0: Ano oras na, Pogi?
1: Ang oras, 8:04 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagpapalita ang Temano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.

0: Good morning!
1: Good morning, good morning, kapamilya!
0: It's tandem ng bayan hanggang 9 in the morning! Relax po muna ang ating mutya ng masa, the ever beautiful Miss Doris Bigornia. Pero makakasama natin, Team Pogi tayo.
2: Uh-oh.
0: Ngayong tandem ng bayan, ako po si Radyo Patrol Robert Mano, of course with
2: Radyo Patrol Steve Raz. Chill ka muna dyan,
0: mutya ng masa. Good morning, partner.
2: Ma'am Doris, chill ka muna dyan, magpahinga.
0: Chill-chill lang yan.
2: Ako bahala sa'yo.
0: Bukas, balik din siya dito agad-agad. Ito muna si Steve Raz muna. Si Pogi muna ang makakasama natin today. Kumusta, Steve? Ready ka na? Ready na mga pamimigay mo ngayong Christmas? Kanina nakita ko, naglilista ka ng pangalan ng mga inaanak mo eh.
2: Utang yun, partner.
0: Ah, utang
2: yung pambayaran ko. Marami tayong pambayaran.
0: Marami bang babayaran.
2: Yung mga inaanak, chill lang kayo dyan at pag-iipunan natin.
0: Aba,
2: dyan. Malayo pa naman.
0: 115 days bago ang Christmas. Alam mo naman, kapag bear na, nagka-countdown na ang lahat.
2: Mabilis lang yan.
0: Ay, totoo.
2: Simbang gabi na naman.
0: Oo, diba?
2: Tapos. Divisoria, puno na naman.
0: Oo, tapos. New Year na.
2: New Year na.
0: Tapos, Nazareno.
2: Nazareno.
0: Tapos, favorite mo sa lahat, Feb 14. Ha?
2: Malayo pa yan.
0: Bilis. Doon muna tayo sa Pasko. Minaraton.
2: Pasko muna tayo, partner.
0: Ay, nako. Bagamat po tayo in-excite. Na-excite sa mga paparating na mga celebration natin, pero hindi po nakaka-excite ang mga issue na kinakaharap at pagsubok ng ating bayan. Ang walang humpay na pag-ulan. Siyempre, kapag may pag-ulan, may pagbaha. Mm-hmm. Kapag may pagbaha,
2: traffic?
0: May matinding traffic, partner.
2: Traffic, partner. Yung naranasan mo kahapon sa NX, akala ko nagpo-programa ka.
0: Oh.
2: Nagre-report ka pala sa mismo mong programa.
0: Ang dami natin nakausap. Oh. Kahit yung ibang mga kaibigan natin, ganun din. Mm. Diba, sabi, NX, wag na dumaan doon. Harap na alternatibong ruta. Yung iba dumaan sa Balagtas, umikot ng San Miguel, dumaan ng Gapan. Kaso, alam mo ang term nila, gridlock din, walang galawan. Kumbaga, doon na na-divert din lahat kagabi, kaya matinding traffic din.
2: Kaya hanggang kanina madaling araw, marami pa rin naiipit. Baka nakikita ko sa social media. Ilang oras na kamo doon, may nagsasabi nga partner, di ba yung nakwento ko sa iyo kanina, August 31 sila.
0: August 31,
2: umiyahe. Tapos,
0: September
2: 1. Hindi lang yun, nagsakit sila ng pasahero sa NAIA. Halimbawa, yung kaanak mo, hindi mo sa NAIA, nauna pa sa Japan eh. Nakarating sa Japan yung kamag-anak nila. Sila hindi pa nakakabalik.
0: Pero pinaka-classic yung kwento mo sa akin.
2: Ano yun?
0: Sa tagal nilang nasa San Simon, marunong na silang
2: magkabampangan.
0: Ganon ka, grabe yung sitwasyon. Sabi ko nga sa iyo, partner, yung pagdako kahapon doon sa sobrang walang galawan, yung gilid, yung gitna na harang, ika nga, center road, aba, nakaupo yung mga tao doon kanya-kanyang stretching. Saan ka nakakita ng expressway, naglalakad sa gitna, patawid-tawid, matindi. O kagaya nung iba, pinadaan daw sila sa may Nueva Ecija, tapos Bulacan, ganun din.
2: Mm-hmm.
0: 6 PM na andun sa may Gapan, 2:30 na madaling araw nakauwi dito sa Quezon City.
2: Buti naman sana kung may mabibila ng pagkain doon, wala. Talagang kalsada yun, kahabaan ng kalsada.
0: Paano kung tinawag ka pa ng pagkakataon?
2: Wag naman sana, pero meron yung partner. Kani-kanyang diskarte na lang yan, pagka ganyan.
0: Ay, oo. Sa mga boys, madali.
2: Mm-hmm.
0: Kahapon doon sa LX, ganun, kanya-kanya na lang pwestuhan. Pero yung mga babae doon yung medyo pahirapan. Kasi kung sa gilid, may baha. Paano nga naman sila magwiwiwi ka kung kailangan nilang gawin yun. Hassle, lalo na yung mga bumabiyahe, nakabus. Ganun din, problema din sa kanila. Nako. Anyway, pag-uusapan pa po natin yan, wala po eh. Nagpapainit po ng ulo natin yan. Pero ito yung reality na kailangan natin kaharapin.
2: Mm.
0: At ang assurance naman sa atin kanina na DPWH at maging ng NLEX ay meron na silang long-term solutions na iniisip para dyan.
2: Iniisip?
0: Oo.
2: Iniisip pa lang.
0: Pinagpaplano
2: pa lang. Tagal ng problema yung pagba, ba't pinaplano pa lang?
0: Kasi nga daw, ngayon pa lang naranasan yung ganyang katindi.
2: Talaga ba?
0: Ganyang kataas.
2: Sana masolusyonan agad, hindi yung paplanuhin pa lang kung kailan nangyari na.
0: Oo nga.
2: Dapat may plano na.
0: Tapos uulan na naman ito.
2: Oh.
0: Ay, nako. Ito na nga lang tayo.
2: Ang oras, 8:11 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: Dahil 8:10 na ng umaga, narito na ang ating mga Radyo Patrol! Ito, air quality na pinag-uusapan natin, partner, yung kwento mo sa akin kanina at yung kay Roen din na talaga naamoy daw talaga, 'di ba? Sabi niya kanina ni Radyo
2: Patrol.
0: Oh, napapaluha pa siya doon sa mahapdi. Ano? No. Eh kapansin-pansin din daw po 'yan sa lungsod ng Maynila. Ang Manila Health Department pinayuhan po ang publiko magsuot ng makapal, ha, may description.
2: Makapal
0: na dapat na face mask. Yung iba kasi nagfe-face mask, butas-butas din naman.
2: Mm-hmm.
0: Eh narito po ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, gaano kakapal ang usok diyan?
4: Good morning, Robert at Steve. Yung sinasabing kapal ng face mask as much as possible na yung sanang N95
0: ayun
4: mask yung gagamitin. Kasi as of 6 a.m. dito sa Maynila, umabot na sa very unhealthy level yung kalidad ng hangin sa ilang lugar yan sa Maynila, kabilang na nga yan sa may bandang Tayuman, malapit din dun sa may San Sebastian Church, sa may Ligarda, at Anda Circle, Patondo. Ibig sabihin, makakapekto sa lahat yung mababang kalidad ng hangin na iniuugnay sa forest at land fire sa Kalimantan, Indonesia. Nananatiling nasa unhealthy level for sensitive groups yung lugar naman bandang Santa Ana Hospital at Raja Sulaiman Park sa May Malate. Sa pagigot ng Radyo Patrol kanina, pansin natin na tila mausok yung paligid sa Calao Avenue, pati na sa May Nasa Museum yan, Robert at Steve, papunta rin City Hall at maski sa Quiapo. May ilang commuter yung nakasuot ng face mask, ngunit karamihan ay digma sa haze. Dalawang senior citizen na nakausap ko kanina, pansin daw nila na nag-iba yung kalidad ng hangin ngayong araw. Ngunit hindi naman sila nababahala rito, kaya hindi na sila nagsuot ng face mask.
5: Bababa mo. Para hindi katulad ng dati, masyadong malamang. Parang may pag nasa madaling araw, usok mo siya.
6: Hindi pa kayo natatakot? Baka may harm?
5: Hindi naman. Yan, matanda na ako eh. Tapat na ako sa edad ko.
4: Robert at Steve, abiso ng Manila LGU na limitahan muna yung paglabas-labas lalo na dun sa mga apektadong lugar na nabanggit kanina. Sa panayam ng Radyo Patrol kay Dr. Ed Santos, Assistant Health Officer for Operations ng Manila Health Department, na kung lalabas man, yun nga sinasabi niya, mas mainam kung yung makapal na face mask gaya ng N95 yung gagamitin o yung isusuot. Bukod kasi sa mga bata, buntis o matatanda na silang pinaka-vulnerable sa gatong pagkakataon, posible anyang matrigger sa haze yung problema sa baga gaya ng asthma at pneumonia kung makakalanghap ng maliliit na particles sa hangin o di kay maging irritant naman na magdudulot anya ng skin reaction.
0: Trish, kasi 'di ba para alam din ng mga kababayan natin, kasi partner, baka lumabas sila, makita, wow, may fog.
2: Kala nila
0: inhale, exhale, inhale. Eh yung pala haze na yung inilalanghap, masama po sa katawan natin. Hindi po yan fog. Eh, masama po yung air quality natin ngayon. Kaya ang paalala, sabi nga ni Trish, mag-face mask po tayo, ha?
2: Ano yung recommended gamot? N95.
0: Oo.
2: Na mask,
0: sabi ni Trish. Tama ba, Trish? N95?
4: Tama. Oo, yung mas makapal na klase. Yung pansin ko pa naman dito, Robert and Steve, dun sa mga nadaanan nating mga pedestrian o mga commuter, yung mga manitipis lamang na klase, yung kanilang gamit. Mukhang yung iba hindi naman din aware na mukhang hazy ngayong araw.
0: Kaya nga.
4: Kaya ganun yung kanipis yung kanilang gamit. Kumbaga parang yun yung everyday wear na lamang din ng iba na gustong mag-ingat sa kung ano man. Pero dito nga sa Maynila, as of this time, dito ako pala sa may City Hall, medyo hazy. Kanina mas pansin yan nung hindi pa maaraw, mga past 6 a.m. Pero ngayon, hindi naman na ganun kahalata, pero may...
0: Pero sa video mo, kita pa rin eh, pansin pa rin. Ang problema dyan, yung mga nagja-jogging, di ba, alimbawa dyan sa may luneta, baka direkta nalalanghap nila yung mga yun, hindi nila alam na mababa yung air quality natin, hindi maganda, ano?
4: Yan lamang, Robert, dun sa area, banda, kung di ako nagkakamali, nasa orange level pa yan, pero mas delikado na yung sa mga area na sa may Raja Sulaiman at magandang Tayuman, doon, red level na yung
0: yung haze. Ay, naku po, mga taga Maynila at mga taga Metro Manila, ayan po, hindi po yan fog, ha? Masama po na hangin yan eh. Poor air quality tayo today dahil nga po dyan sa nangyari dyan sa Indonesia na nakakarating dito sa atin. Trish, maraming salamat!
4: Maraming salamat, Robert at Steve. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZM.
2: Ilang bahagi naman ng Paranaque City nakararanas ng acutely unhealthy na kalidad ng hangin.
0: Abot
2: sa Paranaque. Ha? Narito po balitang kumpirmado, sigurado. Hatid di Radyo Patrol, Zeus Ligaspi, Zeus!
7: Yes, Steve at Robert Batay nga yan sa real-time monitoring ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DENREMB kung saan sinasabing acutely unhealthy yung kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Parañaque City. Pinapayuhan ng ahensya na manatili na lang sa loob ng kanilang mga bahay ang mga may sakit sa puso at baga sa pag-ikot ng radyo patrol. Pansin ang usok sa bahagi ng Baclaran. Yung iba naman nakausap ng radyo patrol, sinabing hindi pangkaraniwan yung ganyan makapal na usok na bumabalo sa lugar, kaya minabuti na magsuot ng face mask. Ang ilan naman, napapansin, pero hindi gaanong nababahala sa mababang kalidad ng hangin.
8: Mas mausok. Kasi kita naman, di ba, medyo cloudy po yung langit. So, makikita talaga yung sa langit na medyo mausok na. Kasi naumuwi kami ng friend ko, tapos parang sobrang dami. As in talaga parang alikabok area.
7: Yan ang mga tinig ng Camille at Zaira, mga residente sa Baclaran. Dahil dyan sa makapal na usok, Robert at Steve, ano, mabenta na yung N95 mask na mabibili sa bahagi ng Baclaran sa halagang 25 pesos yung isang balot. Sa abiso naman ng San Juan City at Mandaluyong City, acutely at very unhealthy ang kalidad ng hangin na nararanasan sa ilang bahagi ng naturang mga syudad.
0: Zeus, go ahead. Kala ko pa extra na eh. Go.
7: Robert at Steve, ano, kalalabas lamang din ng public health advisory ng Makati City na nagsasabing meron niyang nararanasang very unhealthy at acutely unhealthy rin ng kalidad ng hangin doon naman sa Makati City. Kaya paalala din doon ng lokal na pamahalaan, dapat magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay at bawasan yung physical activities sa labas at iwasan na rin yung mahabang oras ng pananatili sa labas ng kanilang mga tahanan.
0: Eh, yung dalawa mong nakausap, Zeus, hindi daw sila apektado, hindi sila natatakot. Diretso lang sila, Camille, yung na-interview mong dalawang dilag.
7: Yung nakausap natin, yung isa naka-face mask dahil nga napansin niya na mausok kayo sa karaniwan doon sa bahagi na yun ng Baclaran. Habang yung isa naman, napapansin nga niya na mausok din pero hindi naman gaanong nababahala dahil anya, pauwi naman na sila galing trabaho.
2: Diyos, yung nabanggit mo, 25 isang balot ng face mask. Ano yan? Yung ganyan talaga yung presyo niyan o ngayong araw naramdaman din yung pagtaas?
7: Ang alam natin, ganyan talaga yung standard na presyo niyan dyan. Sa bahagi na yun ng Baclaran, yung mga nagtitinda-tinda dyan sa malapit sa Baclaran Church. Steve, kasi yung mas manipis naman na kalidad ng face mask, ang alam natin ay 20 pesos naman yung presyo niyan. Pero yung makapal, yung N95, 25 pesos yan, isang bagay.
0: Oo, so anong sabi?

0: Papasok sa trabaho ngayon sa Quezon City, wala namang suot na face mask pero may haze pa rin ba? Radyo Patrol, Nico Bagsik. Good morning, Nico.
1: Good morning sa'yo, Robert. Ako ha, parang ngayon lang ulit ako nagsuot.
0: Oo nga.
1: Face mask sa live report ko since nung pandemic. Dahil nga, paalala ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, magsuot ng face mask ngayong araw. Dahil nga dito sa nararanasang haze, hindi lamang sa Quezon City, pero dito sa Kalakhang, Maynila. Base kasi sa latest air quality index, nakapagtala ang mga air quality monitoring sensors ng lungsod ng unhealthy at very unhealthy na kalidad ng hangin. Ang ganitong antas ng polusyon ay maaaring magdulot ng ubo at hirap sa paghiha, lalo na sa mga may respiratory conditions. Posibleng may kaugnayan ito sa smoke o haze mula sa kasalukuyang sunog sa Kalimantan, Indonesia, kaya pinapayuhan ang lahat na magsuot ng face mask at iwasan muna ang paglabas kung hindi naman kinakailangan. Dito sa Philcoa at sa pag-iikot natin ngayong umaga sa Quezon City, ano, kakaunti nga ang nakasuot ng face mask, lalo na yung mga pasahero dito sa Philcoa. Ang iba naman na balitaan tungkol yung dito sa haze, dahil sa pag-anunsyo ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na walang pasok ang mga mag-aaral ngayong araw dahil sa masamang kalidad ng hangin. Narito ang pahayag ng isa sa mga tindera dito sa Philcoa na nakausap natin.
2: Kung po pwede, yung mga bata, huwag muna papasokin sa school para hindi magkasakit.
1: Pero kayo po, wala kayong face mask?
2: Bibili na ako ng face mask.
1: Sige. Yan nga, Robert at Steve, ang pahayag ni Mina Salamat, ano, isang tindera na nakausap natin dito sa Philcoa. Sa mga oras na ito, nakikita natin, maliwalas yung panahon dito. Mataas ang sikat ng araw, mainit ngayon, pero medyo makulimlim. Hindi ko alam kung ito ba yung epekto ng haze, pero wala naman kaming anything na masamang usok na naamoy. Ano. Pero yung medyo upper area, no, dito, yung bandang ulap, kaulapan, ay medyo malabo at medyo fog ka sa mga oras na ito. Gayunpaman, nakikita ko dito sa mga paligid ko, yung mga papasok ng kanila mga trabaho din sa paligid ko sa Philcoa, karamihan talaga ay hindi naka-face mask. No, may mga naka-face mask man, yung iba, anong nakausap ko, sinabi nila nag-face mask sila dahil nga yung trabaho nga nila ay dito sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue at pananggalang naman sa usok ng mga sasakyan na dumadaan dito. So hindi talaga because of the haze nga na inarunso ng lokal na pamahalaan.
3: Pero ikaw ba, Kuya Nico, yung dahil naka-face mask ka ngayon, pag tinanggal mo yan, ano ba yung epekto sa'yo? May kakaiba ba na hangin na nararamdaman?
1: Actually ngayon, Steve, ano, tinanggal ko tong face mask. Wala naman akong kakaibang naamoy, ano, or smell or scent na naamoy na related nga doon sa haze. Kaya hindi rin talaga alintana ng iba na hindi mag-face mask kahit pa meron na nga nilabas na paalala ang lokal na pamahalaan.
0: Oo, pero sabi kasi ng mga health expert, maliliit na particles yan eh, na hindi visible sa eyes din natin. Oo. Pero pumapasok na yun, nalalanghap. Kaya isuot mo ulit yung face mask mo, Nico, ha? Huwag kang magjujuti ng walang face mask.
1: Sinuot ko na nga ulit, Robert, ano? Pero yung face mask din kasi nabibili dito around the area, kahit mag-face mask man sila, ang mabibili lang nilang face mask yung ganito, tigpa 5 pesos lang to, 5 pesos, dalawang face mask na. Hindi ito yung
0: doblehin na lang, doblehin. Yes, kung wala yung naman, N95, hindi doblehin, triplehin yung ganyan. Baka naman di makahinga kapag triple pala, partner.
3: Okay, okay na tayo.
0: Doble na, okay na yung doble. Ha? Pero huwag tatanggalin. Nico, maraming salamat!
1: Maraming salamat, Robert. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, TCFM.
0: Maraming salamat sa ating mga radyo Patrol!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa TZMM Radyo Patrol sa Istretta. Basta AM TZMM.
3: Ang oras po natin, kababili, ay 8:24 na po ng umaga.
0: Sandali po lamang dahil kami may
4: TZMM Radyo Patrol Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
0: Alerto po sa mga taga Visayas Grid. Uunahin ko po ang Visayas Grid sapagkat naka-red alert po kayo. 2 p.m. to 9 p.m. ganun kahaba ang red alert. ng Visayas Grid at

0: Hello alert po kayo mula 1 p.m. to 2 p.m. at 9 p.m. to 10 p.m. Samantala sa Mindanao naman, partner.
1: Sa Mindanao, partner, ay yellow alert din simula alauna ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
0: So ibig sabihin po niyan, limitado ang supply natin ng kuryente, Visayas at Mindanao Grid.
2: DZMM Radio Patrol Flash Reports. Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
0: Oh, wag po tayo masyadong mag-aksaya ng kuryente dyan ha, sa Visayas at sa Mindanao. At expect nyo na po yung possibility na mag-brownout kung may pumalya o mas tumaas pa yung demand
1: kaya
0: ng kuryente dyan.
1: Kung maaari mag-charge na kayo ng inyong mga cellphone,
0: tipid-tipid.
1: Pinaka-importante, power bank, or magtipid po talaga.
0: Oo, ha?
1: Yun, pansamantala natin pwedeng gawin.
0: Correct. Habang kayo nagtitipid, kami magko-commercial lang po ng mabilis ha. Sa aming pong pagbabalik, pag-usapan pa rin natin ang mainit na issue diyan sa NLEX. Ngayon, marami pong nagagalit eh. May particular na grupo po tayo nakakausapin. Sandali po lamang.
3: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan. Basta AM DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Rain, rain, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM.
1: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
2: Kami po yun! Nagbabalik ang Tandem ng Bayan minus Mutiana Basa, Doris Bigornia. Pero babalik agad siya bukas. For the meantime, makasama natin si Pogi 2.
3: Steve Rasmo.
2: Yun. Eh sabi ko kanina, partner, di ba, pag-uusapan pa rin natin, maraming mainit ang ulo dun sa NLEX.
3: Oh,
2: dun sa issue ng NLEX. Akala ko ako lang hinabiktima kahapon.
3: Maraming partner. Maraming
2: napakarami. Oo, oh, yung office ni kahapon kasi, yung office ni Senator Lito Lapid, alam mo naman yan, kakapapangan yan. Nagbigay ng relief operations dyan sa may bahagi ng Santa Ana.
3: Bayo, okay yun.
2: Santa Ana, Arayat, Santo Tomas. Oh. Ito ang kwento. Sabi ni Kuyang Florante Rosales, umalis sila papuntang Pampanga 7 hours.
3: 7 hours
2: bago sila nakapasok ng Pampanga. Nung pauwi daw sila ng Quezon City, dumaan sila Nueva Ecija, Pulilan, di ba? Bulacan. Inabot naman sila ng 8 oras.
3: Ano yung Baguio?
2: Sabi ko sa iba, tinding traffic, walang nakakaligtas.
3: Manila,
2: kahit umikot ka sa kabilang side, yung sinasabing alternate route, eh mas mahabang oras.
3: Pero
2: pa yung bubulurin mo.
3: Ano kasi, di ba, may pagbaha, yes. Pero wala namang pag-ulan, so ang tagal mag-subside.
2: Oh, matagal talaga, partner, kasi so, bagsakan yung area na yun na yan eh. At dahil dyan, mayroon na rin pa rin po tayo makakausap. Ito naman, syempre, grupo ng mga truckers ito. Sila yung bumabiyahe dyan sa NLEX para ibaba, i-transport yung mga produkto, papasok at palabas. Eh, kumusay po natin, paano? Eh, ubos ba yung gas? Paano yung kita? Paano yung kita nito, yung mga produkto? Hindi ba nasira?
3: Mga kargado nila.
2: Kaya nga. Kausapin po natin ang head ng Central Luzon Truckers at director ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organization, si Ma'am Connie Tinio. Ma'am Connie, magandang umaga po, Robert at Steve Ras.
4: Good morning, ma'am.
5: Magandang umaga, Robert. Magandang umaga, Steve.
2: Opo. Kami po'y makikibalita, Ma'am Connie, sa mga biyahe po ninyo dyan sa NLEX at pati doon sa mga alternatibong ruta. Eh, ganun din daw po eh. Yung sa may Gapan area, sa may San Miguel, Bulacan, mega traffic din. Paano po ang nagiging discarte nyo ngayon? Paano yung mga dinideliver po ninyo? May malaking problema po ba tayo, Ma'am Connie?
5: Actually, Robert, nag-start na yung mga delay na yan. Saturday pa lang. Hindi lang siya lumabas sa media. Kasi nagbaha naman yung area ng Libtong.
2: Opo, opo.
5: Mga after lunch yata ng Saturday. So, ang biyahe mula Quezon City siguro hanggang Bulacan isinabot ng mga 6 to 7 hours.
2: Grabe, ano? At dahil po dito sa mga aberya na ito, ma'am, at hindi nakakabiyahe at matagal na i-deliver, ano nagiging repercussion, ano nagiging problema ng mga truckers natin ngayon, ng mga trucker natin pagdating sa pag-deliver itong produkto? May mga nagagalit ba na nag-expect na dapat may delivery sila? Meron ba mga nasisira doon sa mga produkto naman na dapat i-deliver?
5: Actually, mga magde-deliver kahapon, actually, may mga mag-deliver kahapon, ano, hindi na sila umabot sa deliveran eh. Kasi inabot sila ng 16 hours sa traffic bago sila nakarating. Yung ibang umalis dito ng mga around 10 a.m. kahapon ay nakarating sa pupuntahan nila sa norte, mga ano na, mga yun dapat 3 hours na biyahe nila, naging 16 hours.
2: Grabe.
3: Grabe naman. Yung pagkaganyan, Ma'am Connie, na may delay na nangyayari sa mga delivery, anong produkto yung pangunahing naapektuhan?
5: Yung mga finished products natin, kung may mga manufacturing na, yung mga deliveries dito sa mga supermarket natin, hindi na nakakarating yan. So, kahapon, ilang supermarket din yung napuntahan natin, manipis na ang stock ng mga supermarket dito sa may parteng Bulacan, Pampanga. Kasi hindi na rin nakaka-deliver yung mga yung mga maliliit na truck, yung malalaking truck, lalo kahapon, yung mga for deliveries kahapon, hindi na rin sila nakarating.
2: Oo, tsaka yung mismong community naman mismo, hindi mo rin mapasok dahil sa taas ng baha, kahit yung 10-wheeler nga, dyan sa may San Simon, yung Quezon Road nila, hindi mo na din madaanan. Kapag ganito, ma'am, sabi nyo, inabot ng 16 hours, magkano yung dagdag gasto sa mga tracker kapag ganito yung mga nakakasagupan ninyo ng mga problema po sa daan, ma'am?
5: Yung sa diesel nila, nagkaubos-ubos sila kahapon. So, nagpakarga ulit sila ng diesel. Mm. Siguro nagdoble yung konsumo nila. So, hindi na muna natin sila pinababalik. Hindi muna natin sila pinadada. Nag-advise tayo na wala munang babalik ng expressway. Kasi kung ganun pa rin yung aabutin nila, sayang lang.
2: Times 4 yung gastos.
5: Kawawa din yung mga driver tsaka pahinanti natin.
3: Opo. Pagka ganyan, ma'am, na nabanggit nyo, dumoble na, partner, yung diesel na kinakarga, ano pong epekto niya sa consumer? Kumbaga, may pagtaas din ba sa delivery fee? Kasi pag nagtaas si partner, epekto yan sa retailer. Tapos,
2: isisigil ba yan doon sa mga supermarket na dapat pagbagsakan po ninyo ng produkto?
3: Oo.
5: Doon sa distributor, doon sa binabiyahian, idadagdag natin yung singil para makover yung additional expenses natin, hindi lang sa krudo.
2: Opo.
5: Yung pagkain, tsaka allowance, sweldo ng mga tao kasi kung
2: ang yung
5: delivery
2: oras.
5: Cycle nila ay inaabot lang dapat ng 24 hours, inaabot siya ng 48, 60 hours, babayaran mo yung additional na 2 days nila, pati yung helper, tsaka pagkain nila.
2: So, ibig sabihin, ma'am, dun sa mga truckers na bumiyahin na, ang sabi nyo, wala munang babalik. So, may tendency po ba o may sapat pa rin naman tayo ng mga truck na kayang i-accommodate yung mga manggagaling halimbawa dito sa Metro Manila at ipapasok natin dyan sa Norte?
5: Tingin ko, hindi muna advisable na ano na magbiyahe ang
2: talaga.
5: Mga trucks mula Norte, mula Manila, pa-Norte, kung gano'n yung sitwasyon. Kasi kawawa lang yung mga tao. Kawawa lang yung driver.
3: Correct.
5: Pahinante, yung truck, kawawa din.
2: So, kumbaga, kasi, ma'am, sa part po ninyo, Ma'am Connie, nag-decide ang Central Luzon Truckers na hindi muna babiyahe.
5: Nagbigay tayo ng advisory na merong ganong katagal na traffic, pero nasa mga operators na yan, kung susundin nila, o itutuloy pa rin nila yung biyahe.
2: Oo.
5: So, hindi naman ito utos, advisory lang.
2: Oo, kasi nga naman,
5: may mabigat na daloy ng trapiko na ini-experience sa San Simon area, particularly.
3: Nabanggit niyo, Ma'am Connie, Sabado pa yung naramdaman niyo yung pagkadili ng delivery. Sa datos po ninyo, magkano na ba yung nalugi ng mga truckers ngayon?
5: Malaki na kasi yung mga nanggagaling ng Manila Port, ang apektado dati galing na Manila Port papuntang Norte. Ngayon, pati mga book natin sa Subic Port, hindi na rin siya nasuserve kasi nga hindi nakarating on time yung mga truck. Yung mga umalis kahapon, kaninang umaga lang nakarating sa port.
2: So, mag-expect talaga tayo, number one, delay sa delivery, and number two, may dagdag singil talaga ang mga tracker doon sa pagdideliveran nila, ma'am.
5: Tsaka hindi natin ma-expect na yung mga driver natin, papayag silang tahakin ulit yung expressway na yan at sumabak ulit sa traffic. Hindi nakakayanin ang katawan nila yan. Medyo risky na yan. May safety issue na yan kasi baka makatulog sila. Wala silang pahinga eh. Pagod sila eh.
2: Totoo po yun kasi ako nga kahapon, ilang oras, di ba? 2 a.m. to 9 a.m. Yun lang San Simon area na yun ang malalampasan mo. Eh kung may bit-bit ka pa ng mga produkto, tapos kung babalik ka pa, hindi po talaga kakayanin. Pahinga talaga kailangan, Ma'am Connie, after mong sagupain yung matinding traffic na yan.
5: Actually, Robert, nung Saturday, ako yung isa sa mga naipit eh. Yung northbound, yun ang may baha, traffic. Pero yung kabila, wala siyang baha, pero later on, sa hapon, nagkaroon na rin siya ng build-up. Hindi namin alam kung anong dahilan, wala namang baha doon sa side na yon. Pero nagkaroon na rin ng build-up. After noon, pumunta na ng sa Sunday ng gabi, traffic na doon, na-monitor namin, may build-up na sa may San Simon area. Pero nakapagbigay ang NLEX ng advisory, mga after lunch na kahapon. Kung maaga-aga sana sila nakapagbigay ng advisory, marami pa sana tayong mga biyahero na napigilang bumiyahin.
2: Hindi na muna pinalabas, ano?
5: At saka, ang pinagtatakahan ko, meron tayong rule ng Toll Regulatory Board na kapag ka umabot ng 1.2 kilometers ang traffic, dapat barrier up na yan, wala nang bayad. Pero naningil pa rin sila eh. Hanggang ngayon, naningil pa rin sila. Yun ang panawagan natin sa TRB na ipaalala sa NLEX na meron tayong ruling na kapag may ganyang sitwasyon, hindi na dapat sila naniningil ng toll.
2: Ma'am Connie, yung baka doon sa binabanggit yung barrier up, hindi kaya in-implement nila doon lang sa may San Simon mismo na toll plaza? Kasi bukod doon sa baba, doon sa may exit ng San Simon, nagpapadaan sila doon sa toll sa toll plaza nila, and then baba ka ulit, papasok ka ulit ng NLEX para kahit papano iwas ng konti doon sa baha. Doon ba sa mga napadaan doon may singil din?
5: Meron.
2: Nako.
5: Meron, lahat meron. Kasi ang traffic ay inabot na ng 7 to 10 kilometers.
2: Ang haba.
5: Actually, yung isang nasa TV Patrol kahapon na balita, yung nilabas ninyo na merong naglalakad na. Truck namin yung nasa likod ng babae.
2: Yung sabi, nakatenga talaga yung mga truck, ano? Pero ma'am, siguro yung assurance lang natin sa publiko naman na yung mga produkto na ibabiyahe o ibinabiyahe ng mga truckers natin, particularly hinahandle ng Central Luzon Truckers, ay safe naman just in case na ibiyahe or lumabas na sa mga bodega yan, sa mga port, at para i-deliver kahit na isagupa nila sa baha dyan at matinding traffic, ma'am.
5: Hindi lang natin na monitor, Robert, pero paniguro yung mga reefer, lalo na yung mga reefer perishable. Ayan, sigurado sira yun. Sira yun.
2: Pag ganun, ma'am, halimbawa nasira, para lang sa education din namin, yung bang mga truckers ang magbabayad doon, o pag ganitong incident, wala kayong kasalanan pag ganun?
5: Mas madalas, trucker ang sumasagot doon. Bihira na lang yung mga importer na mababait na may konsiderasyon. Pero kapag kasi nasiraan ka ng pangarga, nakakarga na sa truck mo, nakapatong na, responsibilidad mo na yon. So in case masira yon, ikaw ang mananagot dun.
3: Kung kayo po ang tatanungin, Ma'am Connie, nasa inyo po yung pagkakataon, ano po yung gusto nyong iparating sa NLEX operator para hindi na po maulit yung ganitong, kung halimbawa magbaha ulit, hindi na maulit yung ganitong problema sa inyo pong grupo?
5: Pa silang nagagawang pamamaraan para mapigilan yung baha. Sana maging mas maagap sila sa pagbibigay ng mga abiso sa mga motorista para naiwasan sana yung ganun kahabang traffic. At saka, yung pagsisingil ng toll. Dapat kapag ganyan, wala na dapat bayad yung toll fee eh. Kasi grabe na yung pinagdaanan ng mga motorista. Tapos sisingilin mo pa rin sila ng toll. Parang hindi naman na makatarungan yun. Ilang taon na nating problema yan, baha-baha dyan.
2: Totoo.
5: Dapat na gawaan na nila ng paraan yan eh. Kasi nakita ko, nagsasandbagging lang sila eh.
2: Temporary, habang meron plano na daw sila na gumawa ng concrete barrier dyan, 200 meters ata yung haba, both sides, para hindi na pumapasok, makontrol yung baha na pumasok dyan sa may San Simon area. Dalawang part kasi siya, Ma'am Connie, di ba? Approaching San Simon at tapos yung sa may Tulaok. So dalawa yung baha portion na dinadaanan dyan ng mga kababayan natin. Mahabang pila doon sa unang baha, akala mo nakatawid ka na, okay na. Yung pala, there's more. May Tulaok Bridge pa na may baha din sa ilalim. So ngayon, ma'am, mas in-expect ba natin na mas lesser yung mga bumiyahe ngayon na tracker natin? Kasi matinding traffic na rin, ma'am.
5: Nagbigay tayo ng advisory. Tsaka yung mga nakalusot na muna doon, hindi muna doon natin muna pinababalik sila. Kasi kawawa lang din sila.
2: Tama. Pag ganun,
5: bukod sa baha,
2: ma'am,
5: sa NLEX, may mga tulay din sa parte ng Pampanga na hindi na rin madaanan ng truck kasi mga nasira din. So talagang meron tayong supply chain disruption na nararanasan.
2: Sige, Ma'am Connie, for the meantime, dito muna po tayo. Kami makikibalita ulit sa inyo kung hindi pa rin aayos yung lagay ng traffic sa NLEX at maging doon sa alternate route na ganun din. Mas matindi, plus 2 hours din yung ikot ng mga sasakyan doon. Ma'am Connie, maraming salamat po.
5: Maraming salamat Robert at saka kay Steve.
2: Ayan.
5: Maraming salamat.
2: Thank you po. Thank si Miss Connie Tinio, ang head po ng Central Luzon Truckers at director ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations. Eh ganun talaga.
3: Parang ang
2: kahit gusto mong i-transport
3: ganun eh, ganun, parang wala tayong choice kundi magdusa doon sa mababang traffic na yan.
2: Magdusa talaga. Parang kulang pa nga yung description mo ng dusa, partner, kung ikaw yung dadaan doon.
3: Grabe. Ay, imagine yung stress na nararanasan mo, partner, pagka nasa traffic. Mm. Stress din kung paano mo maiahatid yung kargado mo. Kasi pag nasira yan, lugi ang kumpanya.
2: Mm. Eh, buti sana kung yun lang, eh, yung mga bumabiyahe din papasok dahil may arawang pasok. Ayan. Eh, di wala silang sweldo. Walang tinanggap ng sweldo, napagalita pa kay boss dahil hindi nakapasok. Eh, kahit agahan mo ng todo matindi, ay, wala ring dadaanan. Problemang matindi din. Baha. Walang iba. Ay, lako, magandang umaga po sa mga nakikinig sa atin sa Team Radio.
3: Ayun.
2: DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Maraming maraming salamat po sa pagtutok. Siyempre, hindi magpapaiwan ang Team TV at Cable.
3: Siyempre.
2: Sa DZMM Teleradio. At siyempre, sabi din, kumakaway-kaway. At nag-attendance check at present ang ating team online. Siyempre, nasa Facebook at nasa YouTube po natin. Magandang umaga po sa inyo.
3: Good morning sa 26,000 live viewers po natin dyan sa ating YouTube sa DZMM.
2: At siyempre, magandang umaga kay Miss Elsie Balion Florentine. Sabi niya, uy, Team Pogi kayo sa Tandem ng Bayan. Good morning. Hi. Si Joseph Moya, sabi niya, maligayang umaga sa iyo, Steve. Ang daming maligaya. At kay Tito Jose Marichan din daw. Kape, Joseph Moyang, galing mo dun ha.
3: Kay Mary Jane at Vin Kula, magandang umaga, Team Pogi, Steven Robert. Good morning, watching from Makati. Kay Raul Lim, attendance check for from Urdaneta City, Pangasinan. Everyday present kay Sarah. Magandang Tuesday morning po. Tandib ng bayan kay Sir Sosibo Gaspin. Siyempre, maya paabak. O, mula po, happy birthday sa kanyang Mr. Alex Bacapagalan. Happy birthday, Mrs. Ermita Signe.
2: O, meron pa yung panguli.
3: Kay Julius Bangalado, syempre dito pwede makalimutan. Happy Tuesday, kape.
2: Kape. At syempre, magandang morning kay Ewo Nabura. Magandang umaga sa iyo, Ewo. Kay Tita Net at Sir Danny. Huwag mo na kayo lalabas ha. May haze. Naku po, mag-face mask kapag lalabas. Ate Lita, Rommel, Mendiola, magandang umaga. Professor Noel Bugarin, sabi niya, okay lang daw. Okay lang. Na bumigat ka.
3: Sana bumigat ang wallet.
2: Ang wallet din bibigatan. At syempre, batiin ko lang ng
4: Happy birthday!
2: Happy birthday kay Sir Mark Gasa. Aba,
3: oh, Sir Mark.
2: Kaibigan natin yan. Mula yan sa Pag-ibig na dyan yan sa Pampanga. Pag-ibig. Sir Mark!
3: Good morning!
2: Good morning. Happy birthday! Siyempre, ang ating kasamahan dati dito sa digital, si Joseph Fernandez.
3: Oy, Joseph!
6: Happy birthday, Joseph!
2: Kanina pinag-uusapan natin, partner, yung haze dito sa paligid natin. Plus, may patuloy na pagbaha. Ang kasunod dyan, dapat nabantayan natin yung sakit na pwedeng idulot dito, ha?
3: Okay.
2: Kaya naman, para makinig po kayo, mga nanay, tatay, mga ate, kuya, bunso, makinig kayo dito, ha? Magaling magpaliwanag ito para sa kalusugan nyo po ito. Kausapin po natin ang isang infectious disease specialist at chairman ng Department of Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine ng San Lazaro Hospital at past president ng Philippine College of Physicians, Dr. Ron Jean Solante. Doc, magandang umaga po, Robert at Steve, sa Tandem ng Bayan.
7: Yes, Robert and Steve, good morning.
3: Opo, ito po, nabalitaan po ninyo yung unhealthy na kalidad ng hangin dito sa Metro Manila. Ano ba yung epekto nito kung sakali mang makalanghap tayo ng ganitong klaseng hangin?
2: Po.
7: Well, ang medyo mas ang epekto nito is more on yung may mga sakit sa baga, no? Like yung mga asthmatic, no? Or yung mga COPD.
2: Opo.
7: Kasi usually naman pag ganitong klaseng air, these are also irritants sa airway nila, no? So ibig sabihin, pwede silang mag-exacerbate. Kung asthmatic ka, baka mahirap ang huminga, so they have to bring their maintenance medication, yung mga inhalers. The same as that with mga patients with COPD. But for us, no, yung mga wala namang ganong condition, we can endure. No? Kaya natin to. Pero siguro mag-advise tayo na mag-face mask para naman hindi tayo mahirapan din.
2: Oh, so ibig sabihin, Dr. Ronjin, hindi naman sa bawal tayong lumabas kapag may mga ganitong pagkakataon, pero extra cautious tayo doon sa mga sa pagsusuot ng face mask. At ano pa pwede o alternate na pwedeng gawin, Doc, para hindi naman tayo maapektuhan nitong haze na to?
7: Well, kung sa mga matatanda, ang haze na to mukhang hindi naman ganoon ka severe to Robert, no?
2: Opo.
7: Pwede ano lang to, thin na contamination, parang hindi ganoon ka can affect the healthy individual. Pero siguro ang babantayan natin dito yung may mga problema sa baga, including yung mga matatanda, ha? Kasi alam naman natin ang mga matatanda can also be affected sa mga ganitong klaseng haze na pwede can also involve their lungs kasi nga medyo may edad na sila, no? So ang advice ko, it's better to really wear a face mask. Mas maganda rin, but dalawang protection din yan kasi nandito rin yung mga respiratory viral infections ngayon na common. Additional protection yan. At mas maganda na at this point in time, magsuot pa rin. We encourage everyone to wear a face mask.
2: Ayun, opo.
3: Pag nasa loob ka ba ng bahay, Doc, posible ka rin bang maka-apekto itong haze?
7: Yes, pwede pa rin, pero mas maganda, i-open yung mga window para labas-pasok ang air. So mas mahina ang concentration ng mga haze na to sa loob ng bahay. Mas maganda, merong magandang ventilation.
2: Ayun, sige. Doc, tatalon din ako dahil hindi pa rin nawawala itong baha. At may mga report na noong nakaraan nag-uusap po tayo tumataas yung cases ng leptospirosis. Pero sa iba ngayon, parang medyo bumaba ng konti. Dapat ba tayo magpakakampante dito or medyo nag-incubate lang ito at posible yung next wave nitong leptospirosis cases?
7: Yes, tama ka Robert, no? Yung last natin na usap, I think that was Saturday.
2: Opo.
7: Nagkakataon nung last Saturday, talagang medyo bumalik na naman yung mataas na tubig, no? Correct. Nakita naman natin, marami ring lumusog, no? Na hindi talaga maiwasan, no? So ito na rin yung mga advice natin na alam natin ang incubation period ng lepto na yan as early as 5 days to even 2 weeks, no?
2: Mm-hmm.
7: Pero nakikita namin ngayon, medyo mas maiksi ang mga incubation period, no? 5 days, 7 days. Meron na tayong mga pasyente nakikita na nagka-leptospirosis. So siguro, unang-una, yung mga nalumusong, babantayan pa rin nila yung pagdating ng mga sintomas nila. Huwag na nilang palipasin ng mga more than 2 or 3 days para mapatingin kaagad sa doktor kasi parang hindi nagiging severe. Alam mo, yung mga nakikita namin, Robert, ha, yung mga almost 5 days na, 6 days na may symptoms, doon pa lang pumunta sa hospital nung kumukunti na yung ihi nila. So I think we need to advise again, no? Pag the first symptom of lagnat, no? Nahirapang umihi or naninilaw, masakit ang ulo, magpakonsulta na para at least maagapan natin.
3: Opo, Doc, ito bang leptospirosis, walang pinipili, kumbaga lahat, mga bata, matanda, buntis man. At kung sino ba yung talagang madalas na apektuhan nito?
7: Yes, dito sa datos natin, Steve, ang nakikita natin, wala talagang age, even the children, no? Apektado as young as 3 years old, meron tayong mga ganong pasyente. And then, yung nakikita namin dito, mostly are males, no? Kasi sila yung mga lalaki, kasi sila yung nasa labas, nagtatrabaho, at constant, no? Regular yung exposure nila sa baha. So, sila yung mga high risk. But in terms of age, in terms of yung may mga comorbidities, of course, ayaw natin yung may mga comorbidities at saka matatanda na magkakalepto dahil alam natin yan, mas higher risk sila na mag-severe. Pero in terms of acquisition, everyone is really vulnerable pag nakalusong ka sa baha.
2: Mm-hmm. Doc, sabi niyo mas umiksi yung incubation period, kumbaga mas nagmamanifest agad yung sintomas ng leptospirosis. Ano po ibig sabihin kapag ito? Normal lang po ba ito na po pwede na mas maaga talaga at mas better ba kapag ganun? Or delikado?
7: Well, ang nakita namin, Robert, ha, kasi nga sa nature ngayon ng pagbaha na mabagal ang paghupa, no? So, ibig sabihin, mas constant ang exposure. So, sa tingin namin, mas marami ang mikrobyo na nakapasok sa katawan. Kaya mas mabilis na yung pagdating or paglabas ng mga sintomas, no? When we compared it last year, hindi naman ganito ang last year. Meron din tayo ganito ng last year, July to August, But this one, nag-extend na tayo ng September. Meron pa rin tayong mga kaso.
2: Opo, opo. So, panghuli na lang siguro, Dr. Ronjin, eh, bagamat paulit-ulit, pero dapat nating ulitin ito para sa safety din po natin, ano, sa kalusugan natin. Paalala po natin sa ating mga kababayan para po hindi tayo dapuhan ng leptospirosis. Nakakatakot din eh.
7: Yes, unang-una siguro, kung maiwasan natin lumusong sa baba, yung isa, pwede lang yan. Basta maghugas, no? Titingnan kung walang sugat. Pero kung yung mga pabalik-balik, yan yung high risk, pupunta tayo sa health center kasi meron naman tayong ganyang prophylaxis, no? Post-exposure prophylaxis na pwedeng within 24 to 72 hours, you can avail of that para lang at least ma-minimize, ma-lower natin risk na magka-lepto ka. But in the event no, na magka-sintomas ka, pag meron kang lagnat, masakit ang ulo, nagsusuka, naninilaw ang mata, kumukonti ang ihi, masakit ang paa, or binte, most likely that's leptospirosis. Pupunta ka agad sa mga ospital para magamot.
3: Opo. Doc, may ulat kasi na parang sa COVID, sa South Korea, tumataas yung COVID cases. May direktang epekto ba ito agad sa Pilipinas?
7: Well, alam naman natin yan, Steve, na ang COVID, no? During this time, medyo kasama yan sa influenza-like illnesses, no? So, during the time na tumataas ang influenza-like illness, yung mga respiratory tract infections, kasama dyan na meron din talagang COVID kasi hindi naman yan, ano eh, nahiwalay na, no? Every year, meron tayong mga binabantayan. Kaya, isa din yan sa mga tinitingnan natin na pag tumataas ang mga respiratory tract infection, especially mga kalapit na bansa, meron din talagang impact niya na sa mga, because it can also be carried by tourists, no? Yung mga nagagaling doon, pwede ma-infect, tapos madadala dito. That's another factor.
2: Pero hindi naman natin nakikita na pwedeng sumunod din tayo na ganun sa kagaya sa South Korea, Doc, natataas din yung cases.
7: Well, kailangan lang natin ng mga datas, no? Kung talagang dumadami ang nagkakaya. Ubo, nagkasipon, nilalagnat, nagka-pneumonia, then I think that's a way to really a good testing and surveillance para malaman natin. Kasi kung hindi tayo nagtitest, hindi rin natin malalaman. And I think South Korea is doing that dahil nga tumataas yung mga nagpapakonsulta sa kanila na merong respiratory tract symptoms.
2: Opo, opo. Doc, kasunod ng lepto, syempre iba pang sakit, dengue. Yung bang dengue cases ngayon, ito kasagsagan ng baha. So far dyan po sa San Lazaro Hospital, kumusta po ang admission?
7: Well, meron. Hindi tayo zero sa dengue, Robert, no? Kaya binabantayan din natin ngayon kasi isa din to sa mga sakit na pwedeng magkahawig ang sintomas with leptospirosis, no? Pwedeng may bleeding or yung nahirapang huminga, no? Nahirapang humihi, pwedeng ganun din yan, no? But mas marami pa rin ang leptospirosis kaysa mga dengue na nakikita namin.
2: Ayan, so kailangan mag-ingat pa rin tayo at yung possibility na tumaas din yung cases, hindi nawawala, ano, Doc Ronjin?
7: Yes, so ingat at saka maaga na pagkonsulta, pagpunta sa doktor, sa health center, mas maigi yun para ma-detect or ma-diagnose kagad kung ano yung sakit.
2: Ayun, Doc. Maraming salamat po sa napakagandang paliwanag.
7: Thank you, Robert, and thank you, Steve.
2: Good morning po si Dr. Ronjin Solante, ang infectious disease specialist po at chairman ng Department of Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine ng San Lazaro Hospital. O, mag-iingat tayo, bagamat paulit-ulit, para po hindi na maulit yung mga cases. Hindi na tayo dumagdag dun sa mga figures, dun sa mga numero ng kaso ng dengue, ng leptospirosis, ha? At syempre, habang tayo'y binabaha, sabi ng iba, wala po kaming choice eh. Pero may choice tayo para magpa-check up. May choice tayo pa na hanapin tuloy. May choice tayo na makipag-meeting kay doc natin, di ba? Para mabigyan tayo ng guidance.
3: Pag may sintomas na, o kahit halimbawa lumusong ka sa baha, wala pang sintomas, magpa-check up ka.
2: Correct. Kahit walang sintomas, basta na-expose ka, sabi nga nila.
3: Kasi baka mamaya, hintayin mo ba may maramdaman kang something na iniinda mo na pala, doon ka pala magpa-check up. So pagdating mo doon sa ospital, maluba na.
2: Nako.
3: Huwag naman po sana.
2: Oo. Kaya mag-iingat ha. Oras po natin, 8:57, batiin ko lang din ng good morning. Magandang umaga kay Radyo Patrol, Armel Fernandez, at kay Nanay Baby Fernandez. Magandang umaga po sa inyo, ha. Morning. Salamat po sa pag-tutok. Sabi ni Ma'am Marites Goron, magandang umaga Sir Robert, pabati po watching from Visayas Avenue. Hi, good, magkalapit lang pala tayo. Always po nakikinig Sir Robert. Thank you very much. Mula dyan sa taga Visayas Avenue dito sa Quezon City.
3: Kay Kuyang Louis Basco, syempre, magandang morning po listening habang nasa biyahe. Saan hindi ka ba traffic?
2: Maganda daan ng NLEX, wala ka rin iikutan sa Bulacan dahil traffic, it's me. Sabi niya, ingat po mga kababayan sa Metro Manila watching from Auckland, New Zealand.
3: Kay Ilyazar Isidro, number 39, good morning Sir Robert, always stay safe and God bless you always.
2: Si RC Yabaw, sabi niya, maupay nga aga Stephen Robert, kababayan mo to. Kalbayog City, magandang umaga po sa inyo. At syempre, sa kabila po ng mga issue na mga pinag-uusapan natin, baha, bagyo, leptospirosis, batid din traffic sa NLEX at iba pa ha. Diba? Huwag nyo rin po kalimutan ha, tutukan ang day 20 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tuloy-tuloy po yan. Ipagpapatuloy po ngayon ng Senate Impeachment Court yung pagdinig dyan. 10 alas in the morning. Kaya abangan nyo rin syempre yung special coverage natin dito.
3: Correct.
2: Sa DZMM. Partner, maraming salamat.
3: Maraming salamat, partner. Sa uulitin.
2: Sa uulitin, of course. Maraming salamat. O paano?
3: Babay na.
2: Babay na? Sure na?
3: Sure na yan.
2: Alis na tayo?
3: Alas 9 na.
2: Umagranay na. Sige na nga. Bye!
3: Bye-bye! Ingat ka, pamilya.
4: Good morning!
6: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang.
8: Ito
6: ang Tandem ng

0: umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang mga panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 8:59.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, nanawagan ng Department of Health sa publiko na mag-ingat dahil sa haze na umaabot na sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa DOH, ang haze ay usok na dala ng hanging habagat mula sa mga forest fires sa Kalimantan, Indonesia. Maari umanong magdulot ang haze ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pananakit ng dibdib, pangangati ng mata at paglala ng mga sakit sa baga tulad ng hika. Pinapayuhan ng mga bata, senior citizen at mga may sakit sa puso o baga na magdoble ingat. Hinihikayat din ang publiko na magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay at imonitor ang kalidad ng hangin sa kanilang mga lugar. Hakbang kontra dengue, pinalakas ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi Zeus.
3: Riga, sa gitna ng pagdami ng kaso na dengue, bunsod ng habagat at mga nagdaang bagyo, inatasan na ng Department of Education o DepEd ang mga pampublikong paaralan na mas palakasin pa mahakbang para makaiwas sa delikadong sakit. Sa pahayag, sinabi ni Education Secretary Sonia Angara, nakabilang dito ang pagsisigurong malinis ang paligid ng paaralan at pinupuksa ang mga posibleng pinagmumula ng mga lamok. Partikular dito ang pagsasagawa ng fogging at spraying sa mga paaralan. Hinihikayat din ang mga mag-aaral na magsuot ng mga damit na mahaba, manggas at pantalon kung maaari, gayon din ang paggamit ng mga mosquito repellent. Bukod sa dengue, dapat din natin ang aktibo sinusupo ang mga posibleng sanhin ng leptospirosis sa mga paaralan. Yan ang balita. Kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa entertainment, matapos ang sunod-sunod na concert at appearances sa ibang bansa, balik Pilipinas na ang Nation's Girl Group, Bini. Dumating sa Maynila ang grupo matapos ang isang buwang pag-iikot sa US, Canada at Japan para sa kanilang Signals World Tour at iba pang aktibidad. Ayon sa grupo, miss na miss nila ang kanilang pamilya at ibinahagi ang kanilang pasasalamat sa patuloy na sumusuporta sa kanilang iba't ibang panig ng mundo. Magkakaroon ng ilang araw na pahinga ang Bini bago muling magbalik sa rehearsals bilang paghahanda para sa susunod nilang mga pagtatanghal at guestings sa Australia.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trend at DZMM Teleradyo.

0: Christmas sa ating mga kapamilya. Kahit wow. Na yan ang tugtog natin. Mamaya na yung pang-Pasko. Siyempre.
1: Ganun ba?
0: Oo.
1: Para medyo makaisip naman na maganda-ganda ang mga kababayan natin, no? Sa talagang pinagdaanan natin, no? Ilang araw na grabe pa rin. Kung nakita mo yung aerial nung report ni Bianca na Nava.
0: Bianca Dava.
1: Dava pala o kagabi. Yung buong Pampanga, Tarlac, Bulacan, Lubog, di ba? Karamihan, grabe. Kasi yung San Simon experience nung sa NLEX, di ba? Yung sinasabi nga ni Robert Mano na 7 hours sila na ano. Alam mo yung kasama ko rin papunta ng Baguio, inabot din sila 7 hours din.
0: Naku, kawawa.
1: Bago nakarating ng Baguio.
0: Eh, paano kung wala kang pagkain?
1: San Simon.
0: Tama. Paano kung wala kang pagkain? Walang palikuran. Yun yung napakahirap dun, partner.
1: Lalo na sa mga babae. Katulad nyo. Diba,
0: tama. Hindi naman lahat ng babae kaya maging cowboy.
1: Pero nangyari na yan, di ba? Dati. Narinig ko si Secretary Vince, nakausap nila Alvin. Ano ba, concrete wall ba? Yung parang pinakamaikling solusyon. Yung parang mabilis na solusyon kasi parang dalawang bagyo pa yata yung darating. So they have to be ready kasi hindi pwedeng ganun.
0: Eh, ito na naman tayo, partner. Nasa reactive ano na naman tayo.
1: Kung meron lang ang nangyayari.
0: Oo, doon lang tayo palagi. Di ba gagalaw lang kapag nakita natin na may ganitong ganap. Pero hindi tayo, yun nga, hindi tayo forward thinking. Hindi natin pinagpaplanuhan. Napaka-perennial problem na sa atin. Tanggalin na nga natin yung tugtugan na yan. Masaya yan. Hindi tayo masaya.
1: Oo, alisin muna. Yung partner, yung sinasabi kanina nung na-interview nila Robert at saka ni Steve, yung sa Truckers Association, dapat daw pag ganyan na talagang 1.2 kilometers lang na talagang tenga na, wala nang galawan ng traffic. Dapat na i-suspend din ang toll.
0: Tama.
1: 'Di ba? Yung napakataas ng toll eh. Tapos ganoon naman ang ganoon naman pala aabutan mo, tapos kulang pa sila doon sa advice, earlier advice, 'di ba? Kaya medyo nabubugbog nga si Robin Ignacio. Sa interview eh, 'di ba? Sa TRB, bakit naniningil pa ko kayo eh talagang ilang oras daw nakatenga ang mga kababayan natin sa traffic.
0: Kaya nga yung sa mga may kakayanan na magdesisyon, gumawa ng paraan para maibsan naman yung ating mga paghihirap, dapat hindi pa nangyayari. Gawan na natin yan ng paraan. Pagplanuhin na natin para bago pa dumating yung mga ganitong issue, nagawa na natin ang solusyon yan. Di ba? Paulit-ulit na to, partner. Hindi naman ito one-time happening lamang.
1: Kaya
0: diba?
1: Buti nga, medyo gumanda na ang panahon. Pero napansin mo, partner, kanina, dumaan. Diyan, binabaybay mo rin ang Commonwealth, di ba?
0: Hindi ako nagko-Commonwealth pag umaga, partner. Ayoko. Dito ako sa Mindanao Avenue.
1: So, kanina, kakaibang traffic. Nagulat ako dahil normally, alam ko naman, mas maaga akong darating dahil wala nga ang ating partner na si Peter. So, pero kanina, kakaiba na naman yung traffic na sabi ko, di ba, suspendido ang klase, Quezon City at ibang parte dahil nga dito sa masamang hangin, nadulot ditong forest fire.
0: Ang dami ng suspension.
1: Wala na nga, ewan ko, may natututunan pa mga estudyante natin, puro suspension ng klases. Di ba, nabutang ko noon na talaga, iba pa rin ang face face classes eh.
0: Totoo yan.
1: Iba yung iba sa modular kasi hindi naman lahat may connectivity eh. Di ba?
0: At saka din yung ang worry ko din dyan, partner, dahil nga tayo mga magulang yung gabay ng mga bata kapag nasa modular lessons tayo, di ba? Pero dahil ang tagal na natin hindi nag-aaral ng mga academic lessons, wala na rin naman sa isip natin yan. Hindi na natin na-refresh ang ating skills. Di ba? So paano natin matuturuan ng tama yung ating mga anak?
1: Chanting ngayon na, lalo na yung mga medyo nasa elementary, yung formative
0: years,
1: no? Yung importante na, kaya nga, hindi nga ako nagugulat pag lumalabas yung mga findings na we are behind sa math, sa science, at saka sa reading. Yung comprehension na kulang sa pag-a-analisa, di ba, ng mga bagay-bagay.
0: Yung binabasa mo lang, pero hindi pala nila naiintindihan.
1: Yun.
0: Paano kung hindi rin pala nila mabasa?
1: Yun nga.
0: Di ba? So, kawawa talaga tayo. Diyos ko po, ang daming mga problema. Kahit na 115
1: ikaw
0: days to go na lang bago
1: pa naman,
0: magpasko.
1: Pinatugtog mo pa yung medyo masaya.
0: Nga, favorite
1: naman.
0: Ko pa naman ang Christmas, partner. Di ba? Kasi ito yung, it's a time of joy, a time of peace, a time when hearts are... parang iba ata yung kanta ko. That the world of his love ito.
1: Ito yung panahon din na ako natutuwa sa mga nag... nagbibigay ng kanilang konting, di ba kung ikaw ay nakakaluwag, makikita ko yung mga ibang, at least mga ilang celebrities nagbibigay ng tulong sa mga binaha.
0: Tama.
1: Grabe ho talagang, pag nakita ko yun, pag nanonood lang ako ng TV Patrol, nai-stress na ako eh.
0: Akala ko naiiyak ka dahil sa dami.
1: Naiiyak ako in a sense na talagang, bakit ganito naman ang kaano natin, mga kababayan natin, sobra, no? Nakalubog sa baha.
0: Tama, at hindi ito nakikita ng ilang mga sakim at ganid na mga, hindi lang politiko, kundi mga nahuluhan sa mga, ng korupsyon.
1: 'Di ba? Ilang taon na.
0: Oo.
1: Umupo diyan na ilang presidente na dumaan. Oo. Wala. Bakit ang Pampanga?
0: Kaya nga ano eh, no? Pasalamat tayo dun sa mga may kakayanang magbigay, no? Yung mga vlogger, yung mga private citizens, private companies. Ivana Alawi, pa iPhone ka naman diyan, 'di ba? Yung mga ganyan. Kami yung Pustolero, pa iPhone ka naman diyan, 'di ba? Yung mga malalakas ang mga subscribers, yung mga
1: yung may
0: mga
1: malakas ang following. Ano ba 'yon, partner? Yung marami ba ang makukuha mo talaga pag marami kang likes, ganun?
0: Siguro, kasi yung mga sponsorship na lumalapit sa kanila, di ba? At nagbibigay talaga.
1: Nagbablog sila.
0: Kaya ginagawa nila, nagbibigay, they pay it forward. Marami akong mga...
1: You have to be creative din para at least yung content mo, eh talagang bebenta.
0: Oo.
1: Di ba? Kailangan maganda. Tama. Hindi, minsan kasi nakikita ko kahit na hindi naman kilala yung personalidad, pero ang grabe ang following.
0: Oo. Ay, diba? Well, social hindi media mo lang sila influencer. Kilala pala. Ganun lang pala yun. Hindi lang natin sila kilala, pero sa marami pala silang following din talaga. Mm-hmm. Di ba? Kaya nga ito, ang ating Camille Pustolero, gara nito, 3.3 million followers siya.
1: Ganun nga eh. Pasimple-simple lang yan. Pero sabi ko, importante rin yung role niya as EP.
0: Tama. Ay, napakahira.
1: Because of the network.
0: Pinapatahimik na tayo. Sobra-sobra na rola.
1: Sige na.
0: Mag-headlines na lang po tayo at nang malaman naman natin ang mga nangyayari sa ating bansa at sa labas ng Pilipinas. On the 1st of September 2026, 155 days to go before Christmas. Yan lang ang countdown na meron ako dahil si partner Peter yung mathematician natin. Siya yung nagka-countdown. Ito na po ang mga headlines ngayon. Bagyong Pilandok, patuloy na palalakasin ng habagat. Face-to-face classes sa 15 probinsya kinansela ngayong araw.
1: 14 napaulat na namatay sa ikalawang bugso ng habagat probinsya ng Pangasinan. Isinailalim na rin sa state of calamity.
0: Emergency room ng Justice Jose Abad Santos General Hospital sa Maynila. Punuan sa dami ng pasyente.
1: Polusyon sa hangin sa ilang lugar sa Metro Manila tumaas dahil sa usok mula sa forest fire sa Indonesia. Physical na klase sa Quezon City, sinuspindi na rin.
0: Matinding traffic, nararanasan pa rin sa bahagi ng North Luzon Expressway, Tulaok at San Simon Interchange. Hindi pa madaraanan ng maliliit na sasakyan.
1: Eto, good news naman, konti lang, presyo ng mga produktong petrolyo bumaba.
0: Binawi, bawi yung mga agad.
1: So, presyo ng LPG, wala namang paggalaw.
0: Akala ko tataas.
1: Marami pa rin matatamaan dito sa LPG.
0: Kaya nga. Sa labas ng bansa, tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa Middle East, muling sumiklab. Ayan, asahan na natin, partner. Natataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo next week kung ganito na naman ang nangyayari sa Iran at Amerika.
2: Balita-patan.
0: Oras muna na nagmamadaling umaga.
1: 9:13 ng umaga.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Ayan na nga po at mabilis ang ating umaga ngayon. Mamaya-maya ang alas 10. Aasahan na naman natin ang impeachment.
1: Tama ba? Day 20 na.
0: Day 20 na tayo ng impeachment trial sa Vice Presidente Sara Duterte. At mamaya pag-uusapan natin yan. Pero ngayon muna, dito muna tayo sa isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon na naman tayo ng suspension sa klase ng mga bata. Dahil meron tayo very unhealthy air quality.
1: Napansin
0: na tinatawag.
1: Mo ba? Napansin mo?
0: Actually,
1: medyo hazy.
0: Oo, sabi
1: umaga.
0: Ko nga, bakit madilim? Cloudy ba? Hindi ba maaraw? Ito pala, haze pala yun.
1: Parang ano pala daw to, forest fire. Ang layo, no?
0: Sa Indonesia. Tapos napunta dito.
1: Tapos kanina, parang ang recommendation is that we have to wear face mask.
0: Oo.
1: Di ba, partner? Doon sa mga lalo na nagko-commute, Pero sabi nila, eh, kanina si Nico Bagsik nagre-report, inalis naman daw niya. Wala naman daw siyang kakaibang nararamdaman. Pero, syempre, merong ano yan eh. Dulot ng chemical yan.
0: Oo, at saka ano, partner, iba yung epekto nito sa mga senior at sa mga meron ng pre-existing conditions like hika, di ba, mga bronchitis,
1: may medical
0: ganyan.
1: Issue.
0: Oo, kaya kausapin na natin ang ating pulmonologist na guest for today para malaman nga natin ano nga ba ang haze, ano ang epekto ng haze, ano ang pwede nating magawa para maiwasan ang mga epekto ng haze sa ating bansa. Kasama natin Dr. Maricar Limpin na matagal-tagal na nating huling nakausap. Dr. Limpin, magandang umaga po. Si Danny at Rica po ito sa DZMM.
2: Hi, Danny and Rica. Good morning and good morning sa lahat ng mga nakikinig ho sa atin.
1: Good morning, Doc. It's been a long time.
2: Oo nga.
0: Kasi COVID, kausap natin palagi
1: si natin Dr. Limpin eh. Anyway, unahin ko na, Doc. Kasi kanina nga, di ba, nagulat tayo. For the first time na naman, in a long time, ito naman, forest fire naman sa Indonesia. Ang mga recommendation, if you are going out and commuting, di ba, yung nagko-commute ka, it's better that you wear face mask, Doc?
2: Mas maganda po kung naka face mask po tayo para medyo maiwasan ho natin yung paglanghap ng mga nitong masamang air quality na ito, no? In particular, ang parang na-note ho yata, mataas ho yung tinatawag ho nating 2.5 particulate matter. Ito po yung napakaliit na size na 2.5 microns ho, na pag nilanghap ho natin kasama ng hangin ay papasok ho talaga doon sa baga natin. So ito yung tinatawag na respirable particulate matter.
1: Para doon ho sa mga medyo ano ho, masyado kasi scientific yung description nyo. Pero po, doon sa mga simple, ibig sabihin pag pumasok ko ito sa baga, lalo na ng mga seniors, ano ho ang pwedeng maidulot nito, Doc?
2: Yes po. So, ito po yung mga particulate matter na ito, lalo na kung masyadong toxic o irritating, ano? So, pag once na pumasok ho sa baga ho natin, magkakos ho yan ng problema. So, ang maaapektuhan ho talaga, so, kasi ang level ho nung ano natin is unhealthy na, no? So, ibig sabihin po, kahit ho ikaw ay normal na tao, wala ho kayong sakit, o yung mga lalong-lalo na yung mga may sakit katulad ng mga may problema sa baga o kaya problema sa puso, maapektuhan ho sila. Pwede ho yung mga may problema sa puso, bigla ho silang mag-suffer from heart failure, no? Nakaya po yung puso nila. So, mahihirapan silang huminga, no? Ang mga tao naman na may mga condition katulad ho ng hika o kaya ng chronic obstructive lung disease, maiirita ho at medyo bigla ho magsisikip ang paghinga nila at mahirapan din ho sila ng paghinga. Para sa atin, mga normal, no? Wala hong underlying lung problem. Masama din po ito kasi this will cause yung irritation ng ating respiratory system na pwedeng mag-lead, no? Kung palaging magtuloy-tuloy po yung paglangkap ng ganitong klase ng hangin, no? Ay maaaring magbigay ho sa atin ng masamang epekto.
0: Dr. Limpin, yung air quality po ba natin on a regular day, unhealthy na po ba? Kaya nung dumating pa itong haze mula sa forest fire, nadagdagan ng naging very unhealthy na?
2: Hindi naman po. Kasi sa mga pag-aaral, ano, yan yung air quality index, no? Tinitignan ho yan. At may mga pagkakataon naman po na mababa po, no? Hindi po umaabot ng 100. Siguro po below 100, mga nasa 50, 60. So, ibig sabihin, mas maganda po yung quality. Kaya ho nating kakayanin ho ng katawan natin. Hindi ho tayo magkakaroon ng irritation, hindi tayo mahihirapan huminga. Pag medyo mataas, malapit sa 100, medyo moderate po yun. So, sa mga ganitong moderate, yung usually, hindi naman gaano makaka-apekto unless meron talaga ikaw underlying lang problem, no? O kaya kundi kondisyon sa puso, na kapag ikaw ay lumabas at ikaw ay mag-exercise o buminis yung mga physical activity mo, yun yung time na pwedeng magka-problema ka.
0: Sapat na po ba, Dr. Maricar, yung paggamit ng mga regular na face mask natin at hindi yung mga N94, N95?
2: Ay, mas maganda po yung mga katulad ng N95, no? Okay, N95. Kasi po, para medyo mas malakas po ng konti yung

0: nyo doon sa may existing na mga heart condition, di ba? Sabi nyo, at saka yung sabi nyo, yung may mga hika, di ba? Na problema sa lungs. Eh, ito yung pag na-expose sila, pwede hong, kasi ako mismo, may problema din ako sa heart, no? Yung may heart condition. Ibig sabihin, lalo na kung senior ka, di ba? So, ibig sabihin, may malaki ang risk na pag ikaw ay nasa labas, na wala kang, di ba, face mask, may malakas ang posibilidad na you can be having problems sa inyong paghinga o yung breathing. Ganun o pa? Oo.
1: Yes po. Maaaring sa umpisa ng paglabas mo, hindi mo masyadong maramdaman. But in time, mararamdaman mo na yung epekto. Kasi unti-unti, itong mga pangit na particle size na kasama ng hangin na hinihinga ho natin, magkukos na ho yan ng problema sa ating sa ating baga, papasok ho yan. At maaaring sumama rin po doon sa sirkulasyon, ano? Which can cause irritation. Hindi lang ho sa, ano, sa baga, kung hindi natin kasama ho sa ating dugo. So, mapupunta ho yan sa iba't ibang parte ng katawan natin. Kaya pwede pong maapektuhan talaga, lalong-lalo na po yung puso.
2: Yung pong mga tinatawag nating air filters, Dr. Maricar, gumagana po ba yun? Di ba meron pong malalaki sa bahay at saka meron po yung parang wearable air filters na nauso nung COVID na parang diba? Sinasabit sa leeg natin. Di po ba? May effect po ba yun?
1: Sa mga pag-aaral po, medyo malilesen ng konti, pero hindi ho talaga siya ganun ka-effective. Kaya siguro ang pinaka-ano lang ho, pinaka-importante talaga ay wag ho tayong maglalabas para sa ganun. Hindi ho masyadong tumaas yung exposure natin doon sa risk na magkakos ng problema sa atin. So, yun ho ang pinaka-major na pinaka-importanting alalahanin ho natin.
0: Oh, pero ngayon ho, sinuspindi naman ang klase, no? At mga estudyante, yes, para at least for the protection of the students. Ibig sabihin, sa mga estudyante ho, na binanggit nyo kanina na ibig sabihin, it can cause irritation, di ba? Kung ganun, sa mga bata, may gaano ka tindi ho ang posibleng risk na mangyari?
1: Oh, kahit po mga bata yan, kasi unhealthy nga po eh, as I said.
0: Yung air quality index, oo.
1: Yes. Pag unhealthy po yung air quality index po natin, kahit normal na tao, maapektuhan ho. So, hindi ho yung necessarily lang yung mga may sakit sa puso, may sakit sa baga ang maapektuhan. So, kahit po normal. So, lahat po tayo maapektuhan. Kaya nga, importante at sang-ayon ako sa ginawa siguro ni Mayor Belmonte, kasi ginawa niya, pinagawa niya na online lang ang mga klase. So, nalilesen ho yung exposure ng mga tao, lalong-lalo na yung mga bata, dito sa napakasamang air quality index ng ating hangin, ano? So, again, as I said, kahit po normal. But remember, kahit mga bata po yan, may mga bata po tayo na may mga sakit po sa puso, katulad ng mga may congenital heart disease. Tapos may mga bata din po tayo na may mga hika. May mga bata din po tayo na may chronic lung diseases na hindi lang hika, kundi mga, kunyari, mga congenital problem din po sa baga. So, kahit anong edad, at kahit normal o may problema talaga sa baga o puso, lahat po tayo maaapektuhan ng ganitong unhealthy air quality na meron tayo ngayon.
2: Bilang panghuli na lamang po, Dr. Limpin, bago ka po namin bitawan, ano po yung mga paalala po ninyo para po sa ating pamilya, may mga bata at may mga senior at may mga pre-existing conditions, para mapangalagaan nga po natin ang ating kalusugan habang meron po tayo nitong mga unhealthy air quality? Oo, kasi meron pang bagyo eh, di ba? So
0: nahihigo pa
2: niya yung
0: habagat,
2: ano,
0: eh, di ba, Doc? Natutulong pa yung habagat sa pag
2: sa paghila nitong air quality na ito. So mga final tips po ninyo, Doc Limpin, and final words po para sa ating lahat.
1: Yes po, para sa ating lahat, ano, pag ganito ho sa kasama ang air quality natin, pinakamaganda po, kung wala naman ho tayo, laga tayong importanteng gagawin, wag na lang ho tayo lumabas, no? At kung lalabas ho tayo, wag ho tayo masyadong magmadali. Kasi yung pagmamadali ho natin, maaaring mag-lead ho ito doon sa mabilis na paghinga, No? So, mas marami ho ang malalanggap natin na very

0: poor na air quality na maaaring magbigay sa atin ng karamdaman katulad ng pagsisikip ng paghinga. Sa umpisa, maaaring hindi ninyo maramdaman, pero in time, kung marami yung talagang nalanghap mo na nitong pangit na hangin na meron tayo ngayon, doon ho malaki ang problema. And then, doon naman sa ating mga parang physically fit and they want na mag-exercise, ano, mag-exercise na lang ho kayo indoor. Huwag na ho kayong mag-exercise sa labas, tumakbo sa labas, kasi masama nga po yung quality ng air natin. And I think itong very unhealthy na air quality is not only here in Quezon City, no? Mm-hmm. Kasi tinitignan ko yung air quality index halos marami sa mga syudad dito sa Metro Manila, medyo hindi talaga maganda ang quality ng air natin ngayon.
1: Mm-hmm. Ayan, kaya po iba yung pag-iingat sa ating lahat dahil matagal-tagal pa natin mararanasan ito hanggat ang habagat humihila pa ng hangin mula sa doon nga sa forest fire na ito. Maraming salamat sa inyong panahon, Dr. Limpien, sa ulitin po.
2: Doc, thank you, Doc.
0: And stay safe, everyone.
2: Thank you, Doc.
1: Thank you po. Ang ating pulmonologist na si Dr. Maricar Limpien na ating nakasama. Bago tayo huminga, panandalian, kuha muna na ilang mga report. Mula sa ating mga Radyo Patrol, paghain ng guilty or not guilty plea ni Tarlac Representative Noel Rivera sa Sandigan Bayan, ipinagpaliban. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
3: Yes, Rigat Dani, sa katatapos lamang na pagdinig, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 5th Division sa October 7 ang arraignment o paghahain ng guilty or not guilty plea ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Ito ay para sa kasong graft na kinaharap ng mambabatas dahil sa kanyang umano'y bahagi sa isang construction company na nakakuha ng mga kontrata sa pamahalaan. Ipinagpaliban muna ang kanyang arraignment sa 5th Division dahil may nakahain pang mga motion ng mambabatas na naglalayong pag-isahin ang division ng korte nga hawak sa kanyang mga kaso. May motion to quash din na inihain ng kampo ni Rivera na layo namang tuluyang ibasura ang kasong graft. Siyam na kaso ng graft ang isinampa laban kay Rivera sa Sandigan Bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, TGMS.
1: Zeus, konting katanungan, yung 9 counts ng graft na yon, lahat yon doon sa same case?
3: Yung 9 counts ng graft, Rica, ay niraffle yan sa iba't ibang mga division. Pero oo, no? Yan yung patungkol doon sa kanyang umano'y shares sa isang construction company na nakasecure, nakakuha ng kontrata sa government projects.
1: Alright, sige. Maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: Meron pa tayong report, lasing na driver na sangkot naman sa panununtok at panunutok ng baril sa isang mag-aaral sa 13 Martires, Cavite, na pag-alabang pulis. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico?
4: Dani, inisuhan na ng show cause order ng Land Transportation Office ang may-ari at driver ng isang sasakyang nasangkot sa panunutok ng baril sa isang college student na rider ng isang motorsiklo. Lumalabas sa investigasyon ng LTO August 27, naganap ang insidente sa bahagi ng Governor's Drive, Barangay San Agustin sa 13 Martires City, kung saan hinabol ng nasabing driver ang biktimang sakay ng motorsiklo kasama ang kanyang angkas. Binangga ito sa likuran sa sakyan na minamaneho ng suspect, kaya tumumba ang motorsiklo ng biktimang sinasakyan nila sa kalsada. Nakita pa umano ng rider na armado ang lalaki ng baril na tinutok pa sa kanya bago suntukin at dalhin sa presinto. Ngunit base na rin sa mga nakalap na impormasyon ng mga nag-iimbestiga, isang pulis ang suspect at nagpositibo din siya sa ginawang alcohol breath analyzer. 90-day preventive suspension din ang pinataw laban sa kanya, kaya kailangan niyang isuko ang kanyang IID. Nilagay na rin sa alarm status ang kanyang sasakyan habang nagpapatuloy ang proseso ng investigasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin. 9:30 na nagmamadaling morning. Magbabalik ang programa, ang Balita Patan.
5: tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan, Balita-tapatan! Basta AM, DZMM!
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Basta AM, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin. Alas 12 M punto.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Salo na kung N95 yung isusuot na face mask. Very helpful ito. Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So, until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog sa Kalimantan.
0: Kalidad ng hangin sa Metro Manila sumampa sa acutely unhealthy na antas dulot umano ng haze mula sa Indonesia. Publiko pinag-iingat. Dalawang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility lumakas pa. Isa pang bagyo sa labas ng PAR humina bilang low pressure area. Pinahang parte ng North Luzon Expressway muli nang nadaraanan matapos ang maladilubyong traffic kahapon bunsod ng pagbaha. Pero usad ang trapiko, gapang pa rin. Sundalong witness na sumasala ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahang mabibigyang linaw ang anomalya sa confidential funds. Liquefied petroleum gas o LPG may rollback ngayong Setyembre. At Christmas countdown sa Pilipinas, nagsimula na ngayong unang araw ng Bermats. Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernaez. Sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, naitala ang very unhealthy na kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila. Itinurong dahilan ng haze ang forest fire sa Indonesia na umabot na umano sa Pilipinas ang usok dahil sa southwest monsoon o habagat. Sakop ng sinasabing masamang kalidad ng hangin ang Maynila, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig, Valenzuela at Quezon City, kung saan sinispindi na rin ang face-to-face classes gayong araw. Abiso naman ng Department of Health at ng iba pang eksperto sa kalusugan na magsuot ng N95 mask para maiwasan ang masamang epekto ng usok.
2: Ang epekto nito is more on yung may mga sakit sa baga, no? Like yung mga asthmatic, no? Or yung mga COPD. So mas maganda, i-open yung mga window para labas-pasok ang air. So mas mahina ang concentration ng mga haze na to sa loob ng bahay. We encourage everyone to wear a face mask.
3: Pwede ho yung mga big problema sa puso, bigla ho silang mag-suffer from heart failure. So mahihirapan silang huminga. Ang mga may lung condition, bigla ho magsisikip ang paghinga nila. At para sa atin, no, wala hong underlying lung problem. This will cause yung irritation ng ating respiratory system.
0: Sabi pa sa DZMM ni UP Professor Dr. Jerry Bagtasa, posibleng tumagal pa ng ilang araw ang mataas na polusyon sa hangin sa Metro Manila dahil sa patuloy na epekto ng habagat.
1: Talo na kung N95 yung isusuot na face mask. Very helpful ito.
4: Hirap huminga pag N95, Dok. Hindi ba pwedeng ordinaryo lang?
1: Hindi kasi gano'ng nakakatulong like yung mga surgical mask, lalo na kung may butas dito sa gilid. Ng isngi, papayidong, yeah, papasok at papasok itong mga ito dahil napakaliit nung mga particulate matter na nanggagaling sa mga ganitong klaseng usok. Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So, until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog sa Kalimantan.
0: Nakararanas din ng very unhealthy na kalidad ng hangin sa Cebu. Balita mula sa Cebu, hatid ni Ari Perez. Ari!
5: Sa huling air quality monitoring ng EMB Region 7, pumapalo ang PM2.5 level sa air quality index na 152, na ibig sabihin ay very unhealthy. Naitala rin ang mainit na panahon at hangin mula sa Timog, Kanluran. Pinayuhan na ang publikong magsuot ng face mask, lalo na yung mga may sakit. Hanggang maaari din anila, iwasan muna ang mga outdoor activities dahil maaari itong magdulot ng iba pang mga respiratory na sakit. Patuloy naman ang monitoring ng EMB sa kalidad ng hangin sa Central Visayas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
0: Maraming salamat, Ani Perez! Tatagpuan ng bangkay ng lalaking palutang-lutang sa bahagi ng Ilog Pasig sa Binondo, Maynila. Hindi pa rin tukoy ang pagkakakilanlan ng biktimang tinatayang nasa 40 anyos, nakasuot ng t-shirt at pulang shorts. Wala naman nakitang foul play ang pulisya sa pagkamatay ng lalaki na posibleng inanod lang din ng bangkay sa lugar. Dinala na sa punerarya ang labi ng biktima. Samantala, nalunod ang 21-anyos na lalaki sa bahagi ng Ilog Pasig sa barangay Bambang, Pasig City. Sinasabi nagkayayaan na magkakabarkadang maligo sa ilog pero nahiwalay ang biktima. Patay na nang matagpuan ng rescue team ang binata sa ilalim ng ilog. Nakadaraan na ang lahat ng uri ng sasakyan sa binahang bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa pagtaas ng Pampanga River. Pero gapang pa rin ang usad ng traffic. Sinabi sa DZMM ni NLEX Assistant Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio na mabagal pa rin ang takbo ng mga sasakyan dahil bahagya lang na ang nababawas sa baha sa expressway. Hamon pa rin anya ang paghigop at pagbomba ng tubig palabas dahil baha pa rin sa magkabilang panig ng expressway. Kahapon inabot ng 7 oras ang ilang motorista bago makaalis sa 8 kilometrong traffic na halos walang galawan. Tinataya namang mas bibilis na ang usad ng mga sasakyan sa expressway mamayang hapon kung bubuti na ang panahon. Pinag-aaralan na ng NLEX na muling itaas ang pavement ng expressway pero aminadong hindi ito pangmatagalang solusyon.
6: Sa ngayon po, nadadaan na naman ako yung binabahang parte. Di ba talagang klase yung baha na naranasan natin dahil yung tubig nga po outside of San Simon area ng NLEX ay talagang sobrang taas po. Kailangan po mag-divert pa rin po kami ng traffic para hindi po aabutin ng mas sobrang matagal kagaya po nung naranasan nila previous day.
0: Sinabi naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na pinag-aaralan na ang pagtatayo ng 200 metrong flood wall sa NLEX para hindi na maulit ang matinding traffic sa expressway dahil sa baha.
7: Kaya meron kaming iniisip na solusyon kasi na magtatayo ng flood wall sa tabi ng NREX na mabilis namang magagawa para makapag-pump out tayo ng tubig. Maghuhukay tayo dun sa mga katabing lupa dun, no, para pang-imbaka ng tubig. Sipilitin natin magawa yan at simulan yan pagka gumanda na yung panahon. We cannot afford NREX to be at a standstill ng ganito.
0: Iniutos ni Pangulong Marcos Jr. sa DPWH na simulan ang pagtatayo ng malalaking water detention basin sa ilang bahagi ng Central Luzon kasunod ng malawakang pagbaha sa rehiyon. Sinabi sa DZMM ni Public Works Secretary Vince Dizon na ito nakikitang pangmatagalang solusyon sa dekadekada ng problema sa baha. Nakipagpulong na anya ang kagawaran sa mga lokal na pamahalaan para sa isinusulong na proyekto.
7: Magsisimula sa Nueva Ecija sa upstream ng Pampanga River at bawat munisipyo na dadaanan kailangan lahat yan may imbaka ng tubig. Para yung tubig, meron munang pupuntahan bago pumunta sa ilog sa mga bayan-bayanan.
4: Opo.
7: Yun lang ang solusyon. Wala nang iba. Ang sabi ng Pangulo, tama ng diskusyon, tama ng pagpaplano, gawin na natin yan.
0: Kalbaryo rin ang sinapit ng mga pasaherong mula at patungo sa mga probinsya sa Northern Luzon, bunsod ng matinding traffic sa NLEX. Balita hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico? Nico?
8: Jeff?
0: Go ahead, Nico.
8: Makabahabang pasensya ang kailangan ng mga babiyahe ng bus papunta at pabalik ng Metro Manila. Dahil sa tukod ng traffic sa bahagian ng San Simon ng NLEX, ayon sa terminal master ng Victory Liner sa Cubao, ang mga biyahe mula norte, partikular na yung mga nanggaling sa Baguio, ay tinatayang umaabot na ng halos 11 hanggang 12 oras dahil pahirapan ang paglusot sa NLEX. Hindi rin nakatulong ang iba pang ruta sa bahagi ng Bulacan para maigsan ang mahabang oras sa biyahe.
9: Sana talagang apektado, ilang araw na po yan dahil nga sa baha sa Tulaok. Kaya yan, mula Kanda Babaedak hanggang Tulaok nga, siguro almost 11 to 12 hours po ang biyahe.
8: Yan ang sinabi sa atin ng terminal master ng Victory Liner sa Cubao na si Robert Silvestre. Kaya naman pinapayuhan nila ang lahat ng mga pasahero na ihanda ang mga sarili sa matagal na pananatili sa loob ng bus at magbaon ng tubig at pagkain dahil sa walang galawang sitwasyon sa expressway. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Dadagdagan pa ang bilang ng mga lugar sa bansa na isinailalim sa state of calamity. Balita mula sa Camp Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars!
10: Jeff, sa datos ng NDRMC, umabot na sa 178 ang bilang ng mga lugar sa buong Pilipinas. Ang nasa ilalim ngayon ang state of calamity dahil sa pinagsamasamang epekto ng mga bagyo at hamagat sa malaking bahagi ng bansa. Kabilang na rito ang mga probinsya ng Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Tarlac at Cavite. Habang nagdeklara rin ang state of calamity ang Dagupan City, Montalban, Rizal, Nasugbu, Batangas at Sablayan, Paluan, Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Samantala, nasa 34 naman ang naitalampatay na ahensya sa kasasalan ng masamang panahon, nasa 19 ang sugatan at 3 naman ang kasalukuyang nawawala. Sa ngayon, aabot na sa 6,175 ng mga barangay apektado ng masamang panahon kung saan 678 ng mga lugar ang lubog pa rin sa baha. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Mga kapamilya, lumakas pa ang dalawang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility habang humina bilang low pressure area ang isa pang bagyo sa labas ng PAR. Itinaas sa Tropical Storm Category ang bagyong Pilandok habang patuloy na kumikilos sa Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 1,060 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon, taglayan lakas ng hanging 65 kilometers per hour at pagbugsong 80 kilometers per hour. Inaasang lalabas ng PAR ang bagyong Pilandok bukas ng gabi o Webes ng umaga. Naging tropical storm din ang dating bagyong Obet sa labas ng PAR habang naging LPA ang isa pang bagyo dahil sa Fujiwara effect. Walang direct na epekto ang mga bagyo at LPA sa bansa pero patuloy na pinalalakas ang habagat na nagpapaulan sa Ilocos Region, Abra, Batanes, Zambales, Ambales at Bataan. Asahan din ang panakanakang ulan dito sa Metro Manila at karating lugar dahil pa rin sa habagat. Samantalang mainit at maalinsangang panahon ang asahan sa Visayas at Mindanao na may tsansa ng pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Oras po muna tayo, 12:13.
11: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Dala ng mabigat na usad ng traffic sa LX na antala ang pag-deliver ng mga produktong patungo sa ng Norte. Sabi sa DZMM ni Central Luzon Truckers Head Connie Tino, ang inaasang 3 oras na biyahe ay inabot ng 16 oras, kaya hindi na umabot sa pagdadalhan ng mga kargang produkto. Naramdaman din umano kahapon ang manipis na supply ng bilihin sa mga pamilihan sa Bulacan at Pampanga. Dahil dito na doble din anya ang gastos ng mga trucker, bukod pa ang pagkalugi sa delay ng deliveries.
12: Yung sa diesel nila, nagkaubos-ubos sila kahapon. Siguro nagdoble yung konsumo nila. Tingin ko hindi muna advisable na ano na magbiyahe ang mga trucks mula Manila pa Norte kung ganun yung sitwasyon. Kasi kawawa lang yung driver.
4: Correct.
12: Pahinante.
0: Inatasan ng hepe ng Philippine National Police ang lahat ng local police units na paigtingin ang pagabantay at deployment ng personnel sa bahaing lugar at iba pang high-risk area sa harap ng masamang panahon. Ito'y matapos bumigay ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac kung saan nahulog sa ilog ang SUV at ang walang galawang traffic sa bahagi ng NLEX dahil sa baha. Iniutos na sa Tarlac Police na panatilihin ang seguridad at crowd control sa nasirang tulay kasabay ng patuloy na paikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Iniutos na rin ang police visibility sa NLEX para magbigay ng assistance sa mga motorista. Sa harap nito, pinatitiyak din sa mga police commander ang kaligtasan ng kanilang personnel sa pagbibigay ng protective gear at mga gamot sa harap ng tumataas na kaso ng leptospirosis. Posibleng matagalan pa bago makauwi ang mga lumikas na residente sa Tarlac dahil sa malawakang pagbahang dulot ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Tarlac BDRRMO Head Marvin Giyang na posibleng abutin pa ng isang linggo bago humupa ang baha dahil saturated na ang mga lupa na wala na rin kakayahang sumipsip ng tubig. Umabot na sa mahigit 52,000 pamilya ang apektado ng kalamidad sa Tarlac, kabilang ang nasa 4 na bayang hirap maabot dahil sa bumigay na bahagi ng Aquino at Agana Bridge. Isa naman ang naitalang nasawi sa probinsya matapos matagpuan sa Pangasinan ang labi ng isa sa mga sakay ng SUV na nahulog sa Tarlac River dahil sa bumigay na tulay. Patuloy namang hinahanap ang 3 lulan ng sasakyan. Samantala, pumalo na sa mahigit 322 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura ng probinsya matapos malubog sa baha ang mahigit 11,000 ektaryang sakahan.
13: Kaya po nag-declare ng state of calamity ang province. Is that para po mas matugunan po ng mas maayos. Yun yung pangangailangan po ng mga kababayan natin. Ang concern lang po namin siguro ngayon is yung, kung tatagal po ito yung additional po na food and non-food items, baka po ito yung ating isa sa mga immediate needs.
0: Good news naman po para sa mga consumer dahil bahagyang bababa ang presyo ng LPG ngayong Setyembre. Ayon sa Department of Energy, mababawasan ng halos 40 sentimos bawat kilo ang presyo ng LPG o katumbas ng humigit kumulang 4 na piso at 40 sentimos para sa karaniwang 11 kilograms na LPG cylinder. Ayon sa DOE, nakatulong sa price rollback ang mas mababang freight cost at paggalaw ng palitan ng piso kontra dolyar. Sinabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin na malaking tulong pa rin ang bawas presyo sa mga pamilyang umaasa sa LPG para sa kanilang pang-araw-araw na pagluluto.
14: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Sumentro sa paggasta ng confidential funds ng Department of Education ang 20th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
15: Yes, Jeff, pulang nakuhang pondo ang 1st Tabak Division ng Philippine Army mula sa Department of Education na maging sa tanggapan ni VP Sara Duterte. Ito ang binigyan din ni Colonel Manaros Morancing II sa kanyang pagsalang sa witness stand sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney Reynaldo Robles, sinabi ni Morancing na nagsilbi siyang Assistant Chief of Staff for Civil and Military Operations ng naturang division na nakatutok sa Youth Leadership Summits at Information Education Activities para sa taong 2023. 8 YLS ang ginawa sa naturang taon na layong mapigilan ang recruitment ng extremist groups sa kabataan. Kit ni Morancing na ang funding para rito ay nagmula sa iba't ibang government agencies at local government units. Ibig sabihin, KKB o kanya-kanyang bayan ang mga ito. Isang inter-agency technical working group niya ang nagpapasya kung saan idinaos ang mga ito kung saan kasama ang DepEd sa naturang grupo. Kinumpirma rin ni Morancing na nag-issue siya ng certification sa YLS noong 2023 kung saan ginamit umano ng DepEd ang higit 15 million pesos na halaga ng confidential funds. Pero nililaw niyang ito bilang certificate of attendance. Matatanda ang ginamit ito ng DepEd sa Commission on Audit bilang proof of success of information gathering activity. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Inaasahang mabibigyan linaw ng nakasalang na testigo ngayong araw ang maanomalyang paggasta ng confidential funds sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi sa DZMM ni Attorney Jose Roy III na naging defense lawyer noong corona impeachment, dapat ipaliwanag ng mga witness mula sa Armed Forces of the Philippines na sina Colonel Manaros Morancing II at Colonel Magtanggol Panopio kung may natanggap ba silang pondo at kung totoong may banta o issue sa seguridad noong panahong ginamit ang pondo. Dapat din anyang siyasatin pa ang mistulang template ng paggasta.
16: Lahat ng liquidation kada quarter, pare-pareho, naka-template, ika nga, hindi nagbago. So, hindi ba yun kahina-hinala? Doon pa lang makikita mo na na meron talagang sadyang itago ang tunay na pangyayari.
4: Mm-hmm.
16: Hindi mo ngayon pwedeng sabihin na hindi alam ni VP yun.
0: Naglabas ng desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay sa paggamit ng gadgets ng mga testigong nakasalang sa impeachment trial. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Maro. Robert.
17: Jeffrey, sa ruling ni Presiding Officer Senator Gis Escudero, maraming ipinagbabawal sa mga testigo ng korte na gumamit ng earpiece, headsets, cellphones, smartwatch, smart glasses o anumang kaparehong devices.

0: ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. At susunod, mahigit 900 individual patuloy na hinahanap matapos ang trahedya sa Nepal. At magkakasunod na insidente ng ipo-ipo na itala sa Ilocos Sur. Tutok lang dito sa Headline Ngayon!
2: Headline Ngayon! Basta AM DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Rain, rain, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Basta AM DZMM. Headline Ngayon!
1: Oras po muna tayo mga kapamilya, 12:25.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Alerto Servicio.
10: Alerto Servicio.
1: Nanawagan ang Department of Health sa publiko na mag-ingat dahil sa haze na umaabot na sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa DOH, ang haze po ay usok na dala ng hanging habagat mula sa mga forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Maaari umunong magdulot ang haze ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pananakip ng dibdib, pangati ng mata at paggala ng mga sakit sa baga tulad ng hika. Pinapayuhan ang mga bata, senior citizen at mga may sakit sa puso o baga na magdoble ingat. Hinihikayat din po ang publiko na magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay at i-monitor ang kalidad ng hangin sa kanilang mga lugar. Magkakasunod na insidente ng ipo-ipo na itala sa Ilocos Sur. Balita hatid ni April Rafales. April.
11: Ayon sa Ilocos Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 10 bayan sa probinsya ang nakaranas ng magkakasunod na ipo-ipo kabilang ang Burgos, Narvacan, Bantay, Kabugao, Sinait, San Vicente, Santa Catalina, Magsingal, Kawayan at Santo Domingo. Ito ay sa loob lamang ng tinatayang 24 na oras mula August 31 hanggang ngayong umaga ng September 1. Karamihan sa mga bahay ang napinsala, may nilipad ang mga bubong, nabuwal ang mga puno at may nadaganan pang mga sasakyan. Nagpapatuloy ang assessment sa mga tinamaan ng ipo-ipo pero sa kabuuan, nasa 18 na LGU ang apektado ng pinagsama-samang ipo-ipo, bagyong Pilandok at Habagat. Nasa 5,026 na pamilya o 17,371 na individual

0: ang apektado. Wala namang naitalang nasaktan o nasugatan sa mga insidente ng Ipo-Ipo. Namahagi na ng assistance ang provincial government. Nag-abiso rin ang PDRRMO sa mga residente dahil posibleng magkaroon muli ng mga Ipo-Ipo sa kanilang lugar.
1: And Ipo-Ipo kasi bigla-bigla na lang lumalabas yan and nakukos ng damage. So ayun nga, pinayuhan na lang namin yung mga residents po natin na pag may malakas na hangin and mag-stay sa mas safe na lugar na lang and huwag na sa labas.
2: Salamat, April Rafales. May panawagan si Pangulong Marcos Jr. sa mga bagong promote na opisyal ng Philippine Coast Guard. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
3: Jeff, sa talumpati sa Malacanang nitong umaga, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 21 bagong promote na flag officers ng PCG na patilihin ang kanilang pinakamataas na antas ng integridad sa tungkulin. Magsilbing ehemplo rin niya ang mga bagong promote na opisyal para maihanda ang susunod ng henerasyon ng mga leader ng Coast Guard. Binigyang pugay ng Pangulo ang mahalagang papel at responsibilidad ng PCG sa gobyerno, lalo na sa mahigpit na pagbabantay sa West Philippine Sea at mga mangingisda. Malaki rin niya ang tungkulin ng PCG sa pagsasagawa ng mga inspeksyon at pagkakahuli sa mga ilegal na mangingisda, smuggling at iba pang banta sa karagatan at mga pantalan pati na sa panahon ng kalamidad.
4: This heroism is shown in the willingness to put the needs of others above your own, even when duty requires great personal risk. This is the courage that we see in the men and women of the Philippine Coast Guard. This is the standard that I ask you to carry into your command.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang nagpasok ng not guilty plea sa kasong graft sa Sandigan Bayan. Prosekusyon inihirit sa korte na suspindihin ang mambabatas. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
5: Jeff, not guilty. Ito ang plea na inihain sa Sandigan Bayan 6th Division ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr. sa 2 kaso ng graft. Naharap si Ang sa 14 na kasong graft kaugnay ng kanyang shares o pagmamayari umano sa isang construction company na nakakuha ng mahigit 200 milyong pisong halaga ng kontrata para sa mga proyekto ng pamahalaan sa gitna ng pagdinig. Maring tinutulan ng kampo ng mambabatas ang resolusyon ng korte kung saan hindi kinatigan ang kanilang musyong ibasura ang mga kaso. Ayon sa abogado ni Ang, walang jurisdiksyon ang Sandigan Bayan sa mga kaso dahil walang tahasang pinangkit ang prosekusyon na danyo sa gobyerno tungkol ng umano'y korupsyon. Nanindigan naman ang prosekusyon na saklaw pa rin ang Sandigan Bayan ang kaso dahil kailangan lamang mapatunayan sa mga pagdinig na nagkaroon ng korupsyon. Iniling din ang prosekusyon ng preventive suspension kay Ang. Nakasalukuy pa rin nagsisilbi bilang mambabatas sa House of Representatives. Bigyan ng korte si Ang na 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat masuspinde bilang public officer. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ng Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi. 5 senior Supreme Court Justice ang inimbitahan ng Judicial and Bar Council na mag-apply bilang susunod na Chief Justice. Balita hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
6: Jeff, inibitahan ng Judicial and Bar Council o JBC ang 5 pinakamatagal ng Associate Justice ng Supreme Court na mag-apply bilang susunod na punong magistrado para sa posisyong mababakante sa pagre-retiro ng Chief Justice Alexander Ismundo. Sabi na sa mga inibitahan sina Senior Associate Justice Marvick Leonen at Associate Justices Alfredo Benjamin Cagiwa, Ramon Paul Hernando, Henry Jean Paul Inting at Prudel Zalyameda. Ayon sa JBC, matagal na itong inaanyahan ang ilang Senior Associate Justices na mag-apply bilang Chief Justice bilang pagkilala sa kanilang seniority. Nagsimula ang ganitong practice noong unang bahagi ng 2000s bilang courtesy ng JBC sa mga senior justice. Kanunan, naging regular na itong pulisiya ng konseho. Ayon sa Supreme Court, nakaragdang magretiro sa November 6, 2006, si Chief Justice Mundo at ang sunod niyan sa mandatory retirement age na 70 years old. Si Mundo, ang 4th na maestrado na tinalagaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2021 at siya rin ang 27th Chief Justice ng bansa. Ang papalit naman kay Ismundo ang magiging unang Chief Justice na itatanagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMS.
2: Maraming salamat, Steve Raz. At abangan, mahigit 1 bilyong pisong illegal vape products we nasak ng mga otoridad. Ang detalye tutukan dito lang sa Headline Ngayon.
7: Headline Ngayon!
8: Basta 8!
7: MDZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
7: Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Basta AMDZMM. Headline ngayon.
2: Oras po natin, 12:35.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mahigit 204,000 illegal na vape products ang winasak ng Bureau of Internal Revenue sa Porac, Pampanga. Umaabot sa 240,550 na piraso ng mga illegal na vape ang sinira ng may tinatayang 539 billion pesos na tax liability. Sinabi sa DZMM ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na hindi nagtatapos sa pagsamsam ang operasyon ng ahensya dahil kailangan matiyak na hindi na muling maipamamahagi o maibebenta ang mga ito. Binigyan din ng BIR na patuloy nitong hahabuli ng mga sangkot sa illegal na paggawa, pag-aangkat at pamahagi at pagbebenta ng mga vape product na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Delivery truck na may kargang soft drinks tumagilid malapit sa isang mall sa Maynila. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia!
14: Jeff, isang six-wheeler delivery truck ang tumagilid kaninang alas 9:30 nang subukan itong iakyat sa rampang sakyan para sana magbaba ng kargang soft drinks sa isang mall sa Ermita. Ayon sa driver ng truck, nawalan ng balanse ang mga paleta sa loob ng truck kung saan nakapatong ang mga soft drinks kaya bumigat ang gilid dito hanggang sa tuluyang bumagsak. Una nang sinawayo man ng tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau ang driver dahil nakaharang ito sa kalsada kaya sinubukan ng driver na iakyat ang sakyan sa rampa. Nakaligtas ang driver at pahinante nito at wala namang ibang nadamay sa insidente. Posibleng patawan ng 1,000 pesos na multang driver dahil sa paglabag sa obstruction. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Tricia Lindo. Isang patay matapos araruhin ang truck ang ilang sasakyan sa Davao City. Balita hatid ni Hernel Tokmo Herdel.
8: Sapul sa CCTV ang pag-araro ng truck sa ilang sasakyan sa Barangay Kalinan proper Davao City na ikinagulat ng mga motorista at mga residente sa lugar. Unang nasalpok ng truck ang tricycle at motorsiklo, saka inararo ang dalawang kotse at dalawa pang tricycle na bumabiyahe sa intersection. Patay ang isang babae habang apat ang sugatan sa banggaan. Batay sa investigasyon ng Davao City Police, pumalya umano ang preno ng truck kaya dumire-diretso ang mga sa mga sasakyan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck na maaaring maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries and damage to property. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
2: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Sa ibayong dagat, patuloy ang malawakang search and rescue operation sa Nepal habang daan-daan ang pinaniniwalaang natrap sa mga tunnel matapos ang mapaminsalang baha noong nakaraang linggo. Ayon sa mga otoridad, umaabot na sa 933 manggagawa ang pinaghahanap sa 11 hydropower project sa mga lalawigan ng Rasuwa at Nuwakot. Gumagamit ang mga rescuer ng heavy equipment, searchlights at controlled explosions para maalis ang mga kakapal na putik at debris na humaharang sa mga tunnel. Umaabot na sa mahigit 900 ang kumpirmadong nasawi habang lampas 4,000 pa ang nawawala matapos ang pagguho ng isang glacier na pinaniniwala ang pinagbulan ng sakuna. Patuloy rin ang pagbabantay sa posibleng panibagong baha dahil sa mga nabuong lawang dulot ng pagguho at mga landslide sa Himalayas.
7: Showbiz ngayon!
15: Showbiz ngayon!
2: Mga kapamilya, nagsimula na ang Christmas countdown sa Pilipinas ngayong unang araw ng Burr Months. Bungad nga ng longest Christmas celebration sa bansa, ang nakasilip na larawan ni Jose Marichan na binansagang King of Philippine Christmas Carols. Sa katunayan, pumasok na ang kanyang kantang pamasko na Christmas in Our Hearts sa top 200 ng Apple Music PH chart. Sa social media, kanya-kanyang parinig na rin sa mga ninong at ninang ang mga inaanak na mamamasko po. Habang ang mga trentahin tulad natin, nag-aabag na ng bonus! Christmas! Umarin ang papuri naman ang Bini member na si Stacy matapos tahimik na tumulong sa isang content creator na kasalukuyang naikipaglaban sa cancer. Sa isang mensahe sa social media, nag-alok si Stacy ng tulong kay Axel Ford, isang content creator na may leukemia at nag-aalaga rin sa kanyang lolo na may sakit namang cancer. Ibinahagi ni Axel ang mensahe ni Stacy at ipinahayag ang pasasalamat sa pagdabay at suportang natatanggap niya mula sa miyembro ng Nations Girl Group. Kilala si Axel sa pagdokumento ng kanyang pagtulong at pag-aalaga sa kanyang lolo sa social media na may mahigit 1,000,000 followers. Samantala, pinuri naman ng mga netizens si Stacy dahil sa kanyang tahimik na pagtulong sa kabila ng abalang schedule ng Bini sa kanilang World Tour. At yan po ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernaez. Hanggang bukas!

0: Sorry, nandun na kayo, opisyon na kayo ng YLS at nagpa-participate na kayo.
1: Yes, Your Honor.
0: Okay. Kumusta naman yung mga naging YLS ninyo at that time before BP Sara, ang DepEd Secretary?
2: I can say that our YLS is successful because we're able to gain the or finish the or attain the objective of YLS, which is insulating the youth from illegal activities and building their intelligence and being a nation builder, Your Honor.
0: Very good, sir. We've been successful even before the time of Sara as the DepEd Secretary. Sa mga previous, so inabutan mo yung previous DepEd Secretary?
2: Yes, Your Honor.
0: Sila ba ay nagpa-participate din doon sa YLS program ninyo?
2: Yes, Your Honor.
0: Thank you very much.
3: Thank you, Senator Judge Rafi. Senator Judge Villanueva. Then, Senator Judge Ontiveros again. Again, a kind reminder to our colleagues. And Senator Judge Pangilinan with one question after Senator Judge Ontiveros. Kindly proceed, Senator Judge Villanueva.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Sir, Colonel Panopio, same question po kay Colonel Buransing. Nalaman niyo po kung bakit kayo pinag-i-issue ng certification at binanggit po ba yung purpose?
2: Katulad po ng sagot ka kanina, it is our, normal duty to issue certificate as to the conduct of activity because we are collaborating with different government agencies, Your Honor.
4: Ulitin ko po yung tanong ko. Alam niyo ho yung purpose nung hiningan kayo ng certification? Sinabi sa inyo, ito yung purpose para hingan ka ng certification. Wala pong sinabi.
2: Wala pong sinabi, Your Honor.
4: Thank
2: specifically.
4: You. Thank you. Colonel, regardless kung ano yung designation nyo, nung nag-issue po kayo ng certification, nung nag-issue po kayo, did your actual duties in issuing that certification include collecting, analyzing, validating, or disseminating intelligence-related information?
2: As CMO officer, we are only gathering and collecting information in relation to civil-military operations, Your Honor.
4: So it's just that? No analyzing, validating, disseminating intelligence-related information?
2: None, Your Honor. It is only for civil-military operations, Your Honor.
4: Yes, that is when you issued the certification. Pero nung hindi po kayo nag-issue ng certification, ito ba parte ng trabaho nyo? Ginagawa nyo po ito?
2: Civil-military operations officer, some of that, Your Honor.
4: Yes, kasi na-encounter kita sa Commission on Appointments. We confirmed you and dun sa PIR mo, it shows yung intelligence officers basic and advanced courses. So nakita ko lang po dito. Colonel, when you signed itong certification covering yung three youth leadership summits involving 205 students, were you certifying only that those AFP activities were conducted and not, because you're not aware, let me know if you are aware, and not that DepEd paid rewards or informers or that information supplied by informers caused those activities to succeed?
2: Yes, Your Honor.
4: Dahil wala po kayong alam doon.
2: Yes, Your Honor.
4: Lastly, Colonel, given those limitations, would it be correct to say that your certification, standing alone, cannot establish the factual basis for the 15.54 million pesos reported by DepEd as rewards to informers? It cannot stand alone.
2: I think it has no relation with my certification, Your Honor.
4: It has no relation. That's why it cannot stand alone. There must be supporting documents, other supporting documents to support it.
2: I can only speak for the certification that I issue, Your Honor.
4: But are you aware that it will be used by the department to be part of their liquidation report to the Commission on Audit?
2: No, Your Honor.
4: But kung alam mo na gagamitin, would you say it does not suffice?
2: Yes, it will not suffice, Your Honor.
4: Thank you. That'd be all. Thank you,
3: Senator Judge Villanueva. Before Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Pangilinan to avail of his first round. Senator Judge Pangilinan, you may proceed, sir, with your As I understand, singular question?
1: One question, pero baka may follow-up ng isa pa. Magandang hapon, Colonel Panopio. Kayo ba ay taga Pampanga o Kapampangan ba kayo?
2: I'm from Batangas, Your Honor.
1: Ah, Batangas. Kasi may mga Panopiong mga Kapampangan. Anyway, tinanong ko to kanina kay Colonel Boransing, yung usapin ng paggasta ng confidential funds at yung security officer ng DepEd, si Colonel Dennis Nolasco. Merong ba kayong pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, pakikipag-coordinate kay Colonel Nolasco sa usapin ng paggasta ng confidential funds doon sa mga YLS o kaya IEC?
2: Ako personally, Your Honor, wala po.
1: Okay. Now, at ang nakipag-usap sa inyo, no, ay si former general siya, no? Mempin, no? Si Yusek Mempin ang nakipag-usap para hilingin yung certification ninyo.
2: Siya po yung nakipag-usap sa Division Commander, Your Honor.
1: Yes, and your Division Commander in relayed to you the request of Yusek Mempin about the certification of the IEC and the YLS.
2: Yes, Your Honor.
1: Okay. So, just for the record, claro na yung security officer ng DepEd na kung saan base sa dating testimonya ay siya ang humawak, no, siya, sa kanya nilipat ang confidential funds, ay hindi nakipag-usap sa inyo.
2: Sa akin po personally, hindi, Your Honor.
1: Yes, okay. No other questions.
3: Thank you, Senator Judge Panglinan. Senator Judge Antiveros, again for a hopefully singular question as well.
5: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Just one topic but three quick questions within it.
3: You may proceed, ma'am.
5: Yes, magandang hapon po muli, Colonel. Follow-up po sa tanong ni Senate President kanina. So, dati na pong ginagawa yung mga activities na to, YSL, IEC, campaign activities, at dati rin na po kayong nagko-coordinate sa mga teachers on the ground, tama po?
2: Yes, Your Honor.
5: Alright, sir. And nagbibigay naman po sa inyo, sa Army, ng information silang mga DepEd teachers, kahit po nung wala pang confidential funds ang DepEd noon. Tama po ba?
2: About the confidential fund, I have no knowledge, Your Honor, but they are already coordinating with us, Your Honor.
5: Mula pa sa nakaraang mga taon o kahit dekada na nagdadaos ng ganito mga gawain ang Philippine Army.
2: Yes, Your Honor.
5: Alright, sir. So huli na lang, tumigil po ba sila, yung mga teachers on the ground na mag-coordinate sa inyo, nung nawala na yung confidential funds ng DepEd?
2: I think on the ground, tuloy-tuloy naman po ang coordination ng teachers with the EAP, Your Honor.
5: Hanggang sa ngayon po, Colonel.
2: Yes, Your Honor.
5: Alright. Salamat po muli, Colonel. Salamat, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you very much, Senator Judge Ontiveros. Colonel Panopio, thank you for your time. Maraming salamat po sa... Senator Judge Lacson is recognized.
6: Very quickly.
3: My apologies, Colonel Panopio. We're not yet done.
6: Yeah, very quickly. Anong age bracket ng YLS participants?
2: Base po sa aming document, it's from 15 to 30 years old, Your Honor.
6: Hindi ba 18 to 30?
2: Based on our record, it's 15 to 30, po, to 30. Your Honor.
6: So mostly mga college students ito?
2: High school and college student, Your Honor.
6: Ah, magkahalo?
2: Yes, Your Honor.
6: Yeah. Thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Senator Judge Lacson. Kung wala na po, maraming salamat po sa inyong panahon, kooperasyon at pagtugon sa mga katanungan, Colonel Panopio, ng mga abogado mula sa magkabilang partido, gayon din mula sa mga miyembro ng hukumang ito. At maraming salamat din po sa inyong serbisyo sa ating bansa. You are excused, sir, and thank you for your time.
2: Thank you, sir.
3: Before I recognize the parties, just dispose of some administrative proceedings. Court directs the clerk of court to continue with the parties, the marking of additional exhibits at the rector room later at 4 p.m. The chair likewise directs the clerk of court to furnish the parties initially with USB copies of the submissions of the banks after we shall have review, after it was reviewed by the court. And we also have hard copies, so we will be turning over the hard copies as well. It's a bit voluminous, but I'd rather that you keep your copies, we keep our copies, and all of the copies joint owing to you be given to the parties. The clerk of court is so directed. And number three, to clarify, Honorable Luistro, tomorrow you shall be presenting Attorney Poa and Ms. Grande. That would be correct? For the record, the Honorable Luistro is nodding. Yes, Attorney Sheila, anything?
7: Just one quick question, Your Honor. I just want to know the order of the presentation tomorrow. Will the prosecution present Attorney Poa first or the PSA representative?
3: Honorable Luistro, may you please respond?
5: To respond, Your Honor, we will be presenting first Attorney Michael Poa, and if we will be able to conclude earlier, we will be presenting as well the PSA representative, Your Honor.
3: I presume that we can do that.
7: Information, Your Honor.
3: Thank you. Anything else? If that is all, there be no other matter or business to be taken up. Trial is hereby adjourned until 10 a.m. tomorrow, Wednesday, September 2, 2026. Session will be called according to the Senate President, still at 3 p.m.
8: Inyo pong natunghayan ang day 20 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito pa rin po ang special coverage ng DZMM. Oras po muna natin, 2:39.
9: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
10: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
14: Arthrosin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Smells good.
17: Tikman natin.
16: Sarap!
18: Yummy! Everest Refrigerators.
19: Love? Ano ever best food mo in the world?
17: Of course! Yung ginawa natin together.
18: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
10: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
20: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
21: Ako to, si Chang Ami.
20: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
8: Mga kapamilya, Liza Aquino po para sa DZMM special coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Atin po ngayong alamin maya-maya lamang ang wrap-up ng ating pong Radyo Patrol na si Robert Mano. Hinggil nga po dito sa naganap na Day 20, pero ngayon nga po sa mga kakabukas na po ng kanilang radyo, telebisyon, sumalang nga ngayong araw ang dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Magtanggol Panopio at Colonel Boransing. Kaninang umaga nga po sumalang si Colonel Boransing at ngayong hapon naman po sumalang si Colonel Panopio. Pareho pong walang cross-examination ng defense. Ito po ay napunong araw natin ngayon ng direct examination ng prosecution at maging po mga interjections ang ating mga senator judge. Hinihintay din natin maya-maya maging si Dean Ederson Tapia ang president ng Philippine Society for Public Administration para sa kanyang initial assessment. Pero mga kapamilya, kanina nga po ay narinig po natin mula mismo sa dalawang witness na sila ay nagbigay ng certification sa kani-kanilang mga infantry, kani-kanilang mga area of responsibility na meron pong naganap na YLS, Youth Leadership Summits, sa kani-kanilang mga lugar. So yan po ay kanilang pinatunayan kanina sa impeachment trial. Pero iginiit po nila na pareho silang dalawa na hindi nila alam na gagamitin po ang dalawang certification na ito bilang bahagi o ng attachment ng reply ng Department of Education sa COA nang ma-flag nga po ang kanilang liquidation. At para malaman po natin ang ilang po sa mga highlights ng impeachment trial ay nandiyan na ba si Robert Mano? Inaayos pa natin ang kanyang Zoom. Ayun nga po. So ilan din sa mga naging tanong ng Senator Judges. Ito something that stood out actually was the question of Senator Judge Joel Villanueva. Sa kanyang tanong ay kung sakali man na alam ng dalawang opisyal ng AFP na gagamitin pala ng DepEd ang kanilang certification bilang ebidensya, bilang attachment sa COA reply, ay kung papayag ba sila? This question particularly was asked kay Colonel Magtanggol Panopio. Sinabi nga niya ay hindi rin sapat, no, ang magiging certification niya para mapaliwanag ang naging questionableng liquidation ng mga funds ng DepEd. In particular, it's 15.54 million pesos in funds. So sa ngayon, I think nasa Zoom na po ang ating Radyo Patrol na si Robert Mano para magbigay pa ng ibang mga highlights sa mga naganap na Day 20 impeachment trial. Robert, magandang hapon.
0: Magandang hapon, Liza. Walang natanggap na regular o confidential funds mula sa Department of Education ang Philippine Army. Ito'y para doon sa kanilang programa na Youth Leadership Summit. Noong 2023, kahit tumingi yung Department of Education ng certification para sa aktibidad na kalaunay ginamit sa pag-liquidate ng hanggang sa 15.54 million pesos na confidential funds. Ito ang sinabi ngayon ng witness ng prosecution na si Colonel Manaros Boransing II sa Senate Impeachment Court. Ayon sa kanya, hindi niya alam na yung certification na ibinigay niya para sa Youth Leadership Summit ay gagamitin bilang supporting document sa liquidation ng confidential funds ng Department of Education. Sa pagtatanong ng prosecution lawyer na si Attorney Ray Robles, sinabi ni Boransing na dating Chief of Staff o na dating si Attorney Michael Poa yung humingi sa kanya ng certification para sa YLS activity na pinangungunahan nga ito ng Armed Forces of the Philippines. Ang pagkakaintindi ni Boransing, sabi niya sa pagdinig, ay simple patunay lamang ito na lumahok o dumalo yung mga stakeholder mula sa Department of Education. Kalaunan, doon nila nalaman sa investigasyon o pagdinig ng kamera na nagamit pang liquidate yung certification na ibinigay nila. Pero nilinaw niya na walang pondong ibinigay yung DepEd sa kanilang military unit para sa Youth Leadership Summit at sa Information, Education, and Communication o yung tinatawag na IEC activities. Ipinaliwanag din niya na ang pondo na ginagamit nila para sa kanilang mga activities ay nagmula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan. At sa muli pagtatanong din ni Attorney Robles, iginiit ni Boransing na wala siyang kaalam-alam na gagamitin nga sa certification ng liquidation yung kanyang ipinaprovide na certification. Ano, doon sa pangalawang testigo na humarap din ngayong araw sa Senate Impeachment Court, at ito naman ay si Colonel Magtanggol Panopio. Ganon din yung binabanggit niya, mas nagkimabilis dito dahil nagkaroon ng pagkakaunawaan na yung defense at prosecution doon sa ilang issues na tatanggapin na nila yung mga issue na yun. Kaya yung naitanong na lang dito kay Panopio ay yung mga ilan na lamang na issue na hindi sinasang-ayunan ng defense. At nabanggit din itong si Panopio na yung certification na hiningi sa kanya ay nalaman na lamang niya na ginamit para sa liquidation nung nagkaroon na ng pagdinig sa Kongreso. Upon hearing, sabi niya nagulat siya at yung certification na ginawa nila ay para lamang sa Youth Leadership Summit nang ibig sabihin ay nagkandak o nagkaroon sila ng ganitong activity at hindi kailanman kaugnay sa pondo at pondo na nagmula sa Department of Education. Nagkaroon lang daw sila ng coordination ni USEC Bempin pero bukod doon ay wala silang pinag-uusapan na pera, walang natatanggap pa na pera specific sa kanila ano. At sa mga pagtatanong naman ng mga senador sa dalawang testigo ngayong araw, ang itinanong ay kung nagkaroon ba, kung nagagamit ba sa Intel, nagamit ba sa Intel yung mga activities ng Vice President, hindi masagot ito ng dalawang witness dahil wala daw silang direct participation dito, lalo na sa tanong ni Senator Joel Villanueva. At maging yung source of fund, ang sinasabi niya, ay civil military at wala silang nare-receive na kahit ano mula sa Intel. Sabi din ni Burancin kay Senate President Pincachalian, wala silang information din naman na nakukuha o ang binibigay ang DepEd sa kanila. Si Senator Panfilo Lacson, si binabanggit niya na hindi competent witness si Burancin dahil certification lamang yung kanyang ginawa at pinatunayan na nagbigay siya ng certification. Pero kung paano yung issue, kung totoo bang may pondong pumasok, may pondong ginamit, ay may mga classified information na nakuha, ay hindi na niya masasagot. Ano? At si Senator Bam Aquino, tinanong din niya doon sa activities na ito ng AFP kung magkano roughly nagagastos. Ang sabi niya, sa panig ng armed forces ay nasa 30,000 to 50 to 60,000 lang yan dahil may mga partner agencies sila na nagpo-provide ng facility, meron namang expert. So yun yung sa from DepEd, facility ng DepEd that expert mula sa DepEd at max na daw yung 60,000 pesos sa budget na nagagamit din nila. At si Senator Kiko Pangilinan, tinanong niya kung may coordination ang DepEd sa mga activities ng YSL prior, ang sabi nila ay wala at wala din daw silang sinabi sa certification na ginamit o nagamit nila yung Intel funds ng Vice President doon sa mga activities nila na ito. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano naman, si Senator Judge Alan Peter Cayetano, tinanong si Attorney Ray Robles o ang prosecution kung teorya ba nila ito na kapag ang SDO ay mag-release ng pondo at hindi, o ibig sabihin ay in-release sa iba, ay automatic ba na matatawag ito na fraud? Ang sabi ni Attorney Robles ay batay sa joint circular ay dapat ang SDO o Special Disbursing Officer ay bawal ipasa yung funds. Pero ang tanong ni Senator Judge Cayetano, paanong hindi ipapasa ang funds kagaya ng kay Colonel Lachica nung kakailangan ng execute o gawin yung proyekto ay definitely, sabi niya, kailangan ilabas yung pondo at kailangan magamit yung pondo para ibigay doon sa agency or doon sa grupo na magpa-facilitate yung intelligence activity. Pero naputol na yung pagtatanong niya dito dahil sumagot na rin si Senator Judge, ang presiding officer na si Senator Cheese Escudero. At sabi din ni sabi naman ni Senator Lacson, napansin niya doon sa certification ay may pagkakapareho yung ibang mga certification. Nagkaroon lang ng konting difference sa wordings pero yung mismong laman ng certification ay pareho. Si Senator Rizal Tiveros, bago magtapos, sinanong niya kung sakop ng certification yung funding din

0: PM, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 5 minuto makalipas pong ikatlo ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Good afternoon!

0: Magandang Tuesday afternoon sa lahat po ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Tayo po ay September 1, 2026. At alam nyo ba? Ba, 115 days to go before Christmas. Kamusta po mga kapamilya? Oh yes, ako to, si Chang Ami. Dito po sa programa, ang handa pong makinig sa kung ano man ang inyong pinagdaraanan lang walang panghusga. And since it's a Tuesday, alam nyo na, tayo po'y makikinig at magbibigay payo sa isa po nating mga kapamilyang dumulog sa ating programa. Maya-maya po'y makakausap natin siya sa ating pong ikwento mo kay Chang. Papakinggan po natin ang kwento ng isang taong patuloy na pumapasok sa trabaho, ngumingiti at umaharap sa mga tao pero may laban pa lang. Sarili lang niyang kinakaya mula sa matinding pressure sa trabaho. May mga pagsubok at challenges din sa kanyang pamilya. Pag-aalaga sa isang kapatid na dumaraan din sa matinding trauma. Kaya ang tanong, paano niya hinaharap ang lahat habang pilit na nananatiling matatag? At sa panahong siya naman ang nangangailangan ng pag-aalaga at tulong, sino nga naman ang mag-aalaga sa kanya? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon dito po sa pinagkakatiwalaang Life Counseling sa AM Radio. Hanggang 4 PM po tayo dito sa Ako To, si Chang Ami. Tagulan man o taginip, at shoutout po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa radyo, sa Metro at Mega Manila 630 kHz, sa AM band. Tayo po'y sa bayan ding napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel. At syempre, kamusta rin po sa lahat ng mga Pilipino all over the world sa pamagitan naman po ng The Filipino Channel at ng I Want. Ay nasa online din. Nandyan po tayo sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang po ang DZMM Teleradyo. At ganoon din po sa Facebook. Hanapin nyo lamang po ang DZMM Teleradyo Facebook account. Kaya paki-like at mag-subscribe na rin po. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta ang ating Facebook account. Nandyan din po tayo sa iba pang mga social media accounts natin, sa TikTok, sa X, at ganoon din po sa Instagram. Ang mga team online, nag-aabang na ng kanilang pa-attendance check. Kaya eto na, Julius Bangalando, Mami Tess Villamin. Uy, nakaabot ang program mo. Maaliwalas at mainit na ang weather ngayon. Ay, oo nga. Si Donald Figueroa Bagawisa, Happy Tuesday, Chang. Habang traffic sa highway sa San Miguel, Bulacan. Ako, kamusta po sa ating mga kapamilya dyan? Sa Bulacan, sa Pampanga, sa Pangasinan. Sana po'y nasa mabuti na kayong kalagayan at mas maayos na sitwasyon na po, ano? Mami Ligaya Ching Tang. At sa mga Aminatics, magandang hapon po. Nariyan na rin si Miguel Andre Mira at yung mga taga Claver, Surigao del Norte. Ilang araw na lang daw at fiesta na dito sa Claver, Surigao. 9 days to go. Uy, ako, happy fiesta po sa inyo dyan. Good afternoon din kay Tita Lina Hosa Plaridel, Bulacan. Present na rin si Chris John Gatmunton. Brian Untalan, magandang hapon din to you. Oh yes, oo, medyo hindi po umuulan ngayon, ano? At sana'y tuloy-tuloy na nga hanggang weekend. Pero balita ko sa ating kaibigan na si Ariel Rojas, ay mukhang pa-weekend ay mag-uulan na naman po, ha? Kaya yung may mga kailangan labhan, naku, labhan nyo na ho. At ang hirap, naku, oo, Maria Dulce Orate. Kapag malamig ang gabi at tila wala kang kakampi. Si Eliza Sisa, tama ba? 6336, team online from Tarlac City. LV Vedua, maaraw na hapon, Chang Ami. Mula naman dito sa Binangonan, Rizal. Yes, Christian Gatbunton. Always present yan. Ganun din si Tita Belen Ledesma 2617. Good afternoon kay Jay. Asan na ba yun? Ah, Jason Bigay 4603. Ayan ang mga team online natin. 3:12 ang oras. Bigyan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating pong Radyo Patrol. Natin ang report na ito, ilang biyahe sa mga pantalan kanselado dahil sa epekto pa rin po ng bagyong Pilandok at ng habagat. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon.
1: Siyang Ami, kabilang sa mga kanselado ang lahat ng fast craft trips ng Montenegro Shipping Line sa rutang Masbate City at Pilara, Sorsogon at pabalik. Kanselado rin ang mga biyahe ng MV Island Biri mula Puerto Galera patungong Batangas. Naapektuhan din ang biyahe ng Ocean Fast Ferries Incorporated sa rutang Maasin, Southern Leyte at Surigao pabalik. Paliwag ng Philippine Ports Authority, hindi sila nagkakansela ng mga biyahe. Kapag nagpapatupad ang Philippine Coast Guard ng no-sail policy, otomatikong hindi makakabiyahe ang lahat ng mga sasakyang pandagat. Maaari rin umunong magkansela ng biyahe ang mga shipping lines alinsunod sa mga alituntunin at kondisyon ng kanilang operations. Pinapayuhan naman ng PPA ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga shipping companies para sa status at rebooking ng kanilang mga biyahe. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bertizon. Samantala, sa ibang balita naman po, higit 50 barko ng China na mataan sa West Philippine Sea nitong Agosto. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman Camp Aguinaldo, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, detalye.
2: Siya nga may abot sa 56 na mga barko ng China ang namataan ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea sa buong buwan ng Agosto. Tapos ay nilabas ng hugbong seratahan mula Agosto 1 hanggang Agosto 31 ng taong kasalukuyan na sa 41 mga barko ng China Coast Guard ang namataan sa iba't ibang features ng West Philippine Sea. Pinakamarami sa mga ito ay namataan sa Ayungan Seoul na may 17 CCG vessel, 14 sa Bajo de Masinloc at 5 naman ang namonitor sa Escoda Shore at Pagasa Island. Habang nasa 15 People's Liberation Army Navy vessels naman ang naitala sa lugar kung saan siyam sa Bajo de Masinloc, 4 sa Escoda Shoal at 1 sa Ayungan Shoal at Magasa Island. Samantala, sinabi naman ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Reserve Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na hindi pa nila batid sa ngayon ang dahilan kung bakit walang idineploy ng mga barkong pandigma ang China sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Pero muli niyang iginiit na iligal ang presensya ng mga barko ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Happy Tuesday! At binabati natin ang happy birthday today. Ang si Tita Cory Alejandro, happy birthday po. Good afternoon din kay Ray Santos 2604, kay Mercy G143, and happy new month, sabi ni DZMM Teleradio version 2.0. Happy birthday, Tita Cory Alejandro! Sabi ni Mommy Tess Villamin, Bermans na Chang, nagpakita na si Ninong Jose Marichan. Oo nga, kanina kasama namin siya sa It's Showtime. And speaking of Christmas, ay nabanggit ko nga po kanina, 115 days to go na lang. Christmas na? Akalain mo yun?
4: Christmas!
0: Oo, nasa huling quarter na tayo ng taon na ito, no? Ay, kami po'y magbe-break lamang at may karapatan na tayong magpatugtog ng Christmas song. So sa mga nakikinig po sa radyo sa amin, i-enjoy nyo ang aming Christmas song at magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Sandali lamang!

0: to. Si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Kwento mo kay Chang.

0: po'y nanonood at nakikinig sa programang Ako To si Chang Ami dito po sa DZMM. Emilia Samson watching from Las Piñas. Ganun din si Josh Kyle Edip official. Birthday ni Ariel Rivera today. Oo nga pala. Happy birthday. Naku, maraming salamat Donald Figueroa Bagawis at pinaalala mo. Happy birthday kay magkakasunod kami niyan actually. Si Jim Paredes muna, tapos si Ariel Rivera, tapos ako, tapos si Melissa De Leon. O, mga dati kong kasama sa aming programang Sa Linggo na po sila. Yes, happy birthday Ariel Rivera! Dapat pala magpatugtog tayo ng kanta mamaya ni Ariel. O sige, maghanap kayo dyan. Palitan mo na yung ni-line up ko dyan, ano, Jello. Parang lahat kayo gusto niyo ng kanta ni Ariel Rivera. Naalala tuloy ni Mayora Sheila na nung araw, ay crush ng bayan si Ariel. Oo, mukhang ikaw ay isa sa mga sumisigaw nun ah, Mayora. Oo nga, happy birthday Marvin Riabad, present din. Hello, hello to you. At sa ating pong mga kapamilya na si Emerita Figueras, 5597. Si Syrup underscore Ngani. O, Burmonts na. September 1, Leon 2866. At para po sa ating segment ngayong hapon na ito na kwento mo kay Chang, ay makakausap po natin ang ating kapamilya via sa linya ng telepono. Itago na lamang po natin siya sa kanyang alias na si Astra. Siya po ay 36 years old, kung hindi ako nagkakamali. Astra, magandang hapon si Chang Ami to. Yes, good afternoon. Si Astra ba ay single? May asawa na?
1: I'm married po.
0: Married?
1: Opo.
0: Okay, ilan po ang anak?
1: Isa lang po. 10 years old boy po.
0: Boy. Ah, 10 years old. O, kamusta Astra? Ano ba ang ating mga pinagdadaanan lately? Kahapon pinag-usapan nga namin itong parang ngayon, pakiramdam natin na halos lahat sa atin ay may tinatawag na collective burnout. Ikaw ba? Kamusta?
1: Opo, ang concern ko po, yung pag-self-harm ko, yung mga thoughts na pumapasok sa isip ko. Kailan, na inocontrol ko naman po.
0: Oo, kailan nagsimula itong self-harm mo? Naku, I'm so sorry to hear that.
1: Opo, okay lang po. Nag-start po ito nung 2012 po, nung namatay po yung father ko. Kasi po, nine kami magkakapatid. And nasa province kami. And wala po kami, lumaki po kami na wala kaming relatives talaga doon. Wala po kami neighbors na relatives or malapit na ano, na nandun lang din sa province. So, yung father parang papasure po ako. And yung mother ko, housewife. Nung time po na yun nung namatay yung father ko, apat pa lang po sa amin yung nakapagtapos. Kasama po ako doon. And yung mga kapatid ko, mga maliliit pa, high school, elementary, private sila lahat. Eh yung father ko, siya lang yung provider namin. And

0: na parang gano'n. Parang matapos na to, parang hindi ako masyado umiyak nun. Parang walang lumalabas na pain. Parang gano'n. Nagusto ko lang matapos na makapagpahinga na lahat. Kasi ilang weeks na kami pabalik-balik sa hospital, nagpapatete pa. Tapos, nangyari yun. No? Kasama ko nun sa bahay, yung nalibing na yung father ko. And kasama ko sa bahay yung boyfriend ko nun na hindi pa kami kasal. Tapos parang umiyak lang ako once noon nung ililibing na si Papa. Kasi sabi ng mama ko, tingnan niyo na yung Papa niyo kasi ililibing na yan, hindi na siya makikita kahit kailan. Parang doon nagsinting sa akin, oo nga, ano, pag ililibing na si Papa, di ko naman kita yung mukha niya, katawan niya. Tapos doon ako umiyak. Tapos after ilang araw ng living, parang struggle na kami. Doon na namin nararamdaman na pahirap na, nagtanggal na kami ng mga katulong. Ano, nag-stop mag-aral yung ibang kapatid. Tapos, nilipat namin bigla sila sa public na hindi sila sanay. Tapos yung mga drivers namin, wala na, tanggal na lahat. Tapos, wala na kaming source of income. Nabenta namin yung farm, yung gano'n. Tapos, dahil sa parang naririnig ko yung mga problem. Tapos, hindi supportive. Yung boyfriend ko noon na naging husband ko, parang hindi siya emotional, ano tawag doon, yung parang wala siyang empathy, yung gano'n.
1: Bakit mo nasabing wala siyang empathy?
0: Sa kanya ko lang po kasi ino-open yung mga nararamdaman ko. Tapos, tahimik lang siya, wala siyang reaction, wala ano. Tapos nararamdaman ko gusto na niyang umuwi kasi taga dito siya sa Manila, nasa province kami. Parang ayaw niya ng buhay namin doon. Yung gano'n. Tapos, nakita ko, siyempre hindi ako sanay. Nakita ko.
1: Pero yun ay Astra nung mga panahon na yun, sorry to cut you, yun ay parang assumption mo lang na nakikita mo kasi parang based doon sa nakikita mong reaction from him.
0: Yes, opo. Hindi ko nakukuha yung gusto kong reaction niya.
1: Hindi niyo ba siya napag-usapan? Hindi mo sinabi sa kanya ng diretsahan?
0: Nasasabi ko po. Lagi ko pong sinasabi.
1: Anong sinasabi niya?
0: Tahimik lang po talaga siya. Ganun po siya yun. Tahimik lang siya. Tapos, ibahin niya topic, kain na, ganun na. Yung ganun po. Tapos, yun nakita ko na po na, yun nga po, kinakain na namin umaga, tanghali, gabi, lugaw lang, temporado lang, ganun. Tapos, nung ganun na, yung situation namin, parang nagalit ako sa tatay ko, sa isip ko. Nasabi ko, ba't hindi niya kami na-ready? But naging ganito yung buhay namin after mumawala? But hindi mo sa amin ko tinuro? Yung gano'n, parang biniblame ko siya. Yeah. Tapos, sa sobrang ng emotion ko, tapos, yun, blaming ko po yung yung risk ko.
1: Tapos,
0: pero naglaslas ko.
1: Nag-attempt ka, okay.
0: Opo, ginawa ko po siya. Pero, alam ko po, parang after po kasi nun, in-assess ko rin yung sarili ko na bakit ko ginawa yun? Pero,
1: anong naging reaction nung boyfriend mo na ba siya nun or asawa mo na?
0: Boyfriend pa lang.
1: Okay, so ano yung naging reaction ng boyfriend mo dun sa ginawa mo?
0: Nagalit po siya na parang na-turn off. Yung ganun na, bakit mo ginagawa yun dun? Nag-walk out siya.
1: Okay.
0: Kasi nakita niya po na nag-bleed ako
1: So, anong taon nito? Nung una,
0: 2012
1: nung nagkaroon ka ng first attempt. Okay. So, after that, napag-usapan ba, na-resolve, na-process ba
0: hindi
1: yung
0: po
1: nararamdaman mo? Bakit nasabi mo na hindi?
0: Kasi hindi na po namin pinag-usapan.
1: So, parang na-set aside.
0: Opo, na-set aside. And nangyari po ulit siya. Kasi after 2 years, kinasal kami ng boyfriend ko. Tapos, kinasal po kami. After a year din, nabuntis ako. May baby na ako po. Nafeel ko na parang nasa isang bahay kami. Pero, nandito na po kami sa Manila. Nafeel ko na parang magkasama kami. Pero parang wala akong... Wala siya.
1: Wala kang support na nakukuha.
0: Opo.
1: Yun yung na-feel mo. Okay.
0: Opo, na-feel ko.
1: So, pinag-usapan mo ba, nyo ba ulit yan? Verbalize mo ba sa kanya?

0: Ano po, yung naging sagot niya?
1: Yes po, very expressive po kasi ako kaya sinasabi ko sa kanya na bakit ganoon? Bakit hindi ka nagsasalita? Mas gusto ko pa na aawayin mo ako na para naririnig kita. Kasi lagi siyang tahimik, laging umuuwi ng late, laging madaling araw na minsan hindi ko makontakt. Eh baby, kakapanganak ko pa lang po noon. As in, wala pang 1 month, ganoon.
0: Kamusta siya sa anak niyo? Nag-aalaga ba siya? Nag-suspend siya ng time?
1: Kasi uuwi po siya tulog na anak namin. Tapos aalis siya, tulog pa. Or kung gising man, saglit niya kakaganin, lalaroin, tapos aalis na po siya.
0: Astra, medyo matagal na tong bit-bit mo na ito kasi 10 years old na yung bata ngayon. So, meaning to say, wala kang nakitang improvement sa kanya?
1: Ganito po. Yung nangalak ko, after ang ano ko na magbunan, ang ginawa ko kasi hindi ko na nga po siya nararamdaman. Parang nagpapapansin na naman ako. Kinulong ko yung sarili ko sa cabinet. Hindi ako lumalabas hanggat hindi niya ako papalabasin. Kasi hindi ko na alam kung paano ko po express. Kung paano ko pa sasabihin, kung paano ko pa ipaparamdam na nasasaktan na ako, na gano'n. Tapos, hanggang sa nalaman ko po na, kasi nagsabi siya mag-ibang bansa siya.
0: Okay.
1: Tapos, para sa amin. So, kahit mo, kasi dati nung matagal po naging kami, parang bago kami ikasal, parang 7 years na naging kami na mag-boyfriend, girlfriend. So parang hindi namin napag-usapan yung abroad. Tapos nung sinabi niya yon, kasi may anak naman na kami, parang okay, parang gano'n, sige, tatanggapin ko kahit hindi ka namin kasama. Tapos mga after ilang months, nung nandun na siya, nalaman ko po na may girlfriend siya, kasama niya doon, magkatrabaho sila dito sa Pilipinas.
0: Anong naging reaction mo doon?
1: Ganun na naman po. Na parang in-denial ako. Parang sinisisi ko yung sarili ko. Ako naghahabol sa kanya. Parang tinatanong ko siya. Bakit mo nagawa? Ganun. Tapos sabi niya, hindi sa akin. Wala ikaw problema. Ako lang. Ganun. Ako to. Tapos alaman ko na pinupurso pa rin na yung girl doon. Tapos hindi ako nagbago sa kanya, hindi ko siya inaway kahit yung girl. Kasi yung girl, nag-reach out ako. Gusto ko lang malaman yung totoo. Gusto ko marinig kung ano mga ginagawa nila, paano sila, ano sila.
0: Ayun. Bakit po, kailangan malaman mo yun?
1: Kasi parang para masagot lang yung mga tanong ko. Kasi lagi ko po siya nasa isip eh. Lagi ko pong, ang dami kong tanong sa isip na paano mo to kausapin? Ano ba ang sinabi niya sa'yo na problema namin? Ano ba ang sinabi niya na masama sa akin? Para kasi alam mo naman may anak, asawa, kasal. Bakit ito pa rin? Kasi nagpo-post pa rin yung asawa ko kasi may ginawa siyang dummy account na doon niya pinopost yung mga sa kanila ng girl.
0: Okay.
1: Tapos, binak niya ako doon. Tapos, pero pinapa-screenshot ko sa mga nakakakita. Tapos yun, kahit alam ko na, tapos ang sagot niya sa akin na ayusin niya muna ang sarili niya. E di ba po siyang, yung babae, kapag nahuli niya yung asawa niya na nagloloko, uuwi siya ng Pilipinas para ayusin, parang gano'n. Pero wala siyang gano'n. Ang sa kanya, anuhin muna niya, aayusin muna niya yung sarili niya, hahanapin niya daw ang sarili niya. Pero yung pala, nung habang sinasabi niya sa akin, ako nag-aantay, ako normal pa rin, nag-update sa anak namin. Pero siya, nagpo-post na di bali na lang daw na mawala siya ganun kasi hindi niya kasama yung babae, yung ganun. Tapos nakausap ko na rin yung girl, sabi niya sa akin na pinangakuan siya ng kasal, yung ganun, na aayusin niya lang daw to. So parang, sino ba talaga yung naayos mo? Ako o siya? Yung ganun. Tapos ayun po.
0: So ngayon, ano ang estado ninyo nitong tatay ng anak mo?
1: Ngayon po, okay naman, okay po kami co-parenting. Nakunakwento ko lang po.
0: When you say okay kayo, meaning kayo pa rin ba? Mag-asawa pa rin kayo? Or nag-decision na kayo to separate?
1: Opo, nag-decision po kami to separate. Kasi umuwi po siya separate dito ng 6 years old. Opo, ng 6 years old yung anak ko. Tapos, binigay ko na po muna sa kanya yung anak ko kasi ako naman po yung nag-work noon kasi hanggang 6 years old akong tutok sa anak ko binigay ko sa kanya para makilala siya ng anak ko kasi 1 year old pa lang po umalis na siya para para magkaroon ng father figure yung anak ko yung ganun. Ako naman po yung nag-work and ayun po, okay po kami kasi never naman kami nag-away po talaga kasi hindi ko siya inaway pero hanggang ngayon, parang, ano, pag naiisip ko yung mga ginawa niya, na kaya pala ganun, nagawa niya sa akin yung mga ganun. Parang yung mga nakokonek-konek ko na ba, yung mga nangyari before, may pain, pero lagi kong naiwasan, isipin. Kasi, kasi siya, meron na siyang girlfriend, tapos meron na din po akong boyfriend.
0: Ah, nakapag-move on na kayo pareho.
1: Opo. Pero yung, syempre, yung pain, hindi ko nga po siya pinag-uusap, hindi pinag-uusap.
0: Bakit pa, nag-boyfriend ka ulit? Agad-agad? Or nag-antay ka ng ilang buwan?
1: Mga two to three years bago po ako nagka-boyfriend.
0: Bakit nag-boyfriend ka?
1: Hindi, wala naman po talaga sa plan. Mm-hmm. Parang ano naman. Pero nung nakilala ko naman po to, parang mag-isa lang po kasi ako nun sa apartment. Mm-hmm. And mabuti po siya, maayos po siya. Tapos nasundo po niya anak ko, parang naano ko lang na honestly, ano lang, totoo lang na magbo-boyfriend na din ako. O siya, may girlfriend din naman. Parang ganun po.
0: Okay.
1: Tapos, ano po, yun po, yung pagsiselfan ko po, nangyari ulit nung naging executive assistant po ako ng CEO.
0: Okay.
1: Na ako po yung lahat gumagawa, lahat parang proposals, ano sa client, presentation sa client, even the presentation, yung mga deck, yung concept, ako po lahat. Wala po akong rest day. Tapos anytime tumatawag yung boss ko, kausap niya ako lagi. Tapos parang kaklingin niya po sa akin, gusto niya. Wala na po time sa sarili ko. Gusto niya lagi kaming nakakall kahit po naliligo ako, nasa CR ako. Gusto niya naka-loudspeaker kasi wala po siyang friend. Parang ako yung hanap niya, na sabi niya, sister niya. Tapos, yung boss ko na po na yun, nag-self-harm din siya. Actually, nag-consult siya sa psychiatrist. And lagi niya po sa akin sinasabi yung mga ginagawa niya, yung mga problem niya. Pinapakita niya sa akin yung mga pasa niya. Na hindi niya alam yung na nag-self-harm din ako dati. Pero parang naapektuhan ako pag kinikwento niya. Tapos masyado ako naging involved sa buhay niya. Lahat kahit mga yung boyfriend niya, sa akin niya pinapaasikaso. Tapos nag-aaway sila, nag-aakapitan sila. Yung gano'n. So, parang hindi na siya healthy sa akin. So, wala nga po kumpahinga.
0: Okay, wait lang, Astra. Ang tanong ko, nung after na ang dami mong pinagdaanan from your father na namatay to your husband, paano mo pinroseso lahat nung nangyari sa iyo? Hinarap mo ba siya or dinil mo ba siya in such a way na na-resolve lahat yung mga tanong mo, yung mga nararamdaman mo? Kasi parang ang nangyayari, umuulit lang siya ulit. Tapos parang sa in my observation, based sa mga kinuwento mo, ay hindi ka nakakapag-set ng boundaries.
1: Yes.
0: Whether sa kapamilya or sa katrabaho, sa karelasyon, and yung priorities mo is always parang pleasing other people. Tama ba ako?
1: Yes. Opo.
0: Alam mo yon, aware ka.
1: Opo.
0: And alam mo rin na nagdudulot siya ng napakaraming stress at anxiety sa iyo.
1: Opo.
0: So,
1: pero dati po kasi naiisip ko parang trabaho to eh. Kailangan ko to. Ganyan po.
0: So, sa ngayon, yung boyfriend mo, gano'n na kayo katagal?
1: 6 years po.
0: Okay. So, siya na yung parang kilala ngayon ng anak mo na tatay? Parang ganun ba? Or paano ang relationship? Paano ang setup?
1: Hindi po. Kasi yung anak ko po, nandun po sa tatay niya.
0: Ah, nasa tatay.
1: Opo. So, and kumbaga, kinukuha ko pag-vacation.
0: Pag-vacation. Oo, pag-weekend.
1: Opo,
0: so, ang tanong ko ngayon ay, ano ba ang iyong priority at this point na ikaw ay 36 years old? Ano yung priority mo? Oh, hindi, teka muna. Doon muna tayo sa ano ang natutunan mong lesson doon sa nangyari from the passing ng iyong papa, doon sa hindi nyo pagkakaintindihan ng asawa mo. Ano yung lesson na natutunan mo doon?
1: ano ko po talaga ang lesson, actually, sa lahat po, yung mag-set ako ng boundaries talaga. And kapag huwag akong mahihiya or matatakot na parang maghumingi ng last day, ng day off, yung gano'n. Kasi gano'n po yung nangyayari. Yung nagkaroon din, kung umalis po kasi ako dito sa isa kong boss, naging executive assistant ulit ako ng isang CEO din. Mm. And may ginagawa kasi illegal tong isang CEO, kaya din ako umalis. Travel agency siya, na nagloloko siya, kumukuha ng mga pera, yung mga ganon.
0: May nilolokong
1: tao. Tapos ako na po. Niloloko niya talaga yung mga clients. Process, ako po lahat. Mas malala po siya kasi kahit may sakit ako, kailangan ko mag-work. Mm-mm. Kasi sabi niya, kailangan to, yung ganon. Sabi ko, masama pakiramdam ko, ganon. Mm-mm. Tapos dun po ako ng self-harm ulit.
0: Okay.
1: Please
0: do not anymore kung ano yun, kung paano yung paraan na ginawa mo, dahil syempre trigger warning po sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Siguro para mas matulungan tayo ngayong hapon, makakausap natin ang ating psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. Hi Doc Kat, magandang hapon.
2: Hello, good afternoon, Chang Ami. Good afternoon, Astra. Good afternoon sa ating mga viewers and listeners. Chang Ami, I think terno tayo, no?
0: Oo. Naka-brown ka ba? Tama, oo.
2: Yeah,
0: terno nga tayo. Because it's September 1. Verne!
2: Yes!
0: Nako, medyo pinapagaangko lang itong ating pag-uusap sa ating kapamilyang si Astra. Pero medyo mabigat itong kanyang mga pinagdaraanan sa ngayon. Kasi parang, syempre, nasa 30-something ka, sabi nga nila, yan yung crossroad ng buhay mo. Madami kang tanong. Pero ako, nag-aalala ako para kay Astra kasi it seems yung mga past challenges na pinagdaanan niya ay hindi na proseso ng tama, Dr. Kat.
2: I totally agree with you, Chang Ami. There was a point nga during your discussion with Astra, pumatak sa isip ko, like, Chang Ami, don't need me for today. Pero,
0: I need you.
2: Okay. Pero ano, Chang Ami, it looks like it's not just, from the time na namatay yung papa ni Astra. So actually, it's from the very beginning pa. I think it says a lot na you, tama ba Astra, you're the eldest of 9 children?
1: Hindi po, pang-apat
0: siya.
2: You are 4. And then lahat kayo babae.
1: Opo.
2: Yeah, but I wonder, considering nga na yung nanay ninyo, housewife nga, but it's 9 children, and your dad has to be the breadwinner. So growing up ba, did you see your dad often?
1: Opo, kasama lang po namin siya sa bahay. Kasi po, retired naman po siya, so may pension po.
2: How old were you when he retired?
1: Nung pinanganak po ako, retired na siya kasi namatay po siya.
2: Okay. So, kumusta naman yung relationship ninyo between your parents?
1: Sobrang okay po. Kami ng papa ko, okay. Kasi daddy's papa's girl ako. And yung father ko po, very strict siya sa amin kasi sa militar po siya dati, sa ganun. So, lumaki kami na discipline po niya, tutok sila sa amin, kami lang sa loob ng bahay. Yung ganun po.
2: So what do you mean by strict?
1: Strict po siya, like may oras sabay-sabay matutulog, sabay-sabay kakain.
2: Okay.
1: Pag narinig, bawal sumagot. Every Sunday is sermon day sa amin. Na okay. Lagi kami sinasermonan na, ito naging kasalanan mo nung kay mama mo, ito iisa-isa kami. Ganun po.
2: So in other words, growing up, sobrang controlled, tapos bawal mag-speak up. Tapos
1: yes,
2: bawal magkamali.
1: Opo. Mm-hmm.
2: Okay,
1: pero,
2: that says a lot.
1: Pero after,
2: that says a lot.
1: Mm-hmm. Opo.
2: Go on, Astra.
1: Pero naman po, after po ng sermon, after nga kami paluin, gano'n, nila-explain niya bakit. Yun nga lang po, hindi kami nakakapag-express na i-defend yung sarili namin. Yung gano'n, hindi po. Pero hindi naman namin siya minasama or hindi kami nag- kasi napoprovide niya lahat sa amin.
2: Pero, ano, Astra, you see the similarity to what you're feeling right now? Na kailangan everything is controlled.
0: Yeah.
2: Everything hawak ninyo. Kasi yun ang pinsanay sa inyo growing up. Pero this time, kayo na yung adult na you have to control the people around you. You have to control yung situation.
0: Mm-hmm.
2: And then, growing up, are you allowed to say no to your parents?
1: Growing up, hindi po. Dapat po talaga sumunod kami.
0: Yeah.
2: So you see the similarity when it comes to work? Somebody of authority, you cannot say no.
1: Opo, sa work, pagdating po sa work, sinusunod ko.
2: Yeah.
1: Lahat po talaga yan.
2: Tapos,
1: yeah.
2: And then growing up, probably, you tried to please your parents.
1: Maybe medyo, medyo po ako kasi, yung mga ate ko, lahat sila honor lagi. Ako lang po yung hindi talaga nag-honor noon. Parang ang award ko lang noon, most industrious. Kasi the first honor, valedictorian.
2: So question din pala, you're talking about honor. So pinagmamalaki yung pag-honor ng whoever may honor, parang pinagmamalaki yun. Kasi it says a lot, ha. So I do see a lot of cases na in the future, they work themselves to death. And then going backwards, ang binibigyan importansya lagi ay yung honor. At it translates to yung value mo ay yung output mo.
0: Kaya parang nagiging people pleaser siya.
2: Wala kang value kung wala kang output.
0: Mm-hmm.
2: You notice the similarity now. Yeah. Probably you're the type of person who works yourself to death.
0: Mukha nga. Tama ba?
2: You see the similarity?
0: Mm-hmm.
1: Opo, parang
2: nga. Yeah.
0: And also,
2: your mom ba, yung mom ba ninyo, lahat bigay sa dad ninyo? As a housewife?
1: Hindi. Kasi may mga helpers naman po kami. Pero nakikita ko lang na routine niya. Lagi siya nagtitimpla ng coffee sa father ko.
2: Yeah.
1: Pero kinokontrol siya ng papat ko na bawal siya umalik sa property niya. Yung ganun po.
2: Yeah. So you see the similarities also with how you're trying to control yung mga partner ninyo.
0: Yeah, I was about to say that nga, Dr. Kat, na based doon sa kwento mo kanina, Astra, you were like, nung pinapakinggan kita, parang yung ini-expect mo na dapat feelings niya, dapat yun ang makita mo. So pag hindi, then dun ka nagre-react. So, kaya ko tinanong sa'yo kung ano yung lesson na natutunan mo from that challenge na pinagdaanan mo sa relationship ninyo is you were always looking at the other person but you never tried to look at yourself. Gets mo? Kasi nga, based dun sa nakita mo, sa magulang mo, naranasan mo, kinokontrol kanila, so ngayon, nung nagkaasawa ka, gusto mo rin i-control yung emotions ng asawa mo. Kung ano yung gusto mong ini-expect na dapat reaction niya, gagawin niya, yun yung gusto mo. Mm-hmm. And it seems, hindi yun ang nakuha mo, kaya parang nagkaroon kayo ng falling out, nagkaroon siya ng ibang tao. Kaya ako din tinanong bakit nagkaroon ka kaagad ng ibang karelasyon. Kasi gusto mo na meron ka ulit mako-control para yung happiness mo, dun mo nakukuha. Tama ba ako, Dr. Kat?
2: Well, not necessarily the term happiness. Oh. Pero it's something that is familiar to you.
0: To you.
2: So time and time again, di ba, Chan Ami? Yun yung pinag-usapan natin lagi na we tend to go for what is familiar.
0: Mm-hmm.
2: Kaya it's not surprising whenever I deal with people, it's like people are patterns. It's so classic nga. So when it comes to anxiety, for the fact na fourth child si Astra. Probably, Astra, it's difficult for you to ask for help.
0: Maba, Astra?
1: I never asked. for help po.
2: There, di ba? Mm-hmm. It's very hard to ask for help. It's like, mm-hmm. do or die. If you ask for help, probably, kasi sobra na. End of the world na. Kasi probably, especially, even the number of children that you have, kahit sasabihin ninyo, super yaman ninyo. But are you able to give time and attention and affirmation, guidance, like tutok na guidance, at the same time allowing your kids to make mistakes, grow in their own way, respect them as with their differences, right, as each individual, pero you being right at the middle, it's like probably most of the time you are left on your own to fend for yourself.
0: Tama ba, Asra?
1: Yes po.
0: Mm-mm.
1: And dito po sa Manila po, kasama ko na po yung mga kapatid ko, and ako po yung parang,
0: So, Astra, sorry, balikan lang natin si Astra. Medyo nagkakaroon lang ng problema sa signal. Dino-double check lang namin, Dr. Kat. And babalikan din po namin kayo and si Astra. And while we're checking on it, oras po natin, 3:50. Bigyan daan po muna natin ang mga pag-ulat ng ating Radyo Patrol. Quality Index dito po sa Quezon City, nananatiling very unhealthy at acutely unhealthy. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
3: Chang, magandang hapon. Nananatili sa Alert Level 3 ang air quality sa Quezon City, kung saan naitala ang very unhealthy hanggang acutely unhealthy na kalidad ng hangin. Batayan sa 12 PM Air Quality Index o AQI, ayon sa QCLGU, posibleng may kaugnayan ng pagtaas ng air pollution sa smoke o haze mula sa forest fires sa Kalimantan, Indonesia. Pinapayuan ng publiko, lalo na ang vulnerable groups, na limitahan ang outdoor activities at magsuot ng face mask kung lalabas. Patuloy namang minomonitor ng lungsod ang air quality gamit ang 68 air sensors na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng Quezon City. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Samantala, sa ibang balita, Malacanang dumistansya sa panukalang pansamantalang libreng toll sa NLEX dahil sa matinding traffic at bahadulot ng habagat. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, mula kay Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian?
4: Chang, Ami, malamig ang posisyon ng Malacanang sa panukalang pansamantalang i-waive o gawing libre ang toll para sa mga motorista sa North Luzon Expressway o NLEX matapos magdulot ng matinding traffic ang basa bahagi nito sa Pampanga. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, alam naman ng pamunuan ng NLEX ang nangyari at kanilang responsibilidad at mas mabuting manggaling sa kanilang anumang kautusan tungkol dito. Pero kung si Castro ang tatanungin, mas mabuting wag na lang munang dumaan sa NLEX, lalo kung pahirapan pang sitwasyon sa ngayon. Posible rin anyang magdulot ng mabigat na traffic sa NLEX kung mag-aanunsyo ng toll holiday dahil maaaring maingganyo ang ilang motoristang dumaan. Nauna nang sinuportahan ni DPWH Secretary Vince Tizon ang panukalang toll holiday sa NLEX at binigyang diin na hindi kasalanan ng mga motorista ang nangyaring traffic at baha, kaya hindi nila dapat pasanin ng kalbaryo pa ng pagbabayad ng toll. Samantala, sinabi ni Castro na napag-usapan sa pulong na ipinatawag ng Pangulo ang baha sa NLEX, pero hindi natalakay ang posibleng sanction o parusa sa toll operator dahil sa pagbabaha muli sa expressway.
5: Ba't kaya papapasok? Traffic na. Wag mo nang gamitin muna. Di ba? For the meantime, wag na muna kayong dumaan doon kasi kung hindi naman din siya makakalusot. So, anong purpose ng libre? Hindi, tanong ko lang. Magandang adhikain yung libre. Pero kung ililibre natin, di ba mas maraming sasakyan na papasok? So, pag maraming papasok na sasakyan, mas lalo magkakaroon ng traffic. So, dapat nga iwasan nila muna itong NLEX.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras 3:54 ng hapon.
7: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
8: Pasko na.

0: Siyang ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
2: Rain, rain, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kayo ay nakikinig kay Chiang Ami Perez sa...
4: Ako to, si Chiang Ami!
1: Kwento mo kay Chiang Ami!
4: Ako to, si... Nagbabalik po ang Ako to, si Chiang Ami. 3:56 na ang ating oras. Balikan ko lamang si Astra at si Dr. Catherine Tan, ang ating psychiatrist. So sa ngayon, Doc Kat, sa nangyayaring ito kay Astra ay it seems na parang meron din siyang gustong patunayan sa kanyang mga kapatid dahil inuuna niya yung kanilang mga pangangailangan bago yung kanyang sarili din. Tama po ba, Dr. Kat? Doc Kat?
5: Ami, I can't hear you properly.
4: Ay, sorry. Oh, ulitin ko lang kasi it seems yes, na please. Doon sa nabanggit ni Astra na nangyayari sa kanya ngayon ay inuuna din niya yung kanyang mga kapatid. Inaalagaan niya ngayon. Kasi sabi mo, Astra, nandito na sila lahat sa Maynila. Tama ba?
6: Opo, so, matagal na rin.
4: Matagal na rin. So, naisantabi na naman niya yung sarili niya dahil simply because ako feeling ko meron siyang gustong ma-achieve na gusto niyang ma-acknowledge siya or gusto niyang ma-appreciate siya or tumutulong siya because meron ding need na ganon. Tama ba?
5: Or, you know, Chiang Ami, possibly din. Kasi diba growing up, lalo na pagbabae, ang tinatrain sa atin to prioritize other people first.
4: Yeah.
5: You are not important, but everyone else is important. So yung mga emotions ng ibang tao, needs ng ibang tao na mas importante siya sa mga needs natin. That could also explain why nahihirapan si Astra mag-set ng boundaries kasi nauuna nga yung mga needs ng iba. So there are times pag tayo ay nakakaranas ng anxiety and depressive symptoms. This is part of yung sana iset din natin yung boundary na we cannot give away yung arms and legs natin. We need our arms and legs.
4: Yeah.
5: So pwede tayo magbigay kung may extra
4: kung may
5: tayo.
4: Extra.
5: Hindi yung may kulang tayo. So yun ang nahihirapan si Astra to do. Kasi it was pointed out earlier, it's very difficult for Astra to say no.
4: Mm-hmm.
5: And again, it boils down to ano yung pinasanay sa kanya na growing up, you're not allowed to say no.
4: Oh,
5: you have to say yes all the time.
4: Susunod
5: pero
4: lang.
5: Clarification ha, the reason why Chiang Ami and I point this out, kasi lahat tayo, wala naman tayong handbook on how to raise people.
4: Mm-hmm.
5: And ang ginawa ng magulang natin, yun ang gagawin natin sa mga anak natin and the generations to come. Kaya't napapasa yung mga generational trauma. And a lot of times we don't realize it.
4: Mm-hmm.
5: And di din natin na-realize even yung quote-unquote these small things actually matter. Na how many children who gets attention?
4: Yeah.
5: It's not just a matter of giving 3 meals a day tapos nag-aaral kayo in private school.
4: Mm-hmm.
5: Pero the guidance, the presence, the consistency of yung mga parents para sa mga kids natin. Mm-hmm. And the tendency nga na it's something that we carry on even to the future. Kasi even up to now ha, Astra, how you're behaving is like you're a kid but you're in adult form now.
4: Mm-hmm.
5: Pero also be mindful. The environment that you are providing to your kid now, you're building that familiarity for your kid na in the future, possibly, even subconsciously pa nga, na yun ang hahanapin niya para sa buhay niya.
4: May mga napapasa siya, kumbaga.
5: Yes, yes.
4: Mm-mm. Ay, nako, the time is not enough, Dr. Kat, pero siguro Astra, we will try to find a way on how we can help you, no? Hindi naman tayo dito nagtatapos lang, Astra, tama ba? Hello, nandiyan ka pa ba?
6: Yes,
4: opo. Ayan, sige. Kulang lang ang oras namin, but we will talk to you off-air and we will see kung paano ka namin matutulungan dito sa sitwasyon mo na ito, ha? So, yeah, maghahanap kami dahil alam namin na si Dr. Kat ay medyo puno na ang kanyang schedule at napakadami niyang tinutulungan. We'll find a way to look and connect you to a psychiatrist or psychologist para din makausap mo at magabayan ka. Thank you for the trust, ha? At thank you sa oras ng pagbahagi mo ng pinagdaraanan mo, and we wish you well, Astra.
6: Yes, thank you so much din po.
4: Yes, maraming salamat at mag-ingat ka, ha. Alam kong hindi sapat ang isang oras, pero Dr. Kat, maraming salamat.
5: I'm glad we're back. It's been
4: yes,
5: a while.
4: Yes, it's been a while, I know. Thank you so much. Have a great Tuesday. Take care, Dr. Catherine Tanyan po ang ating psychiatrist. Susunod ang headlines sa hapon. Kasama po si Sir Tony Velasquez. Ako pong inyong Chang Ami. Bye! See you tomorrow!

0: oras po natin, 4:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Tayo po ay Martes, unang araw ng buwan ng Setyembre taong 2026. Sari po mga headlines ang hapon. Ilang produktong iba biyahe papuntang Metro Manila na panis na dahil sa matinding traffic at baha sa NLEX. Biyahe ng ilang commuter inabot ng halos 20 oras. Ilang lugar sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa pinalot ng haze, very unhealthy air quality na itala. Philippine Army, walang natanggap na confidential funds mula sa DepEd para sa mga isinagawang youth summit noong taong 2023 ayon sa opisyal na sumalang sa impeachment trial ni VP Sara. Lalaking nagbebenta ng mga registered SIM cards online, arestado sa Bulacan. At pagsisimula ng bare months, hudyat na ng mahabang selebrasyon ng Pasko sa Pinas. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, bukod sa matinding perwisyo sa mga motorista, nakaantala rin sa pagde-deliver ng mga produktong dadalhin sa ilang palengke sa Metro Manila ang pagbaha at matinding traffic sa North Luzon Expressway kung saan napanis na ang ilang produkto. 4 oras nang na-delay ang ilang gulay na dadalhin sana sa Balintawak Market sa Quezon City dahil sa mabagal na usad ng traffic sa bahagi ng NLEX sa San Simon, Pampanga. Natagalan din ang pagbiyahe ng ilang truck na may kargang gulay mula Nueva Vizcaya na karaniwan na inaabot ng 5 kalahating oras pero umabot ngayon ng halos 10 oras. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Central Luzon Truckers Head Connie Tinio na bukod sa pagkalugi sa delay na paghatid ng mga produkto, dumodoble na rin ang gastos ng mga trucker.
1: Yung sa diesel nila, nagkaubos-ubos sila kahapon. Siguro nagdoble yung konsumo nila. Tingin ko, hindi muna advisable na magbiyahe ang mga trucks mula Manila pa norte kung ganun yung sitwasyon. Kasi kawawa lang yung driver, pahinante.
0: Stranded naman ang ilang pasaherong babiyahe pa norte sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City dahil sa pagbaha sa bahagi ng NLEX sa San Simon, Pampanga. Ang ilang pasahero hindi na nakapasok sa trabaho dahil sa paghihintay ng masasakyang bus.
2: Hindi po ako masakay kasi malaki daw yung tubig sa San Simon, saka mahaba daw po yung traffic. Malaking kawalan din sa pamilya ko yung isang araw at saka yung buti.
0: Ilang pasahero rin na galing norte at lumuwas pa Maynila ang natagalan ng biyahe dahil sa baha sa NLEX San Simon. Kabilang dito ilang pasahero na galing ng San Manuel Isabela no umalis ng alas 8 ng umaga kahapon pero nakarating lang ng Cubao kaninang alas 2:30 ng madaling araw o inabot ng mahigit 18 oras ang biyahe. Pagamat may ilang alternatibong ruta sa bahagi ng Bulacan, aminado ang ilang kumpanya ng bus na natatagalan pa rin ang biyahe. May payo naman ang ilang kumpanya ng bus sa mga babiyahing pasahero.
3: Yung mga pasahero natin ngayon, sana magbawon sila ng tubig, pagkain, kasi nga talagang hindi walang galawan sa NLEX. Kung may stopover sana sa mga gasolinaan, pwede namang pumunta, kaya lang talaga walang galawan.
0: Mabigat pa rin ang daloy ng trapiko sa NLEX San Simon Interchange sa Pampanga dahil pa rin sa baha sa northbound o mga babiyahe pa norte, tanging mga class 2 at 3 vehicles o yung mga bus at truck na lang ang maaaring dumaan sa lane 1 habang hindi pa rin madaanan ang lane 2 at 3. Ang mga class 1 o light vehicles pinadaraan na sa Balagtas exit sa Bulacan para hindi na abutin ang baha. Sa southbound naman, nadaraanan na ng lahat ng klase ng sasakyan ng lane 1 pero hindi madaanan ng lane 2 at 3. Kaya nananatiling mabigat ang daloy ng traffic. Maaari naman pong bisitahin ang Facebook page ng NLEX Corporation para sa update sa sitwasyon sa ilang bahagi ng expressway, gayon din sa mga alternatibong ruta. Samantala, iginiit naman ni NLEX Corporation Assistant VP for Traffic Operations Robin Ignacio na wala pang napag-uusapan na suspensyon sa singil sa toll sa ngayon. Ayon sa pamunuan ng NLEX, natutukoy sa kanilang system ang mga motoristang kailangang bumalik dahil hindi makadaan, bunsod nga ng baha, at ibabalik din sa RFID ang mga binayaran nilang toll fee. Mga kapamilya, naitala ang unhealthy hanggang very unhealthy na kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa NCR, Calabarzon at Mimaropa. Kanina pasado alas 6 na umaga, na balot ng makapal na puting usok ang papawirin sa Metro Manila, gayon din sa Antipolo City, kaya ang ilang commuter nag-face mask na bilang proteksyon sa masamang kalidad ng hangin. Sa Quezon City, sinuspindi ang pisikal na klase mula kindergarten hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan dahil sa nga nananatiling very unhealthy ang air quality index. Maging sa Cebu, nararanasan din ang unhealthy air quality na sinabayan pa ng mainit na panahon. Ayon sa DOH, haze ang tawag sa kondisyon ng hangin na ayon naman sa DNR Environmental Management Bureau ay posibleng dulot ng forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Maaari umano magdulot ang haze ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pananakit ng dibdib, pangangati ng mata at paglala ng mga sakit sa baga tulad ng hika. Hinihikayat ang publiko na magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay at i-monitor ang kalidad ng hangin sa kanilang mga lugar.
4: Lalo na kung N95 yung isusuot na face mask. Very helpful ito. Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So, until nandyan sila, hinihila nila yung habagat. At kasama rin itong hinihila ay yung mga sunog sa Kalimantan.
0: Kung very unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Pilipinas, nananatili namang good at fair ang kalidad ng hangin sa Maynila. Ang balita mula sa Maynila, hatid ni Raj Patrol, Bert Dizon. Bert!
5: Yes, Tony, sa Manila Air Quality Index o AQI, update ngayong hapon, good ang air quality sa Tayuman, Santa Ana Hospital at Raha Sulaiman Park. Samantala, fair naman ang kalidad ng hangin sa San Sebastian at Anda Circle. Wala namang ibinababang babala sa mga lugar na nasa good at fair category. Nagpaalala naman ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa publiko na patuloy na subaybayan ang mga air quality update at hinikayat ang pagsusuot ng mga face mask. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Tinamaan na magkakasunod na ipo-ipo ang 10 bayan sa Ilocos Sur sa nakalipas na 24 oras kung mula kahapon hanggang kaninang umaga. Kabilang na rito ang mga bayan ng Burgos, Tarbacan, Sinait, Magsingal at iba pa. Napuruhan ang mga bahay na ang ilan ay nalipad ang mga yero habang may mga nabuwal ding mga puno at nadaganan ang ilang sasakyan. Wala namang nasaktan o nasawi sa insidente habang namamahagi na ng tulong ang pamahalaang panlalawigan. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5,000 pamilya ang apektado ng mga sama ng panahon sa probinsya, kabilang ang habagat, bagyong pilandok at na mga ipo-ipo. Inalerto naman ng PDRRMO ang mga residente dahil posibleng magkaroon muli ng mga ipo-ipo sa kanilang lugar. Umabot na sa 178 ang mga lugar sa bansa na isinailalim sa state of calamity dahil sa pinagsamang epekto ng mga bagyo at habagat. Kabilang dito ang mga probinsya sa Northern at Central Luzon at Calabarzon. Nagdeklara na rin ang state of calamity ang Occidental Mindoro. Sa huling datos ng NDRRMC, umabot na sa 34 ang nasawi dahil sa mga sama ng panahon habang 19 ang sugatan at 3 ang nawawala. Umalo na rin sa mahigit 6,000 barangay ang apektado ng sama ng panahon kung saan halos 700 ang lubog pa rin sa baha. Sa lagay ng panahon, lumakas pa bilang tropical storm si Bagyong Pilandok. Huli itong namataan sa layong 1,060 kilometro sa silangan ng dulong hilagang Luzon, taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kph at pagbugsong umaabot ng 80 kph. Sa taya na pag-asa, lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Pilandok bukas ng gabi o Webes ng umaga. Bukod kay Bagyong Pilandok, binabantayan din ang dating Bagyong Obet sa labas ng PAR na lumakas din bilang tropical storm. Gayon din ang isa pang low pressure area sa labas ng PAR na huling namataan sa silangan ng southeastern Luzon at may tsansang maging bagyo. Walang direktang epekto ang mga bagyo at LPA sa bansa, pero patuloy namang pinalalakas ang habagat na nagpapaulan sa Ilocos. Abra! Batanes, Zambales at Bataan. Posible ring makaranas ng mga pag-ulan sa Metro Manila at karatig lugar dahil pa rin sa pag-iral ng habagat. Sa Visayas at Mindanao, mainit at maalinsang ang panahon ang nararanasan, pero may chance rin na pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Sa iba pa nating mga balita, nagpaalala ang Malacañang sa mga lokal na opisyal na maging sensitive sa mga nasa lantanang habagat matapos ulanin ng batikos ang ilang opisyal na nakasuot ng mga mamahaling damit habang rumiresponde sa mga biktima ng kalamidad. Balita mula sa Malacañang at Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
5: Tony, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat maging sensitive na mga lokal na opisyal para sa kanilang mga kababayan, lalo na para sa mga nakakaramdam ng hirap dahil sa kalamidad. Alam na anya dapat na mga local officials ang dapat nilang ikilos at paano sila dapat makisalamuha sa mga kababayan na biktima ng sakuna at hirap na makabangon dahil sa mga pinsala. So ganito ng Malacañang matapos hingan ng reaksyon sa mga batikos laban sa ilang lokal na opisyal na nakitang nakasuot ng mga luxury brands at mamahaling damit nang rumisponde sa kanilang mga kababayan biktima ng habagat kamakailan. Sa ilalim kasi ng Republic Act No. 6713, minamandato ang mga pampublikong opisyal at empleyado at kanilang mga pamilyang mamuhay ng simple at hindi na marangya at naaayon sa kanilang kinikita. Gayunpaman, para kay Castro, hindi dapat maging sukatan ng pagseserbisyo ang pananamit ng mga opisyal, kundi dapat ang kanilang pagkilos o paggawa sa kanilang tungkulin.
6: Di natin alam kung ang pagsusot ng branded na yan ay mura na sa kanila. So, depende. Depende sa kanila. Baka yan ay, kung sa atin na ordinaryong tao ay napakamahal, baka sa kanila ay mura lang yan. Dahil yan ang kanilang nakagawian. But still, siguro, kailangan din maging sensitive kasi lalo-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma, at kalungkutan.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, BZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Iniutos sa lahat ng mga local police units ng PNP ang mas maigting na pagbabantay sa mga bahaing lugar at mga itinuturing na high-risk areas ngayong may samanang panahon. Ito ay matapos bumigay ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac kung saan nahulog ang isang SUV at lagi dahil sa tukod ng traffic sa ilang bahagi ng NLEX dahil sa baha. Inatasan na ang Tarlac Police na panatilihin ang seguridad at crowd control sa nasirang tulay kasabay ng patuloy na ugnayan sa lokal na pamahalaan. Pinadaragdagan din ang police visibility sa NLEX para magbigay ng ayuda sa mga motorista. Paigtingin pa ng PNP ang pagbabantay sa mga flood control facilities sa Metro Manila. Balita mula sa Camp Crame at hindi Radio Patrol, Marlene Pagenos. Marlene.
7: Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr. ang lahat ng mga police commander na paigtingin ang seguridad sa mga pumping station at iba pang flood control facilities sa Metro Manila. Kasunod ito ng pagnanakaw ng 8 hanggang 10 metrong grounding cable sa Navotas Pumping Station, dahilan kaya nakompromiso ang flood control operation sa lugar. Tukoy na ng mga otoridad ang suspect sa pagnanakaw at patuloy na tinutugis. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa MMDA, DPWH, mga lokal na pamahala at mga facility operator para matiyak ang mahigpit na seguridad sa mga pumping station, particular na sa mga lugar na madalas bahain. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pagenos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pagenos.
8: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Walang pondong natanggap ang Philippine Army 1st Tabak Division mula sa DepEd, sa Office of the Vice President at sa Vice Presidential Security and Protection Group para sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign noong 2023. Iyan ang iginiit ni Colonel Manaros Boransing II sa pagsalang bilang testigo sa 20th araw ng impeachment trial. Sa direct examination ni Private Prosecutor Reynaldo Robles, pinumpirma ni Boransing na nagsilbi siyang Assistant Chief of Staff for Civil and Military Operations ng nasabing dibisyon na nakatutok sa Youth Leadership Summits at Information Education Activities. 8 wireless anya ang naisagawa noong 2023 na layong mapigilan ang recruitment ng extremist groups sa mga kabataan. Sinabi ni Boran Singh na mula sa iba-ibang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan ang pondong ginamit sa aktibidad. Ibig sabihin, KKB o kanya-kanyang bayad dito.
9: No funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information Education Communication Campaign, sir. Okay. By any government agencies.
0: Kinumpirma rin ni Boran Singh na nag-issue siya ng certification sa YLS noong 2023 na ayon sa prosecution ay ginamit ng DepEd sa kanilang sagot sa Audit Observation Memorandum ng Commission on Audit para patunayan ang paggastos ng mahigit 15 milyong pisong confidential funds sa matagumpay umanong information gathering at surveillance activity. Ayon kay Boran Singh, sa pagdinig lang din ng kamera niya nalaman na ginamit ng DepEd ang kanyang sertifikasyon. Hindi na nag-cross-examine ang depensa kay Colonel Boran Singh. Dino naman ni Colonel Boran Singh na hindi layon ng kanyang inisyong sertifikasyon na patotohanan ng may pondong ginastos ng DepEd sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign. Sa pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros, sinabi ni Boran Singh na layon ng certification na ipakita ang partisipasyon ng ahensya at iba pang stakeholders sa mga aktibidad. Iginiit din niya na wala siyang alam kung paano ginastos ng DepEd ang confidential at intelligence funds nito kaugnay ng YLS at IEC.
9: Your Honor, there was no mention of any funds in the certification that we issued.
10: Bilang signatory po nung inyong certification, pinapatotohanan nyo ba na tama ang paggamit ng DepEd sa kanilang confidential and intelligence funds?
9: No, ma'am. The certification was their DepEd's and other stakeholders' participation in the Youth Leadership Summit and the Information Education Communication Campaign.
10: Wala po kayong nalalaman tungkol sa paano ginastos ng Department of Education ang kanilang confidential and intelligence funds?
9: Yes, Your Honor. I do not have any personal knowledge.
0: Kinumpirma rin ni Colonel Boran Singh na hindi dumalo si Vice Presidente Duterte sa YLS activities ng Philippine Army noong 2023. Para naman kay Senator Judge Panfilo Lacson, hindi competent witness si Boran Singh. Sagot naman ng opisyal, hindi siya intelligence officer at hindi makakasagot sa mga tanong na may kaugnayan sa intelligence matters. At tulad nga ni Colonel Boran Singh, sa pagdinig lang din ng kamera na laman ni Colonel Magtanggol Panopio na ginamit ng DepEd ang kanyang inisyong certification para iliquidate ang ginastos na mahigit 15 milyong pisong confidential funds. Sa direct examination, sinabi ni Colonel Panopio na nagulat siya nang malaman na ginamit ang kanyang certification. Nilinaw din ni Panopio na inisyo niya ang sertifikasyon bilang patunay lang na matagumpay na naisagawa ang Youth Leadership Summit sa kanilang area sa 7th Infantry Division.
11: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit. Hindi po namin sinasertify anything about money or funds.
0: Hindi na rin nag-cross-examine ng depensa kay Colonel Panopio. Sa interjection naman ng Senator Judges, nilinaw ni Panopio na tumutukoy lang sa conduct of activity ang certification na ginawa nila at wala silang alam tungkol sa paggastos ng DepEd sa confidential funds kaugnay ng YLS. Para sa House Prosecution Panel, nabudol umano ang Armed Forces of the Philippines dahil sa umano'y repurposed Army Certificate ng DepEd para iliquidate ang mahigit 15 milyong pisong confidential funds. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM.
12: Tony, sa press conference, binigyan din ni House Trial Spokesperson Representative Dia Lonto Adyong na pinatunayan lang ng certificate na nangyari ang youth activities, pero hindi anya nito natukoy ang pagkakakilanlan ng mga informer. Maipakita ang reward payment o ang DepEd ang nagpondo sa mga events. Sa salaysay ni Colonel Manaros Boran Singh II, 8 ang naitalang Youth Leadership Summit at 53 education campaign activities ng 1st Infantry Tabak Division noong 2023. Malinaw ding walang na-release na pera ang DepEd sa naturang debesyon. Sa panig naman ng defense, natanong kung naiparating ba kay VP Duterte ang paalala ng Senate Impeachment Court kaugnay ng sub-judice rule. Sinabi ni Attorney Justin Gular na gagawin ng bise ang kanyang mga kaya para tumalima sa mga patakaran ng impeachment court. Pinabulaan na naman ng defense ang paratang na strategy umano na i-delay o gawing boring ang impeachment trial at sinabing ginagawa lang nila ang kanilang trabaho.
13: Hindi po kami nag-iisip na dapat today gawin natin boring. Bukas gawin kami natin masaya. Wala pong ganun. But I understand the sentiment of the public. No?
12: Sa inaasahang pagtestigo ni Attorney Michael Poa bukas, ibinahagi ng defense panel na sa ngayon ay wala sa kwarto ng defense si Poa at sa halip na nanatili sa holding room para sa mga ipinatawag o kasama sa mga ipinatawag ng witness at pansamantalang BBT1 ang pagiging tagapagsalita ng defense. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez! Oras po natin, 4:24.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids.

0: problemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
2: Money, money, money!
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
2: Money, money, money!
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM, Tony Velasquez, Headline sa Hapon, Headline sa Hapon, Traffic Report, Traffic Report.
4: Sa pamilya, alamin natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng Maynila mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
5: Yes, Tony, sa mga kapamilya nating babagtas dito sa Maynila, asahan po ang maluwag na sitwasyon ng kalsada, partikular sa Espanya Boulevard hanggang makakanan ng Lerma Street at Zamoraita. Maluwag rin ang magkabilang linya ng Quezon Boulevard, pero sa bahagi naman po ng Padre Burgos ay may kaunting pababagal lang sa southbound lane dahil sa mga bumababa at mga sumasakay na pasahero. Dito naman po sa kabanan 3rd Avenue, asahan din po ang kaunting pagbabagal dahil sa volume ng mga sasakyan ngayong rush hour. Paalala po sa ating mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Martes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 3 at 4 habang umiiral pa rin po ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para ang traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Iginiit ng Korte Suprema na hindi sapat na dahilan na ang pag-urong ng reklamo para maibasura ang kasong human trafficking. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve!
6: Tony, ayon sa Supreme Court, dapat pagdudahan at suriing mabuti ang affidavit of desistance o sino pa ang pag-urong ng reklamo, lalo na kung ang biktima ay nakaranas ng pagsamantala. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Samuel Gerland, pinagtibay ng 3rd Division ng Korte Suprema ang pagkakasala ng isang babae sa kasong qualified trafficking in persons na kinasasangkutan ng isang minor de edad. Base sa record ng kaso, inikayot ng babae na kapitbahay ng biktima ang minor de edad na makipagtalik sa isang lalaki kapalit ng 15,000 pesos, pero kinuha rin umano ng babae ang pera at bumili ng cellphone para sa biktima at binigyan nito ng 3,000 pesos. Nang malaman ng ina ng minor de edad ang nangyari, nagsampa siya ng reklamo laban sa babae. Nagpatotoo ang minor de edad sa korte, pero kalaunan ay pinawi ang reklamo. Sa paglilitis, inamin ng minor de edad na sumanggap siya ng 30,000 pesos kapalit ng paglagda sa nasabing affidavit na inihanda ng abogadong akusado. Iginit ng Supreme Court na kapag naisampan na sa korte ang isang kasong kriminal, hindi na lang ang nagreklamo ang maaaring magpasya kung itutuloy o hihinto ang kaso dahil may interes ang Estado sa pag-uusik sa krimen. Inatulan na ang babae ng habang buhay na pagkakulong, pinagmulta ng 2 milyon piso at pinagbabayad ng 600,000 piso bilang danyo sa biktima. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
4: Maraming salamat, Steve Raz. Arestado ang 26 na taong gulang na lalaking nagbebenta ng mga registradong SIM cards online. Dinampot sa entrapment operation sa Obando, Bulacan, ang suspect na ibinebenta

0: mga SIM card sa iba-ibang halaga depende sa paggagamitan. Hawak na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 400 SIM card na nakumpiska sa suspect na maharap naman sa reklamong paglabag sa SIM Registration Act. Aba mga kapamilya, ngayon po ay unang araw na ng Bear Month. Simula na rin ng Christmas Countdown sa Pilipinas. Bungad ng longest Christmas celebration sa bansa, ang nakasilip na larawan ni Jose Marie Chan na binadyagang King of Philippine Christmas Carols. Sa katunayan, pumasok na ang kanyang kantang pamaskong Christmas in Our Hearts sa Top 200 ng Apple Music PH Chart. Nagsulputan na rin ang mga larawan at meme ni Mariah Carey na nagpasikat naman ang kantang All I Want for Christmas is You. Na mistulang, National Anthem na rin tuwing Pasko. At yan ang headline sa hapon na papanood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
1: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM.
3: ATM.
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM.
3: ATM.
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: Eh kasi, inaalis ko pa tong face mask. Merry Christmas!
2: Ay, Merry Christmas. Ay, oo nga, dahil Bear months na.
3: Oo, lapit na lang yan.
2: 115 days na po before Christmas.
3: Ay, may countdown na. Oh, sabi nila, hindi parang pwede mag-countdown.
2: Bakit daw?
3: O kahapon tinanong ko yan. Eme-eme kayo. Eh, di ba alam ko talaga, start na ng Bear month, ay nagka-countdown na. Alam mo naman tayo mga Pilipino, di ba? Yan ang pinakamasayang celebration natin, di ba?
2: Eh, masaya ba?
3: Ay, kami masaya. Ewan ko sa'yo. Ay, teka lang. Good afternoon. Maan makapagal po.
2: Oh, eh, ang ating...
3: Bakit? Teka lang. Chika muna.
2: Ano?
3: Eh, bakit hindi masaya? Ang tagal pa naman ang Pasko.
2: Hindi,
3: sabi ko kanina, ang bilis lang ngayon ang matagal.
2: Tanong ko nga, masaya ba?
3: Bakit naman?
2: Hindi, yun nga, it's about time
3: to,
2: to we ask ourselves,
3: are we truly, merry and are we, beautiful Christmas?
2: Are we truly, truly happy?
3: Why?
2: Oh, di ba? Dapat na yung mga ganun
3: ka. Lalim naman. May pinaghuhugutan ng partner ko. Oo,
2: diba? Nip. So,
3: alam mo, ano man yan, ay may pag-asa.
2: Nag-inspiration na ito ako bigla dito.
3: Oo, di ba? Eh, mamaya masaya, tapos malungkot. Ganun lang talaga yan. Salitan yan. Hindi pwedeng lagi ka masaya.
2: At saka...
3: Hindi rin pwedeng lagi ka malungkot.
2: At tandaan mo, masaya ka man, malungkot, ikaw ay sapat. Nag-inspiration ng talk talaga tayo.
3: Meron talagang ano eh, pinaghuhugutan. Alamin natin yan maya-maya lang. Oh, di ba?
2: Ay, syempre.
3: Uy, alam mo, naghahanap ako nung ano eh, nung isang brand. Sabihin ko na, 3M. Parang dalawang ano na yung pinuntahan ko.
2: At saka yun nga, sinasabi ng mga doktor, eh mas mainam yung N95, hindi yung surgical mask.
3: Yung 3M nga na N95, yung rinahanap ko sa dalawang butika na yung pinuntahan ko. Hindi ko alam kung maraming bumili at nagkaubusan.
2: Kasi
3: diba?
2: Nga,
3: pero syempre, ginamit ko pa rin kahit papano, di ba?
2: Kasi nga po, ito'y bunsod nitong haze sa Indonesia, sa Kalimantan, nakarating dahil nga sa habagat, inihip, binit-bit ng habagat yung haze. At ang masakit nito,
3: ito ba yung nangyari sa BGC nung nakaraang araw?
2: Oo, kasi
3: diba ilang araw nila, na to parang nag-fog doon sa lugar na yon sa BGC.
2: Yung sa Senado rin na sinasabi nilang sandstorm, hindi ito rin yun.
3: Ito rin yun.
2: Oo.
3: Nako, sana ay sumilong kayo agad doon.
2: Oo. Eh kasi nga,
3: diba, sandstorm, BGC.
2: Binabanggit nila na baka daw kasi dinadala ng hangin yung reclamation sa Manila Bay.
3: Ay,
2: ang sabi nila, hindi. Ang sabi ng mga dalubasa, hindi. Kasi ito ay... binitbit ng habagat papunta dito sa Pilipinas.
3: May
2: mula sa Indonesia.
3: Oo.
2: Yun nga. At ito yung masakit. Ito yung nakakatakot dito, partner. Ano? Kasi ito yung 2.5 ppm.
3: PPM.
2: Yung parts per million. Ibig sabihin, ganun kaliit. Ano? Kasi meron
3: lusot siya
2: 5,
3: sa... Lusot siya sa mga surgical mask.
2: Oo.
3: Tama ba?
2: Tsaka kasi merong butas dito sa gilid mo.
3: Oo. Tsaka N95 kasi masinsin pa. Mas maliit.
2: Oo. Tsaka kasi sarado siya.
3: Oo,
2: yung
3: sarado.
2: Mismong yung surgical mask kasi, ito'y proteksyon para sa mga nakapaligid sa'yo. Para hindi mo sila mahawaan ng may sakit. So, yung may suot yung ganon.
3: Dapat naman kasi, ang may sakit, ang nagmamask. Diba noon, alam naman natin yan. Hindi nagsusuot tayo nito kasi may mga umuubo sa paligid natin.
2: Sa ibang,
3: diba hanggang ngayon, nadadala mo pa rin ba yung habit natin nung COVID? Ako, nagsusuot pa rin ako. Kahit sa, lalo sa mga mall, ganyan, maraming tao. Kasi may umuubo dito sa kaliwat kanan ko eh.
2: Sa ibang Asian countries, kapag sinisip mo, inuubo sila, automatic nagsa-surgical mask sila.
3: Okay. Oo, lalo sa mga Japan, diba? Sa Hong
2: Taiwan,
3: Kong,
2: Taiwan. Hong Kong,
3: kasi nga, diba malamig sa kanila So talaga may mga flu symptoms, talagang susuot. Tsaka, talagang may mga mask na tinda sa mga ano yan, mga lahat ng tindahan doon.
2: Mm-hmm.
3: 'Di ba? Nung nagka-COVID lang naman sa atin, talagang 'di ba? May tindang mask talaga
2: kasi bawat
3: saan.
2: Kanto doon, hindi sari-sari store, bawat kanto doon mayroong convenience store.
3: Tsaka ano, maliit na pharmacy, 'di ba? O sa loob pharmacy.
2: Doon,
3: o pharmacy and / ano na rin siya, cosmetics.
2: Oo, doon
3: diba? Mga makeup.
2: Doon tayo bibili ng mga skincare.
3: Correct. Doon ako ipapabili sa iyo. Eh pero 'yun na nga, ngayon yung iba na iwan yung habit nga ng pagmamask pa rin, di ba? Kahit wala na yung COVID. Meron pa rin COVID. Pero hindi na gano'n na nakakatakot na nakakahawa. Di ba? Ngayon naman, itong bad, very bad, unhealthy air quality na nararanasan natin ngayon. Yan.
2: Pero i-check nyo rin po kasi bawat lugar, meron naman nang itinayo ang gobyerno na pang-check.
3: Monitoring. Air monitoring system.
2: Doon sa area namin, okay pa eh. Fair pa eh.
3: Oh, sa amin. So, okay yan?
2: Less than 100 pa siya.
3: Oo. Hindi ko lang alam sa amin.
2: Pero dito kasi dyan sa may science, sa may Ateneo, yung Manila Observatory. Parang ang taas. Parang 187 ba? Parang ganyan yung nakita.
3: E di syempre, mga bandang Katipunan yan. Oo. Old Balara.
2: Oo. Kaya nag-suspend ng face-to-face classes ngayon.
3: Mm-mm. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan natin maranasan? Mamaya, di ba, makakapanayam natin ang EMB o Environmental Quality Management Division ng DENR EMB Central Office. Pero bago yan.
2: Oo, makakasama na po natin via Zoom. Ito bago natin itong makakausap pa. Hindi ito usually nakakapanayam natin. Dahil po makakasama po natin ang Pinoy Street Lawyer, si Attorney Danielito DJ Jimenez. Magandang hapon po.
3: Good afternoon.
0: Good afternoon po sa Sandro and Maan. Magandang gabi, magandang hapon at salamat po for inviting me in your program.
3: Sir, bakit Pinoy Street Lawyer ang tawag sa inyo?
0: Ano po yan? Naging handle name ko po around 2011-2012, bagong-bago pa ang Facebook.
3: Mm-hmm.
0: At naisip po natin na to bring back to society. So nagbibigay po ako ng, dahil accidental lawyer lang ako, hindi ko naman ever gusto maging abogado, pero nung ako po yung naging abogado na nakita ko yung value nito at naisip ko na magbigay ng mga libreng payo nung mga panahon na kakaunti pa lamang ang may access din sa social media at sa pamamagitan po ng ganung platform nagpapaliwanag din po ako ng mga komplikadong issue sa lipunan at lalo na sa batas at naiimbitahan na po tayo thereabouts na sa iba't ibang mainstream media hanggang sa yun na nga po parang natawag na po nila akong Pinoy Street Lawyer. Bakit, aside from the fact na ako po'y literally nagbibisikleta, nagbabike po ako at along the way, minsan
3: kala ko yung opisina niyo pa yung nasa labas lang.
2: Hindi yung ano niya, kung papititigan mo yung mga reels niya sa Facebook. Dahil nakita ko na to sa Facebook. Minsan nga nakabisikleta siya kasi nagbibisikleta si Attorney DJ.
3: Kala ko nag-offer ng legal advice.
2: Habang
3: nakabisikleta. Bakit accidental lawyer, sir?
0: Ako po yung mathematics major. Yung aking nanay OFW, sinabi mag-major ka nung madaling magturo. So wala po sa aking panaginip na ako yung magiging abogado, pero ninais ko pong pag-aralan ng batas dahil isa po ako sa nakakaranas ng pang-aapi ng araw dahil sa edad na 17 po nagtatrabaho na po ako. So gusto ko lang po malaman yung aking karapatan sa pamamagitan ng pag-aaral ng law. At along the way, hindi ko po seryoso talaga yung law school hanggang sa hindi naman po ako na-kick out sa UST kaya nagulat na lang ako isang araw, abogado na po ako. At yun nga po, malaking bagay din po pala siya dahil madami ka din natutulungan.
3: Tulad ngayon, ay hihingi namin, di ba? Ang iyong pananaw dito nga sa ito yung kaso no na ay kaso ito yung sinasabi ng ombudsman na kumbaga ay nakita na ba nila yung talagang may prima facie evidence na nga ba no? Sa paunang investigasyon dito nga kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: So, paano nga ba natin, Attorney DJ, mas mapapailiwanag na itong mga recantation na ito, ano ba yung epekto nito, no, sa kaso? At paano ito napapahina o napapalakas ba? O napapalakas ba yung prosecution o yung depensa kapag mayroong mga ganitong klaseng naging publicized na sinasabi na, o ito, ito'y pinagbabasihan ng aming ikakaso. Eh, pero binawi.
3: Pero, paano ito? Tsaka diba, dapat pauna pa lang malakas na. Hindi yung i-determine pa lang ng korte. Diba? Kung may kung may, meron talagang probable cause itong kaso. Sige po, Attorney Jimenez.
0: Well, una po sa lahat, no, ang madami pong klase ng ebidensya, may testimonial evidence, may object evidence, at may documentary. Kung ang isang kaso po ay nakadepende sa isang testimonial evidence, yung salaysay po ay napakahalaga. Kaya lang po, dapat maintindihan po ng ating mga nakikinig na ang testimonya po, until and unless ito po ay maiharap sa korte, masubject ang isang nagbibigay ng testimonya to cross-examination, ang value po nito ay hindi pa rin po naman ganoong kataas, except kung ang pagbabasihan nito ay isang kaso na nakasampa for preliminary investigation at under oath po ito, yung testimony po ay tinatawag po nating nakaka-establish siya ng prima facie evidence, kung ano man yung gusto mong ipatunayan. Pero hindi nangangahulog ang proof beyond reasonable doubt na yan, dahil yan po ay bibistahan pa sa husgado. So, ang epekto lamang po nito ay depende kung saan mo winidraw, no? Kasi kung ang testimonya ay ibinigay na sa korte na kapag testigo na ang isang witness, later on na lang niya nirecant, madami pong mga kaso na ang Korte Suprema mismo ay hindi binibigyan ng halaga ang pagre-recant ng salaysay. Lalo na kung lalabas na ang testigo po ay nabayaran lamang. Kanina po, nai-report lamang ng inyong istasyon yung isang kasong dinesisyonan ng Korte Suprema kung saan yung recantation nga po na ginawa when the case was already filed, binaliwala. So pagka mga ganong circumstances na nakapag-testify na sa korte, na-examine na, later on withdraw, tapos lumabas na ang withdrawal naman po pala ay nabayaran, eh, baliwala po yung pagre-recant. Pero kung ang recantation naman po ay ginawa, eh, dito pa lamang sa aspeto na nagkakaroon pa lamang ng preliminary investigation, medyo may impact po ito. Lalo na kung ang kaso po ay nakasalalay ng malaki doon sa testimonya na ibinigay. So meron po itong impact, so to speak, kung ang kaso po ay nakadepende doon sa testimonya na inarikant. At
2: pero ito ako, DJ,
0: inarikant na to ng preliminary investigation pa lamang, eh talagang hindi na to aabot sa korte.
2: Eh pero paano po ito, Attorney DJ? Kasi mismong si Assistant Ombudsman na Mico Clavano ang nagsabi na itong ang si itong pagrecant ni Gutesa at itong ilang Maleta boys, eh additional daw itong ebidensya laban sa dating speaker. Ano pong take niyo doon?
0: Yan po ang tingin nila, eh, no? Pero syempre ho, sa lens ng isang trial practitioner, ako po ay mahigit more than 28 years na po akong labas-pasok din sa korte po. Kung babasihan po natin yung proof beyond reasonable doubt, malaki po ang challenge, no, ng isang supposed witness na hindi na nag-witness. Dahil nga po kung hindi po ito maipipresenta sa korte at hindi niya paninindigan yung sinabi niya, hindi po magiging ebidensya ito. Ngayon, ibang usapin naman po kung meron pang ibang ebidensya. Pero sa palagay ko po, kung gagamitin mong ebidensya yung pag-recant nila laban doon sa inaakusahan, medyo challenging po yun, no? Kasi hindi mo alam kung anong sasabihin ng isang testigo pag tinawag mo, eh. So masyadong risky yun. Eh kung pinatawag mo siya at ginawa mong ebidensya at ang allegation mo, eh maaaring nabayaran siya kaya niya nirecant. Eh kung ang testimonya niya, sinabi niya, eh talagang nirecant ko kasi hindi naman totoong nangyari yun. magpapahina lamang doon sa kaso. Pero ayaw po natin pangunahan ng DOJ kung sa pananaw po nila ay magagamit nilang ebidensya yung pagre-recant nitong mga witnesses na ito, eh nakasalalay naman po sa kanila yan. Sila po ang merong basihan kung gusto nilang isang pasakorte. Pero sa mata po ng isang practitioner nga po, medyo challenging po yan na panigurado po.
3: Mm-mm. Eh, Attorney Ditch, halimbawa lang, no, isang grupo yan. Let's say, 20 yan. 10 doon ay nag-recant. Pero, nag-stay. Yung another 10. Pero isa lang sila ng statement. What if gagamitin din, no? Yung 10 na yon na nagstay pa din, na ganun pa rin sa kanilang affidavit, naninindigan pa rin. Ano mangyayari? Ihina ba to? Dahil yung kung nag-recant nga yung ano eh, yung unang 10, 'di ba? Ang sinasabi nila ay hindi totoo yon. Eh paano tong natitirang ito kung pare-pareho na sila ng statement? Attorney Didge.
0: Magdidepende po sa uri ng kanilang salaysay at ng klase ng ebidensya. Kanina po, nabanggit ko po, sa korte po, ang ebidensya po ay iba't ibang uri. May object evidence, meron din documentary. Kung ang salaysay po nila ay mabag-back up ng iba pa pong mga ebidensya, doon na lang masasabi na mas matibay. Pero kung testimony alone, at nakita na po natin ito, kung maalala po natin ang dating Pangulong Arroyo ay charged ng election sabotage, pero ang basis po is only a testimony. Pero hindi po ito naging sapat. So, kailangan po talaga, ano yan, talagang pag-aralan mabuti dahil madaling magkaso, pero kung itong kaso mo naman ay hindi niya masusustain yung quantum of evidence na nire-require ng isang conviction, which is proof beyond reasonable doubt, eh baka masayang lamang po ang effort ng ating gobyerno. At nakita na po natin yan in past cases. Nakita na po natin kung gaano tuwan-tuwa ang lahat nung tila mananagot sa Napoles scandal ang ilang senador, pero sa dulo po, napapiansahan at na-acquit pa nga. So talaga pong napakahirap din siguro sa lagay ng hanay ng ating ombudsman, kasi talagang kailangan matibay po ang ebidensya, kailangan solid, hindi lamang aligasyon, dahil ang aligasyon po kailanman ay hindi nagiging ebidensya hanggat hindi ito napapatunayan po sa husgado.
2: Eh pero Attorney DJ, sa kampo naman, sa hanay naman po ng depensa, syempre po yung kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, mismong si Attorney Adefa Hardo, yung kanyang tagapagsalita, ang nagsabi na hindi na credible itong si Guteza at itong Maleta Boys. Eh ano pong take nyo dun?
0: Kung ang mga salaysay po ng Maleta Boys ay consistent at hindi naman nagkakaiba-iba, pwede pa rin makikita kasi yung test niyan sa korte po eh. So kung masasampa to at alam po ninyo pag ang isang testigo ay talagang nagsisinungaling naman, ay napakadaling mahuli. So sa ngayon po, kung testimony lang ang ating basis, mahirap pong sabihin na malakas o mahina. Dahil sa dulo, kailangan bawat testigo must be able to stand the test of excruciating cross-examination. At kung ito po'y nalagpasan nila sa matinding cross-examination, maaaring masabing matibay. Kaya lang, kung lumalabas nga na iba-iba yung istorya, tila maaaring butas yun. Pero sa proseso po kasi ng batas natin, nakadepende pa rin sa prosecutorial arm kung sila ay magsasampa, subalit ang quantum of evidence na nire-require na ngayon, hindi lamang probable cause. Dati po, probable cause, ano po ibig sabihin ito? May krimen ba na nangyari? At kung may krimen man na nangyari, yung bang respondent eh mukhang guilty. Yun lamang yung gauge. Pero binago na yan no less by former Secretary Remulla. At ngayon, ang ginagamit na nga po yung reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, sakaling ito ba ay masamba sa korte, ito ba ay kaya nito makasustain ng conviction? Kasi kung hindi, wag na lang at masasayang lamang ang pera ng taong bayan. Kumbaga, mag-case build up na lamang muna.
2: Mm, ano, eh siya. Sige po, Attorney DJ, maraming salamat at ipaliwanag niyo ano, sa mas madaling intindihin itong mga ganitong bagay-bagay. So, abangan na lang po namin kung ano yung mga susunod na mangyayari. Maraming salamat
3: thank
2: po,
3: you.
2: Attorney DJ.
0: Salamat po. Thank you po.
2: Yan po si Attorney Danielito DJ Jimenez, isa pong Pinoy street lawyer. Eh, importante nga kasing malaman, ano? Kasi itong mga ganitong bagay, hindi to kasi madaling maintindihan, lalo na ng mga kababayan natin, syempre, hindi naman to naka-attend na ng pagdinig sa korte, di ba?
3: Oo, tsaka syempre, yun na lang mga termino eh, mga legal terms. Ang hirap nang intindihin yan, kahit nga sa impeachment trial, hindi na rin ganon, ordinary natin mga kababayan, talagang tingin mo, magbababad talaga doon sa pagdinig. Eh, ang danger nga niyan, partner, syempre, gusto mo na lang yung summary. Diba? Pagkakatapos. Eh, ang problema, kung ang mabuksan mong social media account o sino mang nagpapalabas yung mga splice na, yung mga kinargahan na, diba, ng ibang analysis. Diba? So, yun ang danger nun. Kasi nga, hindi mo na kaya, kahit pa i-replay mo yan, hindi mo na kaya talagang tapusin. Ilang hours yun, normally. Ang trial.
2: Four
3: hours din yun. Tingin mo, mamayang gabi, pag-uwi na ating mga kababayan galing sa trabaho, tingin mo, i-replay nila ng 4 hours
2: yun. At saka meron ka bang 4 hours na worth ng data para panoorin yun? Lalo na, hindi naman na to, hindi na tayo nanonood masyado sa TV.
3: Correct.
2: Ng kaya, free-to-air broadcast.
3: Kaya importante, yung mabuksan natin, mapanooran natin, makuhanan natin ng summary of events, lalo na sa impeachment trial recap, ay mga legitimate. Diba? News sites. No, ng mga radio, TV, DZMM.
2: Eh, tsaka kaya na ang hamon sa ombudsman ngayon, eh, galingan niya. Eh, lalo na't may ugong, ano. Nakita kong post si Attorney Jess Falsis. Ano? Talagang inattribute ko kay Attorney Jess Falsis.
3: Ang sabi na kanya
2: Falsis,
3: mga multong taga-Bulong.
2: Hindi nga itong pinangalanan niya na mukhang tila biyaheng Korte Suprema si ombudsman Boying Remulla. Mukhang yun ang kanyang susunod na ambisyon. So, titignan natin kung magkakatotoo nga yan. Diba? Okay. So, abangan natin. Mm-hmm. Abangan natin. And then, tsaka, pwede ba yun? Pwede bang... And then, pero kasi, si... Ang nangyari kay Justice Martires, bago siya naging ombudsman, siya yung naging associate justice muna ng Korte Suprema. Tsaka siya nag-ombudsman. Pero pwede kayang ombudsman
3: to
2: Supreme Court?
3: Supreme Court.
2: Pwede ba yun?
3: Oo.
2: Eh, lalo na't ngayon na parang magkakaroon nga ng babakante kasi nga may magre-retire.
3: O, teka lang. Eh, sino naman ang magiging susunod na ombudsman?
2: Ayun ang tanong din.
3: Kung sakali.
2: Sino? Pwede si Senate President, si former Senate President Coco Pimentel. Bar top-notcher yun.
3: Oo, pwede rin.
2: Oo. Eh, pero kasi itong lahat ito ay sasaklawin po na kailangan ang Judicial and Bar Council ang bibigay ng suhestyon o kailangan ma-interview muna ng JBC at ito'y ibibigay yung kanilang mga pangalan sa Pangulo.
3: At ang Pangulo naman sa huli
2: ang magdedesisyon.
3: So, abangan siguro natin. Ilan kaya yung candidate dyan?
2: Oo nga. Kasi nga, dati no, may mga controversial din na
3: ilan ang mag-retire?
2: Parang isa yata isa kasi si Chief Justice nga yata yung matatapos na yung term. So, dahil nga may mababakante, so may papalit. Tapos, paano nga? Tapos among them, paano ba yung ano nun? Hindi ko na maalala kung paano yung proseso ng pagpili ng Chief Justice. Parang among Associate Justice din yata.
3: Pero may mga interview yan, ha?
2: Oo, may interview din.
3: May interview yan. Hindi publicized ang interview, no?
2: Oo, dati diba? Publicized eh, kasi nakita ko yung nakita ko yung nag-apply
3: mga,
2: si...
3: Mga nagko-cover dyan, di ba?
2: Si Pau, ano ba tawag ng leader ng Pau? Yung Public Attorney's Office. Si Attorney Persida ako. So nakita ko yung interview niya eh.
3: O baka kalauna na lang ilalabas. Tama ba?
2: Baka. Or baka pwede nga, I think live nga yata. Hindi ko na maalala. Kasi medyo matagal na yun.
3: Correct.
2: So abangan natin. So interesting times. Kung totoo na biyahing nga Korte Suprema nga si Ombudsman Boying Remulla. Kung hindi, di siya yung nasa ombudsman. So, galingan pa rin niya. Kasi 7 years, fixed na 7 years ang term ng ombudsman.
3: Ayan.
2: Ay, paano?
3: Abangan.
2: Ano oras na, partner?
3: Ang oras, 2 minuto bagong ikalima ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
8: Money, money, money!
7: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
8: Money, money, money!
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na maglilingkod.
9: Abangan sa Private Confessions.
10: May mga bagay na hindi kayang bilhin ng tagumpay. Maaari kang bumili ng malaking bahay, pero hindi mo mabibili ang mga taong gusto mong tumira roon. Maaari kang bumili ng tiket kahit saan, pero hindi mong maibabalik ang mga taong gusto mong makasama sa biyahe. At maaari mong kitain muli ang perang nawala, pero ang oras na lumipas ay hindi na kailanman babalik.
9: Private Confessions. Private Confessions.
6: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: ATM.
3: ATM.
1: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Eh, syempre kanina nga ang day 20 ng VP Sara impeachment trial. Oo nga, di ba?
4: Sumampa na rin sa 2.
0: Isang buwan. Yung bilang na mga oras.
4: Sabi ko sana, lapit na. Kailan kaya natin masasabi yung malapit na?
0: Ang bilang ng mga araw na ating binuno sa pag-cover ng impeachment trial. Kumustahin naman po natin kung anong take niya dahil makakasama po natin via Zoom ang public interest lawyer na si Attorney Reyes Del Rosario. Magandang hapon po, Attorney Reyes.
4: Good afternoon.
5: Magandang hapon. Magandang hapon po ulit, Ms. Nahan and Sir Sando. Thank you for having me back.
0: Ayan. Attorney Reyes. Mm-hmm. Anong take niyo?
4: Oo. So, tinatakbo ng day 20 o nung Article 1 sa pangkalahatan.
5: Okay.
4: Ito po ba, yung latest po ba ay nagpalakas, nagpahina sa Article 1 ng impeachment trial?
5: Definitely, Ms. Maan. No? So first, imayin natin kasi yung una, first few days of the impeachment doon sa Article 1, pinag-usapan ng confidential funds ng Office of the Vice President. Dito sa part na to, sa day 20, ang pinag-usapan naman natin is the confidential funds of DepEd. So ibig sabihin nito, kahit saan magpunta si VP Sara na may confidential funds, may anomalya. So yun yung gusto i-establish dito. Sa DepEd, dito naman sa side ng day 20 ng Article 1, this is very helpful in the sense na kasi ang ginamit na justification doon sa liquidation ng DepEd sa kanilang confidential funds ay yung mga certification na binigay ng AFP. Eh kaso sinabi naman ni AFP na no, those certifications are not intended for those purpose. Hindi namin alam na ginawa pala ng DepEd yon.
4: Ah, na-scam. Este, ano ba?
0: Naginamit. Bawal nga. Ayaw nga nila.
4: Nabudol.
0: Baka
4: mawala. Ay,
0: ano ba? Mamaya pagbayarin tayo ng 30,000 ha.
4: Hindi. Ano ba yun? Teka lang. Nagkamali lang po. So, yun na nga. Ay, walang kamalay-malay ang AFP, no? Sa...
0: Nagagamitin pala. O na silang, kumbaga, pangangatwiran. Na, ay, hindi. Dito namin dinala. So, para sa AFP. Ay, hindi ah. Pero ang tanong, okay lang sa'yo? Kasi nga, yun yung tanong kanina kay, ano na nga pangalan nun nung unang...
4: Sumalang.
0: Si Buran Singh. Eh sabi nga niya, tinanong siya, eh kaso pina-strike off the record dahil nga merong objection, Your Honor. Dahil nga daw ito ay, ano tawag doon, Attorney Reyes? Ito ay... argumentative. Pero, napakamalumanay nung pagkakasagot din ni Buran Singh na parang, hindi po, okay lang po. Kasi mas may iba po kaming kailangan gawin na mas importante. Kasi nga, yun yung may, ano nga ba yung eksena doon? Parang may gulo, no? Doon sa Mindanao po ba ito?
5: Yes. So, well, basically, Sir Sandro, we're talking about two activities dito, no? Na ang nilagay kasi ng DepEd doon sa kanilang liquidation, ginamit daw nila ang confidential funds for two activities na kapartner nilang AFP, ginamit yung certification. Ito yung YLS o yung Youth Leadership Summit na ginagawa naman talaga ni AFP regularly at yung mga information and education campaigns. So, nagulat si Colonel Buran Singh kasi supposedly daw yung certification na i-issue nila ay dapat lang daw ito for attendance na parang di ba alam naman natin na may certificate of appearance talaga na binibigay for mga government agencies so attend the activities of other government agencies. So parang ganun lang daw yung purpose eh. It's for attendance and it's for certifying that they participated and they partnered with AFP. So yung mga sinabi nila na may gera, etc. So basically, that won't really justify yung ginawang liquidation ni VP Sara, anong need ni VP Sara as DepEd Secretary.
0: Mm-hmm. Pero Attorney Reyes, napansin din natin na doon sa dalawang humarap na opisyal ng AFP, hindi na nagkaroon ng cross-examination. Ano po ba yung wisdom behind it? Bakit po ba may mga witness na hindi na nagko-cross-examination ang depensa?
5: Okay, so first of all, we have to establish that cross-examination is actually a constitutional right. And it being a constitutional right, pwede rin po siyang i-waiver. Or ibig sabihin, pwede mo siyang wag i-exercise yung right na yon. So yun po yung ginawa dito ng defense. It's also a legal strategy on their end kasi baka po meron silang mga matanong. Sa assessment po kasi nila, lahat ng pwede nilang itanong sa witness ito can be detrimental doon sa case ni VP Sara Duterte, no? Ang pwede nilang gawin, eventually, pwede din nila itong i-present as their own witness. So pwede sila mag-direct examination sa kanila when the time comes that they are already going to present their own witnesses, no? So yung kanilang pag-waiver ng kanilang cross-examination is actually added points to the prosecution. Ibig sabihin nito, hindi sila kumukontra sa lahat ng na-establish ng prosecution. Actually, Sir Sandro and Ms. Maan, kung napansin po ninyo during the in the middle of the proceeding kanina, nag-request po si prosecution na huwag nang ipagpatuloy yung tatlo pang mga witnesses kasi nga sabi nila hindi na daw to kailangan, hindi na required, pero ayaw sila payagan ng defense. Eh akala naman natin kaya ayaw pumayag ng defense or ayaw nila mag-stipulate ng facts is gusto nilang mag-cross-examine at gusto nilang tanungin at kontrahin kung ano man ang gustong i-establish sa prosecution. Pero nagulat tayo na hindi rin sila nag-cross-examine. So on our end, we're also in, kung ikaw ang third party perspective na nanonood, especially if you're a lawyer, I think this is already a delaying tactic on the part of the defense para mapahaba yung proseso.
0: Ganun pala yung dahilan, ano? Kasi nagtataka nga ako, hindi na tinanong, ano, ipinalagpas na, kaya tuloy nagkaroon ng mas mahabang panahon na mag-interject, ano, magtanong itong mga senator judges kanina.
5: Yes.
0: Mm-hmm. Eh ano pong, lalo na bukas, partner, Attorney Reyes, iaharap na si Attorney Michael Poa.
4: Oo. So tapos na yung dalawa.
0: Oo, tapos na yung dalawa.
5: Oh. Yes.
0: Ano kayang ina-expect natin, Attorney Reyes?
5: Actually, dapat apat yung kanina, di ba? Pero dalawa na lang yung present nila. So for tomorrow po, sa D21 naman, si Attorney Michael Poa will be presented and also kung may time pa, yung PSA representative will be presented. So Attorney Michael Poa, basically, ang magiging role niya dito as the chief of staff and the spokesperson as an undersecretary also of DepEd during the time of VP Sara as secretary. So yun po yung basically lahat po ng mga dokumento kabilang po itong mga confidential liquidation, most likely dumaan po ito kay Attorney Michael Poa before po ito pirmahan ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga po kung napapansin po natin during Article 1, sa Article 1 po na na part ng impeachment trial na ito, never po nag-participate or hindi po nagpa-participate si Attorney Michael Poa because we have already established and even him, he is amenable or he also admits na merong conflict of interest talaga if he still joins the defense, no? Kasi basically he is somehow involved in one way or another dito sa confidential funds ng OVP. Kung magkaroon naman ng additional time, ipepresent po yung PSA. Siya naman po yung nag-check kung totoo ba yung mga pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipts katulad nila Mary Grace Piatos, et cetera. Yun po.
4: Ano posible mag-iepekto ng pagiging isang defense lawyer? Kaya Attorney Michael Poa, kasi di ba siya ay nasa kampo nga ni Vice Presidente at pwede ba niya magamit yung lawyer client privilege?
5: Yes, basically kung siya kasi ang defense lawyer, kung gagamitin niya pa rin yung pagiging defense lawyer niya, the problem is pwede niyang isulong yung kanyang pansariling interest and that interest could also be adverse, no? It's either adverse or it's either in favor of VP Sara's interest, no? So I think it's also strategic on the part of the defense kasi baka may matanong si Attorney Poa that will also implicate him. No, and that is already a conflict on interest in itself, no? But also on the part of the prosecution, baka din kasi isway ni Attorney Poa, no, na basically, ma-shift yung blame sa kanya or ilayo niya sa kanya. So basically, maraming mga pwedeng gawin si Attorney Poa dito to manipulate basically the proceedings. Kaya tinatawag natin na merong conflict of interest. No? Now, kung siya naman yung haharap sa defense stand, kailangan niya pong tanggalin yung kanyang pagiging defense lawyer na hat. No? Basically, he is just a witness tomorrow. Hindi po siya abogado ni VP Sara. Ang magiging role niya po tomorrow ay siya po ang dating chief of staff at dating undersecretary ni VP Sara Duterte when she was still the defense secretary.
4: Mm-hmm. Alright.
0: So, aabangan natin yan, Attorney Reyes, kung i-invoke ba niya yung privilege at yung right against self-incrimination. So, abangan natin yan bukas. Maraming salamat po, Attorney
4: Reyes. Thank you, Attorney Reyes.
5: Maraming salamat po, Ms. Maan and Sir Sando.
0: Ayan po si Attorney Reyes del Rosario, isa pong public interest lawyer. Eh, paano? Magbabalik po ang ATM.
4: Anong take mo?
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
3: Sarap ng feeling.
2: Everest Air Conditioner.
3: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
3: Aww.
2: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
9: Bago pa man sumikat ang araw.

0: Tamag sa Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz, Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Abangan sa Private Confessions.
1: May mga bagay na hindi kayang bilhin ng tagumpay. Maaari kang bumili ng malaking bahay, pero hindi mo mabibili ang mga taong gusto mong tumira roon. Maaari kang bumili ng tiket kahit saan, pero hindi mo maibabalik ang mga taong gusto mong makasama sa biyahe. At maaari mong kitain muli ang perang nawala, pero ang oras na lumipas ay hindi na kailanman babalik.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, hindi po malabo yung inyong mga mata ha, dahil nga at hindi rin makulimlim. Pero po kasi yung nararanasan nating haze dito sa Metro Manila ay bunsod nga ng forest fire.
3: Ikala ko Christmas na.
2: Hindi.
3: Christmas fog.
2: Huwag niyo sisingutin yan. Hindi yan. Christmas is in the air. Marumi yan. Mag-mask po kayo. At kaugnay po
3: niyan. At kung
2: niyan,
3: syempre, kung hindi na kailangan lumabas ng bahay, huwag na lumabas. Pero kesang eto nga, di ba hindi naman lahat may aircon para isara mo yung bintana. Yung iba ay talagang binubuksan ang bintana dahil mainit. Gumagamit ang electric fan. Anong gagawin natin ngayon?
2: Ayan. Pasok daw agad si Engineer June D. Del Socorro, ang chief po ng Environmental Quality Management Division ng DNR Environmental Management Bureau Central Office. Makasama po natin siya live via Zoom. Magandang hapon po, Engineer.
3: Magandang hapon, sir.
4: Magandang hapon no, Ms. Man Makapagal at Sir Sandro Chona at sa lahat po ng mga tagapakinig ng anong take mo.
3: Aha, so ano na po ba ang lagay ng ating kalidad ng hangin? No? Na nararanasan ngayon, yung sabi ay masama daw, no? Yung air quality, sir.
4: Well, sa latest monitoring po natin, ito pong air quality index na monitoring as of 4 PM po ay hindi pa rin po talaga mabuti ang kalidad ng hangin, lalong-lalo na dito sa Metro Manila.
3: Mm-hmm.
4: So, naitala po natin na 4 na stasyon ang very unhealthy at 11 po yung acutely unhealthy. So, ang mga very unhealthy po is Makati, Navotas, Pateros, at saka Quezon City, yung Commonwealth area. Samantalang ang acutely unhealthy ay Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Munting Lupa, Parañaque, Quezon City, Katipunan area, San Juan, Taguig at Valenzuela. So, yan po yung sa Metro Manila po na medyo hindi ho maganda ang kalidad sa ngayon po.
3: Hanggang kailan po natin mararanasan ito, sir?
4: Well, sa ngayon po ay hindi po natin siya masabi dahil po ang source po ng pollution ay nanggagaling po sa forest fire na nangyayari sa Kalimantan, Indonesia at sa Southern Sumatra po. Ito'y dinadala ng hanging habagat papunta po sa atin. Ngunit maaari naman no, itong biglang mapuksa kung sakaling hong magdala to ng malakas na or isang tag-ulan dito po sa ating bansa. Like for example, kung mamaya ho meron ng chance of raining at bukas din ho I think sa ating forecast malaki rin ang chance of raining ay may natural scrubbing mechanism naman ang ulan kung saan bigla niyang nalilinis ang konsentrasyon ng pollution na ito. So from ito po yung red at saka yung mga nakikita nating purple
5: this sound is processed
4: na kulay
5: by
4: ng air quality index pag meron ng malakas na pag-ulan ito ho ay biglang magiging green o yung good levels po. So, yun po yung ating monitoring po ngayon. Sana po magdala ho ng isang pag-ulan para mapaikli na ho itong pangyayari na hindi magandang kalidad ng hangin.
3: Ito sir, ang tanong. Dapat bang buksan ang aircon?
4: Well, Verifying po kasi itong mga PM2.5 na to. So, may mga aircon ho na maaaring na-filter po yung kanilang verifying na PM2.5. At meron naman hong baka hindi na maganda yung filtration system. So, we suggest din hong siguro habang ganito po ay siguro i-limit na lang din ho natin siguro yung paggamit ho ng mga air conditioning system at lalong-lalo na rin yung mga nasa indoor na bahay at siguraduhin po nakasara yung mga pinto para ho hindi ho makapasok yung mga verifying na particles.
3: Eh, kailangan pa po bang lagyan ng masking tape o ng tape yung mga gilid ng bintana?
2: Kasi sapat na pumasok ka na lang. Pumasok ka na lang ng bahay.
4: Well, sapat na rin po yun na hindi naman no, halos nakaka-penetrate na yung very fine particles. Ngunit kung ito ay kung talagang gusto nating manigurado, mas maganda, pwede rin wala nang masama kung ating i-secure using tape po yung ating mga siwang sa ating mga bahay.
3: Eh nako, marami sa kababayan natin wala namang aircon. Eh pag mainit sa gabi, bukas lang naman yung bintana at nag-electric fan. Kung ganyan po ay, yun nga, kasi pag may electric fan, talagang higupin mo pa eh, di ba? So, advisable po ba gumamit ng electric fan?
4: Advisable lang ho kasi po mabilis po madi-disperse naman ho pag gumagamit tayo ng electric fan. Ngunit base naman sa ating nakikitang forecast ng PAGASA, malaki naman ho yung chance na mag-ulan o umulan ho mamaya. So, maaari rin ho ma-wash out po yung mga pollutants.
3: Ngayon natin kailangan na ulan. Sa pagsusuot naman ng mask, sir, kasi ako nga surgical mask yung nakuha ko, yung N95 ay wala akong mabilhan kanina. So, okay na po ba? Kahit papano, dodoblehin ba yung surgical mask? Pwede po ba ang tela na mask gamitin panyo kung wala pong available, sir?
4: So kung may mga lakad tayo na talagang hindi mapigilan na lalabas po tayo for outdoor activities at wala hong nakaready na N95 sa ating bahay, pero nung rekomendasyon ang DOH po dyan kung saan kung tayo gagamit ng ordinaryong face mask o yung tela lang like panyo, ay basahin po natin to para ho dumikit doon yung mga fine particles.
2: Alright. Sige all po. Right. Siguro abangan na lang din natin. Ano,
3: inyong kung, mga advisory.
2: Tsaka yung inyong payo rin. Pagsunod din sa inyong payo. Maraming salamat po, Engineer.
3: Thank you.
4: Maraming salamat po, Ms. Mahan and Sir Sandra. Thank you.
2: Yan po si Engineer Jundi Del Socorro ng ang Chief Environmental Quality Management Division ng DNR Environmental Management Bureau Central Office. At teka lang, may mga pag-greetings pala muna, partner. Sino ba yan? Ay, yung mic mo na yan.
3: Sabi ni Ramona, kung umulan, mahugasan niya ang air pollution. Eh, kaso babaha naman. Ayun na nga, ano.
2: Hindi, tsaka dahil, may particulates to, ha? Hindi tayo sigurado kung ligtas ba yung ulan din na magpapababa dito sa particulates. So, correct. Ingat-ingat din kasi baka mamaya mga tika.
3: Baha diba? Naman, ngayon naman, hangin.
2: Tapos
3: ano
2: yung...
3: pa? Todo nyo na.
2: Mas may leptospirosis pa dahil nga nagbabala ang DOH in a week or two, eh malamang tataas na naman ng kaso ng lepto. At yung mga lumusong sa baha nitong weekend, nako. Eh magpatingin na po kayo sa inyong mga doktor.
3: Sabi ni Jay, naisabes, even after the pandemic, mask pa rin. Ayan na, sinabi niya na lahat. N95, KN95, may KF94. For the win. May ganun.
2: Oo nga. Eh, sabi naman ni May Ligo, at di siya May Ligo.
3: May tubig.
2: So, meron ding laligo, ganyan. Ay, joke lang po. Eh, masaya ang Pasko sa Pinas. Masayahin na mga Pinoy. Dito, regular day lang ang Pasko.
3: Oo.
2: Ay, malamang nasa Western country itong si May Ligo.
3: Oo nga. Ito, Franeta Bernardino. Good afternoon. Eh, lagi pong inaabangan ng QOTD. Meron ba tayong QOTD today?
2: Ano ba yung tanong natin kanina? Yung tuwing kailan ka magsusuot ng face mask?
3: Ako basta conscious ako lagi dyan. pag nasa mall. O sino pa?
2: O si Tita Nona Damian, no? Love, love, love. Ating Maan and Quizan.
3: Uy! Z. Si Kagawad Franco Basco ng San Pedro City, Laguna ay nanonood daw sa YouTube. Salamat.
2: Oo. Arnulfo Gonzalez. Good afternoon, Ma Maan and Sandro Ocho. Kulang ng ano? Kulang.
3: Hindi ko alam kung siya yan o sila Abby. Tristan Wyatt V. Gulay. Good afternoon, Sir Zandra and Mamaan.
2: Hey partner, sino ba nasa ating unahan na listahan?
3: Ayan, BNP Anti-Cybercrime Group. Nanawagan sa mga mamabatas na amyendahan ang SIM Card Registration Act. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Camp Crame. Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
5: Sa harap na nagpapatuloy ng paglaganap ng mga online at text scam, ipinanawagan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa mga mambabatas na amyendahan ng SIM Registration Act. Ayon kay ACG Director Police Major General Wilson Asueta, tira hindi na kasi anya masyadong epektibo ang SIM Card Registration Act sa pagtugon sa problema sa cybercrime sa bansa na kadalasang gumagamit ng mga SIM card. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, inilatag ni Asueta ang kanyang mga rekomendasyon na paglalagay ng mga bagong provision sa batas kasama ng identity verification kung saan gagamitan ng national ID. Oras na makumpletoan niya ang registration ay saka lamang dapat ma-activate ang SIM card ng isang subscriber. Nararapat din anya na magkaroon ng kaukulang proseso at dokumentasyon ang mga subscriber na magpapalit ng SIM card o mga magpapasa ng SIM card sa ibang tao. Habang inirekomenda rin niya na dapat malimitahan sa 5 SIM card ang pwedeng payagan sa isang tao. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos.

0: barya lang yun. Eh, para sa marami, para sa ilan, eh, barya lang ang face mask. Pero para sa nakararami, eh, gastos pa rin siya, ha? Diba? Yung iba nga, nung pandemic, ha, inuulit. Kahit hindi dapat labhan ang face mask, nilalabhan. Diba? Oo, ang saklap, diba? Ano, sana, eh, dumating yung time na, yung kayang ibigay sa atin ng face mask, face mask na lang, available na rin sana sa mga health centers, eh, diba?
1: Kaya pa ba? Kaya pa ba? Kaya pa.
0: Pinoy pa.
1: Pinoy pa.
0: Eh, Pinoy kay.
1: Pero, pero,
0: normal yan.
1: Pero,
0: ano?
1: Huwag kakalimutan na, dahil bukod sa nalalapit na ang Pasko, di ano? Nasa naughty list sila, walang regalo.
0: Walang regalo. Kaya pakabait na kayo. Hi!
1: Oh, sino? Oh. Sino daw nagpakabait, partner?
0: Tayo. Ikaw! O yung mga ano dyan?
1: Nako.
0: Ang parinig.
1: Yung parinig. Mga jacket na tag 76,000 pala. Ah, mahal pala nung 76,000.
0: Oo. Kala ko may magsasabi na peke.
1: Ay, mas parang malala yun ano. Kasi pwede silang kasuhan pag nagsuot ka ng peke, di ba?
0: Eh, may, yan, ilalagay sa lugar. Diba? Dapat mindful ka din. Mindful ka din and maging sensitive din, no? Sa nararanasan natin mga kababayan.
1: Tsaka, alam niyo yung may namatay na dun sa nag-collapse na tulay, diba? Nakita na kasing isa eh dun sa mga isa sa mga nawawala.
0: Correct.
1: So parang, diba? Diba? Diba? Ay, nako.
0: Saka ano din yun? Ilang face mask din yun?
1: Ayun na nga, di sana pwede mong ipamigay na libreng face mask sa constituent mo.
0: Na may ano, branded.
1: Yun talaga sigurado kong fake kasi wala namang yun, branded
0: wala yung,
1: na.
0: Ano, sulatan natin.
1: Oo, di ba? Yung may mga initials.
0: Kasi, alam mo, di ba ang uso ngayon yung quiet luxury?
1: Oo, alam mo,
0: hindi na uso ngayon yung may mga pa-brand. Hindi na uso ngayon yun. Minsan nga kahit naka-white short lang, yun pa yung manyaman eh.
1: Oo.
0: Diba?
1: Hindi, ako pag sa kabantangan kasi ibig sabihin ng manyaman, masarap.
0: Ay, masarap
1: ba? Mayaman.
0: Mayaman. Oo.
1: Kasi baka mamaisipin nila.
0: Ngayon kasi quiet luxury na. Alam mo, yung suot ni ano, Zan.
1: Alam mo, meron nga akong kilala.
0: Ano?
1: Tinatanggal yung brand. Branded to, ha?
0: Eh, kasi nga parang mas baduy pantignan daw, ha? Sinasabi nila. Kaya nga, ang uso ngayon, yung mga hindi nagsusumigaw na mga passion.
1: Eh, kasi nga, bakit mo naman nga kasi kailangan ipagsigawan?
0: Mm-mm.
1: Ibig sabihin, ngayon mo lang na-experience yung ganyan.
0: No, bow rich ba yung tawag sa ganyan?
1: Kasi kung ikay sigurado ka sa sarili mo na mayaman
0: buti ka pa.
1: Hindi mo kailangan
0: rich. Old lang, not rich.
1: Hoy, bahala ka. Ikaw na sabi niya na. Hoy! Kung sino man yung pinatatamaan mo. Bahala ka dyan mo. Ano?
0: Ay, na. Tara na. Mamaya, masubjudice tayo. Tara na.
1: Bakit? May matanda ba dun?
0: Sa labas?
1: Ay, wala.
0: Kahit ano na. Bata tayo lahat.
1: Ano na? Di ka sure dyan. Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si na Nina Corpus at Jack Wataliones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
0: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si na Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page.
1: Bye!
0: Bye!
1: Bye!
2: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM Teleradio.
3: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
4: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
5: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
6: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
7: Romatay sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
3: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
8: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
9: Paalala naman ang pulisya sa publiko na
6: kami bilang mga reporters or journalists na

0: kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
3: Pero ipupunta naman natin yan.
4: Una, dapat mabilis ka.
5: Kailangan talaga responsable ka.
4: At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
6: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
7: Yan na muna ang late sa mga oras na ito.
8: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang ito.
9: Ako si Naomi Tiburcio.
10: Ako si Justine Ignacio.
11: Ako si Nestor Aler.
12: Ako po si JM Pineda.
13: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
14: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: September 1, 2026, Martes. Bear month na, pero pahirapan pa rin ang mga kababayan nating naiipit sa matinding traffic sa NLEX. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Iba't ibang bahagi ng bansa binalot ng haze na umano'y nagmula sa forest fire sa Indonesia. Matinding traffic sa North Luzon Expressway tuloy pa rin dahil sa pagbaha sa ilang bahagi nito. Labi ng isa sa apat na nawawalang pasahero mula sa sasakyang nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City na tagpuan sa Dagupan City. Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines nilinaw sa impeachment trial na walang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education. At mga nakakatuwang Christmas memes ngayong unang araw ng Bear Months viral online.
0: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Paliwanag ng mga eksperto, galing ito sa forest fire mula sa Indonesia. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
2: Umaraw na sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero ngayong umaga, ito ang tumambad. Makapal na usok sa kalangitan na nakita sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kita rin ito sa Cebu. Ayon sa DENR Environmental Management Bureau, bagsak ang kalidad ng hangin sa NCR na may markang very unhealthy hanggang acutely unhealthy. Pinakamataas ang unhealthy air quality na nabotas at Pateros sa may 153 hanggang 172. Ayon sa mga eksperto, ang usok na ito hindi pala galing sa Pilipinas, ngunit sa ibang bansa.
3: Haze ito na nanggagaling sa Kalimantan, sa may Indonesia, Borneo area. Dahil sa for several days na actually, napakalakas ng mga forest fire doon na nangyayari.
2: Paliwanag ni Magtasa, ilang araw nang nililipad papuntang Pilipinas ang usok mula Indonesia.
3: Dahil sa umuulan dito, yung ulan, nalilinis na yung hangin, hindi natin nakita. So mas nakakonsentrate tayo sa ulan, obviously. Pero nung nawala yung ulan yesterday, naging apparent siya dito sa malaking part ng Pilipinas.
2: Maaring magpalala ang usok nito sa sintomas sa mga may sakit sa puso at baga. Delikado rin ito sa senior citizen.
4: Usually naman, pag ganitong klaseng air, these are also irritants sa airway nila, no? So ibig sabihin, pwede silang mag-exacerbate. Kung asthmatic ka, baka mahirap pang huminga. So they have to bring their maintenance medication, yung mga inhalers. The same as that with mga patients with COPD.
2: Para sa mga walang sakit, hindi naman ito nakababahala ayon kay Solante. Pero mas mainam na magsuot ng N95 mask kung lalabas ng bahay. Dapat itong paghandaan dahil posibleng ilang araw pa ang abuto nito bago mawala sa Pilipinas.
3: Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, so yung dating Obet nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong, yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan, mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog.
2: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
1: Natagpuan na ang bangkay ng isa sa apat na pasahero nawawala ng nahulog na sasakyan sa gumuhong Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon sa Philippine Coast Guard, na-recover ang katawan sa katubigan malapit sa Barangay Pugaro, Dagupan, Pangasinan nitong linggo. Nakatanggap umano sila ng report na mayroong katawan na lumulutang sa nasabing lugar. Samantala, tiniyak naman ng alkalde ng Tarlac City na patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad para sa tatlo pang nawawalang pasahero.
0: Magtatayo ang gobyerno gobyerno ng water cisterns or containers at detention ponds para masolusyunan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, magkakaroon ng halos 40 proyekto na layong tugunan ang problema sa pagbaha. Iminungkahi rin niya na i-update ang water drainage system. Nagpaalala rin siya sa publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura.
1: Mistula pa rin parking lot ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa matinding traffic na dulot ng pagbaha doon. Kaya naman ang mga motoristang dumadaan sa NLEX umaaray na. Live mula sa NLEX, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM, kamusta ang sitwasyon dyan?
5: Katatay man natin ngayon, may tapat na alternatibo para makalapun sa transport na Pampanga sa NX sa port na yun. Pero dahil nga mahirap na makapasok doon sa area na yun, dito na tayo nag-stay at ito dapat yung alternatibong ruta. Pero kanina, nung nilipot natin itong area na ito sa Kalumpit, papunta doon sa Apalit, pati sa San Simon, pati na rin yung Pulila na exit, lahat doon baha rin. Kaya naman yung ilang mga residente o mga motorista ang gustong pumunta o makakuha ng alternatibong ruta papalabas yung sa NLEX route na yon ay hindi rin pakalabas dahil sa tindi na makabaha.
6: Galing pa sa Agno, Pangasinan ang mag-asawang si Mary at Jose Angeles. Linggo mano ng gabi nang magsimula silang bumiyahe pa uwing Manila. Pero imbis na 5 oras lang ang gugugulin nila sa kalsada, higit 30 oras silang inabot dahil sa mga pagbaha lalo na sa bahagi ng North Luzon Expressway. Electric vehicle pa ang gamit nila kaya ang siste. Kailangang mag-charge para hindi tumirik sa biyahe.
7: Nabiyahe na po ulit kami binalita po na hindi na po passable. Traffic na dahil baha na. And then ginawa po namin, nag-charge po ulit kami at naghanap po kami ng ruta. Pupunta kami po sa May Santa Ana, sa May Santa Rita, sa May papuntang Cabiao. Ikutin po sana namin yon papuntang Gapan, Nabesiha. Then hindi po rin kinada. Sobrang traffic po doon sa May San Miguel.
6: Kaninang umaga lang sila nakarating sa Valenzuela matapos ang 2 araw. Nakadaan daw kasi sila sa NLEX San Simon Interchange dahil may mga sandbag na inilagay ang AFP para humupa ang baha. Dahil sa matinding traffic sa NLEX, hindi na siya nakapasok sa trabaho ngayong araw. Hindi nag-iisa ang mag-asawang Angeles dahil karamihan ng mga galing norte nagmalakamping na sa NLEX San Simon Interchange sa Pampanga dahil sa pagbaha. Sabi ng NLEX Corporation, kagabi ay umabot pa ng 9 kilometro ang haba ng traffic sa magkabilang south at northbound mula sa NLEX San Simon, Pampanga. Pero kaninang umaga, mas umikli daw ito ng 2 kilometro sa northbound habang 3 kilometro naman sa southbound. Sa drone shot ng NLEX kaninang alas 11 ng tanghali, kita pa sa impapawid ang haba ng pila ng mga sasakyan. Tanaw din ang baha sa ilalim ng Tulaok Bridge na parte pa rin ng San Simon. Iilang sasakyan lang ang nagtatangka na tawirin ng baha. Ang ilang mga alternatibong ruta na dapat pwedeng daanan ng mga motorista na lalabas sa NLEX, gabinti rin ang lalim ng baha. Tulad dito sa Pulilan Regional Road na papunta sa NLEX Pulilan Exit kung galing kang Kalumpit, Bulacan. Malalim rin ang baha sa MacArthur Highway na papunta naman sa Apalit at San Simon, Pampanga kung saan nagsisimula ang traffic sa NLEX. Kaya payo ng expressway, gamitin na ang mga iba pang alternatibong ruta gaya ng pag-exit sa Balagtas kung galing northbound at baybayin ang Maharlika Highway. Tapos dito ay tutumbukin ang Central Luzon Link Expressway sa Nueva Ecija. Kapag galing naman norte, pasok sa Central Luzon Link Expressway sabay bagtasin ang Maharlika pabalik ng NLEX Balagtas Exit. Depensa naman ng pamunuan ng NLEX, gumagawa na sila ng paraan kasama ang DPWH para maiwasan na ang ganitong kalalang problema.
5: Ayon na sa northbound sa may Tulaok Bridge, not possible pa rin yung lane 3 dun sa Tulaok. At dun naman sa San Simon ay lane 3 pa rin yung hindi possible hanggang sa ngayon. At possible nga dyan yung heavy traffic pa rin. At ganun din sa southbound. Sa southbound ay sa San Simon, lane 2 at 3 ang hindi possible. At sa Tulaok Bridge naman ay lane 3. So sa mga motorista na magtatangka na pumunta doon sa parte ng NX, pabay-bayin itong kahabaan ng NX ay
8: mas mabuting sundin na yung sinabi ng NX Corporation na pag sa northbound, mag-exit agad sa Balagtas at Maharlika Highway papunta sa CC Links. At kapag naman galing kang norte, pasok ka ng CC Links at papunta sa LX gamit yung Maharlika Highway. Direct.
9: Jim, tanong ko lang, kanina doon sa NLEX, yung mga napeperwisyo, yung naiipit sa traffic, maybe nakita ba ikaw na nagbibigay ng assistance mula sa pamunaan ng NLEX? I think noong isang araw, nagbigay sila ng tubig at makakain. Ngayon, ganun pa rin ba yung sitwasyon?
8: Sir, actually, nung nakausap natin yung ilang mga motorista, especially sa mga online, kasi nung pinagtas natin yung bahagi ng NLEX na yun, mahirap na talaga pasukin at baka matrafting tayo doon sa mismong area. At sabi nga nila, may mga namibigay naman ng mga tubig at may mga nagbebenta rin. So nilang bumili, pati pagkain. Pero hindi naman daw sapat yun kapag na-trump ka dun sa mismong area na yon dahil talagang mabagal yung daloy ng traffic at tatagal ka talaga dun sa area. Kahapon nga, kagabi, special check, ay umabot pa ng 10 na kilometro. Ibig sabihin nun, San Simon hanggang Lagmas pa ng Pulilan. So dalawang probinsya na yung nasasakop yung traffic na ganun kahaba. Check.
9: JM, tsaka dyan pa sa lugar na yan ay dito kasi sa Quezon City ay medyo maganda naman yung panahon, pero dyan sa inikutan mo kanina at dyan sa kinatatayo mo, maganda ba yung kumbaga yung panahon dyan? May araw ba? Kumbaga wala tayong nakitang sign na bumaba ba yung level ng baha?
8: Tama ka dyan, wala talagang sign ng level ng pagbaba ng level ng tubig ng dun sa mga area na yun. Jack, actually kanina nung naglilibot tayo, hindi naman talaga umuulan. Maaraw pa nga kanina at mainit. Pero dun sa mga area na dapat alternative route, itong dito sa NLEX sa San Simon, talaga na magbahadjek, talaga kahit yung sasakyan natin ay titirik dun sa gitna dahil nga gabinti yung mga taas ng tubig baha dun sa area, especially sa Pampanga. Pagpasok pa lang ng palit ay kita mo na agad yung taas ng baha San Simon. Kaya yung banta dun sa NLEX exit ng San Simon ay mataas pa rin yung tubig baha dun sa area na yon. Kaya sarado pa rin yung ilang mga linya sa area na yan. Check.
9: And base sa observation mo during sa coverage mo, ano masasuggest mo sa mga motorista na may biyahe papuntang norte? Kunyari, papunta silang Pangasinan, papunta ng Baguio, ilan yung dapat nilang bigay na allowance sa kanilang biyahe, ilang oras?
8: Actually, Jack, kung allowance lang yung ibibigay nila, dapat 10 oras. Kasi ganyan talaga kahaba yung gugugulin nila. Kasi nga, yung ibang mga bus company, mabanggit ko lang din, ay nagbanggit na nga rin sila o nag-advisory na mag-iikot na sila dun sa area na sinabi ng NLEX Corporation, yung babagtasin yung Maharlika Highway. Pero yung ganong kahabang haba ng biyahe, aabutin nyo ng 5 to 7 hours. Baka possible pa 10 hours kasi halos lahat ay doon na rin dumadaan dahil iniiwasan na itong kahabaan ng NLEX San Simon. Mapapakit ko lang din, Jack, yung banda doon sa may northbound ng NLEX, inaharang na ng mga tauhan ng NLEX yung sa may Balagtas exit. So hindi ka na makakalagpas doon kung class 1 vehicle ka. Hindi ka na makakalagpas doon, papa-exit ka na agad ng Balagtas. Hindi ka na makakalagpas ng Santa Rita exit, pati na rin sa area ng San Simon at Apalit yung papasok ng Pampanga. Sa Balagtas ka na talaga papa-exit din ng NLEX. Check.
9: Pero kung mag-exit sila sa Balagtas, JM, ay pwede sa kanila. Pero sinabi mo, di ba, may mga alternative na ruta na binabaha din. So ano ba yan? Makakadaan ba sila pag dinivert sila doon?
8: Yes, Jack. Yung ibang mga malalaking bus, kaya naman. Yung ilang mga malalaking sasakyan ay kaya namang pasukin. Pero yung mga sedan na mga sasakyan, paniguradong mahihirapan. Pero may mga nakita tayo kanina, matatapang sila. Talagang pinapasok nila yung mga area ng mababaha. Kahit na mataas na yung area ng kalahati ng gulong na nakita natin kanina na binabagtas sila, kaya naman. Siguro yung ibang pinipiling na lang para makauwi rin sa kanilang mga destination. Kasi kanina, Jack, nung pilibot natin yan, yung area ng MacArthur Highway, pati yung sa Pulilan Road na talagang mga alternatibong ruta, may mga parte doon na halos kalahati ng gulong yung sakop ng tubig baha. Ngayon, yung tinuturo naman ng NLEX na exit ng Balagtas, Maharlika Highway, meron namang doon mga area na walang baha. Pero sobrang traffic naman nung dinaanan natin yon at bumper to bumper din yung area na yon.
9: Okay, sige. Nako, ingat kayo dyan. Maraming salamat, JM Pineda. pa rin ang pagpapaulan ng habagat na pinalakas ng mga bagyo sa palibot ng bansa. Apektado nito hanggang bukas ang Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. Magiging malakas naman ang hangin sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Nagbabala ang pag-asa ng posibilidad ng pagbaha at landslide sa mga nasabing lugar. Nasa loob pa rin ng parang bagyong pilandok na inaasahang magpapalakas ng habagat. Hindi na ito inaasahang magla-landfall at lalabas ng par bukas ng gabi o madaling araw ng Huwebes. Nasa labas naman ng par ang bagyong Saudel sa kanlurang bahagi ng Cagayan at inaasahang lalakas bilang tropical depression. Habang nalusaw na ang binabantayang LPA sa silangang bahagi ng Luzon.
0: Patay ang isang menor de edad matapos malunod sa dagat sa San Fernando, Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
10: Wala ng buhay nang datnan ng mga rescue team ang 17 anyos na babaeng ito sa barangay Balod sa bayan ng San Fernando, Cebu kahapon. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, alas 3 ng hapon nang may makakita sa biktima na palutang-lutang sa dagat at tila humihingi ng tulong. Nagdalawang isip na lapitan siya nang nakakita dahil malalim na ang bahaging iyon ng dagat at wala siyang dalang bangka. Hinintay niyang dalhin ang alo ng katawan at doon na nakilala ang biktima. Dinala pa siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Sabi ng tatay niya, umaga pa lang kahapon nang umalis sa kanilang bahay ang biktima. Hindi niya matanggap ang kalunos-dunos na sinapit ng biktima. Posible anyang nilunod ang biktima dahil may nakitang mga pasa sa katawan nito. Taliwas naman ito sa investigasyon ng mga polis na sinabing wala silang nakitang foul play. Tumagi naman ang mga kaanak ng biktima na sa ilalim sa autopsy ang kanyang bangkay. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Sugatan ng isang 14 anyos na grade 9 student matapos ang tangkang pangahalay sa kanya ng isang tricycle driver sa Mati City, Davao Oriental. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
11: Sugatan ang 14 anyos na grade 9 student na ito matapos manlaban sa tricycle driver na tinangkang halayin siya sa Mati City, Davao Oriental hapon nitong Huwebes, Agosto 27. Ayon sa investigasyon, mula sa kanyang training sa Taekwondo, sumakay ang biktima sa tricycle na minamaneho ng 36 anyos na suspect na kinilalang si Ryan Belbeloni. Nakiusap umano ang driver ay nadaanan niya muna ang kanyang asawa sa kabilang barangay. Ngunit idinaan ang biktima sa madilim na bahagi ng kalsada. Bigla na lang siyang hinampas ng mabigat na bagay sa mukha at pinagtangka ang halayin ng driver. Nanlaban ang biktima at humingi ng tulong sa mga residente malapit sa lugar. Agad namang rumesponde ang BFP at PNP Mati City, ngunit nakatakas ang suspect. Sa isinagawang operasyon, napasakamay ng mga otoridad ang suspect nitong Biyernes ng gabi matapos itong voluntaryong sumuko sa isang kagawad ng barangay. Narecover sa kanyang posisyon ng isang petsikorno o brass knuckles na posibleng ginamit ng suspect panghampas sa biktima at hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 41,276 pesos.
12: Baka attempted homicide talaga ang isa sa mga may file sa kanya. Then sinaktan niya yung then yun nga po ma'am, kung ma-establish yung ano natin sa attempted rape at saka itong na-recover sa kanya na pieces of evidence na shabu, kasama rin po yun sa may file din po sa kanya.
11: Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, iginiit na walang direktang ebidensya ang nag-uugnay sa kanya sa anumang anomalya.
9: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
13: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
14: ACS! May nagbago, may arte, may budget!

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Papaya. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilis.
2: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget. Akala

0: too kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ECS.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
2: Iginiit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na wala pa rin direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa umano'y pagtanggap ng kickback o ilegal na paggamit ng pondo. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
3: Kahit nasa 42 ang sinasabing testigo ng Office of the Ombudsman, iginiit ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez na nananatiling malaking tanong kung sino sa mga ito ang direktang makapag-uugnay sa kanya sa anumang ilegal na transaksyon. Sa supplemental counter affidavit na inihain noong August 20, binigyang diin ng depensa na nakasentro ang reklamo sa umano'y paghatid ng mga maletang puno ng pera sa mga property na iniuugnay kay Romualdez. Ayon sa filing, maging bago ang pinakahuling pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza, mayroon ng mga security aid na tumanggi sa alegasyon. Sa kabuuan, binanggit ng depensa ang mga recantation affidavit, supporting statements at 25 affidavits of denial and non-participation, bukod pa sa iba pang sworn statements. Giit ng kampo ni Romualdez, mahalaga ang mga ito dahil mula mismo umano sa operational environment ang mga taong tumatanggi sa sinasabing cash deliveries. Dahil dito, sinabi ng depensa na naapektuhan umano ang kredibilidad at reliability ng mga pangunahing testigo ng Special Panel of Investigators. Pinakamalinaw umano sa filing ang sinasabing mga nawawalang link sa pagitan ni Romualdez at ng aligadong kickback scheme. Samantala, sinabi ng ombudsman na may 28 bagong testigo at 14 na natitirang testigo mula sa original group na nakahanay para sa investigasyon. Pero para sa kampo ni Romualdez, hindi sa dami ng testigo ang dapat maging sukatan kung may admissible at credible evidence na direktang mag-uugnay sa dating speaker sa isang partikular na ilegal na gawain. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Pag-usapan natin ang istoryang iyan kasama ang presidente ng Philippine Society for Public Administration, si Dean Ederson Tapia. Magandang hapon po, Dean Tapia, at welcome back sa Arangkada Balita.
5: Good afternoon, Jack, and good afternoon sa mga tagapakinig natin.
4: Mm-hmm. Yun po kanina nga, no, doon sa report bago tayo sumala ngayon, ay yung sinasabi na gagamitin pa rin yung affidavit ng ilang maleta boys ng ombudsman. Pero marami nga nagsabi, bukod sa pabago-bago sila at nag-recant na rin or binawi nila, ay may credibility pa ba? Kumbaga, paano ano mangyari doon sa case na yan?
5: Alam mo, ang malungkot dyan sa istorya na yan, Jack, kasi parang trial and error, no?
4: Mm-hmm.
5: Lumalabas, naghahanap ng iba-ibang testigo, pero yung mga testigo so far na nahanap ay hindi naman makabigay ng testimonya that would directly implicate the former speaker. Nakakalungkot yun kasi, syempre, na-hype na itong issue na to, na-heighten na yung expectation ng taong bayan, but at the end of the day, ang nakakapangamba dyan pagdating sa Sandigan Bayan, mahina pala yung kaso. So it's very critical at this time that the ombudsman really make sure that the witnesses that they would be presenting are really credible at hindi itong mga ito. So far, nakita natin recantation upon recantation, at tapos para pagtakpan yung recantation, meron na naman daw ngayon 28. So it's really, I don't think it's about the numbers, eh. It's about the credibility of the witness and the testimony that the witness can offer.
4: Yun nga, sir, buti na banggit mo yan. It's, kumbaga, hindi ba to numbers game? Kumbaga, ay, ang daming witnesses na pwedeng magamit. Pero ano ba mas importante, yung dami ng witnesses or yung kumbaga yung quality ng mga witnesses at consistency nila?
5: You know what, Jack? I would rather have a couple of witnesses that would be credible and directly establish a link between whoever they're accusing and the evidence, rather than have a number, kahit na numbering to 100, pero ano naman, hindi naman, wala namang kaliwanagan kung ano yung sinasabi nila. So, in other words, hindi ito numbers game. Kahit na magpresenta po sila ng 100 na witnesses, pero yung mga testimonya naman ay naglalaban-laban sa isa't isa at hindi nakaka-establish ng klarong ebidensya that would implicate anybody, including the former speaker, eh, wala din yun. Hindi yun nakakatulong dun sa binibuild na kaso para sa kanya.
4: Tsaka yun nga, sir, sinabi ni Assistant Ombudsman na Mico Clavano na yung recantation daw, hindi naman siya parang eraser, eh, kundi dagdag ebidensya pa rin daw sila. Ano po ba yung sinasabi na, ano ba yung ibig pong sabihin niya dito? Sangayon po ba kayo dyan?
5: Well, hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ni Deputy Ombudsman Clavano about this. Pero the point of the matter is that would directly impact the credibility of the witnesses, no? Kasi alam naman natin, even in ordinary conversations, yung teka-teka, yung pabago-bago ng salita, it is an indication na may problema dun sa testimony. And I think that is also the same thing that would happen to the former Marines, so so-called Maleta boys, when they're presented in court. Siyempre, tatanungin pa din ng korte yan. Ano ba talaga ang totoo sa sinasabi mo? Itong una o yung pangalawa mong testimonya? Yung sinasabi ni Deputy Ombudsman Clavano, it is correct na magiging ebidensya pa din siya. Pero as to whether it can prove complicity on the part of the former speaker, medyo big question yan. Kasi marami nga sa kanila nag-recant na.
4: Oo, yun nga sir. Tsaka kumbaga, sa ganito, kumbaga, kung gagamitin na yung mga testimonya nila, wala naman kumbaga forensic evidence na magagamit or documentary na papapatunayan na mag-uugnay nga dito kay former speaker, enough na po ba yun? Yung magiging testimony nila para sa ganitong klaseng kabigat na kaso na plunder?
5: Well, alam mo ang malungkot dyan, Jack. Baka mangyari dito, nangyari din katulad nun sa kay former Senator Bong Revilla. Ngayon, galit na galit tayo kasi napagbigyan ng bail, no? But in fact, normally, courts don't normally do that if the evidence against the accused is strong. Eh, baka ganun din ang mangyari dito. So, my sense is that even before the ombudsman really makes a case or files a case before the Sandigan Bayan, dapat klaro muna at dapat hindi yung mga testimonya ng mga witnesses na hindi naman natin maaasahan o masasabing impeccable yung level of credibility.
4: Yun nga, sir. Would you say na ano ba to? Parang minamadali ba nila? Kumbaga, para ma-appease yung publiko? Para masabi lang na may big fish sila na nakasuhan? Pero ba't ganun eh? Kumbaga, parang pag inisip mo nga ay pabago-bago yung mga testimonya ng mga witnesses ay parang hilaw yung case. Tama po?
5: Yan ang malungkot. Iyan ang malungkot na kwento dyan, Jack, no? Sa kagustuhan na magkaroon ng kasagutan tungkol dun sa mga kontrobersyang hinaharap ng bayan, at gusto naman nating lahat yun, ay baka ganun yung mangyayari. And I hope it's not the case. Kasi while it is true that the public is really expecting some kind of culpability on the part of certain individuals, it should not be at the expense of the truth and at the expense of established rules under the Constitution, no? Including na yung due process at saka yung fidelity sa truth. But if you have witnesses upon witnesses who have been recanting and changing their testimony, eh, it also forces you to question, ano ba talagang nangyayari dito? Gusto niyo bang maka-score ng accomplishment and that's why you're doing this? Or ang talagang habol lang natin ay yung katotohanan? I hope it's the latter kasi hindi naman ito dapat maging performative, ika nga, no? And I hope ang motivation talaga is really to get to the bottom of the controversy at maparusahan yung mga dapat maparusahan.
4: Yun nga, sir. Kasi kung gagamit ka dun sa affidavit at ilan lang yung gagamitin mo sa kanila, kumbaga may question na rin dun eh, para naging selective ka. Tama po ba?
5: Well, you can make that argument as well kasi alam natin, for example, dun sa recantation, ano ngayon ang paniniwalaan mo? Yung unang testimonya o yung pangalawang testimonya, no? At sa mata ng isang huwes, sa mata ng korte, syempre, that would, yun ang tinatawag na ano, parang nagkakaroon ng question on the credibility of the witness and the testimony that he may offer. Hindi yan maganda dahil even the ombudsman himself, si Ombudsman Remulla, when he was Secretary of Justice, made the determination. Sabi niya sa mga fiscal noon, you don't file a case unless there is prima facie case, prima facie evidence, and reasonable certainty of conviction. Ngayon, if there is no reasonable certainty of conviction because nga of testimony that cannot be considered as reliable, they might want to rethink their position on the matter.
4: Tsaka yun nga sir, sa dami ng mga recantations, magkakaiba yung mga affidavit, dapat bang, kumbaga, ano dapat maging standard ng ombudsman para masabi nga may probable cause?
5: Well, they have to apply the very same standards that they apply in every single case, and they have to be as objective as possible. Hindi dapat magpadala dun sa narrative ng gusto makakuha ng big fish, ika nga, and so therefore, bahala na, you do sloppy evidence, it doesn't matter anymore. Hindi yan nararapat kasi it might just blow up in our faces. While it is true that we want people to get punished, those who are complicit in the flood control project, hindi pwedeng sloppy yung trabaho, hindi pwedeng lopsided, ika nga, no? Dapat maayos, masinsin para pag i-final yung kaso, solid.
4: And may iba naman tayo din, Tapia, no? Punta naman tayo din sa impeachment trial. Kanina nga, naikwento sa akin ni partner Nina na nagkausap kayo doon sa isang forum. Kumbaga, yung interest ng publiko dito sa ongoing na impeachment trial. Sir, ano masasabi mo? Does this favor, nagdadrag na ng matagal eh, sa defense or sa prosecution? Kasi kumbaga kung mabobore yung mga tao, mag-tune out sila, hindi nila makikita yung ebidensya.
5: Well, parang pelikula yan, Jack, no? May mga exciting na part at meron din naman na mga boring na part. May dragging na part. But all of those parts are necessary to form the complete picture, the complete narrative. At may mga episode talaga o may mga parte ng pelikula na talagang parang aantukin ka. Pero sa ating mga nag-oobserba, sa ating mga nagbabanta, hindi naman tayo pwedeng mag-blink dahil baka ma-miss natin yung exciting na part, no? But so far, I think yan ang challenge because of the we've chosen to use an adversarial process, meaning to say may prosecution, may defense. Kung ito ay ordinaryong public hearing at hearing in aid of legislation, baka mas maging dynamic yung proseso, no? Pero hindi kasi ganoon, kaya wala tayong magiging choice kundi take everything as is. May mga period na boring pero meron naman ding period na exciting, no? Ang importante dito is huwag tayong maliligaw sa kung ano ba talaga yung intent ng impeachment, which is really about accountability more than anything else.
4: Oh, pero tingin mo, Dean Tapia, ay naging kumbaga nagtagumpay naman ba ang prosecution para mapaintindi sa publiko bakit kailangan nilang makialam or dapat aware sila sa ongoing impeachment? Kumbaga napapaintindi ba nila? Kumbaga I think that was last week, yung pinakita nila kung ganito ba kalaki yung pera, ganito yung itsura. Tingin nyo tama, kumbaga doon ay nagtagumpay sila para kumbaga maging ano pa rin yung interest ng public dito sa ongoing trial?
5: Slowly but surely. I think the prosecution is very methodical in their presentation of evidence. Mm-hmm. Kaya may mga parts minsan na parang dragging. Mm-hmm. Pero nakikita ko din naman, itong presentation ng prosecution, naiintindihan ko kasi kung ano yung gusto nilang mangyari. Yung picture na gusto nilang buuin. Kaya mahalaga pa din na meron tayong mga kasabahang mga nasa media at yung mga analysts na naiimbitahan ninyo para magbigay ng additional na perspective dun sa nangyayari sa korte. Kasi kung minsan talaga, nagiging technical ito at saka hindi nagiging relatable sa lahat ng taong bayan. But so far, I think the prosecution is doing a good job at presenting their case. Notwithstanding the challenges, ha? Kasi meron talagang mga challenges. I've always been parabang critical of this too much adversarial, too much judicial process that we've decided to use in the impeachment. Ang sense ko ay hindi siya nakakatulong para ma-achieve natin yung ultimate goal ng impeachment na ito, which is really about accountability.
4: Saka yun nga, di ba, nagkaroon din ng point. Minsan, nare-retain sa public ay yung mga performative nga na sinasabi mo ng ilang mga senator judges, minsan yung mga ibang antics, yung mga ibang klaseng tanong, ay minsan yun yung nare-retain eh. Imbis na ma-retain yung ebidensya, ang mas naalala ng publiko ay minsan yung tanong ni Senator Robin Padilla. Di ba? May mga ganong klaseng ano po.
5: Tama ka doon, Jack, no? Parang mga spices 'yan nung nung pelikula, no? If kept to a minimum, I think that is tolerable kasi it would make the public even more interested, yung mga kuminsan, yung mga questions na out of this world. Pero syempre pagka sobra naman na nakakakulo din ng dugo, no? Lalong-lalo na kung medyo out of this world yung mga klase ng pagtatanong ng mga senator judges, no? And you know, mas sa, kung ako tatanungin, mas mataas yung responsibility na nakaatang sa kanila dahil they're supposed to be not only impartial but also have the appearance of impartiality. Alam naman natin na mayroong mga sariling disposition niya mga yan, one way or the other, whether in favor or in favor of conviction or against it. Mm-hmm. Pero at the same time, they must endeavor to demonstrate that they are impartial.
4: Yun nga, huling tanong na lang po, ito nga yung bukas, inaasahan nga na matatayo o upo sa witness stand si Attorney Michael Poa. Ano po ang inaasahan natin? At hindi ba ito parang conflict of interest since member siya ng defense team?
5: Well, that can be raised, no? Yung question ng conflict of interest. In fact, even as early as the House hearings, na-raise na yung issue na yun eh. Dahil there is a possibility of a conflict of interest. However, I think he cannot raise that conflict of interest issue when he is asked to testify as on the basis of a subpoena. Hindi mo pwedeng invoke yun, no? Dahil I think it's too convenient for him to make that invocation, lalong-lalo na importante yung inaasahan niyang testimonya para buuin yung storya ng impeachment. So I think it's going to be an interesting presentation or direct examination and cross-examination because alam naman natin that si Attorney Poa has his loyalty with the Vice President. But he will be under oath. And so dapat klaro na hindi siya pwedeng magsabi ng kahit ano except the truth and nothing but the truth.
4: Okay, nako. At bukas nga, sabay-sabay tayong manonood nga nitong impeachment trial. Maraming nga nag-aantay na once naman dyan na sa witness stand itong si Attorney Michael Poa. Again, maraming salamat Dean Ederson Tapia sa inyong mga insights and sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at ingat po kayo.
5: Thank you, Jack. Salamat po sa inyong lahat.
4: Nanindigan ng dalawang testigo mula sa Armed Forces of the Philippines na wala silang natanggap na confidential funds mula sa DepEd para sa mga naging operasyon nito noong 2023. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
6: Sa pagpapatuloy ng paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, pinangunahan ni Private Prosecutor Reynaldo Robles ang direct examination sa dalawang testigo mula sa Armed Forces of the Philippines na sina Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio. Dito lumabas ng isa sa mga dokumentong ipinasa ng Department of Education, ang certification mula sa AFP ay ginamit bilang pagpapatunay sa paggastos ng confidential funds ng ahensya. Pero ayon sa mga testigo, ang sertifikasyon ay patunay lamang ng partisipasyon ng ahensya sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign. Iginiit ng mga opisyal ng AFP na hindi nila alam na gagamitin ng DepEd ang nasabing sertifikasyon para sa liquidation nito na isinumite sa Commission on Audit.
7: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit. Hindi po namin sinesertify anything about money. Our funds, Your Honor.
6: Buransing na nasa 8 Youth Leadership Summit ang ginanap noong 2023 kung saan nakipagtulungan niya ang DepEd sa pagpili at koordinasyon ng mga lugar at paaralan kung saan ito gaganapin. Lumabas naman sa mga katanungan ng ilang senator judges na walang naganap na intelligence operations sa nasabing YLS at IEC activities.
8: The activity itself is a leadership summit, sir, with the youth, sir. And there is no intelligence operations when we do.
6: Habang sa tanong ni Senator Judge Bam Aquino, lumabas din na tila hindi nagtutugma ang ginastos sa tunay na halaga ng aktibidad.
9: Leo, kayo nagtaka na 15 million yung ginastos para sa information for events that don't cost more than maybe 200,000, 150 to 200,000 per event?
8: I did not know the amount.
6: Magpapatuloy ang pagtalakay sa confidential funds ng DepEd bukas, September 2, kung saan tatayo naman ang dating nagsilbing undersecretary ng ahensya at kasalukuyang defense spokesperson na si Attorney Michael Poa. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Bumaba ng 64% ang hinihinging budget ng Office of the President para sa 2027. Sinagot naman ng palasyo ang mga tanong sa confidential funds, flood control at ibang polisiya ng administrasyon. Nagbabalik si Mari Ocampo.
10: Enable the government to respond swiftly in times of emergencies.
3: 10.15 billion pesos ang proposed 2027 budget ng Office of the President. Katumbas yan ng tinatayang 1.7% ng 7.2 trillion pesos national budget at 64% na mas mababa kumpara sa nakaraang taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, malaking dahilan ng pagbaba ng budget ang pagtatapos ng mga activities kaugnay ng Philippine hosting ng ASEAN Summit. Kaya wala ng karagdagang pondo para rito sa susunod na taon.
10: This budget will sustain the work of the Office of the President's 49 delivery units, the machinery that keeps the highest office of government delivering for the Filipino people.
3: Ayon sa kanya, nakatanggap ang Office of the President ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit para sa 2025.
10: This is the highest audit opinion an agency may receive, and the OPS third consecutive unmodified opinion since 2022. This is proof that the Filipino people's money is accounted for and that their trust is respected.
3: Ngunit matapos ang budget presentation, nagmosyon ng majority at minority na tapusin na ang deliberasyon sa ilalim ng institutional at interbranch courtesy. Sa botohan, 37 miyembro ang pabor habang 5 naman ang tumutol sa mosyon. Dahil dito, tinapos ng committee ang discussion at interpolation sa budget ng Office of the President. May ilang mambabatas namang tumutol sa courtesy motion. Kabilang sa kanilang mga tanong, ang 4.55 billion pesos na confidential at intelligence funds ng Office of the President. Pero idiniin ni Recto ang kahalagahan ng trabaho ng isang pangulo pagdating sa national security.
10: The President is the head of state. So his first job is to ensure law and order at dyan ginagastos yung confidential fund. With regard to intelligence fund, he is the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. Yan naman napakahalaga for our national security.
3: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Iginit ng palasyo na bagamat hindi dapat nakabase sa pananapit ang pagseserbisyo, dapat maging sensitibo pa rin ang mga opisyal sa sitwasyon ng kanilang nasasakupan. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
11: Ang pagseserbisyo po ay hindi po nakikita sa damit. Nakikita po ito sa gawa.
12: Ito ang naging sagot ng palasyo kaugnay sa ilang mga opisyal na nakasuot ng mamahaling damit sa kabila ng naranasang sama ng panahon na inulan ng batiko sa mga opisyal ng Pampanga na sina Governor Lilia Pineda at ang anak nitong si Vice Governor Dennis Pineda dahil sa pagsusuot ng designer clothes. Nakasaad kasi sa Republic Act No. 6713 Section 4H na tumutukoy sa simpleng pamumuhay ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno kung saan hindi rin dapat magpakita ang mga ito ng magarbo o karangyaan ng kanilang kayamanan sa anumang form o paraan. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na susukat sa serbisyo ang kampanin ng isang opisyal at hindi sa kasuotan.
13: Meron pong mga iba, napakasimple ng dating. T-shirt, pants, yung iba nagpapaulan pa, pero wala namang natutulong. So mas maganda po natignan ang leader sa trabaho, sa gawa, hindi po sa damit.
12: Sa kabila nito, binigyan diin ng palasyo na magkaroon pa rin ng sensitivity para sa mga kababayang nakaranas ng epekto ng sama ng panahon.
13: But still, siguro, kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma, at kalungkutan.
12: Iginagalang naman ng palasyo ang naging pahayag ni Governor Pineda kung saan sinabi nito na magdasal, magplano para sa kaligtasan ng pamilya dahil hindi aniya lahat ay maiaasa sa gobyerno. Ayon kay Jose Castro na nais ng Pangulo na magtulong-tulungan para sa kaligtasan ng lahat at sumunod ang mga ito sa ipinapatupad na batas. Una nang humingi ng paumanhin si Governor Pineda sa lahat ng nadismaya sa kanyang pagsusuot ng mamahaling damit. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Ininspeksyon at ipinasa na ng DPWH ang operations at maintenance ng Imus Retarding Basin sa pamahalaang panlalawigan ng Cavite. Kung ano ito, alamin sa umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
14: Dati sa Imus, umaabot ang gandibdib ang lahat. No, nung wala pa ito. Nung itinayo ito, tsaka itinayo yung iba pang mga retarding basin natin, eh meron ang pinupuntahan at hindi nag-overflow sa mga kalye, sa mga bahay, sa mga komunidad.
15: Dumalo sa turnover ceremony at ininspeksyon na rin ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Imus Retarding Basin nitong umaga ng Martes, September 1. Kasama ng kalihim si Interior and Local Government Secretary John Vicremulla, mga opisyal ng probinsya ng Cavite at iba pang mga stakeholders gaya ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ang JICA ang nagpondo ng naturang proyekto na tinapos ng 6 na taon simula 2016 hanggang 2022. Tinawag naman na simple science ng dating gobernador na ngayon DILG Secretary John Vicremulla ang pagiging epektibo ng naturang basin.
16: We hope as a JICA we will continue to be a good partner for the Philippines.
15: 35 hektarya ang sukat ng Imus Retarding Basin o katumbas yan ng 49 na soccer fields. Layo nito na maimbak muna ang tubig ulan imbis na kumalat sa karating lungsod. Kapag tumataas na ang tubig sa ilog dahil sa malalakas na pag-ulan, aapaw ang sobrang tubig papunta sa retarding basin kung saan ito pansamantalang nakaimbak hanggang bumaba ang antas ng tubig sa ilog. Kapag normal na muli ang antas ng tubig, bubuksan ang gate upang mailabas ang nakaimbak na tubig papunta sa water treatment facility para ito ay maproseso.
17: At saka yung walang kalokohan na kontratan to, ha? Zero corruption. Wala kayong maririnig dito. We worked very closely with JICA. They made sure that we spent the money correctly.
15: Gagawin din daw itong modelo ni DPWH Secretary Dizon para gayahin sa iba pang mga lugar na binabaha sa Pilipinas. Kanina opisyal naman ang inilipat ng DPWH ang operations at maintenance ng Imus Retarding Basin sa Provincial Government of Cavite. Mandato nila, panatilihing malinis at ligtas ang naturang basin. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Ramdam na ang Pasko sa isa sa mga sikat na bilihan ng Christmas decor sa Quezon City ngayong unang araw ng Setyembre. At live mula sa Quezon City, may umaarangkadang balita si Lestor Aler. Lestor, marami na bang namimili ng Christmas decors ngayon dyan? Ang aga, September 1 pa lang.

0: Quezon City ay kapansin-pansin na na namimuli o nagsisimula ng mamili ng mga Christmas decor ang ilan nating mga kababayan. Kabi-kabilang mga figurine display hanggang sa life-size Santa Claus ang tampok sa ilang mga tindahan dito. Hindi rin papakabog ang naglalakihang mga parol na tiyak magdadala ng liwanag gayong Christmas season. Ayon sa ilang napausap ng ating mga tindera, bahagyang lumalakas ang kanilang benta ng mga Christmas decor ngayong Martes kung paano itong mga nakaraang araw. Pero kahit unti-unting dumarami ang mga mamimili, ay may pagtaas naman ang presyo ng mga ibinibentang palamuti. Tumaas raw kasi ang kuha nila sa kanilang supplier dahilan para magtaas din sila ng presyo. Pero may ilan namang hindi muna nagtaas ng presyo sa ngayon. Naasahan din nila na sa mga susunod pang araw ay muling gagalaw ang presyo ng mga Christmas decor habang papalapit ang Kapaskuhan.
1: As of now po is maganda naman na po yung mga nabibenta namin ngayon. Medyo okay na po siya. Hindi tulad last month talagang mahina. Pero ngayon makikita mo yung diferensya na meron na ding taong namimili talaga ng mga Christmas decors.
2: Asahan po talaga yung tumaas. Kasi yung mga parating pa po namin, medyo mataas na po talaga. Kaya di na namin pwedeng stay pa rin sa dating presyo. Kaya gagawin namin, syempre magdagdag kami kahit konti lang para hindi naman mabigat sa bulsa nila.
0: Di niya, narito ang presyo ng ilang mga Christmas decor na ibinebenta dito sa Dapitan Arcade sa Quezon City. Ang small figurines ay nagkakahalaga ng 450 pesos para sa 4 na piraso. Ang Christmas tree figurines naman ay nagkakahalaga ng 200 hanggang 450 pesos depende sa laki. Ang Santa figurine with lights na may taas na 2 feet ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Ang snowman figurine naman ay nasa 1,000 pesos. Ang parol na walang ilaw o yung normal na parol ay nasa 350 pesos. Ang parol na umiilaw ay nasa 900 hanggang 6,500 pesos. Depende ito sa klase at laki. Ang Hangi Santa naman, yung pinakamalaking Hangi Santa na ibinebenta dito sa Dapitan Arcade sa Quezon City ay nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Ang life-size Santa naman ay nasa 12,500 pesos. Ang Christmas tree ay nasa 2,000

0: Dahil ramdam na ang Kapaskuhan, viral na ang mga Christmas memes ngayon. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
1: Unang araw na ng Setyembre at sa kulturang Pinoy, ibig sabihin yan, simula na ng panahon ng Pasko. Literal na ginising ang mga Pinoy ngayong September 1 ng mga Christmas songs na karaniwang pinapatugtog sa radyo sa mahabang selebrasyon ng Pasko. Kaya ang mga netizen, kanya-kanyang pakulo ng POV ngayong araw. Pati si Mariah Carey na sikat sa kanyang Christmas songs, tila na-defrost na rin. Pero pagpatak ng September 1, wala nang hihigit pa sa mga memes ni Jose Marichan. At kada taon, pagaling ng pagaling ang mga Pinoy sa paggawa ng meme. Gaya na lang ng mala-horror na atake na ito.
2: Mom, who's that?
1: Dahil panahon na ng AI, hindi papahuli mga nakakaaliw ng mga meme. Gaya ng Jose Marichan na mula sa kaldero, Jose Marichan sa ref, at Jose Marichan sa baha? Kahit sino naman magugulat talaga sa pagsilip ng Christmas song icon ng Pinas. Kahit ang asong ito. Naglitawan naman sa social media ang ilang mga inaabangan tagpo pagpasko. Gaya ng mga handaan, Christmas party at naggagandahang pasyalan. At nandyan din ang caroling. Pero ibahin ang grupo na ito na performance level ang pasabog. Ang dambalang caroling divas, hindi na kailangan ng dance number dahil boses pa lang, panalo na. Kumukutitap na rin ang mga malls dahil sa sandamakmak na Christmas lights. Ang mga foreigner na ito, napawaw sa mga nagkagandahang disenyo. Ano man ang pinagdadaanan nating mga Pinoy, may isang bagay na hindi naglalaho. Ang pagmamahalan at paghinom sa tuwing panahon ng Pasko. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Dapat sinabi nila si Lester Aler. Hindi ko in-expect yun.
3: Ako rin.
0: O baka sabihin nila, tinuro ko doon. Hindi ko tinuro sa kanya.
3: Malay mo, ikaw pala yun.
0: Hindi ko gagawin yan.
3: Okay. Pero I appreciate it,
0: Lester. Naman yung effort.
3: Oo naman. At favorite ko yung aso na meme.
0: Oo, nagulat siya.
3: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ming.

0: natagpo na. Matapos yayain ang barkada, isa pang bangkay, natagpo ang palutang-lutang. Babaeng nagpanggap na magulang, tiklo sa pagnanakaw sa paralan.
1: You heard in open court early.
0: Para sa AFP Youth Summit, itinanggi ng testigo sa impeachment trial.
2: Gaano po kalaki ang funding by way of confidential funds na ipinrovide ng DepEd para sa YLS at IEC activities nyo noong 2023?
3: There was no funding released to the 1st Infantry Division.
0: Hello, Vermont! Pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko, umarangkada na!

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan kaugnay sa haze na bumabalot sa ilang lugar sa bansa. Nakararanas ngayon ng maruming hangin ang Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa tinatawag na transboundary haze. Nagbabala naman ang ilang eksperto sa posibleng masamang epekto nito sa kalusugan. Live ng Papadrol mula sa Quezon City, si Rafael Busano. Rafi, ano ba ang dahilan nito at saan ito nagmula?
1: Alam mo, Alvin, linawin muna natin. Ang haze ay magkakahalong usok, alikabok at maliliit na particles.

0: skillet matter. At yan nga ay nakakaranasan natin ngayon, no? At karamihan dyan ay nanggagaling sa mga forest fire sa Kalimantan at Sumatra sa Indonesia.
1: Napilitang magkansela ng klase ang ilang eskwelahan, partikular sa Metro Manila dahil sa tila makapal na hamog sa hangin. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, ang tawag dito ay haze. Base sa kanilang panuntunan, lubhang masama ang epekto nito sa kalusugan kung malalanghap.
2: Acutely unhealthy po ay ito ho ay antas ng air quality index. Kung saan inaabisuhan natin ang ating mga kababayan na huwag na munang tumabas dahil ito ay magbibigay ng hindi mabuting epekto sa kanilang kalusugan.
1: Kaya ang ilan, piniling magsuot ng face mask.
3: Yung ating health should come first, so yung mga precautionary announcement should be taken seriously.
4: Dumi na ng hangin, so ang hirap maghinga kapag yung napapalibutan na ng maruming hangin.
1: Napunta ang transboundary haze sa Pilipinas mula Indonesia dahil sa umiiral na hanging habagat. Ayon sa ASEAN Specialized Meteorological Center, umabot na ito sa Alert Level 3. Ibig sabihin, may severe transboundary haze sa rehiyon dahil sa patuloy na aktibidad sa ilang lugar na nagdudulot nito sa loob ng dalawa o higit pang araw. Sinasabing karamihan sa mga pollutant ay nasa East at West Kalimantan, Riau, South Sumatra at Jambi, base na rin sa National Disaster Mitigation Agency ng Indonesia. Paliwanag ni Dr. Jerry Bagtasa ng Institute of Environmental Science and Meteorology sa UP Diliman, posibleng manatiling marumi ang hangin hanggang katapusan ng Linggo dahil na rin sa mga weather system sa hilaga ng bansa.
5: Yung dating Obet, nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong. Yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan. Mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So until nandyan sila, hinihila nila yung habagat. At kasama ritong hinihila ay yung mga sunog sa Kalimantan.
1: Ang marumi at delikadong hangin, nalalanghap na rin sa mga probinsya gaya ng Cebu, Palawan, maging sa Mindoro. Ayon sa mga eksperto, hindi ito dapat baliwalain ng publiko.
2: Ngayon ho, asin buong maghapon at saka ano po, hindi lang siya very unhealthy, acutely unhealthy pa. So maaaring candidate ho to sa pinaka worst na transboundary haze.
6: Danger sa haze, no? Very small particles that can really be inhaled and it can go to the lungs, not only in the upper respiratory but can go to the lungs. And sometimes it can really cause coughing, a lot of coughing.
1: Bukod sa pag-apula sa mga nangyayaring forest fire sa Indonesia, ang pagbuhos ng ulan ang sinasabing isa sa mga paraan para bumagsak ang polusyon at malinis ang hangin.
0: Alvin, ang DNR ay may sinusunod na air quality index category para nga masabi na umabot na sa acutely unhealthy. Yung air quality ng isang lugar ay dapat umabot sa 55.1 o 90 yung reading for particulate matter. Dalawang klase kasi yung particulate matter 10 o PM10 at PM2.5. At ang mas delikado ay yung PM2.5 dahil yan nga yung sinabi ni Dr. Solante na pumapasok sa ating baga. At dahil nga sinabi na posible magtagal itong haze na ito hanggang Biyernes, ang kanilang patuloy na paalala, lalong-lalo na sa vulnerable sector o yung mga matatanda at may mga pulmonary illnesses, ay magsuot ng face mask. At hindi lang basta kung anong face mask ka, ang kanilang recommendation ay KN95 gaya ng aking suot o di kaya ay N95. Pero alam naman natin na marami sa ating mga kababayan ay hindi talaga kaya yung discomfort na idudulot itong N95. Kaya mas maganda na itong KN95 na mask. Alvin.
7: O ikaw na mismo tatanungin ko, Rafi, dahil nakasuot sa'yo eh. Hindi ka ba nahihirapang huminga?
0: Hindi naman, Alvin, dahil mas breathable ito kumpara sa KN95. At syempre, alam mo naman, nasanay na rin tayo no, ating sinusuot. Kaya ang sabi rin ng mga kababayan natin, nakaulog nina, no, okay na yung kakaunting discomfort kesa naman umabot tayo sa pagkakasakit dahil siya mas mahal yung magkasakit kesa naman sa gasto sa pagbili ng face mask na makakaprotekta naman sa ating kalusugan. Alvin.
7: Yes, sigurado naman akong naiintindihan ng ating mga kababayan. Kaya lang tanong, ano yan? At kung nirekomenda ng gobyerno na yan ang isuot, lalo na mga senior, mga bata, ay kayanin ba o may pinamimigay pa silang libre? Magkano yung suot mo?
8: Ito Alvin, binili natin ito kanina, wala pa itong 20 pesos. Alam ko para sa ilan, ito ay mura, pero meron din tayo mga kababayan at saka angal sa less than 20 pesos na face mask. No? Pero wala pa naman nilalabas yung gobyerno na advisory na ito talaga yung gamitin. Pero ako, I would take it from the experts, yung mga infectious diseases experts, mga pulmonologists. Kapag sila ang nagsabi na ito ang kanilang i-recommend, eh bakit naman natin sila hindi susundin? No? Pero yun nga, ano, ang kung na mo problema naman yung iba sa pagpili ay maganda as much as possible limitahan na lang din yung kanilang exposure sa labas dahil nga sabi nila hanggang Thursday or possibly Friday magtatagal itong haze na ito, so either face mask o limit outdoor exposure na muna.
7: Teka muna Rafi, sabi mo magkano ikamo 10 piso lang yung suit mo face mask, pero yung ganyan one ano lang yan, kumbaga isang gamit lang.
8: One time gamit lang ito, pero yung iba natin mga kababayan, alam ko, inuulit nila. Pero kung matatandaan mo, nung panahon ng COVID, hindi talaga nire-recommenda ang paulit-ulit na pagsuot ng face mask, lalo na yung mga ganito. Dahil nga, pag nandito ka, ito na may expose ka sa kung ano-anong pollutants at kung makakasalamuha ka pa ng ibang tao, posibleng ilang bacteria o virus din ang ma-trap nito. No? Kaya mas maganda na kung kaya mo naman, ay palit ka ng iyong face mask. 10 pesos, maaaring mura, maaaring para sa iba, mas mahal, pero ang dapat talagang isipin ng ating mga kababayan ay yung ating proteksyon at kalusugan. Alvin.
7: Rafi, isa na lang. Hanggang kailan mararanasan yung haze na yan? Kasi syempre, kay kwentahin mo, kamo, 10 pesos kada araw, eh kung isang buwan naman tatagal yan, aba, medyo mahal din yung lalabas nyo na gastos, ha?
8: Correct, Alvin. Alam mo, hindi talaga yung end of the week, Thursday or Friday, ay base lang ito no, sa pananaw ng ilang mga eksperto. Pero ultimately, magdedepende ito kung kailan talaga matatapos o hihina yung forest fire sa Kalimantan at Sumatra sa Indonesia. Ang dapat nalang kung magpapatuloy pa ito, ang tanging pag-asa na lang natin para luminis ng kahit paano yung hangin ay umulan. Dahil nga pag umulan, ito yung makakapagpabagsak, no? Doon sa iba-ibang pollutants, lalong-lalo na sa PM2.5, Alvin.
7: Maraming salamat, Rafael Bossano. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuang palutang-lutang sa bahagi ng Pasig River sa Binondo, Maynila. Nalunod naman ang isa ring lalaki matapos maligo sa ilog sa Pasig City na Papatrol Christopher Sitson.
9: Paulit-ulit na sumisid ang mga diver sa bahagi ito ng Pasig River para hanapin ang binatang napaulat na nalunod sa barangay Bambang, Pasig City nitong Lunes ng hapon.
10: Ganyan po.
9: Mahigit 2 oras ang lumipas bago natagpuan ang katawan ng 21 anyos na biktima na kinilalang si Kevin Tarlino.
11: Dito mismo sa kahoy na ito, nadaungan ng mga bangka, sinasabing tumalon ang biktima para maligo sa ilog. At mula po rito, 20 meters away, natagpuan ang kanyang labi sa ilalim.
9: Ayon sa Barangay Emergency Management Service, Lunes ng tanghali, nangyayain ng barkada si Kevin na maligo sa ilog.
12: Parang nagbibiro daw po na nalulunod kasi nakita po nila nakangiti daw po. Ayun na daw po yung lingkita nila na hindi na po umangat. Nakita na lang daw po nila yung buhok kung saan yung pwesto na nakuha.
9: Hindi pa rin makapaniwala ang mga kaanak sa nangyari sa biktima na madalas umano nilang paalalahanan na huwag lalangoy sa ilog. Noong nakaraang Lunes kasi, nalunod naman ang 13 anyos sa dalagita sa ilog.
13: Sana nakinig siya sa akin at niyayanong ng barkada. E ako nagpalakas niya sa batang.
14: Gulat din po kasi ako. Kasi hindi ko po akalain na ganito yung mangyayari sa anak ko. Lagi ko naman po din siyang sinasabi na pag po siyang maligo sa ilog.
9: Nangako ang barangay na paiigtiin ang pagronda sa tabing ilog. Pero may pakiusap din sila.
15: Sana din po ang mga magulang din po ay sana po ay makipagtulungan din po sa amin na Huwag na lang din po sana hayaang makalayo ang kanilang mga anak.
9: Sa Binondo, Maynila, Lunes ng hapon din, natagpo ang palutang-lutang sa Pasig River ang isang hindi pa nakikilalang lalaki. Nadiskubre ang bangkay bandang alas 4:30 ng hapon matapos mapansin ng ilang malapit sa Delpan Wharf ang katawan sa gitna ng ilog. Hinila ng tugboat ang bangkay para maitabi.
16: Nakalutang na lang po siya yan, tapos nakakapit sa may styro. Hindi na po namin nakilala yung mukha niya kasi sa sobrang nangingitim na po siya yan. Tapos puro putoy na po yung katawan niya.
9: Batay sa investigasyon ng pulisya, walang pasa o sugat ang biktima at hinihinalang inanod lamang sa lugar.
17: Floated na eh. Kasi ilang araw na nag-uulan sa area natin, baka natakay lang sa area namin. Kasi hindi kilala ng mga ng residente doon sa
9: Nakatakdang i-autopsy ang bangkay para matiyak na walang foul play sa insidente. Hinihikayat ng otoridad ang sinumang may impormasyon sa biktima o nawawalang kamag-anak na makipag-ugnayan agad sa Delpan Police Station. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
18: Matinding abala ang idinulot sa mga motorista ng baha sa bahagi ng San Simon, Pampanga sa North Luzon Expressway. Kinailangan pang isara ang ilang toll gate ngayong Martes ng umaga para maibsan ang traffic mula Pulilan, Bulacan. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervis, kamusta? Nakadaan na ba kayo sa binahang bahagi ng NLEX?
19: Kagayon, hindi kami umabot doon sa San Simon Interchange dahil sa rerouting na ipinatupad ng NLEX. Kaya tulad namin ay napakadami mga motorista na nagpaikot-ikot para makahanap ng kanilang pwedeng daanan. At ito nga ang naging sitwasyon dito sa paligid ng NLEX ngayong araw. Abiso ng pamunuan ng NLEX ay bumaba na ang level ng tubig noon, pero hirap pa din na makadaan ang mga sasakyan.
18: Mula sa Maynila, lahat ng Class 1 o yung maliliit na sasakyan na papunta sana sa Norte, pinapapasok sa Balagtas Exit. Hindi sila pinapayagang dumiretso dahil baha pa rin sa San Simon Interchange sa Pampanga. Pero sa ibang mga lagusan ng NLEX gaya sa Pulilan, tukod din ang traffic. Isinarado kasi ang northbound entry ng Santa Rita, Balagtas at Pulilan Martes ng umaga. Kaya si Rex na magde-deliver sana ng mga parcel, wala nang nagawa kundi magpaliwanag sa mga customer.
20: Cancel yung booking ngayon. Sobrang abala talaga. Wala naman tayo magagawa.
18: Ang problema pa, baha rin sa marami sa mga inner road na nagsisilbing alternatibo ruta. Kaya ang mga motorista, nagpaikot-ikot na kakahanap ng pwedeng daanan.
21: Saan po kayo galing?
22: Sa Marilaw pa po.
21: Sir, saan kayo nakaikot pa?
22: Diyan po sa San Simon yun, di ba?
21: Oo.
22: San Simon.
21: Kaya pa.
22: Mataas din po Kaya bumalik din kami dito
23: Wala po kaming madaanan. Oh. Ay, birthday po kasi ng anak ko tomorrow. Napakahirap po kanina pa po kaming siksak wala umalis ng bahay.
21: Tapos?
23: Hanggang kaya hindi pa po kami makadaan kung wala kami dadaan.
18: Pati mga pagkain na hindi dapat na de-delay, hirap maibiyahe. May mga gulay tuloy na halos sira na nang ibagsak sa Metro Manila.
24: Nagtanong po muna kami para sigurado na kami makakadaan po. Sobrang hirap po kasi kahapon umalis kami doon alas 8, bali nakarating na kami ng alas 8 ng gabi, tapos dumating kami ng karmuan ng alas 4 po ng umaga.
18: Ayon sa pamunuan ng NLEX, mas ubikli na ang traffic sa Candaba Viaduct at San Simon Interchange ngayong Martes. Mula sa higit 8 kilometro kahapon, nasa 2.5 kilometers na lamang ito ngayon. Bahagyan na umanong bumaba ang tubig at marami na ang nakadaan.
25: Tumulungan rin po ang Maynila, nagsasiphon ng tubig yun. And tinatapon po actually mas malayo kasi dito sa tabi wala na rin po naman mapapagtapunan.
18: Iginiit din ang pamunuan ng NLEX na may mga ginawa naman sila matapos bahain ang parehong bahagi ng San Simon sa mga nakaraang pag-ulan.
25: Yun po, unang-una siguro we have to accept po na talaga mas grand. Diba ako ngayon?
18: Opo.
25: Yung unang time kasi 3 years ago, bumaha yung Tulaok area lang po. No? Yung dito sa ilalim ng San Simon kasi this time lang, first time ever na nang nabaha po yun. Doon sa Tulaok, ang ginawa po namin, that time, itinaas po namin yung pavement ng 0.7 meter.
18: Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, naghahanap na sila ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa NLEX.
26: Hindi, meron kaming iniisip na solusyon kasi na magtatayo ng flood wall sa tabi ng NLEX na mabilis namang magagawa para makapag-pump out tayo ng tubig pagabas ng NLEX papunta sa mga doon sa tabing mga lupa, no? At maghuhukay tayo doon sa mga katabing lupa doon, no? Para pang-imbakan ng tubig. So, yan ay, ano, mukhang doable, pero kailangan lang, ano, pag-aralan ng mabuti yung engineering.
18: Nag-uusap na ang DPWH at ang NLEX Management para dito. Samantala, may sistema din ng NLEX para maibalik ang toll na binayad ng mga motoristang hindi nakaabot sa destinasyon at kinailangang bumalik. Pero wala pa anila silang pag-uusap tungkol sa posibleng suspension ng toll collection. May komento naman ang Malacanang sa issue.
0: Magandang adhikain yung libre. Pero kung ililibre natin, di ba mas maraming sasakyan na papasok? So pag maraming papasok na sasakyan, mas lalo magkakaroon ng traffic. So dapat niya iwasan nila muna itong NLEX.
18: Wala naman daw sa isip ng palasyo ang pagbibigay ng sanksyon sa pamunuan ng NLEX dahil mas inuuna ng Pangulo ang kaginhawahan ng mga motorista.
19: Kagan, kalinang hapon ay binuksan na rin ang northbound entry dito sa Punilan, sa Santa Rita at sa Balagtas. Pero nagpapaalala ang pamunuan ng NLEX na isang lane pa lang din ang pwedeng madaanan ng mga class 1 vehicles doon sa binahang bahagi ng San Simon Interchange. Bukod dyan ay nananatiling light naman ang daloy ng mga sasakyan sa iba pang bahagi ng North Luzon Expressway. Kagan.
1: Nervous ang isa nating kasamaan dito, no? Mula Baguio daw patungo Manila, umabot ng 12 oras. So, syempre may mga rerouting, no? May ibang pwedeng daanan. Halimbawa, from Manila, tapos kailangan mo pumuntang norte, ano ang alternative route?
19: Karen, kung galing ka sa Maynila at maliit yung sasakyan mo, ay i-recount ka talaga nila doon sa Balagtas exit kung saan pwede kang dumaan sa mga local roads na punta doon sa Central Luzon, Luzon Link Expressway para punta sa inyong destinasyon. At yan nga ay isang paraan para maiwasan ninyo yung binahang lugar. Pero Karen, pagpasok kasi sa Balagtas ay masikip din ang daloy ng mga sasakyan dyan dahil nga lahat ng mga sasakyan ay nag-reroute doon. So talaga pong sa mga babiyahe ay asahan na na mas mahaba ang gugugulin na oras sa mga lansangan, lalo na kung papunta sa norte. Karen.
1: Maraming salamat, Jervis Manahan. Timbog sa entrapment operation ang lalaking illegal umanong nagbebenta ng mga rehistradong SIM card online. Ayon sa pulisya, posibleng nagagamit ito sa mga krimen online. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Pumwes po mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Obando, Bulacan. Matapos kumagat sa kanilang pain, ang lalaking nagbebenta umano ng mga rehistradong SIM card online.
3: Labitan mo na, okay na yun. May bigay na.
2: Nang maiabot na ang mga SIM card at bayad sa isang undercover agent, agad rumesponde ang mga pulis at inaresto ang suspect.
4: According to the investigator, ito ay binibili niya rin sa iba at rin-registered niya. Then ito ay meron siyang advertisement sa social media for those who want to buy registered SIM card. So kaya nga na-monitor ito ng ating isang support group.
2: Umabot sa 400 SIM cards ang nakumpiska sa operasyon. Ayon sa pulisya, naglalaro sa 10 piso hanggang sa higit 3,000 piso ang benta ng suspect sa bawat SIM card. Depende sa registration status at gamit nito.
4: Pag ito ay naka-registered sa mga financial entities, so mataas ang binta niya, nasa 3,500. Pag SIM card lang, registered SIM card, mga nasa 100 plus yan. Pag SIM card lang, 15 pesos. Alam niya man natin, itong SIM card registered na ay ginagamit sa mga iba't ibang pag-i-scam. At of course, kasama rito yung sa mga illegal online gambling at sa mga paggamit sa mga threat.
2: Anila, may butas ang kasalukuyang sistema ng SIM Registration Act na posibleng samantalahin ng mga kriminal.
4: Kailangan din po natin bantayan ang distribution at redistribution ng mga SIM cards. Hindi po yung nagkakalat po ang SIM card na bibiliin mo sa market o kahit saan dyan. So ito po ang problema natin. At yung mabilis na registration without further verification and validation ng mga ID. So we are appealing the legislators to please amend the law.
2: Ang mahirap pa nila, kapag ginamit sa krimen ang SIM na ilegal na inirehistro gamit ang pangalan ng ibang tao.
4: Pag ito ay nakapangalan sa iyo, subject for investigation ka at you are considered as person of interest or suspect in a particular case.
2: Kaya panukala nila ang paggamit ng iisang government-issued ID o ang national ID sa pagpaparehistro ng SIM card at ang mas mahigpit na proseso sa paglilipat ng rehistradong SIM card. Iminungkahi rin ng ACG na dapat munang makumpirma ang pagkakakilanlan ng SIM card user bago ito i-activate.
4: Higpitan ang proseso sa mga telcos at ito ay subject talaga sa strict regulation sapat meron silang monitoring at merong reportorial requirement sa ating NTC.
2: Nakikipagtulungan na rin sila sa iba pang ahensya para mapigilan ang ganitong operasyon. Sinampahan naman na reklamong paglabag sa SIM Registration Act in relation to Cybercrime Prevention Act ng suspect. Hinikayat naman ng mga otoridad ang publiko na maging mapagmatsyag at i-report ang anumang kahinahilalang aktibidad online. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
5: Arestado ang isang Chinese matapos makuhanan ng makinang ginagamit umano sa text blasting para makapanloko. Nagpapatrol, Gian Ambroso.
6: Nasa bat ng NBI Special Action Unit sa General Trias, Cavite, ang isang sasakyan na may kargang MC catcher, isang equipment na muna ginagamit sa pagpapadala ng maramihang text messages na nagpapanggap na galing sa bangko. Naaresto isang Chinese. Nadiskubre rin ng NBI na may isa pang MC catcher ang suspect na nakatago sa isang bahay sa Imus, Cavite.
7: Sinundan natin sa Pasay, pumunta ng Cavite sa General Trias at naulilan natin nakasakay sa sasakyan yung MC catcher na ginagamit nila.
6: Ayon sa NBI, ginagaya ng device ang signal ng cell tower para makapagpadala ng text blast at posibleng makakuha ng sensitibo impormasyon mula sa mga cellphone.
7: Pasok yung mga cellphone, yung signal ng cellphone, na maaaring gamitin ito para kunin yung mga information, kunin yung data ng credit card ninyo, na ginagamit ito pag-scam. Nakakapagawa din ng text blast na nagmimimik siya, kinokopya niya parang ibang number.
6: Ang mga text message na pinapadala ay palalabasin na sa bangko nagmula para mainganyo ang mga biktima na magbigay ng personal at banking information o magpadala ng pera.
7: Kapag may mga kinahinalam pumasok na text message sa atin, lalo na kung nagpapa-deposit ng pera o nanghihingi namang informasyon sa atin, eh huwag po tayong basta kaagad mag-react dahil maaaring gamit-gamit yung mga advanced device na ito para lokohin po kayo. Yun na yung may instruction na yan. Depende na rin sa ikiklik mo na link na ibibigay nila.
6: Ayon sa NBI, kapag nag-click ang biktima sa link o sumunod sa instructions, posibleng makuha ang username, password, OTP at iba pang banking details. Maaari din silang utusang direktang mag-transfer ng pera sa account na kontrolado ng mga suspect. Sa kaso na nakumpiskang MC catcher, nadiskubre na nagpapadala ito ng mga mensahe na may makukuhang consumer assistance na 25,000 pesos basta i-click ang link. Patuloy ang forensic examination sa mga nakumpiskang device para matukoy kung ilang mensahe at numero ang na-access na at kung sino pa ang posibleng sangkot sa operasyon. Nakikipag-ugnay na ang NBI sa bangko na ginamit ng suspect. Inaalam nila kung may mga natanggap na silang reklamo mula sa mga nabiktima nito. Gian Ambroso, ABS-CBN News.
5: Gretchen, kailan na ba sasabak si Alex Ayala sa US Open main draw?
8: At IB, magsisimula na ngayong Martes sa Amerika ang kampanya ni Pinay tennis rockstar Alex Ayala sa 2026 US Open. Matapos namang i-anunsyo ang schedule ng laro, halos dumoble ang presyo ng tickets para sa first round match ni Ayala na maglalaro bilang isa sa top 20 players sa mundo. Mula New York, nagpapatrol, TJ Manoto.
10: Umarangkada na ang main draw ng 2026 US Open at sa unang dalawang araw ng Round 1, dinumog ng tennis fans ang Billie Jean King Tennis Center para mapanood ang mga pinakamagagaling na player sa buong mundo. Isa sa mga pinakaabangang player, si Alex Ayala. Nung isang taon, rank 75 si Ayala, pero ngayon, dala ng pagiging champion din sa WTA 500 tournament sa Washington DC, rank 18 na ang Pinay tennis star. Kaya lalong umiinit ang Ayala mania. aminadong organizers ng US Open na pambihirang atensyon na nakukuha ni Ayala nitong Fan Week. At ang inanunsyo isang araw ang schedule ng laban ni Ayala, halos dumoble ang presyo ng tickets sa resale market. Ang pinakamurang ticket ay nasa $270 na o halos 17,000 pesos. Sa ngayon, halos ubus na ang mga ticket.
11: Ito ang Louis Armstrong Stadium sa loob ng US Open. Dito magaganap ang first round match ni Alex Ayala kontra Amerikanang si Mary Stoyana. Ang capacity nito, 14,000 seats at tsak mapupuno ito ng mga fans ni Alex.
10: Ibinahagi naman ng veteranong sports host na si Kondo Simpukwe sa social media ang paglago ng karir ni Ayala mula ng unang beses niya itong ma-interview sa 2022 US Open Juniors.
12: Seeing the journey has been fascinating. One thing I can tell you is nothing has changed. Her posture with the people around her, her posture with the fans in 2022, and her posture now, exactly the same. Her fight on the court then, her fight on the court now, exactly the same. She is not just carrying the expectations beautifully, but she is living up and exceeding the expectation and doing it with a smile.
10: Dagdag pa ni Simpukwe, isa sa pinakamagandang ugali ni Ayala ang pagiging mapagkumbaba.
12: It's so easy to cheer for her because you're right, her humility has stayed the same. She will pause and talk and look you in your eye and treat you like the most important person in the world, and those players stand out. And she is that person. It is so easy to cheer for her.
10: Ay naman sa mga international journalists mula Amerika at France, hindi lang dami ng Pilipinong sumusuporta kay Ayala ang kapansin-pansin, pati ang bilis ng paglaki ng kanyang global following.
13: The last time journalists that I've talked about the way this is unfolding happened was with Serena. She brought in a completely new set of fans, mm-hmm. and then it's happening now with Alex. It's the first time since then.
14: Well, I was starting to realize that, you know, the hype is warranted. It is 100% deserved. She's top 20 at 21 years old in one of the strongest eras of women's tennis. So, you know, she's the real deal.
10: Nagkakaisa rin ng maraming observers na malayo pa ang mararating ni Alex.
11: Bukas Martes ng gabi dito sa Amerika, formal na nga arangkada ang kampanya ni Alex Ayala sa 2026 US Open bilang bahagi ng top 20 seeds, at mag-isa man siya sa loob ng court, maasahan ni Alex ang suporta ng libo-libong fans mula sa Barangay New York, sa loob ng stadium at ng milyon-milyong Pilipino na manonood din sa Pinas at iba't ibang bahagi ng mundo. TJ Manotok, ABS-CBN News, Flushing, New York.
15: Pabalik ng TV Patrol, babaeng nagpanggap na magulang, tiklo sa pagnanakaw sa paralan. 1,000 pamilya sa liblib na lugar sa Zambales, isolated pa rin. At buhawi na nalasa sa Ilocos Sur. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
16: TZMM, numero uno sa aksyon.
17: Ang oras, ganap na alas 7 ng gabi.
27: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
16: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
28: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
29: Tuloy lang sa activities on the go.
28: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
30: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
28: Let's go!
29: Make your move, baby.
30: Arthrosin, get going!
31: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: TZMM, numero uno sa aksyon!
17: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Mga ospital sa Maynila naka-alerto sa posibleng epekto ng hay.
32: Narito ang paskins,
33: eh. Hindi kinahin sa bunko.
17: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
0: Naka-full alert na ang Manila Health Department at 7 district hospital ng lungsod ng Maynila. Ito'y bilang paghahanda sa posibleng pagdami ng pasyenteng maapektuhan ng masamang kalidad ng hangin. Patuloy namang minomonitor ng pamahalang lungsod ang galaw ng hangin at air quality data sa lungsod. Sa kaninang mga bandang alas 4 ng hapon, sa lahat ng 5 air quality monitoring station ay nakapagtala ng good air quality index o AQI levels. Kabilang dito ang mga monitoring station sa Tayuman, Anda Circle, San Sebastian Residence, Santa Ana Hospital at Raha Sulaiman Park. Sa kabila ng pagbuti ng kalidad ng hangin, tinapayuhan rin ang mga walang mahalagang gawain sa labas na manatili sa loob ng bahay at isara mga bintana upang mabawasan ang pagpasok ng maruming hangin. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DZMM.
17: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Numero uno sa aksyon. DZMM Numero uno sa aksyon. DZMM Numero uno sa aksyon.
9: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Inarestado ang isang babae na responsable umano sa serye ng nakawan sa ilang eskwelahan sa Maynila. Nagpapanggap ang suspect bilang magulang na magsusundo ng anak para makapasok at makapagnakaw. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
1: Nag-viral ang mga larawan ng babaeng ito na kuha sa campus ng iba't ibang public elementary school sa Maynila. Sa kuha ng CCTV sa isa sa ninakawang paaralan, pinasok ng suspect ang isang classroom kahit pa may bata sa loob.
2: Malakas ng loob, nandoon pa yung anak ni ma'am, no?
1: Maya-maya pa, nagmamadaling umalis ang suspect habang itinatago sa bag ang ninakaw na wallet at cellphone. Sa investigasyon ng Special Mayor's Reaction Team ng Manila Police District, nasa Quiapo, Paco at Pandacan ng apat sa mga paaralan na pinagnakawan ng suspect.
3: Sinasamantala niya yung pagkansila ng klase. Pagkansila kasi ng klase, mga magulang pwedeng pumasok sa eskwelahan para sunduin yung anak. So siya nagpapanggap ng magulang hanggang sa makapasok siya sa mga classroom.
4: Kami ang mga pulis ng MPD, SMART, Special Mayor's Reaction Team. Naaresto ka namin sa bisa ng Juan Alvarez.
1: Naaresto ng pulisya ang suspect noong isang araw sa kanyang bahay sa Santaan na Maynila. Natuntun siya matapos makuhanan sa CCTV habang bumibili sa convenience store.
3: So mula roon nasundan siya hanggang sa malaman yung kung saan siya nakatira. Meron pala siya standing warrant of arrest. So nagkaroon ulit ng isang operasyon hanggang sa mahuli natin siya.
1: Batay sa record ng pulisya, may apat na naunang kaso ng pagnanakaw ang suspect gamit ang kaparehong modo sa Mandaluyong, Quezon City at Bulacan. Nagigpit na mga paaralan dahil sa insidente.
5: Nagigpit po kami ngayon na lalo na sa kinder to grade 1. Hindi kami nagpapapasok pag walang parent ID. Kasi ayaw na namin mawalit yung pangyayari. Maraming nagalit, maraming nagtampo. Pero kasi wala silang magawa, in-explain naman sa amin in-explain naman namin sa kanila na talagang sumusunod lang din kami sa utos. Hindi lang sa utos ni Ma'am Principal, lalo na din sa police station ang nakakasakop sa amin.
1: Iniimbestigan ng pulisya kung may kasabwat ang suspect. Siya rin kasi ang tinuturo ng ilang biktima na nasa likod ng nakawan sa ilang shop at simbahan. Tumangging magbigay ng payag ang suspect na nakakulong dahil sa reklamon theft. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
6: Kalaboso ang isang motor taxi rider sa bypass operation ng Manila Police District sa Ermita, Maynila nitong Lunes. Ayon sa police, nasamsam ng suspect ang mahigit 2 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng higit 14 milyong piso. Ngayong Martes, iniharap kay Manila Mayor Iscong Moreno ang 33 taong gulang na suspect. Ayon sa naaresto, courier lamang siya ng illegal na droga kaya hindi isinasantabi ng PNP ang anggulong mayroon roon pa siyang mga kasabwat. Nanawagan din ang mga otoridad sa mga ride-hailing company na repasuhin ang kanilang mga polisiya para hindi makalusot ang mga ganitong illegal na transaksyon. Nakapiit na ang suspect sa Manila Police District Headquarters at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Natagpuan po sa Lingayen, Pangasinan ang katawan ng isa sa mga sakay ng SUV na nahulog sa Tarlac River matapos gumuho ang bahagi ng Agana Bridge. Samantala, ramdam na ang epekto ng pagguho ng ilang pangunahing tulay sa Tarlac City, lalo na sa mga eskwelahan sa lungsod. Live mula sa Tarlac City, nagpapatuloy si Andrea Tagines. Andrea, bukod sa pagsuspende sa face-to-face classes sa Tarlac buong linggo, ano pa ang epekto ng pagguho ng mga tulay sa pag-aaral ng mga Tarlakenyo?
7: Bernadette, hindi lang estudyante, no? Maraming guro at maski principal ang nahihirapang makapasok dahil stranded nga sa kabilang dako ng mga gumuhong tulay dito sa Tarlac City. Atrasado rin ang examinations at iba nilang trabaho sa paaralan. Git din ng ilang guro na mas mainam pa rin talaga ang face-to-face classes kaysa sa online.
8: Nakatambak lang ang mga test paper na ito sa opisina ni Principal Robert David ng Karangyan Elementary School sa Tarlac City. Suspendido kasi ang face-to-face classes buong linggo, pati ang term 1 examinations ng mga mag-aaral sa lungsod. Yan ay matapos masira ang Agana Bridge na dinaraanan ng maraming estudyante at guro ng eskwelahan, kabilang na si David.
9: Hindi po magiging reliable yung exam kung wala yung mga bata dito sa classrooms. So kaya po suspended po yung examination nila. Siguro, ma-adjust siguro yung date of graduation.
8: Naniniwala ang punong guro na pinakamaganda pa rin ang in-person classes kumpara sa online.
9: Yun nga ang problema. Hindi po kasi lahat ng bata mayroong gadget.
8: Ayon kay Tarlac City Mayor Susan Yap, ginagamit nila ang panahong ito para dagdagan ang libreng sakay shuttles na pwede magatid sundo sa mga stranded na estudyante.
10: So far dito sa city government po, we have 5 pero magdadagdag pa po tayo. Lahat po ng vehicles namin ngayon nakadeploy. May mga nagsasandbagging, meron nagdi-deliver ng relief, may tinatakbo sa hospital.
8: At habang tinatapos pa ang paggawa ng pansamantalang tulay na magkokonekta sa gumuhong Agana Bridge, sinusubukang tugunan ng LGU ang mga pangangailangang pangkalusugan ng mga isolated na barangay.
10: I asked the provincial government kay Governor Christian Yap at sa Tarlac Provincial Hospital if it's possible to put up a satellite, temporary satellite hospital facility for emergencies doon sa western side. Kasi ang pinakamalapit ng hospital sa nasa Kamiling na may baha pa rin at saka sa Mongkada, which is very far.
8: Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na 24/7 ang paggawa nila ng temporary bridge.
11: Magkakipa yung Eagle. Hindi pa natin muna maumpisaan yung Aquino Bridge. So priority natin yung Agana. Napakaluma ng bridge yun. Ang problema, hindi na may maintain ng maayos all these years.
12: Makailan taon na yun?
11: Ang Agana, 1960s pa yun.
8: Samantala, natagpuan na nitong Lunes ang bangkay ng isa sa mga nasawing pasahero ng SUV na nahulog sa pagguho ng Agana Bridge noong Sabado.
10: Nakita ang bangkay 8 kilometers away from the shoreline of Lingayen. Isang fisherman po ang nakakita at na-i-report to sa Coast Guard.
8: Nagpaabot ang lokal na pamahalaan ng Tarlac City ng pakikiramay sa pamilya at nangakong tutulungan sila sa gastos sa burol at iba pa nilang kakailanganin. Hindi pa alam ng kapatid ng biktima kung paano ibabalita sa kanyang mga anak ang nangyari sa kanilang tito, lalo't hindi pa rin nahahanap ang isa pa niyang kapatid.
13: Masakit. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam. Para nilang tatay yung kuya ko. Ganun katindi yung relationship nila.
8: Dismayado naman ang ilang kaanak sa umano'y hindi agad na pagresponde ng mga otoridad at kakulangan umano ng equipment sa paghahanap.
14: Sumihingi ako ng tulong kay BBM. Nabigyan pa kami ng mas marami pa na makakatulong sa amin. Bangka, helicopter, lahat po ng pwedeng makatulong. Kasi paano po kumibuhay pa? Yung katawan nun hinang-hinana, imbis na mabubuhay pa, masasalba pa, hindi na masasalba.
8: Nagpapatuloy hanggang ngayon ang search and rescue operations para sa 3 pang nawawala.
7: Bernadette, sinabi naman ni Tarlac City Mayor Susan Yap na ginagawa naman ng CDRRMO at PTRRMO ang lahat na kanilang makakaya para mahanap na nga yung mga nawawalang sakay nung tinangay na SUV. Sa kabila ng posibleng kakulangan sa kagamitan, humingi na rin sila ng tulong sa Philippine Coast Guard, PNP at lahat ng LGU na madadaanan ng Tarlac River hanggang sa Pangasinan. At kapapasok lang din na balita, Bernadette, inanunsyo din ni Mayor Yap na natagpuan na rin ang katawan ng isang babaeng pasahero na lulan din ng SUV na nahulog dito sa Agana Bridge. Natagpuan ito sa Bayambang, Pangasinan. Sa ngayon, meron pang dalawang nawawala. Kaya sabi ni Mayor, magpapatuloy pa rin ang search and rescue and retrieval operations. Bernadette?
6: Maraming salamat, Andrea Tagines.
15: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, wala bang aasahang ulan na maglilinis sa haze mula sa wildfire sa Indonesia?
12: Alvin, posibleng lumakas na muli ang mga paulan ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon mula po yan sa Huwebes. Siya makatutulong sa paglinis ng dumi sa ating hangin na habagat rin ang tumangay mula po yan sa wildfires dyan sa Indonesia. Pinalalakas pa rin yung habagat natin ng mga bagyo sa kanluran at silangang bahagi ng ating bansa. Una na po dyan ay ang bagyong Pilandok sa loob ng Philippine Area of Responsibility na naging tropical storm na at may international name na Corvan. Ulitong namataan, more than 1,000 kilometers silangan po yan ng extreme northern Luzon. Taglayan nakasang hangin na 65 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyong Pilandok pan-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa labas naman po ng PAR, lumakas din bilang tropical storm ang bagyong Saudel dyan sa ilang bahagi ng South China Sea. Ito po ay mahigit 700 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. Nalusaw naman na yung isa pang bagyo sa may katimugang bahagi ng China. Sa wind forecast ng The Weather Company, posibleng makalabas na ng PAR ito pong bagyong Pilandok dyan po Miyerkules ng hapon o gabi, at kikilos naman pahilagang silangan itong bagyong Saudel na posibleng tumambay sa kanluran po yan ng Taiwan. Pero sabi ng PAGASA, meron pa ring tsansa na ito'y muling makapasok sa northwestern corner ng PAR at tumama dyan sa may Taiwan. Habang nalapit naman po yung nakikang sa malang panahon sa may eastern boundary ng PAR, bagamat sa ngayon wala pa itong epekto sa ating bansa. Patuloy pong umantabay sa updates ukol sa mga sama ng panahon na ating minomonitor at habagat dahil magbago pa ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 2, Miyerkules sa Luzon, may mga pag-ulan sa umaga dahil sa habagat dyan po sa Ilocos Region, at maghapon namang maulap at may kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa may Central Luzon. Hapon hanggang gabi, lalakas po ang mga pag-ulan dito sa bahagi ng Pangasinan, La Union at Benguet, at maulan din dito sa northern part ng Central Luzon, dyan sa may Zambales, dito po sa may Tarlac at maging sa bahagi ng Nueva Ecija. Posible rin na may ulan sa hapon sa ilang lugar sa Calabar Zone. Mainit naman at maalinsangan sa Palawan, malaking bahagi po ng Visayas at maging sa Mindanao. May mga asang daraang ulan, bandang hapon po yan sa may Panay, ilang bahagi ng Palawan at sa Northern Negros, pero tuyo po ang panahon sa ibang bahagi pa ng Visayas at Mindanao hanggang pagsapit ng gabi. Mag-ingat pa rin po dahil pwedeng umabot pa sa delikadong antas ang damang init sa ilang lugar dyan sa Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw po sa umaga at tanghali, pero mataas po ang tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm mula po yan alas 3 ng hapon at pwedeng tumuloy hanggang pagsapit ng gabi, kaya huwag kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, tumaas pa ng higit isang metro ang water level sa Angat Dam na nasa 201.33 meters na ang taas nitong Martes ng umaga. At ngayon pong buwan ng Setyembre, hanggang 3 bagyo ang pwedeng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Sa mga bagyo pong dumaan sa nakalipas ng mga Setyembre, ay meron pa rin mga bagyo hindi tumatama sa lupa, at yung mga naglalandfall naman ay kadalasang tumatawid dito sa may Northern Luzon, at meron ding mga ilan na tumatawid sa may Bicol at Eastern Visayas palabas ng West Philippine Sea. Ang susunod pong pangalan ng mga bagyo ay Queenie, Rosal at Samuel. At kapamilya, na nalasa po ang isang buhawi o tornado sa ilang barangay sa Kabugao, Ilocos Sur, Lunes ng hapon. Kuha sa video ang pagdaan ng buhawi sa isang residential area kung saan natuklap nito ang bubong ng isang bahay. Natangay din ang bubong ng isang gusali sa Kabugao North Central School at may mga kahoy at postering nabuwal. Wala namang naitalang nasaktan sa pananalasa ng buhawi, at agad ding nagsagawa ng clearing operation ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Patuloy po ang assessment sa pinsalang iniwan ng buhawi. At yun ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya.
0: At susunod, truck inararo ang 6 na sasakyan, isa patay. At driver's license ni Ninyo Mulat, sinuspinde ng LTO. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
16: DZMM, numero uno sa aksyon.
17: Ang oras, 18 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
18: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
19: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
21: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
23: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: TTZMM, numero uno sa aksyon.
17: Tanggap po tayo ngayon ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Ang kalidad ng hangin sa Quezon City, bahagyang bumuti. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
25: Bahagyan ang bumubuti ang kalidad ng hangin sa Quezon City base sa monitoring ng air quality sensors. Pero ayon sa QCLGU, patuloy na pinapayuhan ang mga mag-aaral at mga manggagawa na magsuot ng face mask sa pagpasok sa paaralan at trabaho bukas, September 2, 2026. Inirekomenda rin na bawasan ang matagal o mabibigat na physical activity sa labas. Hinikayat naman ang vulnerable groups gaya ng senior citizens, buntis at mga may asthma at iba pang respiratory conditions na manatili muna sa loob ng bahay hanggat maaari at umiwas sa unnecessary outdoor exposure. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
17: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Taleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
16: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
26: Ang galing, pang matagalan.
27: Parang tayo lang han.
16: Everest Appliances.
26: Babe, ano ever best decision mo in life?
27: Siyempre, building a home with you.
16: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
28: Abangan sa Private Confessions.
29: May mga bagay na hindi kayang bilhin ng tagumpay. Maaari kang bumili ng malaking bahay, pero hindi mo mabibili ang mga taong gusto mong tumira roon. Maaari kang bumili ng tiket kahit saan, pero hindi mo maibabalik ang mga taong gusto mong makasama sa biyahe. At maaari mong kitain muli ang perang nawala, pero ang oras na lumipas ay hindi na kailanman babalik.
28: Private Confessions. Private Confessions.
16: TV Patrol sa DZMM.

0: Isang patay habang apat ang sugatan ng araruhi ng isang truck ang anim na sasakyan sa Barangay Kalinan Proper, Davao City. Sa video, kitang binangga ng truck ang kasurod ng mga sasakyan sa bahagi ng intersection habang damay din ang ilan pang nakasalubong nito. Pumalya umano ang preno ng truck at hawak na nga ng pulisya ang driver na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at damage to property. Anim naman ang patay matapos salpukin ng isang van, ang isang nakaparadang wing van at ilang motorsiklo sa Barangay Paglaom, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Patungong Pagadian City at may mga pasahero ang van na nawalan umano ng kontrol bago banggain ang mga sasakyan. Ilan din ang nasugatan na isinugod sa iba't ibang ospital sa Pagadian City. Patuloy pa ang imbestigasyon sa insidente. Sugatan naman ang isang rider matapos na sumalpok ang minamaneho nitong motorsiklo sa Barangay Mother Tamuntaka, Cotabato City. Sa CCTV video, kita ang pagtilapo ng rider dahil sa lakas ng pagkakabangga. Kaagad namang dinala sa ospital ang rider. Sinuspindi po ng Land Transportation Office o LTO ng 90 araw ang lisensya ng aktor na si Ninio Mulak. Ito ay habang iniimbestigahan ng pagkakasangkot niya sa road crash sa Antipolo City noong August 23. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao, dumalo si Mulak sa pagdinig sa Intelligence Division ng ahensya ngayong Martes at inamin ang kanyang pagkakamali sa insidente. Anya, nagpahayag po ng pagsisisi ang aktor sa pangyayari at nakipag-ayos na rin sa mga nadamay sa naturang sakuna. Nilinaw naman ni Lacanilao na sa kabila nito, ipatutupad pa rin ng LTO ang standard procedure para sa mga driver na nasangkot sa mga banggaan sa lansangan. Hindi pa rin anya pinal na parusa ang pagkakasuspende ng lisensya ni Mulak dahil nakabinbin pa ang resolusyon ng ahensya sa kaso.
1: Hihimukin ng Pilipinas ang Meta na i-require na rin ang national ID bago makagawa ng account sa social media platforms na hawak nito. Katulad na ipinangakong gagawin ng Roblox. Aminado naman ang Meta sa pagkukulang ng kanilang system matapos na ma-livestream sa Facebook ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Magpapadala na rin ang kumpanya ng mga eksperto sa Pilipinas para tiyaking hindi na mauulit ang nangyari. Nagpapatrol, Michael Delizo.
2: Umabot sa 14 na minuto ang Facebook Live ng estudyanteng shooter sa pag-atake sa Ateneo de Zamboanga noong August 18. Hindi ito agad na-detect ng Meta, kaya nakopya at na-re-upload ng iba.
3: Umabot na sa 1,700 ang kopya nitong na-takedown ng Department of Information and Communications Technology o DICT.
2: Aminado ang parent company ng Facebook na Meta na nagkaroon ng pagkukulang sa kanilang Artificial Intelligence o AI system, kaya hindi agad na-detect at na-takedown ito.
4: It should not have happened. Ang claim naman nila, yan yung mga 1% na nakakalusot sa AI nila. 1% sabi namin hindi katanggap-tanggap.
2: Bukod sa Facebook, ang Meta rin ang nagpapatakbo sa Messenger, Instagram, WhatsApp at Threads. Wala pang umiiral na batas sa bansa para paragutin o pagmultahin ang Meta sa insidente. Nakipagdialogo na ang pamahalaan sa kumpanya habang magpapadala ng technical working group ang Meta na binubuo ng mga eksperto sa law enforcement at technical experts sa bansa ngayong buwan. Makikipagtulungan ito sa National Bureau of Investigation at Cybercrime Investigation and Coordinating Center na aralin kung paanong mapigilan ang mga ganitong insidente.
4: Huwag na natin paabutin sa kasuhan. Right now, with our laws, walang liability yung platform. Huwag na natin gayahin yung nangyari sa inyo sa states. Kaliwat ka ng lawsuits ang inabot nila. Ngayon pa lang, ayusin na natin yung platform nyo para wala na mag-file ng class action suit.
2: Sa ngayon, tinatrabaho na sa Senado ang Child Online Safety and Protection Act, isang priority measure na magpapataw ng pananagutan sa mga platform. Nangako ang Meta na magtatayo rin ng opisina sa Pilipinas para sa mas mabilis na koordinasyon.
4: Ang sabi naman ni Faye,

0: Identification na po yun eh, ba't po ilalagay sa social media?
1: Hindi, para makagawa ka ng account sa Facebook.
0: Hindi po talaga. Hindi po bagay yun sa ano, panggawa ng account.
2: Para sa akin, hindi na po kailangan yan. Yun lang po.
1: Bakit hindi na kailangan?
2: Kasi parang ano din po eh, pinapakita mo na din yung identification mo sa social media.
3: Matapos ang school shooting sa Zamboanga, nangako ang DICT na pahihigpitin din ang panuntunan sa isa pang social media platform na Discord, isang unmonitored o encrypted messaging space na sinasabing nagagamit sa radikalisasyon. Ito umano ngayon ang ginagamit ng ilang kabataan para hindi sila mamonitor at sinasamantala naman ng ilan. Michael Delizo, ABS-CBN News.
4: Ginit ng unang testigo mula sa Armed Forces of the Philippines na walang binigay na confidential funds o anumang pondo ang Department of Education para sa Youth Leadership Summits ng AFP sa panahong kalihim pa ng DepEd si Vice President Sara Duterte. At live mula Senado, nagpapatrol RG. RG, ano pa ba ang revelasyon sa paglilitis kanina?
5: Karen, sa day 20 nga ng paglilitis, isinalang ng prosekusyon ang una nitong testigo sa mula sa hukbong sandatahan kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Bago nito, sinita naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang pagkalat sa social media ng picture ni OVP Assistant Chief of Staff Assistant Secretary Lemuel Ortonio na pineke o mano gamit ng AI. Unang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial mula sa hukbong sandatahan si Colonel Manaros Borancing II na nagsilbing Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations ng 1st Tabak Division ng Philippine Army. Siya rin na nangasiwa at nagbantay sa mga Youth Leadership Summit o YLS kontra recruitment ng mga marahas na extremist groups sa mga kabataan pati sa Information Education Campaign o IEC laban sa mga banta sa seguridad sa mga komunidad. Sa hiling umano ng isang opisyal ng DepEd noon, naglabas siya ng sertifikasyon noong January 1, 2024 para patunay matagumpay ang mga proyektong yon. Sino mete umano ang naturang sertifikasyon sa Commission on Audit bilang patunay ng pinaggamitan ng nasa 15.54 million pesos na confidential funds ng DepEd?
6: Gano po kalaki ang funding by way of confidential funds na ipinrovide ng DepEd para sa YLS at IEC activities nyo noong 2023?
7: There was no funding released to the 1st Infantry Division from DepEd, sir, and, of any source, sir.
6: How about funding by way of confidential funds provided by the offices identified with the respondent Vice President Sara Duterte, particularly the OVP, Office of the Vice President, or the Vice President Security and Protection Group, or VPSPG?
7: For 2023, sir, there were no funds from government agency released to the 1st Infantry Tabak Division, sir.
6: So let me ask you about funds in general, confidential or otherwise. How much funding was provided or downloaded to your unit by the DepEd for your conduct of the YLS and IEC activities in 2023?
7: No funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information Education Communication Campaign, sir.
5: Ipinalabas din ang prosekusyon sa trial ang naging testimonya ni Borancing sa kamera kung saan sa mismong pagdinig lang niya nalaman na sinumite sa COA ang certification niya. May inusisa naman si Presiding Officer at Senator Judge Francis Escudero.
8: Would you know if DepEd spent on that activity on their own people because you collaborated with DepEd on that activity? Would you know? Sabi nyo kanina kasi KKB eh.
7: What I know is they arrived there.
8: But it is very possible that DepEd spent on the YLS and the IECs.
7: Yes, sir.
5: Pinalabas din sa paglilitis ang pagkumpirma sa Kamara ng Defense Council at minsang naging DepEd Undersecretary Michael Poa na humingi ng certification para sa mga proyekto. Pero hindi ito limitado sa wireless lamang.
9: Ayon doon sa AOM na natanggap namin, pag nagbigay daw po ng rewards, you needed evidence of success of the information you received from the rewards. I mean, you received

0: through the giving out of rewards. So because of this, I coordinated with Yusek Mimpin to see to provide any proof of accomplishment para po doon sa rewards na na-disburse ng confidential funds.
1: Kaya inusisa si Borancing kung sino ang kumausap sa kanila mula sa DepEd at ano ang naging ambag ng DepEd sa mga proyektong ito.
2: There were some inputs from the DepEd, sir, because some of the areas are school, sir, and many of the participants are students, sir. So definitely, sir, they were involved in the planning and the choosing of the area, sir. It's usually the school principal, the superintendent.
3: Usually, walang national DepEd official.
2: In my experience in 2023, sir, there was none, sir.
1: Samantala, sinita ni Escudero ang pagkalat sa social media ng isang larawan ni OVP Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary Lemuel Ortonio na pineke umano gamit ang artificial intelligence para palabasin gumagamit ito ng earpiece at dinidiktahan umano habang tumitestigo.
3: Again, to reiterate, hindi totoo yung lumalabas na mga litrato na di umano merong earpiece si Mr. Ortonio, yung po ay AI. What he had was a front fold helix, an ear piercing in the front fold helix of his ear, not an earpiece.
1: Babala ni Escudero ang lahat ng testigo, bawal ang coached o scripted na testimonya at habang nasa witness stand, bawal gumamit ng gadgets gaya ng cellphone o tablet o anumang pwedeng gamitin para makausap ng ibang tao ang mga testigo. Karen, sa umpisa naman ang paglilitis nilinaw ni Senator Judge Vicente Soto III na hindi totoong hindi pinasagot mong nakaraan si Private Prosecutor May de Vinigracia tungkol sa usapin ng paggamit ng alyas sa ilalim ng Republic Act 6085. Ani Soto, base sa journal ng Senado, nakasagot si de Vinigracia pero hindi nga lang buo. Git ni Soto, batay sa batas, pwedeng gumamit ng alyas kung may totoong tao sa likod ng alyas. Pero kung wala, ay matuturi itong peking pangalan. Karen?
4: RJ, pakilinaw lang no para sa mga manonood na hindi nakapanood ng buong hearing kanina. Si Colonel Borancing, base sa tinanong ni Presiding Officer Chief Escudero, itong pondo ba ng DepEd Secretary, itong Conti Funds, dapat ba sa kanya lang ibigay? Or posible ba na ang mga proyekto para doon sa sinabi ng DepEd ay ibigay din o gawin kahit hindi dumaan kay Colonel Borancing?
1: Yun yung sinikap na tiyakin o linawin na ni Senator Judge or ni Senator Judge Escudero nga kanina. Pero yun nga, ang pwede lang kasing sagutin ni Colonel Borancing ay yung nasa kanya o kung ano yung dumaan sa kanya. Base nga sa kanyang pagkakaalam, walang dumaan sa kanya. Pero hindi naman niya na-rule out na po pwedeng ginastos nga o gumastos nga ang DepEd sa mga ibang gastusin na hindi nga dumaan sa kanya.
4: Oo. At RG, bukas ay si Colonel Borancing pa rin ang testigo?
1: Tapos na sila sa kanya kanina at meron pang pagkatapos nga kanina ay nagsalang pa na isa pang opisyal ng AFP na yun naman ay nasa report ni Katrina Domingo mamaya. No? Pero bukas ay inaasahan naman na si Attorney Poa na mismo ang isasalang ng prosecution.
4: So parang medyo mas mabilis ngayon na RG ha? Parang meron bang effort na ganun RG na tila bilisan na ng prosecution ang kanilang pagsalang lang ng testigo?
1: Ang effort naman ay nakikita natin sa lahat ng panig, ano? Nakikita natin sa panig ng korte kapag ka merong pagkakataon na magkaroon ng stipulation. So, ibig sabihin, hindi na pagtatalunan ng magkabilang panig, pinipurso nila yon. Nakikita naman natin na ang depensa kapag ka naman may pagkakataon rin, ay pumapayag din sila na magkaroon ng stipulations. At ganun din naman ang prosecution, palagi nilang sinisimulan ang paghahatag o paglalatag ng witness o pagpapakilala ng witness sa mga stipulation para makamenos na yon doon sa mga pagtatalunan at itatanong pa nila doon sa testigo. Pero kung masasabi mo bang effort yun, hindi pa natin nakikita parang concentrated effort yun. Ano? Kanina, by the way, Karen, kaya rin napabilis, nakita natin na hindi na nag-cross-examine itong si ang depensa kay Colonel Borancing. So, ang mga abogado, masasagot nila yan kung anong ibig sabihin nun pagka nag-desisyon silang hindi nag-cross-examine yung kalaban sa kanila. Hindi na para sa atin para mag mag-analyze yun, ano? Pero isa yon sa mga nakabilis ngayong araw na to. Hindi nga nag-cross-examine ng depensa kay Colonel Borancing kanina.
4: Maraming salamat, RG Cruz. Isa sa mga naging pangunahing balita noong 2011, ang serye ng pagpatay sa mga car dealer, ang punot dulo ng operasyon, ang notorious na Dominguez Carnapping Group. Yan ang kwentong babalikan sa Philippines' Most Shocking Stories.
5: May tatlong bangkay na natagpuan sa tatlong magkakahiwalay na lokasyon. Ang isa, nakita sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ang isa pa, sa Porac, Pampanga. At yung pangatlo, natagpuan sa La Paz, Tarlac. Magkakahiwalay ang lugar, pero magkaparehong itsura ng kanilang bangkay. Lahat sila, natagpo ang sunog na sunog, nakabalot ng tape, lahat sila, may tama ng bala sa ulo. Yung tatlong bangkay, nakilalang sina Emerson Lozano at ang kaopisina at driver niyang si Hernani Sencil. Yung isa, nakilalang si Benson Evangelista. Hindi magkakakilala sina Benson at Emerson, pero iisa ang kanilang trabaho. Pareho silang car dealers. At pareho rin ang sinapit nila sa kamay ng notorious na carnapping carjacking syndicate, ang Dominguez Carnapping Group. At ito, ang Philippines' Most Shocking Stories.
4: Panoorin ang buong kwento sa Philippines' Most Shocking Stories pagkatapos ng TV Patrol, 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel.
6: Susunod, presyo ng LPG may bawas. Ang halaga ng piso kontra dolyar lumagapak. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Abangan ngayong Biyernes sa Chanami Presents.
10: Hindi ko rin kayang magmahal ng isang tao na may mahal ng iba.
11: Bruce, please, huwag mo naman paabutin sa ganito. Mahalaga ka sa akin, pero hindi ko rin basta-basta kayang iwan si Mita.
10: Dahil? Dahil ano?
11: Hindi ko alam.
9: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
12: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
13: May mga bagay na hindi kayang bilhin ng tagumpay. Maaari kang bumili ng malaking bahay, pero hindi mo mabibili ang mga taong gusto mong tumira roon. Maaari kang bumili ng tiket kahit saan, pero hindi mong maibabalik ang mga taong gusto mong makasama sa biyahe. At maaari mong kitain muli ang perang nawala, pero ang oras na lumipas ay hindi na kailanman babalik.
12: Private Confessions. Private Confessions. Mali ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
14: Money, money, money!
12: Eto na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta!
15: Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!

0: Sinampahan ng reklamo sa Ombudsman ang chairman at mga commissioners ng Energy Regulatory Commission kaugnay ng paniningil ng tinatawag na line rental sa kuryente na kalaunan ay pinapasa sa mga consumer. Samantala, iniutos naman ng Department of Energy ang rollback sa LPG pero nanindiga ng isang player na walang basehan ang bawas presyo. Ngayon lang nakabawi sa dami ng customer si Jenny. Matumal daw kasi nito mga nakalipas na linggo dahil sa sama ng panahon. 3 hanggang 4 na tangke ng LPG ang nauubos nila sa karinderya kada linggo. Kaya ang palaging dalangin niya, huwag namang tumaas ang presyo ng LPG.
1: Ang gusto po namin bilang bumibili, bumaba po. Kasi ang mga paninda po ngayon, mga gulay, mga karne, lalong tumaas po. Sana po ang LPG po bumaba naman.
0: Tila sinagot ng DOE ang panalangin ni Jenny dahil nag-anunsyo ito ng rollback na 40 centavos kada kilo o mahigit 4 pesos sa kada regular na tangke. Taliwas ito sa naunang estimate ng kumpanyang Regasco na tataas ang presyo ng LPG dahil tumaas ang contract price of world market, tumaas ang shipping cost at humina ang piso kontra US dollar. Nag-anunsyo pa ang Regasco kagabi na hindi sila magtataas presyo sa buong Setyembre dahil sa Caterbang probinsya ang nasalanta at nagdeklara ng state of calamity. Pero nanindigan ng kumpanya na walang basehan ang rollback computation ng DOE.
2: Hindi naman po pwedeng paliwalain niya yung data coming from our supplier that it indicate that the shipping cost is higher. Hindi kami susunod. Kaya nga ang gagawin namin is we will be sending a letter of concern sa kanila on how they do the computation.
0: Sinubukan ng ABS-CBN na makapanayamang DOE pero walang available. Wala rin inilabas na rollback advisory ang mga kilalang brand gaya ng Gasul at Solane. Masamang pangitain naman ang resulta ng unang araw ng trading sa world market. Lagpas 2 piso kaagad ang sinipa sa presyo ng produktong petrolyo. Ang gasolina, halos 3 piso ang itinaas dahil sa muling pag-igting ng tensyon sa Middle East. Ayon sa US, inatake nito ang rocket launchers ng Iran sa Strait of Hormuz na nirisbaka naman ng Iran sa pamamagitan ng pag-target sa US military facility sa Jordan. Pero may 4 na araw pa naman ng trading, kaya pwede pang mabaliktad ang pataas na direksyon sa presyo ng langis. Samantala, sinampahan ng reklamo sa Ombudsman ng grupong NasiCor, sina ERC Chairman Nino Juan at 4 pang ibang commissioners kaugnay sa issue ng line rental. Ang line rental ay may connect sa sistema ng pagtatransmit ng supply ng kuryente sa co-op o utility na lumobo nitong mga nakaraang buwan sa Visayas dahil sa serya ng red at yellow alert dulot ng pagpalya ng San Caterbang planta ng kuryente.
3: Maimbestigahan nito itong kawalan ng basehan sa batas o legal basis upang maputol, matigil itong paniningil na ito kung mapatunayan sa investigasyon ng Ombudsman na wala itong basehan sa batas.
0: Gate pa ni Ilagan, wala rin kaalam-alam ang mga consumer kung ano itong line rental at bakit kailangang ipasa sa kanila ang dagdag gastusin.
3: Dapat nakikita natin ito sa ating bill. Eh, hindi ito natin nakikita sa bill natin eh. Ito daw ay embedded na isasama lamang ito sa generation charge. So lumalabag ito doon sa tinatawag nating principle of transparency.
0: Sabi ni ERC Chairman Nino Juan, sinagot naman nila ang lahat ng sulat ni Ilagan. Ang kapangyarihan umano na suriin ang kanilang mga aksyon ay nasa Court of Appeals at Supreme Court at handa silang depensahan ang kanilang hakbang sa tamang forum. Kinumpirma naman ang mga electric cooperatives na ang masasapul sa dulo ng line rental ay mga consumer dahil ipapasa lang din sa kanila kung may dagdag bayarin. At ang ugat nitong lahat ay ang kakulangan o pagnipis ng reserbang kuryente lalo na sa Visayas.
4: Kaya kung merong red alert at saka merong yellow alert, magmahal yung kuryente dahil yung planta na pinaandar ng system operator ay yung reserve at mahal yun.
0: Umaraw September 1, tad-tad na naman ng red at yellow alert ang Visayas grid. Ibig sabihin, tuloy lang ang rotational brownout dahil sa pagpalya ng 28 power plants. Yellow alert naman umanipis ang reserbang kuryente sa Mindanao sa loob ng 7 oras dahil bagsak ang 29 na planta. Muli na namang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong Martes na itala po ang historic record low ngayong araw sa 62.40 laban sa US dollar mula sa 62 pesos at 26 centavos noong Biyernes. Una nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may hirap pang pigilin ang pagbaba ng halaga ng piso at kailangan palakasin ng bansa ang exports dahil dolyar ang bayad sa mga produktong ito.
5: Sa ikadalawampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mabilis na natapos ang pagsalang ng dalawang opisyal ng Philippine Army dahil hindi na nag-cross-examination o nagtanong ang depensa sa kanila tungkol sa mga proyektong nabuhusan umano ng confidential funds ng DepEd. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, ano ang dahilan bakit hindi ginisa ng depensa ang dalawang opisyal ng AFP?
6: Bernadette, ayon kay Defense Deputy Spokesperson Attorney Justin Gular, wala na kasi silang nakitang issue pagdating dun sa kredibilidad ng dalawang opisyal ng AFP na humarap sa Senate Impeachment Court kanina. Ayon sa kanya, mas mahalaga para sa depensa na mapag-usapan yung nilalaman noong mga certificates o yung mga dokumento na inilabas ng dalawang naturang opisyal na siya namang ginamit ng DepEd para ipaliwanag sa COA kung saan nga ba napunta ang kanilang confidential funds.
7: May paliwanag ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ng dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines na hindi nila alam na sa auditing ng confidential funds ng Department of Education gagamitin ang mga Certificate of Participation na hiningi ng DepEd bilang patunay ng paglahok ng kagawaran sa mga Youth Leadership Summit at Information Education Campaign Activities ng AFP sa iba-ibang lugar sa bansa noong 2023.
8: The certification were issued page per page for whatever legal purpose it may serve. And therefore, when the AFP officers issued the certification, they did so with eyes wide open that this will be used for whatever legal purpose it may serve under the original document.
7: Yan ay matapos sabihin ni Colonel Manaros Borancing II sa impeachment court na hindi ipinaalam ng kagawaran na ang certificate na inilabas ng 1st Infantry Division ay para patunayan na mayroong 15.54 million pesos mula sa confidential funds ng DepEd na inilaan para sa nasabing proyekto at aktibidad ng militar. Layon ng mga programa na ilayo ang kabataan mula sa terorismo at posibleng pagre-recruit ng mga armadong grupo.
9: Wala po talaga yung natanggap na kahit na anong suporta, not financially, like yung venue man lang, sinagot mari ng DepEd o pagkain o learning modules sa mga events po na ito.
10: Sir, some of the venues are schools, sir.
9: Okay.
10: So in that sense, sir, tumulong, sir, and making available some of their subject matter experts, sir.
7: Ganito rin ang naging pahayag ni Colonel Magtanggol Panopio na nagsabing nagulat siya nang malaman na ginamit ng DepEd ang Certification of Participation mula sa 7th Infantry Division bilang bahagi ng paliwanag sa COA kung saan napunta ang nasa 15.54 million pesos ng confidential funds ng kagawaran.
11: Hindi po namin isinacertify anything about money or funds.
12: Kung paano o anong pondo ang ginastos ng particular ng DepEd dyan, whether regular funds nila or confidential and intelligence funds nila. Wala po yun sa certification.
13: Wala po yun sa certification, Your Honor.
14: Your certification, standing alone, cannot establish the factual basis for the 15.54 million pesos.
13: I think it has no relation with my certification, Your Honor.
15: This is a fair call.
7: Sa labas ng korte, tinanong ang mga abogado ng DICE kung sapat na ba ang mga katagang for any legal purposes para maipaliwanag kung bakit hindi hayagang ipinaalam sa AFP na sa liquidation reports pala gagamitin ang certificates of participation na hiningi ng DepEd mula sa Philippine Army.
15: I hope you respect na it's the senator judges who will ultimately, you know, determine ano po yung meaning ng statement na yan sa dokumento.
7: Nauna nang iginiit ng kampo ng BICE na nakakuha na ang DepEd ng credit notice mula sa COA. Ibig sabihin ay pumasa ang kanilang liquidation report para sa confidential funds ng kagawaran noong unang siyam na buwan ng 2023. Pero nilinaw din ng COA na maaaring muling repasuhin ang mga dokumento ng DepEd sa loob ng tatlong taon. Paliwanag ng mga opisyal ng AFP ang bulto ng ginagastos para sa mga youth leadership program at information education campaign ay nagmumula sa mismong budget ng AFP at mula din sa lokal na pamahalaan kung saan isinasagawa ang mga naturang proyekto para sa kabataan. Dagdag ni Panopio, matagal nang nakikipagtulungan ng DepEd sa AFP bago pa maging Vice Presidente si Duterte at bago pa magkaroon ng confidential funds ang kagawaran. Bernadette, nilinaw din ang kampo ng Vice Presidente kanina na bilang paggalang sa korte ay hindi na muna nila nakakausap si Attorney Michael Poa para maiwasan na rin yung issue ng witness tampering o yung pagtuturo sa testigo kung ano yung dapat o hindi niya sabihin sa paglilitis. Samantala, Bernadette, bukas marami naman tayong aantabayanan. Una na dyan ay yung posibleng paghaharap ni na prosecution spokesperson Jay Tolosa at defense spokesperson Michael Poa hindi bilang mga tagapagsalita pero sa mismong paglilitis kung saan inaasahan na si Tolosa ang magsasagawa ng direct examination para kay Poa na siya namang uupo bilang hostile witness. Pangalawa, aasahan din natin bukas, September 2, na iaanunsyo na ng prosekusyon kung ipapatawag pa ba nila bilang witness si Colonel Raymond Dante Lachica, ang dating security officer ng Office of the Vice President na humawak sa confidential funds ng ahensya. Kung hindi na kasi nila gagawin yan, inaasahan natin na matatapos na ng prosekusyon yung paglalatag ng kanilang mga argumento, ebidensya at testigo tungkol sa Article 1 o misuse of confidential funds sa susunod na linggo. Bernadette.
5: Maraming salamat, Katrina Domingo. Abiso po sa mga kapamilya natin sa Pampanga, ipagpapaliban muna ang ASAP XP sa Lapid Arena sa Angeles City. Ito'y kasunod ng pagbaha sa lalawigan bunsod ng pag-ulang dulot ng habagat. Itutuloy ang ASAP XP sa ibang petsa na iaanunsyo kapag naisapinal na ang paghahanda para rito at tatanggapin pa rin ang lahat ng tickets na nabili na. Patuloy na maipinagdarasal ang kaligtasan ng mga kapamilya at mga kabalin na apektado ng masamang panahon.
0: Susunod, couple sa Hagonoy, aba, hindi nagpapigil sa baha. Dovia Maicon, Jose Marichan, nagparamdam na sa simula ng Paskong Pinoy. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
16: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM. tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
17: May mga bagay na hindi kayang bilhin ng tagumpay. Maaari kang bumili ng malaking bahay, pero hindi mo mabibili ang mga taong gusto mong tumira roon. Maaari kang bumili ng tiket kahit saan, pero hindi mo maibabalik ang mga taong gusto mong makasama sa biyahe. At maaari mong kitain muli ang perang nawala, pero ang oras na lumipas ay hindi na kailanman babalik.
16: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
18: Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
19: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: magkasal. Hindi po nagpapigil sa baha ang pag-iisang dibdib ni na Mr. and Mrs. Chico ngayong araw. Ito po ay sa kabila ng higit 3 talampakang baha sa loob ng parokya ng San Juan Bautista sa Hagonoy, Bulacan. Binigyang basbas ni Father Mel Ignacio ang kasal habang pati ang mga dumalo ay nakalubog din sa tubig. Sa gitna naman ng nararanasang pagbaha, mahigpit na paalala ng DepEd o Department of Health na ang sinumang lumusong sa baha, may sugat man o wala, ay dapat na magpatingin agad sa pinakamalapit na health center para maresetahan ng doxycycline at maiwasan ang nakamamatay na leptospirosis. So,
1: umarangkada na ang pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Nagningning na ang mga kulay na dekorasyon sa ilang tahanan at malls. At sa unang araw ng Ber Months, nagparamdam na rin ang King of Philippine Christmas na si Jose Marie Chan. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
2: Binisita ng Christmas icon na si Jose Marie Chan ang It's Showtime sa unang araw ng Ber Months. Hudyat na nagsimula na ang tinaguriang longest Christmas celebration sa mundo. Pinasikat ni Jose Marie Chan ang maraming mga kanta, kabilang na ang Christmas in Our Hearts. Naging meme na rin siya sa internet na papalapit na ang Pasko. Sa panayam sa Kwan on One, sinabi niyang natutuwa siya sa mga viral posts niya. Pero iginiit niya na ang tunay na star ng Pasko ay si Jesus.
3: In Ilonggo, we call that nagalingling.
4: Nagalingling.
3: I don't know who invented that. I did not create that, huh? Yes, I swear.
4: Yes. But what is your reaction first?
3: Well, I feel flattered. I feel complimented. But most of all, I give thanks to God. Every day. Every day, good na, Melay. Mm-hmm. I give thanks to God for the gift of music that He has gifted me with.
2: Nagsimula na rin maramdaman ang Kapaskuhan sa iba't ibang lugar, gaya sa mall na ito sa Taguig na binuksan na ang mga Christmas lights at naglagay na ng mga dekorasyon. Umaasa ang mga mall na sisigla muli ang ekonomiya ngayong Ber Months. Sa isang bahay naman sa Quezon City, maagang naglagay ng Christmas Village si Bayan Patroller Christopher Calvo, kabilang na si Santa Claus at syempre ang nativity scene. Ang nanay ni Christopher ang nagsimula ng tradisyon at balak niyang ituloy ito taon-taon. At sa kabila ng kaliwatkanang sama ng panahon, hindi nawala ang bentahan ng parol sa Pampanga. Ngayong unang araw ng Setyembre, may ilang naglatag pa rin ng paninda sa Jose Abad Santos Avenue sa City of San Fernando, Pampanga na tinaguri ang Christmas Capital of the Philippines. Mabibili mula 1,800 pesos ang classic parol. Ang LED star sets nasa 1,800 habang ang kombinasyong LED at kapis na hugis tala ay mula 1,700 hanggang 3,000 pesos. May fabric parol din na nagsisimula sa 3,500 pesos pero ang may poinsettia tail design umaabot na sa 10,000 hanggang 12,000 pesos depende sa laki at detalye. Bagamat matumal pa ang benta, tuloy ang pagtitinda ng ilan dahil para sa kanila hindi lang ito dekorasyon kundi natatanging tradisyong maipagmamalaki ng Pampanga. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
5: Yan, Ber Months na.
4: Malapit na.
5: Okay, malapit na. Malapit na.
6: Nakalap talaga wala.
5: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Karen Davila.
0: 115 days na lang. Pasko na.
6: Countdown ka na.
0: Asa na yung sumasayaw na

tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All-TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News and the Services of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nagalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras?
1: 5 minuto makalipas ang alas 8.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report.

0: at Marlene Padierno sa Spot Reports.
1: Magandang gabi mga kaservisyo at kapamilya. Ay alas 8 na pa. Ibig sabihin
0: Spot Report. Spot Report.
1: Abay, ngayon araw po ay unang araw ng buwan ng Setyembre. At ito po ang Spot Report, kung saan ang bawat kaso may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ay, ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Amin pong susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman.
1: Bawat kaso amin tututukan. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Ay, lahat po na ebidensya ay susuriin. Ako naman po, Jeff Caparas.
1: At ito ang
2: Spot Report!
0: Spot Report! Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Kagaya ho nang nabanggit ko kanina, yung kayong araw po ang unang araw ng buwan ng Setyembre at ang sumalubong sa ating lahat, maruming hangin, partner. Kumbaga, hindi lang si Jose Marichan ang sumilip, kundi maruming hangin po ang sumalubong. Kaya nga napilit ang magkansela, partner, na klase ang ilang mga paaralan, apektado, sa mga apektadong
2: lugar, partner. Akala ng mga magulang, aba, may habagat na naman ba? Ibang hangin pala.
1: Ibang atake naman. Ang challenge natin ngayong months, partner,
2: galing ng Indonesia, partner.
1: Oo nga, galing ng Indonesia. Ganun. Actually, partner, may factor pa rin yung habagat. Kasi nahatak dito, nahatak ng hangin, yung dumi galing nga sa forest fire sa ibang bansa. Pero magkagawin pa man ha, patuloy po paalala ng ating mga kinaukulan na
2: maraming ng mga eksperto, partner, mask up.
1: Mag-mask
2: kayo.
1: Correct. Hindi naman the first time, partner, na sinabihan tayo ng mag face mask. Pero wag pa rin hong magsa-side A, side B sa mga face mask, partner. Sabi ko kakilalang ganyan para makatipid. Eh, nilalabhan yung face mask na no, di kaya binabaligtad na lang. Wag ho, dahil mas delikado po yun para sa inyong kalusugan. Nakala nyo, pinoprotektahan ninyo inyong mga sarili at nakakatapit kayo at the same time. Pero malaki po ang risk noon, partner, pag
2: parang
1: ganyan.
2: Parang paalala natin, kapag ka sa masama ang panahon, partner, wag na muna hong lumabas, ha? Kasi sabi kanina, parang hanggang Webes ito.
1: Webes.
2: Kaya huwag mo nang lalabas kung wala naman hong kayo importanteng gagawin.
1: Correct, partner. At saka, inaasahan nga natin, partner, kumbaga ng mga nakarang araw, partner, ang mga pag-ulan, parang perwisyo. Ngayon, partner, kapag may gantong haze, ang pag-ulan pala ang ating inaasahan para makatanggal, mahugasan yung hangin, diba? Mawala yung mga particles.
2: Pero sana wag naman karami.
1: Yung sakto lang, yung makaka-benefit lang, huwag masyadong ang bagsak ng ulan. Ay, nako! Anyway, sabay pasadaan na natin ha ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
0: Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!
1: Sa unang bugso ng ating balitaan, walang pondong natanggap ang Philippine Army 1st Tobacco Division mula sa Department of Education, Office of the Vice President at Vice Presidential Security and Protection Group para sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign noong 2023. Ayan ang iginiit ni Colonel Manaros Boransing II sa kanyang pagsalang bilang testigo sa 20th araw ng impeachment trial. Sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney Reynaldo Robles, kinumpirma ni Boransing na nagsilbi siyang Assistant Chief of Staff for Civil and Military Operations ng nasabing division na nakatutok sa Youth Leadership Summits at Information Education Activities. Walang YLS Anya o walo po ang YLS Anya ang naisagawa noong 2023 na layong mapigilan ang recruitment ng extremist groups sa mga kabataan. Sabi ni Buran Singh, mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan ang pondong ginamit sa aktibidad. Ibig sabihin, KKB o kanya-kanya ang bayad dito. Kinumpirma rin ni Buran Singh na nag-issue siya ng certification sa YLS noong 2023 na ayon sa prosecution ay ginamit ang DepEd sa kanilang sagot sa Audit Observation Memorandum ng Commission on Audit para patunayan ang paggastos ng mahigit 15 milyong pisong confidential funds para sa matagumpay umanong information gathering at surveillance activity. Ayon kay Buran Singh, sa pagdiniglang din ng Kamara, nalaman na ginamit ng DepEd ang kanyang sertifikasyon. Hindi na nag-cross-examine ang depensa kay Colonel Buran Singh.
0: Spot Report!
2: Ay tulad po ni Colonel Manaros Buran Singh II, sa pagdiniglang din ng Kamara, nalaman ni Colonel Magtanggol Panopio na ginamit ng Department of Education ang kanyang inisyong certification para i-liquidate ang ginastos sa mahigit 15 milyong pisong confidential funds. Sa direct examination, sinabi ni Colonel Panopio na nagulat siya nang malaman na ginamit ang kanyang certification. Nilinaw din ni Panopio na inisyo niya ang sertifikasyon bilang patunay lang na matagumpay na naisagawa ang Youth Leadership Summit sa kanilang area sa 7th Infantry Division. Hindi na rin nag-cross-examine ang depensa kay Colonel Panopio. Sa interjection naman ng Senator Judges, nilinaw ni Colonel Panopio na tumutukoy lang sa conduct of activity ang certification na ginawa nila at wala silang alam tungkol sa paggastos ng DepEd ng confidential funds kaugnay ng Youth Leadership Summit.
1: Balita naman, tiniyak ng League of Municipalities of the Philippines o LMP na may mahigpit na safeguards para maparatiling pantay ang pagbabahagi ng panukalang 58.32 billion pesos na Local Government Support Fund o LGSF para po yan sa taong 2027. Ayon kay LMP President at Etchague Isabela Mayor Faustino Ino V, naglatag ang Department of Budget and Management ng mga alituntunin para matiyak na makukuha ng mga LGU ang kanilang makatarungang bahagi, anuman ang kanilang political affiliation. Ito na ang pinakamalaking LGSF allocation sa kasaysayan ng bansa na maaaring gamitin sa mga proyektong kabilang ang farm-to-market roads, water systems, health facilities, at evacuation centers. Apela naman ng LMP, tiyaking magamit ng mawasto at alinsunod sa auditing at accountability rules ang bawat pisong ilalaan sa mga LGU.
2: Pasintabi po sa mga kumakain po mga kapamilya, isang bangkay ng lalaki ang nakitang palutang-lutang sa bahagi ng Ilog Pasig sa Binondo, Maynila. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng biktimang tinatayang nasa 40 anyos na nakasuot ng t-shirt at pulang shorts. Wala namang nakitang foul play ang pulisya sa pagkamatay ng lalaki na posibleng inanod lang din ang bangkay sa lugar. Samantala, nalunod ang 21 anyos sa lalaki sa bahagi ng Ilog Pasig sa Barangay Bambang, Pasig City. Sinasabing nagkaayaan ang magbabarkadang maligo sa ilog pero nahiwalay ang biktima. Patay na nang matagpuan ng rescue team ang binata sa ilalim ng ilog.
0: Spot Report!
1: Iniutos naman sa lahat ng local police units ng Philippine National Police ang mas maigting na pagbabantay sa mga bahaing lugar at mga itinuturing na high-risk areas ngayong may sama ng panahon. Ito ay matapos bumigay ang bahagi ng Agana Bridge, Tarlac, kung saan nahulog sa ilog ang SUV at dahil sa tukod ng traffic sa ilang bahagi ng NLEX dahil sa baha. Inatasan na ang Tarlac Police na paratilihin ang seguridad at crowd control sa nasirang tulay kasabay ng patuloy na ugnayan sa lokal na pamahalaan. Pinadaragdagan din na ang police visibility sa NLEX para magbigay naman ng ayuda sa mga motorista.
0: Report.
2: Mga kapamilya, muli na namang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong Martes. na itala ang historic record low ngayong araw sa 62.40 laban sa dolyar mula sa 62.265 noong Biyernes. Una nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas kamakailan na mahirap ibalik ang piso kahit na sa 60 pesos level sa ngayon. Kailangan umanong palakasin ng bansa ang exports dahil dolyar ang bayad sa mga produktong iyon.
0: Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radyo Patrol. Sasakyan na gamit ng umano'y nagpapanggap ng mga diplomat, abay huli ng Land Transportation Office. Saan kaya ito? Narito ang balitang kumpirmar sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Marlene, Jeff, ayon kay LTO, ASEC Marcos Macanilaw, naaswang bumabiyahe ang dalawa sa kahabaan ng Maynila na may Peking plaka at illegal blinkers. May report din na silang natanggap na isang grupo ang mga ito na nagpapanggap ng mga anak ng diplomat. Dinala ang mga sakyan kanina sa tanggapan ng LTO at nakita na may mga nakadikit din na gate pass ng Congress at nadiskubring naka-issue ang ginamit na plaka sa isang ahensya ng gobyerno. Bukod pa rito, napagalaman ding peke ang conduction na sticker ng mga sasakyan. Sa ngayon, inaalam na ng LTO kung ano ang itinatago ng mga ito at bakit gumamit ng peking plaka. Agad ding ipinatawag ang mga magulang ng dalawang binatilyong driver at binigyan din ni ASEC Macanilaw na iimbestigahan nila ang insidente. At yan, ang balikin, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DGMA.
1: Kelly, ano talagang profile itong dalawang nagpapanggap na diplomat?
3: Marlene, ano lang, hindi naman sila diplomat. Ang sabi kasi ni ASEC Macanilaw, ay ni ASEC Marcos Macanilaw, kabilang ito, dumikin kasi sa kanila na grupo ito ng mga nagpapanggap na anak ng diplomat. So yung dalawang binatilyo, normal lang naman sila, Marlene, ano, hindi naman sila yung diplomats mismo. So 18 years old at 20 years old naman yung isa.
2: Diplomat pala sila.
1: Dehins diplomat.
2: Diplomat. Bakit daw nagpapanggap? Kelly, para sa traffic ko, ano, libre, ano?
3: Yan, baka isa rin yun sa tinitingnan dahilan, Jeff. Pero kanina, nung nahuli naman yung dalawa, hindi naman gumagamit ng blinkers. Yun lang, natsempuhan lang talaga, naispatan sila na yung plakang ginamit nila ay peke. At yun, yung isang plaka, inaalam pa kung saan naka-issue. Pero yung isa, naka-issue yan sa isang ano agency.
2: Kaya mo yung parte.
1: Nawala kasi na umasok yung lead in ni Sir Robert. Pero Kelly, ano ang magiging violation nitong mga 18 years old na ano na to, na mga napapanggap na anak ng diplomat?
3: Yan, iniimbestigan pa, Marlene, pero ang possible na violation nila, ito nga yung peking plaka nila at yung isa pa, yung conduction sticker din nila, peke rin. Tapos aalamin pa kung may iba pa silang paglabag. Pero ang possible na pwede nilang maipataw sa kanila, administrative case, yung perpetual revocation ng kanilang lisensya, Marlene.
1: Okay, sige. Pintat na rin, maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Samantala, Senador Cayetano, hinimok si Senador Lacson na maglabas ng ebidensya sa isyu sa Taguig. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, go ahead.
4: Iginihit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na patuloy na napapakinabangan ng publiko ang Taguig Lakeshore kasunod ng aligasyon ni Senator Panfilo Lacson na bilyon-bilyong pisong pondo ng gobyerno maaring nasayang sa mga flood control at infrastructure projects sa lugar. Sabi ni Cayetano, hindi sayang ang paggamit ng Lakeshore para sa health, education, leisure, negosyo at iba pang public functions. Nauna rito, sinabi ni Lacson na posibleng nasayang ang 3.713 billion pesos na inilaan sa completed, ongoing at suspended DPWH projects sa mga lugar na sinasabing bahagi ng illegal reclamation area sa Taguig. Ayon kay Lacson, may iba pa umanong irregularidad na dapat imbestigahan at isusumite ang findings sa Office of the Ombudsman. Nagbabala naman si Cayetano na maaaring maapektuhan ng pamumulitika ang paghahanap ng solusyon sa corruption at flood control anya. Dapat nabatay sa ebidensya mga investigasyon at tumantong sa pananagutan. Inamo din ni Cayetano si Lacson na ilabas ang ebidensya kung papananagutin siya ang DPWH o Taguig sa mga aligasyon. Ayon kay Cayetano, dapat manatiling nakatuon ang gobyerno sa paglutas ng mga problema at pagtiyak na napakikinabangan ng mga Pilipino ang bawat pondong ginagastos. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Thank you po kayo, Robert.
1: Duterte naman ni imbestigahan ng NBI sa umunoy illegal na gawain. Ano yan? Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
5: Yes, Jeff Marlene. No one is above the law. Ito ang giniit ni National Bureau Investigation Director Medwin Matibag kasunod ng social media post ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte na kumukundina sa umunoy ginagawang pag-iimbestiga nang hindi pinangalan ng government agency sa ari-arian ng kanilang pamilya. Ayon kay Matibag, kung mapatunayan na may kinalaman ng sino man sa anumang illegal na gawain, ay agad itong iimbestigahan ng NBI dahil iyon ang kanilang mandato.
6: NBI is continuing investigating anyone na may involvement sa mga illegal na gawain. So if other people feels that yun, or siya okay pinagtutungkulan niya, then kung meron siya kinalaman sa mga krimen, then he will be investigated.
5: Nakasaad kasi sa naturang post ng kongresista Agnang Gangalang Mr. Matibay na pinatutungkulan ni Kong Pulong Duterte na nagsasagawa umano ng case build-up laban sa kanilang pamilya. Papunsyada pa ng kongresista na huwag umanong ihambing ang kanilang pamilya sa amo nito na nuknuka ng korap. Hindi naman tiyak ni Matibag kung siya ang tinutukoy sa naturang post dahil hindi naman direktang binanggit ang kanyang pangalan. Dagdag pa ni Congressman Duterte na hindi umano sila natatakot sa mga harassment at political persecution. Samantala, hindi naman kinumpirma o itinanggi ni Director Matibag kung may inuutos siyang investigasyon sa mga ari-arian ng pamilya Duterte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report. Spot Report.
1: Sa oras po na 8:23, abay marami po tayong pag-uusapan ngayong gabi ha. Kayo po inyong mga kasama hanggang alas 9 ng gabi. Dalawang nakapila na ating mga kapanayam ngayong gabi ay kabilang ho dyan ha. Yung naku-partner, eh, kanya-kanya talaga modus yung mga kawatan ngayon. Eh, no?
2: Nagpapanggap na magulang.
1: Nagpapanggap na magulang para makapagnak ako sa mga eskwela. No, nakaraan, partner, ang kaso nating tinalakay, eh, yung mga nagnakaw at nakuha yung pasahod ng mga teacher.
2: Pero walang tao yun eh.
1: Walang tao. Ito naman, matalino dahil nagpapanggap siyang magulang. Kaling, at doon na nga niya ginawa yung kanyang pagnanakaw. Kabilang po yan sa ating pag-uusapan ngayon. Nangyari yan, partner, dyan sa bahagi ng Maynila. Yo. At the same time, partner, may makakausap tayo mula sa anti-cybercrime group ng Philippine National Police. Hindi naman daw kasi pala ganun ka-effective ang SIM card registration app, partner.
2: Hanggang ngayon para ma-curb
1: yung mga cybercrime namang kinahawakan nilang kaso.
2: Hanggang ngayon pala.
1: Obviously na ang party, parang hindi naman talaga effective dahil hanggang ngayon, napakarami pa natin mga spam messages na nare-receive.
2: Kahapon, dalawang beses ako nakatanggap, party, na ino-offer sa akin na trabaho daw.
1: Aba, saan yan?
2: Kung sabihin may trabaho ako, ha? Mahal ko ang trabaho ko.
1: Yan. Ikan sa kakawaran, partner.
2: Mahal ko ang trabaho ko.
1: I love my job.
2: yung mga iniisip mong tanong, huwag mo padadaanin ng NLEX.
1: Na-traffic kasi baha na ba?
2: Baha pa.
1: Hindi, magpapaliwanag ako.
2: Traffic eh.
1: Hindi kasi kanina. Nakinabasa ko yung lead ni Sir Robert Mano. Napuntang natuon doon yung aking atensyon. May nakapilang question sa utak ko na hindi ko natanong dahil nakalimutan.
2: Napadaan mo sa San Simon.
1: Kumbaga gumanon, partner.
2: Hoy, pero partner, grabe ang pinagdaanan ng mga kababayan natin dyan. Ha? Grabe, yung usual na isang oras at kalahati, nagiging anim na oras. Ha?
1: More than pa, partner.
2: Di na ho nakakatuwa.
1: May iba nga partner na nagpapabalita pa 12 hours silang nasa kalsada, diba?
2: Partner, ha? Nung imagine 3 years ago ata yun. Nagpunta ako ng Zambales, naranasan ko din yan. O after 3 years, ganun pa rin. Laging ganun. Tapos sasabihin nyo na naman, resilient, kaya ng Pinoy. Dahil, alam mo partner, ang mga Pilipino, ginagawa na lang katatawan ng kuminsan, di ba? Makikita mo yung mga video, yung mga nagninegosyo dyan.
1: Tama.
2: Di ba? Ginagawa na lang nilang katatawan para hindi, di ba? Para kahit papano, malimutan na yun. Pero seryoso ho yan, ha? Lagi ho na peperwisyo.
1: Sabi nga,
2: puro band-aid solution.
1: Oo, band-aid solution partner. Resilient ang mga Pilipino. Yeah, kasi resilient. Ito yung normal na sinasabi na na-experience natin. Na technically, dapat hindi naman

0: dahil
1: siya yung Robert, hindi ba? Na isurado din siya dyan.
0: Oo, siya yan sa mga nakaranas din ng perwisyo dyan sa index na yan.
1: Gising-gising ho! Gising-gising.
0: Oo, bangon-bangon. Good morning. Anyway, 8:27. Magbabalik po ang spot report. Makalimos nilang mga paalala.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM!
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang husay!
6: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
5: Siyempre, it's you, babe.
6: Aww.
7: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
8: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report! Spot Report!
0: Spot Report! Na rin po, nagbabalik po ko po dito sa Marlene Padierno.
1: Kanina pa Spot Report, partner.
0: Parin po. Huwag mo kong inaano. Ako si Marlene Padierno.
1: Interti, no?
0: Ako pa si Marlene Padierno. Sino ka kaya?
1: Ako po, Jeff Cabanas. Eh, teka muna, partner. Ay, nanonood sa atin ang idol na idol kong si J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas.
0: Si Papi J. Napakagaling gumiling yung partner eh.
1: Magaling niya si
0: Bata pa lang ako, nakanirinig ko yung gumigiling din yung partner.
1: Kaya ako naging mamamahayag dahil kay J. Mark Dagala.
0: Saan yung inspiration?
1: Oh, inspiration po yan.
0: Oh. Ibig sabihin, partner, kung nanonood si Papi J ngayon, oh. Sure, nanonood din yung kanyang wifey na si Mami Krista.
1: Oh, ma'am, oh. Idol ko po ang inyong hello po. Kaya po ako nandito sa industriyang ito.
0: Totoo ba? medyo caliber pa naman. Pani pa naman ang pani wala Ian.
1: Ay, di ba, Les? Spot report pa rin o.
0: Anyways, abay habang inaayos po natin ang ililinya na makausap natin sa kabilang linya. Abay,
1: attendance check
0: tayo, partner. Abay, watching na sa ating partner si Louie Basco. Okay. Aga bumate ng maligayang Pasko raw. Mm-hmm. At watching siya from Valenzuela City. Nandyan na rin partner si Cherish Apari. Okay. Exciting na sila. Excited na sila, partner, para sa Vermont. Si Micah Fabro. Uh-huh. Kung hindi sila magkatapon ng basura sa kanal, di sana bumaha tayo. Mm-hmm. Tayo din may kasalanan at mag-cause ito ng what? Actually, tama rin naman po. Hindi naman natin sinisisilaat sa gobyerno. Mm-hmm. Dahil talagang may pagkukulang din naman us bilang mga individuals. Yun nga lang, partner. Regardless po kung sino ang may kasalanan, dapat una pa lang, nasolusyonan nyo yung pinupunto natin dito, partner.
1: Okay, ibalik kung, natin, partner. Kaya nagtatapon naman minsan, partner, hindi ba?
0: Walang

0: tagal ng koleksyon.
1: Correct.
0: Isa tapos kung paigtingin din siyempre parte ng batas dyan. May batas tayo dyan eh. Di ba? Bawal magtapon. Kaso minsan din mga pasaway din yung ating mga kababayan. Ay, wala naman eh. Tapon na lang tayo dito. Tapon dito, tapon doon. Pero sa ibang lugar dito sa bansa, partner ha, hindi ka nalalayo, partner, Subic Bay. Clark.
1: Baseco.
0: Okay, ibig sabihin, partner, sa Subic, hindi ka, trapiko na lang eh, hindi ka, kumbaga, magiging violator doon eh. First stop, first to go ka doon. Hindi ka rin nagtatapon doon, partner, mananatiling malinis ka doon. Pero pagdating dito sa Maynila, kanya-kanya na ulit, di ba? Bakit ganun?
1: Ang disiplina na lang yung partner. Ang problema kasi yung partner, may mga batas pero ini-elbow. Ini-elbow ng mga residente, at the same time, hindi masyado na ipapatupad ng mga authorities. So, yun yun. Actually, parehong may lapses, parehong may pagkukulang. Disiplina talaga. At the same time, sabayan ng disiplina, ang action dapat na mga kinaukulan. Anyways, partner, kagaya po na nai pangako namin kanina, makakausap pa natin sa kabilang linya si Police Major Tom J. Falyar, ang Chief Administrator po ng Special Manila Reaction Team ng Manila Police District. Patukol po ito ha sa ikinukwento namin kanina na isa pong babae ang nagpapanggap na parent, magulang, para mo makapasok sa isang paaralan, hindi para magsundo, kundi para magnakaw. Ay, paano nangyari ito? Police Major Marlene po at Jeff sa Spot Report.
2: Yes, ma'am. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi, sir. Sir, pakikwento nga ho sa amin, kailan nagsimula, paano nagsimula, at gaano nakatagal na ginagawa nitong na-aresto ninyong suspect ng babae ang pagpapanggap bilang magulang at magnanakaw doon sa mga eskwelahan?
2: Bali, ma'am, ang una niya pong pangyayari po ito, ma'am, way back 2015 or 2016 pa po, ma'am, ang mga pinagsasamantalahan niya pa po noon, ma'am, yung mga asimbahan po natin at iba pang bahay-sambahan, ma'am. Doon po siya nagsimula. Bago lang po itong mga nangyayari dito po sa lungsod ng Maynila, yung mga pinasok niya na po yung mga eskwelahan.
0: Baka siya, no? Oh, so, una mga simbahan, no? Major siya. Tapos, paano ho siya, kumbaga, ano ho ang modus ho nito pagdating sa simbahan muna bago siya lumipat sa eskwela?
2: Modus siya lang naman po, mami. Nagpapanggap rin ho siyang pagsisimba.
0: Okay.
2: So, pagka nakakita ho siya ng tiyempo, doon niya pukutin yung kundi po, cellphone, wallet, ng mga parokyano po.
0: Oo, oh, nagdasalan, no, medyo. Tapos, nasa tabi yung bag. Gano'n, no? Gano'n ho kadalasan ang atake
2: nito. Nakatabihan niya po yun. Pagka nakita niya, naramdaman niya na medyo time-time na po nagdadasal yung mga babae natin, doon na ho siya gumagawa ng hindi dapat gawin.
0: Iba kasi ang kaanuhan nito, ano? Hindi ko masabi, partner eh. Ibang klase ang kaanuhan nito. Anyway, dito sa eskwelahan naman, paano naman noong ang modus niya, Major?
2: Dito po sa mga eskwelahan natin, nagkaroon siya ng pagkakataon ng ganito, nung panahon po ng bumabagyo po, gawa ng kinakansila po yung mga klase. So, pag kinakansila po kasi yung mga klase, hinahayaan po yung mga magulang natin, nasunduin mismo sa classroom yung mga anak nila. So siya po magpapanggap din nanay, papasok rin mo siya sa classroom pagka nakita ang cellphone na wala nang babantay sa bag o sa cellphone ng teacher, doon na ho siya, doon niya na ho sinasamantala.
1: Mga teacher pa pala ang inaatake nito. Major, ano ho ang nakita po ninyo sa investigasyon? Ilang eskwelahan na nabiktima nitong suspect na ito?
2: Ito po sa ginawa po naming intel research po, na naka-apat na eskwela ho na ho siya sa lungsod ng Maynila po.
1: Apat? Mula kailan po yun?
2: Kung sa araw po ang pagbabasya natin, mama, hindi pa ho namin masiguro kasi ang tinutukan po namin talaga nung una po, pag-tracking sa mga CCTV, itong huli ho na biktima niya, doon po kami nagsimula, sinundan ho siya. So, nung nalaman na po yung pagkakakilanlan niya at nalaman yun. Din po namin may standing warrant pa rin siya,
0: yun
2: na po muna ang inuna namin yung mahuli siya para matigil na po itong ginagawa.
0: Mabuti ho, Major, may naka-identify, ano? Para ho kahit papano na direct file ninyo, nung lumabas ang warrant, pasok siya sa banga, ano?
2: Opo, opo. Kasi po, kumalat na po yung itsura niya, no? Yung...
0: Yan.
2: May GC po kasi yung mga Schools Division Office ng Lungsod ng Maynila.
0: So,
2: may isa pong nagmabuting loob na i-report po to sa aming jefe na si Police Lieutenant General Cesaro Maganapura. Doon po, inatasan niyo yung mga task force namin upang hahanapin po itong
0: ito. Yan medyo ang isang example ho ng ano eh, no? Nung kumbaga tulungan ho ng community, pati ho ng law enforcement eh, hindi ba? Kasi syempre ho, nung kumalat na ng kumalat yung picture nito, may naka-identify, may nakapagbigay ng tunay na pangalan, which is sufficient ho para makapag-direct file, ano, Major? Tama po ba?
2: Opo, opo. Opo, tama po yun. Kaya nga po, kukunin ko yung pagkakataon nito sa mga kababayan po natin nakikinig. Pagka may ganito pong insidente, ipaalam mo kagad po natin sa kapulisan upang magawa nung kagad ng hakbang at hindi na siya makaulit.
0: Tapos okay. Major, kung sakali natatakot ka naman na halimbawa yung identity mo, kasi syempre kung through social media eh pwede mo itawag sa 911 yan, hindi ba, Major? O kaya sa hotline
2: po ang 911 natin.
0: Oo, kaya sa hotline ho ng MPD, di ba? O kaya sa mismong smart, hindi ba, sir? Eh meron ho akong impormasyon yung kumakalat. Ayun ho. Go ahead, sir. Kindly encourage our mga kababayan so tsaka yung mga nanonood. Go ahead ho.
2: Opo, maraming salamat po. Para po sa ating mga kababayan, may mga insidente po na nakawan, holdapan, pagsasamantala po sa kapwa dito po sa lungsod ng Maynila. Huwag kayong magkatubili, lumapit po dito sa amin sa office, dito lang po kami sa baba, pagpasok lang po ng City Hall. Or kahit yung pinakamalapit pong presinto sa inyo, at hindi yung magdadalawang salita ko kayo sa mga kapulisan natin. Dahil isa po yan sa utos ng ating GPNP, ng ating RD, ng ating District Director, na bawat mamamayan na humingi ng tulong po sa kapulisan ay... Tulungan po agad.
0: O, tsaka partner ngayon eh, syempre, di ba, Major, ang dami ng mga nagba-viral ngayon. Kung minsan, yung complainant mismo, makukunan niya ng video, dashcam, kaso minsan napuputol kasi, Major, hindi ba, syempre, kapag kapapatakas na, hindi ba, minsan napuputol sa backtracking. Mainam, kapag na-post, mainam ho na magsalita ho kayo doon. Di ba, kapag nag-viral, ay, parang nakita ko ito dito. Oo. Parang ito yan, di ba?
1: Kasi kasama yung sumatatris din ng mga otoridad, di ba, partner?
0: Oo, tapos MPD naman, makikipagtulungan na limbawa sa jurisdiction, limbawa, napadpad ng Eastern, napadpad ng Southern, hindi ba, Major?
2: Opo.
1: Major, ay alam mo ang nakikita ko dito, partner, nakakabahala. Since sabi nga ni Major, naka-11 beses na nakapag na ako sa mga simbahan, sa mga eskwelahan. Yung itsura niya kasi hindi siya mukhang magnanakaw, mukha siyang decenteng tao.
0: Marami namang ganung na magnanakaw, partner, hindi mo magnanakaw.
1: Ang tanong ko, partner, kay Major. Major, paano ba maiispatan kung kahina-hina lang isang taong at first, eh, hindi naman na mukhang kahina-hinala ang kanyang kilos. Paano po may ispatan yung ganun para maging aware yung mga kababayan natin?
2: Totoo po yung sinabi nyo, no? Talagang ang mga magnanakaw, mapagsamantala yan eh. So, hindi po yan nagpapahalata. Na talagang, ang iba po dyan talagang nagbibihis pa na akala mo talagang mayaman. Para hindi po sila mahalata na mangbibenggoy sila. So, ang may papayo lang namin sa mga kapitbahay natin, unang-una po, maging alerto. Kung baga ho, huwag tayong mag-relax. Huwag maging pabaya sa mga gamit natin, sa cellphone natin. Yung mga nagsiselfone po, na lalo po mga estudyante dyan na sakali, magbili, nagsiselfone pa. So, tingin po muna natin, huwag muna kagad mag-cellphone. Sa bahay na lang po, pag-uwi.
0: Yan.
2: Yung mga gamit naman po natin, i-secure talaga po natin.
0: Major, after nitong incident na ito, naka-apat na pala eskwelahan ito, mabuti yung nahuli ninyo. Ano hong sabi ho ninyo sa mga school principal? Baka ho, pagka, syempre, baka ho sumama pa ho ang panahon sa mga susod, magkakansela ulit ng classroom, at saka baka meron pang mga katulad nitong mapagsamantala. Anong sabi ninyo sa mga school admin, mga principal?
2: At sabi naman po, sa pangyayari to, de, nung kumalat na po, naging aware naman po sila sa modus operandi ng mga ganito. So, pinapaitig na po nila ngayon ang seguridad ng eskwelahan at hindi na po talaga sila nagtitiwala na basta-basta na lang papasukin kung sino-sino po.
0: Yun, tsaka tanungin siguro yung ano, yung estudyante. Nanay mo ba to? Di ba?
1: Hindi, kasi ang daming estudyante partner.
0: Diba? Parang ganon.
1: Ang daming estudyante para matrack nila. Pero siguro ang maganda dito, Major, kung ako lang, kasi yung sa school namin dati partner, hanggang gate lang ang mga magulang. Para for sure na yung mga anak nila, yung ang
0: inagapan private, doon. Private ka, no? Ito, mukhang sa public umatake to, no, Major, ano?
2: Opo, pupublikong paaralan po natin sa Maynila.
0: Yun mas mahigpit ang private mas talaga, partner. Eh.
1: Partner
0: eh, pag public, alam mo naman sa public.
1: Oo, eh hindi lang naman na ganito yung mga insidente iniiwasan natin, gusto natin agapan. Siyempre, marami pong mga posibleng insidente dapat natin agapan, lalo na sa mga chikiting ang mga nasa eskwelahan.
0: Major, eh, matanong ko lang, curious lang ho. Yun ho mga ninakaw niya, saan niyo dinadala? Mga cellphone, saan?
1: Nakaan, magkano pala? Ang lahat-lahat.
2: Hindi na ho natin mabilang. Wala ho, no? Simula pa ho ng kantikada na ho siyang gawain niya to eh.
0: Grabe.
1: Kung bakit ginawa na niyang hanap buhay mo.
0: Anong sabi?
2: Siguro lang po natin.
0: Opa.
2: Ang pinagdala nun, pinakain niya sa pamilya niya.
0: Kaya nga. Grabe. Eh, Major, anong sabi ng mga nabiktim ang mga teacher? Itutuluyan ho ba? Kasi di ba parang kahapon pinag-uusapan namin ni partner, minsan ho, yan ang problema ng law enforcement eh. Hindi ho natutuloy yung kaso eh. Anong sabi?
2: Ah, yung mga teacher naman po natin, sir, nakikipagtulungan naman po.
0: Yeah. So,
2: ginagawa naman po ng pang case file po. Kumbaga, may direct filing po kasi hindi na po natin ma-inquest. Dahil ilang araw na po yung lumipas nung nagawa niya yung krimen. So, nahuli lang naman po natin siya dahil nga po sa standing warrant po pares niya.
0: Tsaka tulungan ng community, anong Major?
1: Anyways, Major, baka bilang panghuli po, baka may mga gusto po kayong sabihin, mensahe, paalala para po sa ating mga kabayan, maiwasan ulit yung mga na mangyari yung ganito mga klaseng insidente po. Nasaan niyo po pagkakataon, Major?
2: Opo, para po sa ating mga kababayan, muli po, hinihingi ko ang tiwala niyo sa ating kapulisan, sa pamumuno po ng aming CPNTC, Police General Navlates, ang aming bagong regional director, si Sir Abdao Caprahanon, at ang aming district director na si Sir
0: Santiago, sir.
2: Police General Arnold Santiago po. Huwag ko kayo mag-atubili, lumapit sa ating kapulisan. Sa pinakamalapit na po na presinto, tutulungan po kayo niyan. Maraming salamat po.
1: Ayun. With that, maraming salamat din po sa inyong oras, Police Major Tom J. Falar, ang Chief Administrator po ng Special
2: Manila Police
1: Division ng Manila Police District. Thank you, sir. Ingat po.
3: DGDCMM, numero uno sa aksyon. Jeff Cabalas at Marlene Padierrosa.
1: Kumbaga, partner, itong incidenteng ito ay dapat din magsilbing aral hindi lamang partner sa mga school authorities kundi yung mga taong nasa loob ng mga paaralan. Kaya na nabanggit ni Major Partner, huwag basta-basta papabayaan. Actually, hindi lang ito nag-a-apply partner sa mga nasa loob pa rin ng school. Sa lahat ng oras, huwag basta-basta papabayaan ang inyong mga gamit. Masyadong makampante. As long as nasa labas kayo ng bahay, huwag makakampante, huwag muna mag-cellphone. Tama si Major, huwag munang maglalabas ng mga bagay na pwede makapukaw ng pansin na itong mga magtanaw. 8:45! Magbabalik po ang spot report. Makalipas ilang mga paalala.
3: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness. Abangan sa Private Confessions.
7: May mga bagay na hindi kayang bilhin ng tagumpay. Maaari kang bumili ng malaking bahay, pero hindi mo mabibili ang mga taong gusto mong tumira roon. Maaari kang bumili ng tiket kahit saan, pero hindi mo maibabalik ang mga taong gusto mong makasama sa biyahe. At maaari mong kitain muli ang perang nawala, pero ang oras na lumipas ay hindi na kailanman babalik.
3: Private Confessions. Private Confessions.
8: Basta AM MM.
9: Ring ring, go away.
10: Ubo ng bata. Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Ang batang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
1: Na 8:48, kumuha tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng himpilan. Ang refund at waive sa toll sa NLEX inihilid sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado. Hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert!
11: Sa kanyang privilege speech ngayong gabi, binatikos ni Senator Joel Villanueva ang malawakang traffic sa NLEX dahil sa pagbaha sa San Simon, Pampanga, na nagdulot ng pagka-stranded ng ilang motorista na umabot ng 22 oras. Binigyan din ng senador na hindi lamang ito usapin ng abala, kundi usapin din ng public safety. Kabilang sa mga naapektuhan si Senator Lito Lapid, na ayon sa kanyang tanggapan ay umalis ng Pampanga bandang alas 4 ng madaling araw kanina, pero dumating sa Senado bandang alas 4 na ng hapon o isang oras na huli sa sesyon at hindi na rin nakadalo sa impeachment trial. Hindi rin nakalusod sa matinding traffic si Senator Robin Hood Padilla noong Lunes o kahapon habang bumabaybay sa NLEX sa Angke Villanueva. Dapat ikonsidera ng NLEX management ang pag-waive o pag-refund ng toll-free o toll-fee para sa mga motoristang matinding na apektuhan ng baha sa expressway. Gitang senador, hindi makatwira na nagbabayad ng toll ang mga motorista pero naipit pa rin sa baha at matagal na pagkakastranded. Kinwestiyon din ni Villanueva kung nakapagbigay ba ang NLEX ng pangunahing pangangailangan sa mga na-stranded gaya ng tubig, pagkain, portable toilets at medical assistance. At binagin din ang senador na matapos naman yung kaparehong pagbaha noong 2023, itinaas ang Department of Public Works and Highways at NLEX ang isang bahagi ng Tulaok area. Pero ang kay Villanueva, hindi pa rin ito naging sapat para maiwasan ang ganitong sitwasyon. Sabi ng mga senador, hindi pwedeng paulit-ulit na lamang ang pagpapump out ng tubig dahil hindi ito pangmatagal ang solusyon sa problema ng baha. Pinala rin niya ang kulang na information dissemination at signages sa mga rerouting efforts sa Central Luzon Link Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway o SETEX. Anya, umaasa ang ilang motorista sa navigation apps na hindi agad nakaka-update sa mga road closure kaya may mga napapadpad pa rin sa mga bahang lugar. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano!
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Sa oras po na 8:50, makakausap pa natin sa kabilang linya si Police Captain Wallen May Arancillo, tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group. Patungkol po ito sa nababanggit namin kanina na issue o concerns sa SIM Card Registration Act. At the same time, may nauhuli sila partner na isang individual na illegal na nagbebenta ng mga registered SIM cards. Good evening po, Captain Marlene po at Jeff sa Spot Report.
12: Hello ma'am, hello sir, magandang gabi po at magandang gabi rin sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo.
1: Mm-hmm. Captain, magandang gabi po. Anyways, Captain, itong suspect po na naaresto po ninyo sa illegal na pagbibenta ng mga registered SIM card, saan ho nanggagaling at saan niya ibinibenta yung itong mga SIM card na nakuha ninyo sa kanya?
12: Apo, ma'am Marlene, parang may background dyan din po yung mga tagapakinig at tagapanood natin. Nagkaroon po tayo ng entrapment operation last week po. Ito po ay isinagawa ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3 sa Bulacan po, laban dito sa isang lalaki na 26 years old po dito sa illegal na pagbebenta ng registered SIM cards. Nag-umpisa po ito sa nakita po ng ating Warriors Against Cybercrime Auxiliary Force na nag-post po itong suspect online na nag-offer po siya ng registered SIM card sa halagang 10 pesos only. And yun po, nakita din natin na itong mga SIM cards ay registered na po since nag-verify po tayo doon sa 13 SIM cards. And meron pong dalawa din doon na SIM cards under po sa suspect at sa asawa niya. And yun po, nakapag-confiscate po tayo ng 400 SIM cards po. At yun po, according po sa suspect, yung mga SIM cards na ito ay binibili niya lang rin, na-register din po. And also, meron din pong sila mismo yung nag-register. At ginagamit po ito usually yung mga SIM sa iba't ibang uri ng cybercrime.
13: Oh, okay.
12: And yun po, nagre-range din po, Maylene, yung... prices nito depende sa paggamit ng SIM card. Kung ito po ay linked na sa mga social media accounts or doon po sa e-wallet, mas mahal po yan. Nakakaabot ng 3,500 to 5,000 po. And in this case po, 10 pesos. Since gamit na rin po yung mga SIM cards na ito.
13: Captain, how come na nare-register na nila yung mga SIM card? Kayong meron po tayong batas patungkol dito. At I understand, kailangan din ng mga valid IDs para makapag-register ng isang SIM card. Ano po ang nakita ng ACG?
12: Yes po ma'am, na kita din po natin dito na registered po under sa name ng iba't ibang tao po yung SIM cards na nakuha natin. And yung iba pa pong SIM cards ay nire-request din po natin for disclosure of or warrant to disclose computer data po. Nag-apply po tayo dyan para malaman din natin kung sino-sino pa yung kung kani-kanino pa naka-register yung mga accounts na ito. And yun po, nakita din natin, kaya po nag-a-appeal po yung PNP ACG sa ating legislators na i-amend po yung ating batas sa kadahilan ng pag-register po natin. Medyo may kulang po doon sa ating existing na SIM registration law. So sana po ang ating ina-appeal po dyan ay magkaroon po tayo ng mas mahigpit na registration, yung paggamit po ng isang valid ID lang kung maaari po. Ito po yung government ID or yung ating national ID po. And sana po may verification na like biometrics ulit po, na mas mahigpit po yung pagkuha ng biometrics na ito. And sana po maximum of 5 lang po na mga SIM cards yung pwedeng ma-register sa isang tao, kasi po iba't ibang telcos din po yon, so isa per telco po, para at least meron pong limit doon sa pag-register and sa paggamit ng SIM cards. And ito po yung pinaka-importante, yung bago natin itapon or wag na gamitin or deactivate yung account na ito, mas mainam po sana na i-cancel muna bago replace yung mga SIM cards. And ito po, sana non-transferable po yung SIM cards po para hindi po magamit ng mga cyber criminals po, Sir Jeff.
0: Ayun. So ibig sabihin no, ma'am, ay papunta na nga ho ako doon sa tanong eh. So sabi niyo kanyo, gamit na ito. So possible ho ito mga dinispose ng mga legit na nag-register ng mga SIM cards. Tama po ba? Parang ganun ho lumalabas dito.
12: Yes po, sir. Nakita po natin na possible po binenta po ng naka-registered talaga. Meron din po tayong nakita based on investigation. Kung okay lang po, i-discuss ko po kung paano nila ginagamit yung SIM cards na ito.
0: Briefly lang, ma'am.
12: Nakita po, yes po, Sir Jeff Maili. Meron pong 7 stages yung life ng SIM card na ito based sa investigation natin. First po, ito pong tinatawag nating bulk registration po. Bali, nire-register po nila ang SIM sa mga fraudulent details or minsan stolen details, kumbaga stolen identities from other persons. Pangalawa po, black market, binibenta po nila ito sa mga online na marketplaces. Pangatlo po, ginagamit po ito sa mga phishing scams kung nakakatanggap po tayo ng mga unwanted messages, like sa mga phishing link. Pangatlo po, ito po yung tinatawag natin na one-time password farming. Ginagamit po nila yan pag-create ng mga messaging apps na ginagamit din natin araw-araw para makapag-send po ng mga kung unwanted messages din, nag-o-offer ng mga scams. And pang-apat at lima po, ito po yung tinatawag natin, bonus exploitation. Ginagamit nila ito po sa mga online gambling. Kasi po, pag unang register mo, pag unang user ka, makakatanggap ka ng like 100 pesos. So ginagamit din po nila yung SIM na yun. Pang-anin po, nag-create po sila ng null account. Para po, for example, meron pong mga scams, online scams, po ipapasok yung pera pag ito po ay link sa mga e-wallet, mga mobile banking, and pang pito po, ito po, pag gamit na talaga yung isang SIM card, ginagamit nila sa phishing scam. Ito naman po yung may tumatawag na bank representative na nagkukunwari meron kang i-update sa card mo or may i-update. And yun po, pag directly po na reported na siya sa telco, reported na siya sa lahat ng mga banks or ano po, ito po na po yung time na tinatapo nila yung SIM na po na ito.
0: Ayun,
12: so yun po, please, sa investigation natin, Ma'am Maylin and Sir Jeff, sana na-explain ko ng maayos para at malaman din po sa ating manonood at makikinig kung paano po ginagamit ng mga scammers po itong SIM card.
0: Yun, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Captain Walin May Arancillo, tagapagsalita po ng PNP ACG. Salamat, Ma'am. Mag-ingat palagi.
1: Thank you, Ma'am.
8: TZMM Lumen Uno sa aksyon.
1: In short, partner,
0: ingat, partner,
1: sakrimen ingat, sakrimen ginagamit yung mga gantong klaseng illegal na pre-registered SIM card na ibinebenta.
0: Sa sinasabi lang, partner, ang main idea na sinasabi ni Captain Arancillo, mag-iingat, wag basta mag-click ko sa mga ang dami na.
1: Tsaka tandaan ho, bukod po doon sa mga nagbebenta ng mga ganitong illegal na registrado mga SIM card, may pananagutan din po sa mataas ang mga bibili. Diba? First and foremost, bakit ka bibili ng mga nakaregister na kagaya na nabatid
0: pero...
1: ni Captain Arancillo, kanilang partner, ay matik yan, gagamitin sa illegal na gawain.
0: Basta katok-katok lang ho. Mas paigtingin ho ang security ho ng, tama ba?
1: Termino?
0: Sa SIM card registration. Makatok ho kami sa inyo dyan.
1: Baka naman.
0: Baka naman.
1: Tutukan po nito. So dahil, partner, I understand, unang implementasyon para nitong SIM card registration act ay marami ng issue, marami ng butas na nakita. So ilang taon na ba yung ini-implementa, bakit hanggang ngayon may mga gantong problema pa rin nakakita? Ay, nako, 8:59! Nakalipas na po ang isang oras sa ating talakayan dito sa Spot Report. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiarnon.
0: Jeff Caparas po, mga kapamilya.
1: Sa Spot Report, una ang
0: kaligtasan mo.
1: Susunod na ang programang Alam Bis kasama si Napapaawa, sorry, si Mama Jai at Ganyel Krishnan. Bye!
0: Ingat kayo, kapamilya. Ay, Philippines Go Shocking Stories. Naka-upload na po.
1: Nagulat ako.
0: YouTube, ABS-CBN YouTube channel.
1: Yan, nood kayo. Bye-bye!
8: Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras.
1: 9 PM, mga kapamilya!
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikamong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Tuesday! Whenever I see girls and boys. Dahil nga Bermans na, eto na ang programang mag-atid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng mga artista. Sorry, September 1 na. Ulat. Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ka-partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, si Jaiho.
1: At syempre, sangata ng ever-lovable, papa, awatas na miss na namin. Ako po, si Gino Krishnet.
0: Bukod sa miss na miss, I'm super-duper excited kay Papa Awel kasi for sure may maganda siyang pasalubong sa Azumera.
1: Grabe.
0: Azumera lang.
1: Na para bang nagparinig.
0: Na para bang may pinadala, di ba? Na parang kala mo, uy ha, ito ha, bilang mo ko nito. Hindi, Papa Awel, we miss you. Enjoy ka dyan. Kasamang yung baby na si Elijah, yes. Di ba? Talaga nga naman. Pero ito, mas mag-e-enjoy kami ni Ganiel ngayong gabi kung sasabayan niyo po kami. At alam niyo na po ite. 1, 2, 3. Alam ko na.
1: Alam niyo na.
2: Alam na this. Sa DZMM. Showbiz. Balitang mabilis.
3: Walang bitis.
2: Alam na this. Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
0: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz, una na dyan, online audition ng Pinoy Big Brother natapos na. Iba pang announcement ni Kuya bago ang pagbubukas ng kanyang bahay, tutukan. At Christmas feels sa Pilipinas at online space, nagsimula na.
2: Alam na this!
1: Okay, Christmas na talaga, no? Pero ito naman, Jody Santa Maria may panawagan sa mga pet lovers bagong advokasya ng aktres ibinahagi.
2: Alam na this!
1: At Benny Stacy umani ng papuri sa tahimik na pagtulong sa isang content creator. Kung paano, tutukan.
2: Alam na this!
0: 904, mga kapamilya at mga kaserbisyo sa ating unang showbiz update. Natapos na nga ang online audition para sa susunod na housemate na magbabalik na Pinoy Big Brother Collab 3.0. Paano?
1: Kaya pa?
4: Mali!
1: Ako din kanina. Mali! Ito po nagagawa ng September
0: 1. Hindi, tsaka ito yung nagagawa ng bagong gising. Oo, diba? In fairness, alam mo, sabi ko nga, bago natin ibalita, ito para lang ano na, makapag-ano muna tayo, pagpag. Makapag-pag muna tayo. Pasensya na! Ayan, September 1 po ngayon, Tuesday, hindi man Monday, tumapata. Opo, pero unang araw ng buwan. Oh, ayan, sige, simulan na po natin. Sa ating unang showbiz update, natapos na nga ang online audition para sa susunod na housemate na magbabalik na sa Pinoy Big Brother Collab 3.0. Hindi dapat hindi na eh, magbabalik na Pinoy Big Brother Collab 3.0. Ayan, matatanda ang Agosto ng buksalikuyang online audition at kagabi, 11:59 PM nang isara ito. Inanunsyo rin ni Kuya na nagsimula na silang magpadala ng mensahe para sa mga uusad sa bahagi ng audition. Pero paalala din ni Kuya na tanging mga official social media pages nila ang magme-mensahe sa inyo at wala pang inaanunsyong on-site audition. Mapapanood simula Oktubre ang bagong edisyon ng PBB na sanipwersang show ng ABS-CBN at GMA Network.
1: Tapos na agad ang audition, no? So may bago na tayong mga housemates na mapapanood this coming October. Pero grabe, no? What an amazing feeling pag pumasok ko sa loob ng bahay ni Kuya. Well, Jai kasi, I was able to tour sa loob ng bahay ni Kuya. Yes. Pero nung tinatanggal na kasi siya, diba? So wala na yung totoong, yung original na bahay ni Kuya.
0: Sa pasay na abangan yan, kung yes. Saan na ba ang bagong lokasyon.
1: Exactly.
0: May idea ka na gan.
1: Meron ako idea.
0: Talaga?
1: Yes. Pero hindi ko ba, hindi pa ata pwedeng sabihin. Idea lang to at saka hula ko lang naman to.
0: Ay, kami rin naman ni Papa Awel. Meron din kaming idea at saka naging hula. Ano yung idea? Ito, wala pong confirmation coming from the higher ups or sa management. Pero ikaw, anong feeling mo saan dadalhin?
1: Feeling ko nasa loob siya ng ABS-CBN.
0: Talaga?
1: Feeling ko. Bakit sa inyo iba pa?
0: Sa amin, ang feeling namin sa Bulacan.
1: Ah, yung studio.
0: Feeling namin yung sa may soundstage shot sa Bulacan. Mm-hmm. Parang doon magsiset up. Kasi syempre, di ba, parang sayang naman kung nakabakante lang tapos hindi nagagamit. Di ba, parang ang huli pa ata na inanunsyo na gumamit doon bukod sa mga reality show. Di ba, may reality show na ginamit yon.
1: Saka ginamit yung studio.
0: Darna.
1: Darna,
0: yes. Oh.
1: Pwede rin, actually, possible. Pero...
0: No, parang naman ang ABS yun. Kung sa... Di ba, totoo. Di ba, oo.
1: Pero... Wild din ah, kung dito talaga siya sa loob ng ABS-CBN gagawin. Kasi saan?
0: Totoo.
1: Diba? Saan?
0: Hindi kasi, diba? Oh, ikaw nakapasok ka na.
1: Mm-hmm.
0: Pero, ayon sa mga friends natin, ito, kwentuhan lamang po ha, ayon sa mga friends natin na mga naging housemates, parang katulad halimbawa ako, the first time na nakapasok ako sa studio mula noon pa sa MTV Ang Saya-Saya, As a Fanatic, ang luma ng mga references.
1: Hindi ko alam yung mga yan.
0: Yung mga lumang, mga dating palabas. So,
1: alam ko, diba? First,
0: Nakapasok ako sa studio ng ABS-CBN, nanood ako ng mga noontime shows, ganyan. Mm-hmm. Sa TV, nasasabi ko talaga na, ito lang pala yun.
1: Pero
0: ang liit-liit lang pala talaga niya. Tapos alos magkadikit lang talaga kayo. Pero pag tingnan mo sa television, ang lawak-lawak, ang laki-laki. Same daw, sabi ng mga naging ex-housemates, na parang yung itsura lang, syempre yung parang nai-imagine natin na it's a house. Malaking balor because yung sa outside, yung facade.
1: Yes. Yes.
0: Wow!
1: Wow! Facade!
0: Facade yung kabaligtaran niya ng kapag happy ka. Sorry. Mali!
1: So, pa-happy and facade.
0: Happy and facade. Hindi, yung parang yung pinaka, ano niya, yung nakikita natin sa labas, yung sikat na, ano, na naging landmark na dyan, na very iconic. Pagdating sa loob, di ba, parang flat siya.
1: Yes.
0: Flat lang siya, tapos it's, ano, like, parang studio kung paano ginagawa yung, kunyari, yung sa mga sitcom natin dati sa Home Sweetie Home, yung mga ganun eksena. Pero, setup na parang balur, kaya daw sobrang lamig talaga, kasi parang nga siyang studio din talaga. As in, kaya, di ba, kinakailangan lagi si Professor Randy De Liosa para sa debriefing, kasi nga, parang, dahil na-stranded ka, or hindi na-stranded, na-stuck ka sa loob ng maliit lang na balor. Tapos, yun at yun lang yung sulok na nakikita mo and same lang yung mga taong nakikita mo. Kaya kinakailangan silang i-debriefing kasi parang paglabas nila, laki-laki
1: mo. Yeah. To be honest, I was able to talk to other, ano din, diba?
0: Housemates.
1: Mga PBB housemates. Sabi nila, siguro mga first 2 weeks daw na nasa loob sila ng bahay ni Kuya, exciting, nagumising kasi parang you're with new people, diba? Itong mga taong, itong mga housemates na ito kinikilala mo. Lalo na kung hindi mo talaga sila kilala sa outside world. Say for example, itong collab, PBB collab, dahil mga celebrity sila, mga isa sila. Nagkakasalubungan sila sa daan, minsan.
0: Dito.
1: Oo, sa hallways. But
0: okay, nagkatrabaho sa taping.
1: Oo, pero hindi talaga sila nagsama-sama sa loob ng isang bahay. Pero dito sa PBB, siguro mga first 2 weeks daw, ang sarap-sarap daw gumising. Kasi parang, ay, may bagong...
0: Tsaka diba favorite nila yung lumabas lagi? Kasi para sa sun.
1: Oo.
0: Yung kaya lagi sila nakatambay sa may poolside,
1: yes,
0: sa area.
1: Yes, kasi iba yung serotonin, diba? Na nabibigay dopamine hit.
0: Yeah,
1: na nabibigay na...
0: Ano ang serotonin?
1: Happy cells, happy hormones.
0: Hindi ba endorphins? Yung sa gym naman yun, panag-gym naman.
1: Actually, babalikan natin.
0: Ayan. Kasi naman yung masirotonin pa siya. Hindi ko alam yan ah.
1: Pero wait lang. So yun, first 2 weeks daw, masaya sila. Pero pagka, syempre yung mga pumasok na yung 1 month.
0: Talbas yung pitik mo, no?
1: Oo, iba na yung parang, ay, wala akong phone.
0: Yes.
1: Wala akong ba nakikita.
0: Wala akong ibang nagagawa.
1: Tapos may specific time lang na ginagawa nila yung task nila. And then after that, syempre kakausapin mo, nakikilalanin mo na ibang housemates, magkakaroon na kayo ng mga, kung ano namang usapin sa loob. And
0: totoo.
1: Parang ganun daw everyday.
0: Ikaw ba? Hindi ka nag-try?
1: Hindi.
0: Hindi ka pumila or sumubok?
1: Hindi ko pa
0: talaga?
1: Hindi ko na-try.
0: Ever? Hmm. Yung sister mo, di ba nag-try?
1: Hindi rin siya nag-try.
0: Ah, talaga?
1: Pero gusto, hindi ko alam kung gusto ba niya.
0: Ah, talaga?
1: Pero I remember parang, oo nga may ganyan. Pero never ako nag-try.
0: Oh, ako nag-try,
1: pero open,
0: pumila ako.
1: Pero open po kami ni Jaya. Open ka, pumasok sa loob ng bahay ni Kuya.
0: Dati siguro masasagot ko agad-agad ng yes game. Dati siguro ha.
1: Ngayon marami ka ng ano.
0: Hindi, ngayon kasi parang feeling ko iba na eh. Parang hindi natin masasabi, ayoko magsalita ng tapos. Pero kung dati tinanong sa akin, yes, game. Kasi nga, di ba, nag-audition ako before. I remember kung ano yung proseso talaga. Mm-hmm. Alam mo yung dati, yung UKG studio dati na sikat doon. Mm-hmm. Ano yung restaurant yan dati? Chibo. Dati siyang, di ba, yan yung restaurant yan siya dati. Tapos parang, pag, nung sinarado ata siya, parang siyang naging parang, basta, bakanting eksena. Tapos parang dyan kami pumila before, I remember. Mm-hmm. So, paikot nitong ABS-CBN, batch na Kim Chu.
1: Ah, so muntikan ka na makapasok?
0: Hindi muntikan, te. Nakita ko sila na nandun na, kumbaga parang, ano siya, di ba libo-libo talaga yung mga pumipila before. Tapos sampu-sampu kayo, 10, 20, 30, 40, 50. So parang nakalinya kayo, na 50 kayo. Iikutan lang kayo ni Direk Loren.
1: Titingnan lang kayo?
0: As in, tinitingnan lang talaga.
1: Personal?
0: Oo, malapitan talaga titingnan. Eh, syempre, di ba nung panahon na yun, wala pa namang salamat, Dok. Mali! Wala pa namang ganun talaga. Tsaka hindi pa usong glutatayo. Hindi mo pa alam kung paano libagan yung sarili mo.
1: Oo, hindi saka kasi pagbago ka sa industriya, doon mo lang talaga makikita na, dapat pala ganito yung sure.
0: Yes, sa kailangan pala, pinupuhunanan talaga. Mula head to foot talaga na. Di ba parang ngayon lang naman na parang yung sa beauty talaga, masasabi natin na kailangan magpa-enhance, yung ganyan. And yung aasikasuhin mo na talaga siya kasi part of the pamumunan. At hindi, nakita ko nung dati sila Matt Evans, sina Nina Jose. Oo, pero nandun na sila, parang ano na sila, move to the next level na sila.
1: Ikaw, hanggang saan?
0: Wala, te, dinaanan lang kami. Oo, siya, ang liit-liit ko, te. Ang liit-liit ko ganyan. Tapos parang, pero parang nung time na yun, hindi mo pa nararamdaman yung, alam mo yung sinasabi nga na, pag nare-reject ka, di ba nasasaktan ka? Hindi mo pa mararamdaman that time.
1: Wait lang, alam mo, ang daming ano eh, ilang oras kang pumila?
0: Matagal!
1: As ilang in, oras?
0: Mula sa Cavite dati, parang 4 a.m. nandito na kami sa ABS, tapos nakasalang kami mga 3 na lang hapon or 4 na lang hapon, parang ganun yung kailangan akala mo. Siyempre, di ba that time, parang feeling mo, ano, sa school nyo, feeling mo ikaw na lagi representative para sa mabiglaang pagganap, yung diyosa ka na sa skulembang nyo, ganyan. Pero pagdating dito, iba pala yung kalakaran talaga. O di, okay. Tapos, thank you kaagad. Tapos parang pag-uwi, parang naisip ko na, ay, okay lang. Kasi ako, positive ako. Alam mo na, sa isip ko, sabi ko, ay, okay lang. Hindi ako nakuha. Kasi in the future, pag nag-MMK ako, makikwento to sa boy ko na, di ba? Ay, wag-anik sana. Tapos, pero syempre, nagtrabaho ka na dito, nakikita mo na yung pinaka-proseso talaga na ang galing-galing nila pagdating sa pagtingin ng tao, yung mayroon silang star, may mata sila para sa mga bituin talaga. Oo, mayroon silang ganon na parang alam nila kung gaganda talaga yung maging artista, kung may something, may potential.
1: Saka grabe sila Direk Loren.
0: Ang galing-galing nila Direk Loren.
1: Tingin lang nila.
0: Yes, alam nila kung may star factor, ganyan-ganyan. Tapos hanggang sa dumating yung point na alam ko ani, nung nagtrabaho na ako dito, parang na-realize ko, parang, okay Rina, kasi lahat naman na i-interview ko pagka lumalabas. Oh. Parang pagka gano'n, pagka nakakatrabaho, naging artista. Tapos alam ko may time dapat na supposedly bet ko talaga, yung sa season nila Loy, sa Daniel Matsunaga, ganyan. Oh. Pero nung time na yun, kasi nagpangako sa'yo na ako.
1: Ay, oo.
0: Oo, nagpangako sa'yo ako. So parang, it's a matter of, okay Rina, paglabas, kung halimbawa sakali man, magkatalesery ka, eto na, Katniel remake pa to, tapos iconic ang pangako sa'yo. So mas more na nagpangako sa'yo ako.
1: But also, if it's for you, it's for you.
0: Yun talaga. No? Yun din talaga.
1: Para
0: oo.
1: Sa'yo,
0: kung para sa'yo, para sa'yo, yes.
1: Hindi ka talaga lalagpasan. Patuloy kang iikutan yan kung para sa'yo.
0: Kung baga, dadalhin ka pa rin doon, yes.
1: Dahil dyan, pasok ka na.
0: Hala! Dinala.
1: Ay, ito na nga.
0: Nauna ako, no? Ang tagal mo nakapiring. Ang tagal pa nung October pa yung start. Tapos one month na ako nakapiring.
1: Mali! Wala nga yung nakapiring ka, no? Grabe paghihintay talaga.
0: Totoo.
1: Kaya pala pumayat ka na sobra.
0: Totoo. Kaya pala ako nagda-diet kasi nga, di ba, para sa PBB pala.
1: Okay, ito naman. Sa iba pa nating showbiz update, nagpaalam na bilang guest host ng podcast ng Dog Show Divas ang beauty queen na si Joy Barcoma. Social media post, sinabi ni Jusa na nababasa nito ang mga comments at iginiit na hindi niya kontrolado ang kadalasang pag-appear sa show na sinasabing ugat ng batikos. Nagpasalamat si Joy sa podcast channel at sa mga support, taga-suporta ng show.
3: Mali!
1: Okay na. One all. Nagpasalamat si Joy sa podcast channel at sa suporta ng mga fans. Pero naisaan niyang protektahan ang peace of mind. Suportado naman ng Dog Show Divas ang desisyon ni Jusa kasabay ng pagkondena sa online hate.
2: I love this!
1: I think yung sinasabi ni Joy na mga comments was parang kasi diba si Bal sa kasi McCoy ang nandyan.
0: Yung original.
1: Oh, original. Siguro parang naiba na yung hindi pa set up, pero siguro the way na pag-uusap parang naiba na, no? Dahil syempre iba na rin yung characters, kumbaga yung mga host. Like si Joy lagi siyang nakakasama diyan eh. Pero actually alam mo, nakakatuwa naman talaga eh, 'di ba? Panoorin sila sa Dog Show Divas. Pero siguro may iba talaga na parang gusto nila yung original na si McCoy sa kasi Baos ang nandoon.
0: Ako ano, yung thoughts ko about diyan, nakita ko unang-unang bungad kagabi or kayo ng umaga ata ko na nabasin. Siyempre, I'll be working with Baos and of course kay Ashley para sa bago na yung programa. Hindi ko pa siya nakakausap regarding this. Pero,
1: si Baos.
0: Oh, hindi ko pa nakakausap si Baos. Pero nasad ako. Kasi diba parang sa mundo na parang, aminin mo yan, Ganyel, diba? Parang tayo naman ay nagtatrabaho lamang.
1: At nagpapasaya.
0: Diba parang yun ang pinaka-goal ng bawat programa simula nung nabigyan ako ng pagkakataon na mabigyan ng programa. Parang ang pinaka-goal naman is, of course, number one, to give entertainment para sa mga listeners mo tsaka sa mga manunood sa'yo.
1: Right.
0: Tapos siya pa yung number two dyan, yung parang thankful ka kasi not everybody may opportunity at may pagkakataon para mabigyan ng ganung pagtitiwala ng management. Diba? Kasi ang daming may gusto sa totoong buhay lang. Imagine natin, di ba? Parang at first, ang daming natutuwa kay Jusa, na parang parte siya ng Dog Show Divas, ganyan-ganyan. Tapos darating din sa punto na parang makakabasa siya ng mga negative comments na parang she'd rather leave the show para sa ikakapayapa ng lahat, diba?
1: Sa kanya. Peace of mind niya. Diba?
0: Saka sa peace of mind niya, diba? Tama nga naman, diba sabi natin kagaya ng bisita natin kagabi, diba? Napakamahal at importante yung ating pakiramdam.
1: Oo. Natin, huwag masuppress yung feelings natin because nagkakause yan ng stress.
0: Yes. Anxiety.
1: And
0: ganyan.
1: And nagkakause ng autoimmune disease.
0: Yes. Diba? Ganun yung nangyari sa ating bisita kagabi. Pero para sa akin, nakakasal. Alam mo, ako din naman nakakabasa ako ng mga comments. Nakakabasa ko ng mga comments na parang halimbawa pagdating sa mga yung sa mga ginagawang shows, yung parang people are just so easy to
1: judge
0: and give negative comments na parang hindi nila naisip minsan na parang wala namang bayad ang pagiging mabuti, ha?
1: Oo nga.
0: Diba? Wala namang bayad ang pagiging mabuti. Yung parang makakomment na sila, pero siguro dahil nga pinatibay ka na rin naman ng panahon sa tagal mong ginagawa ito, parang lahat na ng pang-okay nila, parang babalik ka pa rin dun sa paniniwala at sa pananalig na parang okay lang. Kasi diba, kada ginaganyan nyo kami, alam mo yung, diba, ang siyang ibinababa ay mas lalong itinataas.
1: Totoo. Pero alam mo, to be honest, that shouldn't be normalized.
0: Dapat hindi talaga. Totoo.
1: Yung bashing, negative comments, like, come on, pinapasaya lang natin yung mga tao.
0: Totoo.
1: Like, lalo na sila Joy, kasi grabe, tuwing nakikita ko yung mga contents ni Joy, ni Labao, saka ni McCoy, like, they're just making people happy.
0: Totoo.
1: Like,
0: feeling ko nga, at saka tayo bukod sa, ano, isipin nyo naman, alam mo, hindi ngayon pera-pere. So, totoo lang ha, kapag sarili mong podcast, or sarili mong contents yung ginagawa mo, hindi ka naman kikita ng bonggang-bongga talaga dyan. Darating lang sa punto na halimbawa na napansin kayo ng mga brands, may mga opportunities, pero syempre diba, sabi ko nga, lahat ng ginagawa natin, pinupuhunanan muna ng wala. Hanggang sa dumating lang yung time na parang yung break mo talaga. Yan, diba, because of sa mga sa husay din naman ni Barkoma, sa pagkasalita, nakikita ko yun, sabi ko, ang galing ha, season niya of sa hosting.
1: Yes.
0: Season niya talaga, nakikita ko, in fairness ha.
1: No?
0: Oo, ang galing ang bongga-bongga ni Ateng. Eh, di ba lagi natin siyang bisita dito before sa Miss Earth? Di ba tama?
1: Oh, Miss Earth.
0: Sa Miss Earth, bisita natin siya lagi dito. Nakitang-kita natin yung kanyang pagiging eloquent sa pagsasalita, di ba? Oh, deserve niyan. Pero syempre, good luck kung ano man. Nakita ko naman nag-post si Bao sa parang no hate.
1: Uh-oh.
0: Parang go, Joy, Jusa, ganyan. Uh-oh. We love you, ganun.
1: Uh-oh. I think ano naman, siguro kalma lang din tayo, no, on social media. Itong mga bagay na nakakalimutan ng mga tao.
0: Ikalma natin,
1: no?
0: Oo.
1: Parang
0: correct.
1: It's so easy to hit on someone.
0: Totoo.
1: Na po, may tao din po ang katulad
0: buti sa'yo, wala ka pang mga nababasa na komento.
1: Dito? So alam mo,
0: hindi, sa
1: po,
0: Oh My God.
1: Lang po.
0: Sa Oh My God.
1: Ay, oo, marami naman din.
0: Talaga?
1: Oh,
0: imagine. Ay, hindi, yun yung sinasabi ko, di ba? Imagine mo nga si Meme Vice, ganda na siya. Si Ann Curtis, meron pa rin talaga silang kaokrayan na nasasabi na parang.
1: But we try to learn every day, no?
0: Pag
1: we take yung mga constructive criticisms,
0: yes,
1: we take that.
0: Yes,
1: but
0: exactly.
1: Then, pagka, alam mo yung nambabash lang talaga, parang for nothing. Like, bakit? bakit? Bakit sobrang hate mo yung mundo to the point na pupunta ka sa social media?
0: And para sabihin lang that? Yun, oo,
1: oo, diba? Oo. Huwag po tayong maging ganyan.
0: Again, no? Gaya ng sabi ni Genya, let's not parang maging ano, maging kasama sa pag-normalize.
1: Oo, let's not normalize that. Hating, judging someone, lalo ng social media, tapos mag-comment mo pa yan, diba? Correct. Parang, ay grabe na po yan. Kung constructive criticisms yan, then okay. Then,
0: minsan nga matatawa okay kapag ka nagbasa ka ng comment, no, na parang nagsalita siya ng super duper nega na parang talaga sa'yo nang galing. Tapos makikita mo wala siyang mukha.
1: Oo.
0: Di wala siyang mukhang ma-post. Mm-mm. Tapos wala rin siyang ma-post talaga. As in, puro repost lang siya. Yeah. Parang the account made for hate lang talaga. Oo. Para saan?
1: But also imagine a world na super kind. Can you imagine na parang love lang natin yung isa't isa?
0: Di ba lagi sinasabi ng mga beauty queen?
1: Oo.
0: If the world...
1: Oh, diba?
0: The universe, but, rather. Yan, ganyan. Nasi pa yung laway.
3: Mali!
1: Biglang ganun. Oo. Pero hindi, diba? Can you imagine a world na lahat tayo nagmamahalan? Diba?
0: Ay, nasabihin ako, mabilis lang. Alam mo, minsan nga, totoo, alam mo, parang, minsan nga totoo yung ani, yung kapag pinupukol ka, masalo kang, pag namumulaklak ka or namumukad ka. Kasi I remember, share lang naman, alam mo yung bagong show na ineksena, parang I guested sa isang programa lang, ganun. Parang, feeling ko lang to. I guested sa isang programa, tapos parang siguro nakita nila kung paano ka mag-work, kung paano ka mag-ganyan. Tapos super, ang dami kong hate, ang dami kong bash naman. Kasi nga, diba, dahil parang may pa-blind item. Eh, kasi that's part of the segment, ganyan. May pa-blind item doon. Eh, diba parang yung blind item, ako nga naisip ko, maaring mali, pero kasi, di ba, parte naman talaga siya ng entertainment industry, yung mga ganyan. Oo, parang flavor siya, dagdag flavor siya, di ba? Parang ano, nakita ko lang na parang, nung nag-million yung views, nung appearance ko, ganyan-ganyan. Tapos parang after a week na sobrang binash ako, dead man naman ako sa mga comments, may tumawag sa akin, parang, we're, parang, considering you as part of the show. Di ba, na parang ganun, yes. Sabi ko, oh, kita mo nga, di ba? Yung mga tao, sobrang bash, yung mga jugets. Yung mga jugetsters, yung mga bagets talaga. Pero yung management, nakitaan nila na parang, ay, magandang addition to para sa mga makakasama niyang hostings. Ganun. So, parang,
1: The more na binababa mo yung isang tao, the more opportunities and luck na napupunta sa kanila.
0: True. No?
1: So, and also tayo, kung gusto natin na umangat sa buhay, di ba? It's the frequency of the universe. That's the law of the universe.
0: Correct. Diba? Tsaka di ba, ano, matuto tayong positibo ka lang sa life, positive. Trabaho ka lang, gawin mo yung work mo.
1: Again, sabi nga po ng ate, si Christine kahapon, no, sabi niya nga, nagkaroon siya ng alopecia because of stress, also suppressed emotions. Alam mo yung mga suppressed emotions, yung mga galit natin na hindi natin mailabas.
0: Nailalabas
1: natin sa social media, pero actually, that's still suppressing, diba?
0: Totoo. Ako kasi alam ko paano ilabas eh.
1: Paano?
0: Workout.
1: Ako din.
0: Diba?
1: Muay Thai,
0: oo,
1: running.
0: Takbo, running, ganyan, swimming.
1: Yes.
0: Tsaka hindi, itinutuon ko yung, syempre diba tayo, trabaho natin to. Pero pagkatapos naman ng trabaho na to, pag-uwi sa bahay, hindi naman ito yung ginagawa natin.
1: Yes.
0: Eh. Meron tayong pamilya,
1: yes.
0: Diba? Meron tayong ibang mga bagay na pwede natin pagbigyan ng aksaya. Meron kasi iba yung parang nakatuon lang talaga sila para mambash, yung gano'n. Ewan ko ba, baka may bayad dyan. Sige, kung yan po yung way nyo para kumita, sige na lang po, at isa katulong.
1: Oo, pero
0: wag po, again, ako tantanan. Maraming mga ways para kumita ng tama.
1: Oh.
0: Yes, yeah, samantala, dahil nga September 1 ngayon, tuloy-tuloy tayo dahil nagsisimula na po ang Christmas countdown sa Pilipinas ngayong unang araw ng Burr Month. Bungad nga sa longest Christmas celebration sa bansa, ang nakasilip na larawan ni Jose Marie Chan na binansagang King of Philippine Christmas Carols. Sa katunayan, pumasok na ang kanyang kantang Pamasko na Christmas in Our Hearts sa top 200 ng Apple Music Philippines chart. Una na rin inanunsyo na mag-concert sa Disyembre ang OPM Icon.
2: I love this!
0: O, plinay ko na kaagad yung Whenever I See. Yes. Tsaka yung mga pik-pili-pik-pik naririnig mo ba?
1: Tsaka yung ano, kaya't ibigay mo na lahat ng Christmas party, lahat ng mga kumpanya ngayong paparating na Christmas, nako, yan po ang number one song. But to be honest, ang sarap talaga sa feeling na magpasko sa Pilipinas.
0: Iba
1: talaga. Alam mo, magpasok pa lang ng September 1, like everybody's really waiting for Burr Month. Kasi magsisimula na yung ibang ano ata, yung mga ibang malls ata dyan, may mga pakunti-kunti na. Saka pakunti-kunti naglalagay na ng Christmas decorations.
0: Ah,
1: no?
0: Oh.
1: And also, di ba, alam niyo yung mga ibang bansa, pagdating sa Pilipinas, may mga edits na on social media na parang pag pumunta ka sa Pilipinas on September 1, simula na ng Pasko sa kanila.
0: Totoo.
1: Di ba? Ang sarap-sarap sa feeling. And so, kaya siguro namimiss din ng mga, of course, mga kababayan natin, no? Na nasa ibang bansa, na nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya.
0: Totoo.
1: Diba? Namimiss nila yung Pasko dito sa Pilipinas.
0: Huwag natin kalimutan, bukod kay Jose Marichan, diba? Ayan, Adel Bermans na, start na po yung mga titinda ng mga puto bumbong.
1: Yes.
0: Yan, bibingka.
1: Yes.
0: Tapos diba may mga bayan na may mga plaza sila na inaalat nila para magkaroon ng mga bazaar.
1: Yes, oo.
0: Yan, banchetto, yung mga ganyan.
1: Ang saya-saya talaga magpasko
0: yes.
1: dito sa Pilipinas.
0: Iba. Iba yung level of ano happiness.
1: But of course, kahit na magpapasko dito sa Pilipinas, marami pa rin tayong mga kababayan na of course naghihirap din ngayon okay. because of flood control, mga baha na kahapon lang, 'di ba, sa NLEX, grabe, 12 hours para po sa ating mga kapamilya na nandun kahapon. Grabe yung paghihirap na pinagdadaanan. And also I heard nga yesterday also sa news, 10

0: to zero yung mga kababayan natin na nasalanta talaga. Alam mo, yun nga yung sinasabi ko na parang galing no yung mga Pilipino talaga, hindi mawawala yung kasiyahan. May mga nagsiswimming na doon. Pero again, please ingat po tayo kasi grabe po yung leptospirosis, yes, yung dirt po niyan, yung dumi po talaga. Pero man ako nakita, yung meron siyang inflatable na kama. Taga Pampanga siya. Tapos parang natutulog siya dun sa sala nila. Tapos parang yung shot, umabot na sa ibang lugar, tulog pa siya, pagising niya, nandun siya sa baha. Parang sabi ko, sino gagawa na, ginagawa na lang siyang content, pero diba, sa kabilang banda, kahit papaano, nandun na yun, kaya natin siyang bumangon paulit-ulit. Pero wag po tayong pumayag na hanggang paulit-ulit na lang napagbangon. Yes, kailangan po talaga change. Yes. Pagbabago, ayan.
1: And we all know Filipinos are very resilient. Alam natin yan, paulit-ulit na, pero taon-taon na lang po ba? Ganito po ang mararanasan ng mga Pilipino. Diba? Tuwing tag-ulan na lang, diba? Lagi na lang tayo may problema sa pagbangon. It's so difficult para po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga talagang walang kakayahan na makakuha ng bahay. Say for example, mga nasa unit na matataas, di ba? Napakahirap po ng buhay po ng Pilipino, lalo na ngayon. Grabe pong hirap ng buhay.
0: Panahon na ng pagbabago.
1: Tama, no, kaya po huwag niyo pong
0: katarungan para kay Cadencio.
2: Mali!
1: Hindi, kaya po, again, ang pinakamagandang gawin ay kilatisin po natin mabuti ang ating mga susunod na ihahalal, lalo na po sa 2028, di ba?
0: Huwag
1: natin kalimutan.
0: May napanood ako na parang, may naging statement, yung parang kailangan ng bawat pamilya ay magkanya-kanya rin natulungan yung, may ganun, di ba?
1: Ano to?
0: Mamaya, isi-share ko sa'yo. Pero syempre, Ganiel,
1: ito na nga, speaking of Christmas feels, inaabangan na ang mga magiging kalahok sa Metro Manila Film Festival na palabas tuwing araw ng Pasko. Kabilang dyan, ang pelikulang The Greatest Showdown na unang pelikulang pagsasamahan ni na Bossing Vic Soto at Meme Vice Ganda. Sa social media post, kinumpirma ni Vice ang pagsisimula ng shooting ng pelikula. Kaya lalong na-excite ang netizen sa pagsalubong sa Bermonts. Ilan pa sa mga kalahok sa MMFF ngayong taon ang mga pelikulang Second Miracle in Cell Number 7, Amir, at Haunted Carnival.
3: Hello, this!
1: Inaabangan natin.
0: At inaabangan din natin yung ano yung mga remaining four pa.
1: Yes, oo.
0: Diba? Ay, batingin ko lang muna ha. Happy, happy birthday kay Tita Flor, kay Mommy Flor.
1: Happy birthday po.
0: Mommy Florita Brioso Santos. Happy, happy birthday.
3: Happy
0: wishing
3: birthday.
0: You more birthdays to come and God bless you always. At sa lahat naman nag-birthday din po, maligayang karon po sa inyo. 150 happy days birthday. Na lang before Christmas. Ayan. So yung sa MMFF, abangan pa rin yung apat na mga remaining pa po na hindi pa ina-announce, di ba? Mm-hmm. Samantala, sa iba naman nating latest chika pa, mas pinalawak nga po ng aktresa si Jodie Santamaria ang kanyang advokasya para sa kapakanan ng mga homeless animals o mga walang masilungang hayop sa bansa. Bilang celebrity ambassador ng Philippine Animal Welfare Society, nakiisa si Jodie sa paglulunsad ng homeless not worthless campaign ng nasabing NGO nitong Agosto. At sa kanyang speech, hinikayat niya ang publiko na makiisa sa pag-rescue at pag-ampon sa mga aso at pusa sa mga kalsada.
3: Alam na this!
0: Nako, ganyan naman talaga. Alam mo dati nga, working with Jodie Santamaria sa PSY, meron kaming, alam ko hanggang ngayon, ano niya, pusa niya pa rin yun. Oo. Di ba meron din yung sa Naiya?
1: Oo.
0: Pinangalan niya as in mismo, Naiya talaga.
1: Yes.
0: Pinangalan niya. Kasi pag nakakita siya ng mga pusa talaga na like kuting na baby, inuuwi niya te.
1: May ganun talaga.
0: Inuuwi niya te. Literal. Literal talaga. Ako mismo, nakita, nasaksihan ko talaga kung paano niya inalagaan at ano naging itsura after niyang alagaan sa balur, yung kuting.
1: Oo.
0: Parang sunod lang ng sunod, nakita namin sa set, haba nasa tent kami. Tapos sabi niya, yung cute na cute siya, cute na cute siya. Tapos parang yun na, inuwi niya, pina-injection na and everything, inalagaan niya na ng bonggam-bongga. And ito na nga, di ba, meron na siyang advocacy para sa mga homeless na mga alagang, mga hayop, di ba, sa lansangan, sa kalsada. Uy, teka lang muna. Na, ang yes. Dami namin chika ni Ganiel. 9:32 mga kapamilya, magko-commercial po muna tayo at sa ating pagbabalik, ibabalita pa natin ang iba pa nating mga showbiz items. Pero makakasama po natin ang mga singer-songwriters sa sina Dana Pauline at si Carlo. Doon lang po yan sa Alam Ko Na.
1: Alam niyo na.
0: Alam na din.
3: Alam na this! Basta latest sa showbiz, Alam Na This! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hatid sa

0: Noon ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
5: May mga bagay na hindi kayang bilhin ng tagumpay. Maaari kang bumili ng malaking bahay, pero hindi mo mabibili ang mga taong gusto mong tumira roon. Maaari kang bumili ng tiket kahit saan, pero hindi mo maibabalik ang mga taong gusto mong makasama sa biyahe. At maaari mong kitain muli ang perang nawala, pero ang oras na lumipas ay hindi na kailanman babalik.
4: Private Confessions.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na dis.
1: Oras natin, mga kapamilya, 9:36 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po, si Jaiho.
2: At syempre, sa ngalan pa rin ang ever-lovable, papaa, awal paz. Ako po, si Gino Krishnan.
1: Agad-agad, babatingin ko muna isa syempre sa mga unang nagtiwala sa aking kakayahan, sa talento ko syempre, ang napakabuti ng kanyang puso na si Sir Jojo Medina.
2: Hi, Sir Yan. Jojo!
1: Sir Jojo, magandang gabi. Thank you so much for watching. Nag-send siya ng photo na tayo pinapanood.
2: Wow.
1: And maraming salamat po. Tapos, kasi dati, siyempre dati wala pa tayo masyadong kapirahan, diba na yung ganyan. Lagi-lagi talaga, para sa pamilya, lagi niyang ino-offer kasi meron siya dati na sa Airport International Hotel.
2: Uh-oh.
1: So, parang nag-overnight kami doon, swimming kami doon. Ngayon naman, sabi ni Sir Jojo, Jai, isama mo ang buong pamilya mo sa Windy Peak Tagaytay. Ikaw din, punta ka doon.
2: Wow, Sir Jojo!
1: Sir Jojo, sige, inyel din doon. Nag-imbita. Alam, may ari din ako.
2: Hello, Sir Jojo!
1: Yeah. Oo, sa Windy Peak Tagaytay, events venue po yan, na merong napakagandang tinatawag na sineka setting, ganyan.
2: Wow.
1: Pwede ata dyan yung mga kasal-kasal, debu-debu, yung mga ganyan. Garden wedding, mga ganon. Anyways, ayan, Sir Jojo, maraming salamat. Sabi kayo na dito na JP. Nay, grabe naman, nakakalurk ka. Oo. Para namang galit na galit kayo ni Ganiel sa mga na yan. Totoo, hindi dapat hindi magalit sa mga nakikita natin mga pagbaha, di ba?
2: Oo, ayan. Dapat i-call out. Ang dapat i-call out.
1: Totoo, ito kaya, paggawang kaya natin ng kanta sa kanila.
2: Kaya nga eh. Ay, hindi, grabe. In fairness sa ating mga guests tonight, makakasama natin sina Dana Pauline and si Carlo. Sila ay mga singer and songwriters. Hello! Batiin nyo naman ang ating audience tonight.
1: Yan.
3: Hello po. Ako po si Dana Pauline.
4: Hello po. Ako si Carlo. Hello
1: yes. Po. Ayan. O batiin natin lahat ng mga kapamilyang nakatutok sa atin all over the world. Meron tayong TFC, Sky Cable, Channel 26, 183 local cable channels nationwide at sa ating YouTube channel. Go!
4: Hello po mga kapamilya. Enjoy lang po kayo sa...
1: Ayan. O parang kinakabahan sila. O pero syempre, let's start with Carlo.
2: Mm-hmm.
1: Si Carlo, isa siyang promising edgy pop singer-songwriter from Bulacan.
2: Uh-oh.
1: O te, alam mo na. O, nakilala sa mga profound lyrics and soul-gripping melodies. Paano nagsimula yung journey mo sa music?
4: Nagsusulat lang po talaga ako sa amin. Tapos, yung friend ko na discover, friend ko nung childhood, yun, na discover niya na yung group niya na sikat na band dito, kailangan nila ng songwriter, so parang natap nila ako, tapos eventually
1: na-manage
4: na
1: band?
4: Si The Ones po.
1: Talaga? Sino yung friend mo doon?
4: Si Japs.
1: Ay, totoo. Hindi kasi yung The Ones ganyan, di ba naging bisita natin dito sa Alam na Des. Tapos, di ba yung backstory nun, bago pa man talagang nag-boom at sumikat ang The Ones, hindi kasi sila yung original na mga members.
2: Oo.
1: O, kumbaga marami talaga yung mga nauna kasi parang discovered by Francis Kiko Salazar yan sila eh. Yung, di ba yung The Ones? Tapos nagigigig sila sa mga bars hanggang sa dumating yung punto na nawala na sila Daniel.
2: Oo, eventually nag-iba na yung mga members.
1: Na. And then, hinanap nila ikaw. Paano kanila na-meet?
4: Si Jobs po kasi, childhood best friend ko siya. Tapos, ang nangyari, nung hindi tayo pwede ira nila,
1: yes.
4: nagkaroon sila ng EP. Tapos, full English yung ina-aim nila nung time na yun. Tapos, yun, kinailangan daw nila ng help sa pagsusulat ng English and yun.
1: Ano yung mga nasulat mo for them?
4: Yung doon sa EP na yun, Different Time at saka Galaxy.
1: Oh. Wow. na nirelease ng The Ones. Wow, ang tara.
2: Pero Carla, take us to the process of writing songs. Kasi parang, alam mo, very ano talaga ako, amazed talaga ako sa mga nagsusulat ng kanta. Kasi yung mga kantang to, it takes us somewhere, di ba? Pag narinig natin ang isang kanta, dinadala tayo sa mga lugar na kahit na hindi talaga natin
1: sa mga lugar kung saan ka magiging masaya. Kanta.
2: Correct.
1: Kung saan lugar, kung saan ka magiging masaya.
2: Galega. Oh, pero Carlo, take us to the process of writing songs. Gaano kahirap, challenging ba para sa'yo? Or are you the type na parang 15 minutes lang kaya mo bumuo na isang kanta? Go ahead.
4: Hindi siya, personally, hindi siya madali for me. Kasi, kinakailangan mong ukatin yung, like for example, if you were to write a sad song and yun yung nire-require, parang kailangan mong balikan yung mga masasakit na bagay para lang makuha yung emotions na tama for that song. Not specifically or particular sa topic, pero yung feeling yung kailangan mong balikan. So yun yung mahirap. But nakaka-enjoy siya kasi you turn pain into something beautiful.
2: So, exactly, turning pain into something beautiful, no? Yeah. And also, sometimes, hindi lang naman really your own experience, but also the experiences of your friends, yes, diba? The people around you.
4: Yung makaka-relate sila.
2: Oo, makaka-relate sila. So, eto ba mga kanta na ginawa mo? Ano dito yung talagang personal na experience mo na kinanta ng The Ones?
4: Meron yung different time talaga was originally na i-release ko sana for myself nung time na yun. Tapos, nagustuhan nila. So, yun. Personal talaga siyang story sa akin.
2: Oo.
4: Kaya yun.
2: Alam mo, grabe talaga, Jai. Alam mo, blessing talaga para sa mga bands, sa mga singers, ang mga songwriters. Kung hindi sila yung nag-release talaga, yung mga singers, ha, kung hindi talaga sila yung nag-release sa mga kanta, blessing para sa kanila itong mga songwriters.
4: Yes.
2: And sila yung nag-interpret, but also, vice versa, blessing din para sa mga songwriters, itong mga singers na to, that they can interpret yung kung ano yung nararamdaman mo, no? They can add feels to it.
4: Tsaka na iba po yung story, at tsaka yung feel nung ano. So parang may different perspective na yung song after nilang kantahin na nangyari ay parang parang storya naman nila yung ano, yung song na nasulat ko.
2: Oo.
4: And yun yung beauty nung sa songwriting na parang you get to see yung song mo na ma-interpret ng iba.
2: Oo. Oh, and
1: pero singer ka din, di ba?
4: Apo.
1: Oh, singer-songwriters kayo parehas. Ayan. Ano yung pinaka-top stream ng mga release songs mo?
4: Maliban po doon
1: maliban sa ginawa mo for other artists, ganyan. Yung sa'yo mismo.
4: Meron po ang sinulat na isang nag-viral is yung Bakit Pa Ako Single.
1: Ayan. Yes. Bakit Pa Ako Single? Ayan. Oo. Paano mo naman, ano naman proseso? Bakit na, Ganyel, ba't natatawa ka? Ayan, oo.
2: Bakit? Ano problema?
1: Hindi kasi diba siya, baka nakarelate. Para, alam nga nakarelate. Sige, Ganyel.
2: Okay lang ako, guys. Okay lang ako, guys.
1: Ayan, oo. Sige, mag-usapan natin yung kantang Bakit Pa Ako Single. Ayan, oh, kailan yan, anong era ng buhay mo na isulat ang kantang ito?
4: Ano, lagi ko siyang sinashare kasi fun, parang fun story siya to tell, especially sa mga audience na lagi kong nakikater. Especially sa mga youth ngayon na feeling nila hindi sila enough for someone just because single sila. Kasi nung time na sinulat ko siya, yung isang inspo nun is yung friend ko na matagal na siyang single.
1: Totoo ba yan? Parang lagi na lang yung mga songwriter puro sa friend ko niya.
2: Parang sabi ko nga eh, diba? Sometimes we get yung inspiration from the people around us, diba?
1: Oo, pero yun talaga nakuha mo. Okay.
4: Yes po. Ano nun, time na yun, parang gusto kong magsulat lang personally kasi ako personal, single ako for a long time. Tapos, nung nakarinig ako ng another perspective ng ibang ng single person, like sinabi kasi na kaya ka lang naman single kasi ang taas ng standards mo tapos hindi ka naman kumbaga wala nang makakapasok diyan sa standard mo kundi Disney prince o kaya so parang ako ginawa ko yung song personally to encourage people who are single na huwag magmadali.
2: Oo, tama,
4: na anthem yun sa kanila na hindi dahil single ka, ibig sabihin may mali sa'yo or hindi ka good looking enough for someone or hindi pure yung heart mo
2: for someone. Just take your time, diba? Darating at darating din para sa'yo. Kaya nga, Jai, ganun din ako. Darating at darating. May nakuha. Okay. Oh, tama na, Jai. Ito naman, next question. Minadala. Ito naman si Dana, no? Si Dana Pauline naman, nagbabasking ka, no? Yes, dito po. Sa Metro Manila. Kwento mo naman kami. Alam mo, amaze ako sa mga nagbabask sa... Basta man.
5: Yes po.
2: Na nagbabask sa Metro Manila. Even sa mga malls or
1: BGC.
2: Sa BGC, yeah. Di ba? Maraming ganyan. Na-amaze ako kasi ang galing-galing talaga nila. Nakaka-capture niyo talaga yung audience na yung mga tumatawid lang, dumadaan apo. Lang, napapahinto talaga. So, kwento mo naman kami about your life bilang busker.
5: Dati po kasi hindi po talaga ako sanay na kumanta outside. Mm-hmm. Kasi ako po yung mga nagbe-video lang ng mga covers online. And then eventually, after the pandemic, nagkaroon ako ng chance para mag-busk sa parang bazaar lang ng condominium namin. And that started the entire journey na parang, hala, ba't parang gusto ko ng kumanta in front of people, even if di ko yun masyadong trip before. Gusto ko yung abot kamay ko sila na nakikita ko yung reactions nila tuwing kumakanta ako and nagkakaroon ako ng interactions with these people na medyo unique na hindi mo makukuha in a normal gig setting.
2: It takes so much confidence, no, na mag-busk kasi parang baka may mga times, diba, na parang yung iba dumadaan lang talaga sa'yo, parang feeling mo, ay, hindi ba ako magaling enough? Bakit tinadaan lang lang ako? Pero ang sarap din naman ng feeling yung may naglalakad tapos biglang napastop tapos videoan ka. I'm not sure, ah, kung okay yun sa'yo na parang napastop sila tapos i-videohan ka, tapos ipopost nila yan, itatag ka nila. Diba? Ayun, sarap sa feeling.
1: Iba kasi
2: yung
1: talaga, gusto lang talagang kumanta.
2: Oo. Oh,
1: diba? May ganun ba na ganun, ganun gusto lang umawi. Tapos parang wala silang pakialam na kung matuwa man kayo or hindi. Gusto lang talaga lang mag-perform.
5: Yes.
1: Diba? No, ayan.
2: Pero Dana, kwento mo naman kami about mga songs na naisulat mo. Dahil songwriter ka,
5: yes,
2: din, no?
5: Yes. So, yung mga songs po na isinulat ko, para lang siyang journal ko na nire-release ko to the public. And oftentimes, kapag nagsusulat ako, hindi ko na-imagine na ma-share ko siya to the entire world. Kasi parang sobrang vulnerable eh. Why would I want to be vulnerable to people?
2: Yes.
5: But then, nakaka-receive ako ng mga messages na, uy, Dana, thank you so much for releasing this song. This gave me so much comfort. And parang doon na rin nagkakaroon ng gana yung pag-songwriting ko.
2: Oo. So yun naman, take us through the process kasi sabi kanina ni Carlo sa kanya, based on experience niya and also experience of the people around him. So yun naman, paano ka kumukuha or humuhugot sa mga sinusulat mong kanta?
5: Pwede pong same answer.
2: Ah, same answer.
5: Ganun din po, pero siguro added layer lang po sa akin na in songwriting po, parang authentic din naman na kumuha ka ng to put yourself into another person's shoes.
2: Mm-hmm.
5: Parang hindi mo lang sariling vantage point yung kukunin mo, but also another person's.
2: Mm-hmm.
5: So, tama si Carlo na papakinggan mo yung mga storya ng mga kaibigan mo, or mag-observe ka lang habang stuck ka in traffic.
2: Mm-hmm.
5: Tapos doon mo nakukuha yung mga little bits of inspiration na mailalagay mo sa song mo.
2: Right. Oo.
6: Pero ito na agad-agad, paano naman nagtagpo?
1: Paano naman nagtagpo ang landas niya ninyong dalawa? Diba, para sa awiting Abot Langit, ayan, kayo ba ay matagal na magkakilala, magkaibigan, hanggang sa umabot sa punto na tara, mag-collab tayo, gawa tayo ng song, dahil parehas naman tayong mga out, parehas naman tayong sumusulat. Ang kasagutan, malalaman po natin sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
2: Alam na, alam na this.
0: Alam Ko Na. Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
0: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin. Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin. Let's go!
7: Make your move, baby.
0: Arthrosin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. May mga araw na masaya. May mga mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa Private Confessions.
10: May mga bagay na hindi kayang bilhin ng tagumpay. Maaari kang bumili ng malaking bahay, pero hindi mo mabibili ang mga taong gusto mong tumira roon. Maaari kang bumili ng tiket kahit saan, pero hindi mo maibabalik ang mga taong gusto mong makasama sa biyahe. At maaari mong kitain muli ang perang nawala. Pero ang oras na lumipas ay hindi na kailanman babalik.
9: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nakakagigil. Nakakagigil. Nakakagigil.
11: Nakakagigil.
9: Di makapagigil. Gil. Alam na dis.
1: Oras natin mga kapamilya, 9:52 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jai Ho.
2: At syempre, sa ngalan pa rin po ng ever-lovable, ever-laughable, papaa, awal paz, ako po si Gaino Krishnan.
1: And we are back. Kasama pa rin natin ang mga mauhusay, very, very talented na singer-songwriter, si Diana Pauline and Carlo. At ang tanong kanina bago tayo nag commercial break, papaano nagtagpo ang kanilang mga landas at papaano nabuo ang collaboration nila na pinamagatang Abot Langit. O kwento nyo naman sa ating mga kapamilya.
4: Nagkilala po kami talaga sa record label namin. Mm-hmm. Tapos, dun po, lagi kaming napapagsama sa isang show. Tapos, nung time na yun, parang nagkaroon ng isang moment wherein ni-request nila on the spot na mag-duet kami.
1: Mm-hmm.
4: Tapos, doon namin na... So, kumanta kami ng particular song at the time. Tapos, sinabi namin after that, parang, what if gumawa na lang tayo ng sarili nating kanta para pagka ginawa natin yung mga ganitong bagay.
1: Meron na kami sariling song.
2: Oh, saka mapapromote niyo yung kanta niyo mismo. Oo, ang galing.
1: Bagay yan sa mga ano, yung parang nagkikilanlan pa lang, di ba yung mga first nagkakilala, getting to know each other stage. Kasi yung song niyong Abot Langit is a romantic song, nagkikwento tungkol sa paano nabubuo yung pagmamahalan, tama?
4: Yes.
2: Paano yung lyrics nito? I mean, saan nagsalat nung...
1: Kayo ba? Charing!
2: Ay, nandito yung parents ni Dad.
1: Malay-kumalay mo naman, di ba?
2: Mommy, Daddy, nandito. Jai ho po.
11: Mali.
2: Sige, pasagutin natin sila. Baka mamaya.
1: Oh, malay mo naman talaga. Meron talaga.
2: Hindi, bitter lang talaga ako.
1: Yeah. Ate, October pa last year yung breakup mo.
12: Tagal na.
2: Sinabi natin yun eh.
4: Shout out kay...
2: Magkupa na tayo, no?
1: Yes.
2: Si Carlos may sasabi, shout out pa na. Sige, hindi. Sige, pasagutin natin sila.
1: Yes.
4: Sa lyrics po, nung time na yun, na sulat namin, personally, sinulat ko siya una. Nagsulat ako nung una, tapos pinakita ko lang sa kanya. Pero meron isang line doon na, hindi ko pa ata nasabi sa'yo, parang yung first verse noon is para talaga sa'yo. Yung so 'di ba meron kang kanta na kakaiba? So parang kaya meron doon saglit pa lang nakilala ay napansin na ang taglay mong kakaiba pa.
2: Wow. So ano ba masasabi niya, Mami? Para bumalo sa
4: ano? Para kasi yung pagkaganon po, parang first time ko lang din kasi makipag-collaborate ng hindi siya kagaya nung sa The Ones na hindi mo siya kakantahin with them, pero yung kakantahin mo with someone. First time ko lang siyang ma... So parang at that time, parang inaano ko na kung kakantahin natin yun together, parang mas okay kung somehow mag... Cross-pots yung
1: dapat naman, di ba dapat naman? Kasi, di ba sa mga kanta, you're telling stories sa listeners mo. Mm-hmm. Di ba? Dapat may connect, may ganun talaga. Uy, naku, huwag natin patagalin to. Ganyan, 9:55. Pwede ba kayong makahingi ng sample sa inyong dalawa? A cappella, ayan.
2: Okay, go.
1: Ayan, mga kapamilya at mga kaservisyo, baka bilang mawala. Mga kapamilya at mga kaservisyo, baka bigla pong mawala. Kagaya nung pagkawala ng boses ko.
2: Sarado yung mic mo.
1: Oo, diba? Kasi hindi ko na-on yung mic ko. Hindi, baka pumawala yung audio sa mga nanonood sa YouTube. Opo, sa inyong mga TV at transistor radio naman, tuloy lang po para marinig yung kanta. Dapat may naka-standby kayo talaga. So, eto na po si Dana Pauline and Carlo para sa awiting Abot Langit. Sabay-sabay natin palakpakan.
4: One, two, three.

0: Yes. Oh my gosh, ang ganda. O, yung mga hindi sorry. Yung mga magsalita. Yung mga hindi po nakapakinig na po, dapat po napakinggan niyo.
1: Hindi, pwede naman, so, syempre. Dahil ito po ay available na sa iba't ibang mga online streaming platforms.
0: Yes.
1: Imbitahan
0: nyo
1: ang mga kapamilyang mga nakatutok sa atin, yung mga nasa sasakyan, sa taxi, sa UV, sa bus, na stream yung inyong song. Go, take it away.
2: Ayun, if may crush po kayong feel nyo na tuwing kasama nyo sila ay abot langit nyo na yung saya nyo, pakinggan nyo po yung song namin na Abot Langit yung title sa lahat ng streaming platforms.
0: Oo. Looking forward kami, no? Sa mga susunod pa ninyong collaboration. We're very excited sa inyong dalawa, no? Grabe, for sure talagang, ano, sa ating mga kapamilya, mga kaservisyo, pakinggan nyo na po yan, stream nyo po yan, no? And of course, promote nyo naman ang inyong mga social media. Baka may mga nanonood tayo na gusto kayo i-follow sa inyong journey dito sa music. Go ahead.
2: Sa lahat po ng social media platforms, yung pangalan ko po ay Dana Pauline. That's Dana space Paulene.
3: Ako naman po ay Carlo, at pwede nyo po nga follow ang sa akin naman po ay Carlo C. Mendoza.
1: Yes! I-follow nyo po mga kapamilya, pero syempre ang oras ay 9:58. Ipasok muna natin ang mahalagang balitang ito.
4: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report! Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
1: Nianig nga po ng magnitude 6.0 or 6.0 na lindol ang katubigang sakop ng Balut Island, Sarangani, sa Davao Occidental sa ganap na 9:22 ngayong gabi. Intensity 3 sa Don Marcelino, San Jose or sa Jose Abad Santos, Malita, Davao Occidental, Kiamba, Sarangani, Tupi at South Cotabato. Samantala, intensity 2 naman ang City of Digos, Davao del Sur, Maasin, Malapatan, Maitom, Sarangani City of General Santos, Tibuli, South Cotabato. Intensity 1 naman sa Sarangani, Davao Occidental, sa City of Coronadal, South Cotabato. Wala namang inaasahang pinsala o aftershocks ayon po sa FEBOX. Pero manatili po tayong nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para po tayo ay maging updated.
4: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report! Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol! Alam na this sa DZMM!
1: Mga kapamilya, ayan, ako, ingat-ingat po ha.
0: Yes.
1: Alam niyo na po dapat kapag may mga ganyang eksena, laging tatandaan ang duck, cover, and hold.
0: Oo, ayan. At marami po talaga tayong natatalang paglindol po ngayon, no? Hindi lang po sa ating bansa, kundi sa ibang bansa rin. Kaya po mag-ingat po tayo, mga kaserbisyo, mga kapamilya. And of course, again, nagpapasalamat po tayo sa ating host sa ating guest.
5: Mali!
0: Grabe talaga ang mind.
5: Mali!
0: Grabe ang mind niya tonight. Oo, nagpapasalamat po tayo sa ating mga guests. We have Dana Pauline and si Carlo.
3: Thank you din po.
2: Thank you po.
3: Salamat po.
1: Yes! Uy, mag-guest din kayo sa akin sa ano, sa 92.3 para ma-play natin yung Abot Langit. Ayan.
0: Yes. Ayan.
1: Diba? Siyempre, naku! 10 p.m. na po mga kapamilya at mga kaservisyo. Susunod na po ang Private Confessions at susunod na naman ang Love Connect kasama si DJ Monica. At dyan na nga po nagtatapos ang isang gabi ng mga showbiz balita na walang mintis.
0: Kami ang inyong ultimate source na may init na balita sa mundo ng mga artista.
1: Ako po naging isang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po si Jai Ho.
0: At syempre, sa ngalan pa rin po ng ever-laughable Papa A, I Will Pass. Malapit na siya magbalik. Ako po, si Gino Krishna.
1: Sabay-sabay tayo, mga kapamilya. Alam ko na.
0: Alam niya na.
3: Alam na this.
4: Alam na this.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin ay
1: 10:02 na mga kapamilya.
2: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdamin kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilanstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Confessions.
3: Mahigit na isang dekada ng buhay ni Gina ang ibinigay niya para maiangat ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng perang ipinadala niya, isang araw ay napagtanto niyang wala siyang sariling bahay, walang ipon at halos walang maipakitang bunga ng kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya nang magsimula siyang magtabi para sa sarili, marami ang nagsabing nagbago na siya. Hindi nila alam ang desisyong yon ang magdadala sa kanya sa tagumpay na matagal niyang pinapangarap. Ngunit habang abala siyang bumabangon mula sa sunod-sunod na kabiguan, isang tawag mula sa Pilipinas ang magpapaalala sa kanya na hindi lahat ng nawawala ay maaaring kitain muli. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Gina na pinamagatang, "Naging OFW ako para maiahon ang pamilya ko, pero ang tagumpay ko ang pinakamasakit kong kabiguan."
2: Private Confessions.
3: "24 years old ako nang magpasya kong iwan ang Pilipinas. Habang nakaupo ako sa eroplano, nakadikit ang noo ko sa bintana. Pinagmamasdan ko ang mga ilaw sa ibaba habang unti-unting lumiliit ang mundong nakasanayan ko. Hindi ko alam kung kailan ako makakauwi. Hindi ko rin alam kung kakayanin ko. Pero malinaw sa akin kung bakit kailangan kong umalis. Gina ang pangalang ibinigay sa akin ng mga magulang ko. Panganay ako sa 4 na magkakapatid at maaga kong natutunan na may mga anak na hindi kayang unahin ang sariling pangarap dahil may pamilyang kailangang alalayan. Hindi nakapagtapos ng kolehiyo si Papa. Kung saan may trabaho, naroon siya. Naging construction worker, pahinante at karpintero. Si Mama naman ay naglalaba at nagtitinda ng kakanin. Hindi naman kami araw-araw nagugutom, pero palagi kaming isang problema lang ang layo sa pagkakautang. Kapag may nagkasakit, mangungutang. Kapag enrollment, mangungutang. Kapag nasira ang bubong, maglalagay muna ng palanggana sa tumutulong bahagi at saka na ipapaayos kapag may pera. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataong makapagtrabaho sa ibang bansa, hindi na ako nagdalawang isip. Bago ako umalis, mahigpit akong niyakap ni Mama. Anak, huwag mong akuin ang buong mundo. Magtira ka rin para sa sarili mo. Ngumiti lang ako. Ma, ilang taon lang. Aahon din tayo. Hindi ko alam kung ilang taon ang ibig kong sabihin. Basta ang alam ko, yun ang pangako ko. Sa unang mga taon ko bilang OFW, halos wala akong binibili para sa sarili. Kapag dumarating ang sahod, nagpapadala agad ako. Tuition ng mga kapatid ko, gamot ni Papa, kuryente, tubig, pagkain, utang. Kapag may natira, saka ko iniisip ang sarili ko. Minsan, mas maganda pa ang cellphone ng mga kapatid ko kesa sa ginagamit ko. Mas marami pa silang bagong damit kesa sa akin. Pero hindi ako nagreklamo. Kapag nagpapadala si Mama ng litrato ng mga kapatid kong naka-uniform, masaya na ako. Kapag sinasabi ni Papa na nakabili na siya ng gamot, pakiramdam ko sulit ang lahat. Akala ko habang patuloy akong nagtatrabaho, magiging maayos na rin ang lahat. Pero hindi pala ganoon kasimple ang pagiging breadwinner. Habang tumataas ang kinikita ko, parang dumarami rin ang umaasa. May kapatid akong huminto sa pag-aaral dahil nabarkada. May isa namang ginamit sa ibang bagay ang perang ipinadala ko para sa tuition. May kamag-anak na nangutang at nangakong magbabayad, pero hindi na muling nagparamdam tungkol sa utang. Isang araw, nagpadala ako ng malaking halaga para sana maipagawa ang bahay ni na mama at papa. Ilang buwan akong nagtipid para roon. Pero hindi natuloy ang pagpapagawa. Nagamit ang bahagi ng pera sa problemang kinasangkutan ng isa kong kapatid. Doon ako unang napagod. Tinawagan ko si mama. Ma, para sa bahay yung pera. Alam ko anak, pero kailangan talaga ng kapatid mo. Eh kailan naman tayo, ma? Natahimik siya. Agad akong nakonsensya. Pasensya na ma, pagod lang ako. Alam ko anak. Pagkatapos ng tawag, umiyak ako. Hindi dahil ayaw kong tumulong, kundi dahil pakiramdam ko walang nakakaunawa kung gaano kahirap kitain ang bawat perang ipinapadala ko. Dumating ang panahong ilang taon na akong nagtatrabaho abroad, pero halos wala pa rin akong ipon. Nang minsang makauwi ako sa Pilipinas, nakipagkita ako sa isang dating kaibigan. Habang nagkukwentuhan kami, tinanong niya ako, "Ilang taon ka ng OFW?" Sinabi ko, "Ano na ang naipundar mo?" Hindi ako nakasagot. Wala akong sariling bahay. Wala akong negosyo. Wala akong investment. At halos wala akong ipon. Masakit ang tanong dahil may katotohanan. Pero nang umuwi ako sa bahay at makita sina mama at papa, hindi ko rin magawang pagsisihan ang lahat ng ipinadala ko. Kita ko na ang edad sa mukha nila. Kita ko na rin ang pagod sa katawan ni Papa. Doon ko naisip na baka hindi ko kailangang mamili sa pagitan ng pagtulong sa kanila at pagbuo ng sarili kong kinabukasan. Kailangan ko lang matutong gawin ang dalawa. Pagbalik ko sa abroad, gumawa ako ng desisyon. Magpapatuloy akong tumulong. Pero magtatabi na rin ako para sa sarili ko. Hindi naging madali. May mga humihingi ng pera na kailangan kong tanggihan. Pasensya na, hindi ko kaya ngayon. May mga nagtampo. May nagsabing nagbago na raw ako. Masakit marinig yon. Pero naalala ko ang sinabi ni Mama bago ako umalis. Huwag mong akuin ang buong mundo. Kaya pagkatapos ng trabaho, nagsimula ako mag-aral ng mga bagong skills. Kumuha ako ng training. Nag-apply sa mas magandang posisyon. May mga pagkakataong pagod na pagod ako, pero pinipilit kong magpatuloy. Isang gabi, tumawag si Papa. "Kumusta ka, anak?" "Pagod pa. Umuwi ka kung hindi mo na kaya." Napangiti ako. "Hindi, Papa. May gusto pa akong gawin." "Ano?" "Gusto kong dumating yung araw na hindi na kayo magtatrabaho ni Mama." Tumawa siya. "Kahit hindi na anak, basta maayos ka." "Hindi, pangako ko yon. Hindi mo kailangang ibigay sa amin ang lahat." "Alam ko pa, pero gusto ko." Pagkatapos ng gabing yon, mas naging determinado ko. Makalipas ang ilang taon, nagsimula akong magkaroon ng sariling ipon. Hindi malaki, pero sa unang pagkakataon, may perang hindi agad nawawala sa account ko. Nag-ipon ako hanggang sa magkaroon ako ng sapat na puhunan para sa isang maliit na negosyo sa Pilipinas. Akala ko, yun na ang simula ng tagumpay ko. Nalugi ako. Halos naubos ang perang ilang taon kong itinabi. Hindi ko makalimutan ang gabing nakita ko ang huling computation ng pagkalugi. Parang gusto kong matawa sa sama ng loob. Ilang taon akong nagtipid. Ilang taon akong tumanggi sa mga bagay na gusto kong bilhin. At ganun lang kabilis na wala. Tumawag si Mama. Anak, okay ka lang? Opo, Ma. Nagsisinungaling ka. Napatawa ako kahit naiiyak. Ma, nalugi ako. E di magsimula ka ulit. Napatahimik ako. Ganun lang? Anong gusto mo, umiyak tayo habang buhay? Napangiti ako. Ganun si Mama. Simple lang magsalita, pero tumatama. Kaya nagsimula ako ulit. Ang pangalawang negosyo ay muntik ding magsara. Muli akong nangutang. Muli akong nagtrabaho ng doble. May mga gabing iniisip ko baka hindi talaga para sa akin ang negosyo. Pero unti-unti, natuto ako. Natuto akong huwag basta magtiwala. Natuto akong magplano. Natuto akong humawak ng pera. At sa wakas, nagsimulang gumanda ang takbo ng negosyo. Isang araw, tumawag ako kina Mama at Papa. Konting panahon na lang, sabi ko. Kapag naging stable ito, hindi na kayo magtrabaho. Ibibili ko kayo ng magandang bahay. Dadalhin ko kayo rito. Magta-travel tayo. Tumawa si Papa. Ang dami mong plano? Gagawin ko lahat yan. Basta umuwi ka rin paminsan-minsan. Oo pa, kapag naging stable na. Yun ang palagi kong sagot. Kapag naging stable na. Kapag mas malaki ang ipon. Kapag hindi na ako busy. Sa susunod na taon, hindi ko alam noon na habang abala kong binubuo ang magandang kinabukasang gusto kong ibigay sa kanila, may isang bagay na tahimik na nauubos. Oras. Isang madaling araw, nagising ako sa sunod-sunod na tawag mula sa Pilipinas. Pagtingin ko sa pangalan ng tumatawag, kapatid ko. Sinagot ko agad, "Hello? Bakit?" Walang sumagot sa kabilang linya. Umiiyak lang siya. Bigla akong bumangon. "Anong nangyari? Ate, ano, magsalita ka." At ilang segundong katahimikan bago niya sinabi ang susunod na mga salita, bigla kong naalala ang huling sinabi ni Papa sa akin. Basta umuwi ka rin, paminsan-minsan. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone. "Anong nangyari kay Papa?" At saka ko narinig ang sagot na matagal kong kinatatakutang marinig.
2: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM.
4: Basta AM, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Confessions sa DZMM.
1: Wala na si Papa, ate. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako nakasagot. Nakahawak lang ako sa cellphone habang patuloy na umiiyak ang kapatid ko sa kabilang linya. Hindi, hindi pwede. Kausap ko lang siya. Pero kahit ilang beses sabihin hindi pwede, hindi na magbabago ang nangyari. Hindi ako umabot. Sa biyahe pa uwi ng Pilipinas, paulit-ulit kong naaalala ang huling pag-uusap namin. Basta umuwi ka rin paminsan-minsan. At ang sagot ko, kapag naging stable na. Pagdating ko sa bahay, wala na ang taong palaging naghihintay sa akin. Niyakap ako ni Mama. Ginawa mo naman ang lahat para sa amin, anak. Umiyak ako sa balikat niya. Pero hindi ko man lang naibigay kay Papa yung mga ipinangako ko. Hindi bahay ang hinihintay ng Papa mo. Ikaw. Mas masakit pala ang katotohanan kapag simple lang itong sinabi. Pagkatapos mailibing si Papa, kailangan kong bumalik sa trabaho. Ayokong umalis, pero kailangan kong magpatuloy. Bago ko bumalik abroad, niyakap ko si Mama. Ma, ikaw na lang. Lahat ng hindi ko nagawa kay Papa, gagawin ko sa'yo. Hinawakan niya ang mukha ko. Anak, huwag mong gawing utang ang pagmamahal mo sa amin. Mabuhay ka rin para sa sarili mo. Tumango ako. Pero sa loob ko, may panibago kong pangako. Hindi na ako mahuhuli. Mas madalas na akong tumawag kay Mama. Kapag kaya kong umuwi, umuwi ako. Pero kasabay nito, patuloy ding lumalaki ang negosyo ko. Dumami ang trabaho. Dumami ang responsibilidad. At kahit ayokong aminin, muli akong naging abala. Ma, kapag natapos lang tong expansion, uuwi ako. Okay lang, anak. Trabaho mo muna. Dadalhin talaga kita rito. Sige, kapag hindi ka na busy. Pareho kaming tumawa. Hindi ko alam na muli ko na namang inuulit ang mga salitang dati kong sinabi kay Papa. Makalipas ang ilang taon, dumating ang isa pang tawag. Sa pagkakataong iyon, alam ko na agad sa boses ng kapatid ko. Wala na rin si Mama. At muli, kahit gaano karami ang perang nasa account ko, wala akong mabili na makapagbabalik sa pinakamahalagang bagay na nawala sa akin. Oras. Pagkatapos mawala ni Mama, lalo kong ibinuhos ang sarili ko sa trabaho. Marahil yun ang paraan para hindi masyadong maramdaman ang lungkot. Lumago ang negosyo. Nagkaroon ako ng mga investment. Nakatulong ako sa mga kapatid ko. At kalaunan, nakamit ko rin ang buhay na dati ay pangarap ko lang. Pero kakaiba pala ang tagumpay kapag wala na ang mga taong una mong gustong pagbahagian nito. Isang araw natapos ang bahay na matagal kong pinangarap. Malawak ang sala, maganda ang kusina, at may dalawang kwartong matagal ko nang inilaan para kina Mama at Papa. Pumasok ako sa isa sa mga yon. May kama, may aparador, may bintanang tanaw ang maliit na garden. Tahimik akong naupo. Ma, Pa, ito na. Walang sumagot. May bahay na tayo. Doon ako napaiyak. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pinakamalaking kabiguan sa gitna ng pinakamalaking tagumpay ko. Nakuha ko ang lahat ng ipinangako ko sa kanila. Pero huli na. Tahimik akong nakaupo sa kwartong ipinagawa ko para kina Mama at Papa. Kumpleto ang lahat. May magandang kama, maluwag na bintana at tanawang harding alam kong magugustuhan ni Mama. Ito ang bahay na ilang taon kong ipinangakong ibibigay sa kanila. Ito ang buhay na dahilan kung bakit ako umalis ng Pilipinas. Nagtiis sa ibang bansa, nagtipid, nalugi at paulit-ulit na nagsimula. Pero nang dumating ang araw na kaya ko nang ibigay ang lahat, wala na sila. Doon ko naunawaan na may mga bagay na hindi kayang bilhin ng tagumpay. Maaari kang bumili ng malaking bahay, pero hindi mo mabibili ang mga taong gusto mong tumira roon. Maaari kang bumili ng tiket kahit saan, pero hindi mo maibabalik ang mga taong gusto mong makasama sa biyahe. At maaari mong kitain muli ang perang nawala, pero ang oras na lumipas ay hindi na kailanman babalik. Matagal akong nanatili sa kwartong yon. Naalala ko lahat ng pagkakataong sinabi kong sa susunod na taon, kapag nakaipon pa ako, kapag stable na ang negosyo, kapag hindi na ako busy, palagi kong hinihintay ang tamang panahon. Hindi ko alam na habang hinihintay ko yon, nauubos na pala ang panahong mayroon kami. Ngayon masasabi kong naging matagumpay ako. Hindi dahil hindi ako nabigo, nalugi ako. Nagkamali ako. Napagod ako. Maraming beses akong nagsimula sa wala. Pero sa bawat pagkatalo, pinili kong bumangon. May sarili na akong bahay, may negosyo, may mga investment. Nakatulong ako sa mga kapatid ko. Nakuha ko ang buhay na minsan ay pinapangarap ko lamang habang nagtatrabaho sa malayo. Pero sa bawat tagumpay na dumarating, sina Mama at Papa pa rin ang una kong naiisip. Kapag may bagong negosyo, tahimik kong sinasabi, Ma, Pa, ito na yun. Kapag may magandang nangyayari, sana nakikita niyo ako. Hindi man nila naranasan ang lahat ng bunga ng tagumpay ko, alam kong bahagi sila ng bawat bagay na mayroon ako ngayon. Dahil bago ako naging matagumpay na babae, naging anak muna ako ng dalawang taong nagsakripisyo para mabigyan ako ng pagkakataong mangarap. At kung may isang bagay akong natutunan, yun ay huwag hintayin maging mayaman bago ipadama sa mga magulang ang pagmamahal. Hindi nila kailangan ng malaking bahay para maging masaya. Hindi nila kailangan ng mamahaling regalo. Minsan, ang gusto lang nila ay makauwi ka. Makasabay kang kumain. Mayakap ka. Marinig ang boses mo nang hindi ka nagmamadali. At marinig mula sa iyo na hindi nasayang ang lahat ng sakripisyo nila. Naging matagumpay ako. Pero kung may isang tagumpay na hindi ko kailanman makakamit, yun ay ang makita ang mga mata ni na Mama at Papa habang ipinapakita ko sa kanila na sa wakas, nakaahon na rin kami. Kaya hanggang ngayon, bukas pa rin ang dalawang kwartong yon. Hindi dahil hinihintay ko silang bumalik, alam kong hindi na mangyayari yon. Pinananatili ko ang mga iyon bilang paalala na ang tagumpay ay hindi lamang sa kung gaano karami ang naipon mo. Hindi lamang ito tungkol sa bahay, negosyo o perang nasa bangko. Minsan, ang pinakamahalagang tagumpay ay ang magkaroon ng oras para sa mga taong dahilan kung bakit ka nagsisikap. Kung buhay pa ang mga magulang mo, huwag mong hintayin ang perpektong panahon. Tumawag ka. Umuwi ka kung kaya. Yakapin mo sila. Sabihin mong mahal mo sila. Dahil ang pera, kapag nawala, maaari pang kitain yan. Ang negosyong nalugi, maaaring simulan muli. Ang pangarap na hindi natupad ngayon, maaari pang subukan bukas. Pero ang panahong lumipas kasama ang mga taong mahal natin, yun ang isang bagay na kahit gaano tayo maging matagumpay, hindi na natin kailanman mabibili. At sa bawat pagpasok ko sa tahimik na bahay na minsan kong ipinangako kina Mama at Papa, iisa pa rin ang bulong ko. Ma, Pa, nakauwi na rin ako. Sana kahit saan man sila naroon, alam nilang ang bawat tagumpay ko ay nagsimula sa pagmamahal nila.
0: Private mga lihim na pilit ikinukubli. Private Confessions.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 32 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air. Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

gabi po, mga kapamilya at kaserbisyo. Uy, ang ganda nung ano ah, ang ganda nung vantage point nung ano na yon ah, nung camera na yon nung nagsimula tayo. Ngayon ko lang nakita yon. Doon po sa nanonood sa atin sa DZMM Tel.

0: At kung kayo naman po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa 630 kHz on your AM band o di kaya naman sa DZMM Teleradio. Kung nakikinig pala kayo sa radyo, tama. Sa DZMM Radio Patrol sa 630. Hello, good evening to you. How are you doing? Happy September 1st. Oy, happy Jomari Chan Burr Months. Excited na tayo kasi nako, ilang araw na lang Pasko na. Sumasakit na ang bulsa natin, 'di ba? Ngayon pa lang. Huwag po natin kakaligtaan ha. Christmas is not just about gift giving of material things. Hindi lang po sa material na bagay ang Pasko. Ang Pasko po ay ukol sa gift giving when it comes to just being there as a person, di ba? For your friends, for your family, for your colleagues. Oh, ayan. Hindi naman po kailangan gumastos to have a good time. Ngayon pong Kapaskuhan, kaya wag na po nating pasasakitin ang ating mga bulsa. Kung may budget, ay why not, di ba? Pero kung wala, wag po sasama ang loob ninyo. We can all enjoy Christmas, you know, the spirit of giving, without spending. Ayan. At we can enjoy tonight's Love Connect without spending as well. Magchichikahan lang tayo, di ba? Kasi ang katanungan natin ngayong gabi, ano ang unang hinahanap mong katangian sa isang partner? Oy. Nako, sige nga, ikwento niyo sa akin habang inaayos ko itong aking clip sa buhok. Ganda ng mga monitor dito sa studio. May bago kaming monitor eh. Ang laki-laki. Pwedeng salamin eh. Habang inaayos ng mga female anchors yung buhok-buhok nila, yung ganun. Ayan na, nalalaman nyo na yung mga sikreto ng DZMM. O siya, at ito naman, ibigay nyo sa amin ang sikreto nyo pagdating sa hinahanap nyong katangian. Yung unang-una ha, syempre madami tayong hinahanap na katangian, diba? Meron tayong mga whether it is spoken or unspoken, whether it is something that is conscious or in our subconscious, meron pa rin tayong mga qualities na hinahanap, diba? Uy, huwag mong sabing hindi. Huwag na tayong magpaka-ipokrita. Lahat tayo may hinahanap. Abay, mapayag ka ba na yung partner mo na hindi ka mabilan man lang ng milk tea? Uy, ano ba yun? Hindi ka man lang mabilan ng meriendang sardinas at pandesal sa kanto. Siyempre, hindi ka papayag nun, di ba? Kahit man lang suman eh, dapat eh, kaya niya, can afford siya, nabilan ka ng suman. O di kaya naman eh, kahit man lang, alam nyo na, yung delatang tuna, uy, paborito ko yan, ang saya. So ayan, ano ang unang hinahanap mong katangian sa isang partner? Lahat po tayo may listahan, pero yung unang-una lang ba? Yung kumbaga eh, kapag ka nalalove at first sight, kaya yun ang una mong nakikita, di ba? Ang paksa natin ngayong gabi, attractive traits of the opposite sex. Sex. May ano pa eh, di ba? May echo. Ayan, so what are some of the most attractive traits? O, gawin na nating most. Papalitan ko itong aking kodigo. The most attractive traits of the opposite sex for you. Sabihin niyo po sa amin, ano ang unang-unang hinahanap mong katangian sa isang partner? Hala! Our Viber line, wide open, 0919-278-3000. O di kaya naman, ay kung type niyo makipag-chikahan, ay tumawag lamang sa 8924-4101. Tatlo pong locals yan, 5671, 5672, at 5673. Nako, ano nga ba talaga ang gusto ng mga lalaki pag sinasabing ganda? May mga nagsasabing kailangan eh. Hindi naman ganun ka-importante yung ganda. Basta ang importante eh, maalaga sa akin. Pero yung pag-aalaga na hinahanap mo, dapat nasa lugar ha. Kung hindi, baka parang ano na yan, hindi ka naghahanap ng partner, naghahanap ka ng mami. Ay, yung iba dyan eh, ginagawang mami yung kanilang partner. Huwag naman, kapamilya. Kaya ito, ayan, sabihin nyo sa amin. Kasi habang tumatagal, mas maraming tao nare-realize na hindi lang physical na appearance ang basehan ng attraction sa likod ng unang kilig. Uy, yung love at first sight, kumbaga, diba? Yung tinatawag nilang lightning bolt of attraction. Oh, diba? Diba sa likod niyan ay mas mahalaga pa rin ang connection, ang respeto, syempre, emotional safety at sexual compatibility, importante din yan. Intellectual compatibility, importante din yan. Love language compatibility, importante din yan. Diba po, ang dami ng ano eh, love languages, diba? Ang dami-dami, iba-iba po tayo. Merong touching, yan, that is one. Ako yung love language ko is service. Pagmahal ko yung tao, kaibigan man, o jowa ko, boyfie ko, o di kaya naman eh, you know, mga inaanak ko, ganyan. O pati yung aming mga ano, prod assistants dito, yung mga PA namin na parang anak-anak ko na. O, acts of service, di ba? Yung giving, yung ganyan. Iba-iba eh. Yung love language, kailangan may compatibility pagdating dyan. Hindi lang sexually, di ba? You have to be compatible in so many different levels. So, lilinawin natin kung ano ba ang hinahanap ng mga lalaki, yung unang na-attract sila sa mga babae, and vice versa. Kayong mga kababaihan na nakikinig dyan, hala, tara nga, mag-compare notes nga tayo. Ano ang unang hinahanap nyo sa mga kalalakihan? Tell us all about it. 0919-278-3000. Pag nag-Viber po kayo, ibigay lang po inyong pangalan, ang lokasyon nyo. Pagkatapos po ay yung inyong kasagutan, no, sa ating katanungan ngayong gabi. Ano ang una mong hinahanap na katangian sa iyong partner? Ay, very, very interesting. Mag-compare notes nga tayo. Oh, kung kayo naman po eh, gusto nyo lang eh, makipagkwentuhan sa amin. Kung kayo ay may problema, kung kayo ay masaya, ako kung ano man, at gusto nyo makipagtsikahan, ang hotline namin, wide open just for you, 8924-4101, locals 5671-5672 and 5673.
1: Call not to connect. Sun Love Connect.
0: Sa ngalan po ng ating love guru, si Coach V. Vanessa Antonio, na parati kong tawag eh, si Coach Ganda. Ako po si TJ Monica, Monica Figueras ng programang Maritres. Kasama ko dyan si Coach V at syempre si Tita Doc Lulu. Sa Maritres tuwing Sabado po, alauna ay media hanggang alas 3 ng hapon. Sana nanonood kayo ha. This weekend, exciting ang guest namin. Oo, last weekend, si ang guest namin yung komedyante na ang guest namin. Ako, nalolola bells mode ako. Si Giselle Sanchez, ayun, naalala ko din. Siya ang guest namin. Tawa kami ng tawa, ang saya-saya. This weekend, masaya na naman, kaya panood po kayo. Pero for now, let us connect on Love Connect. Tara, tayo ay magkwentuhan. Single man, may jowa, may asawa. Ay, nako, walang problema dyan. No judge, Yvon. Holier than thou po pagdating sa programang ito. Hindi tayo magja-judge. Tayo po ay kahit single, eh, may asawa, o kaya eh, may ano lang, ano, may partner. Okay lang yan. Tara, kwentuhan tayo. And tell us, ano ang unang hinahanap mong katangian sa isang partner? Ito ba ay looks? Naghahanap ka ba ng partner na maaruga? Naghahanap ka ba ng money, money, money? In a rich man's world, yung gusto mo talagang financially secure na. Aba, eh tama lang din yun, di ba? Ala nga naman ikaw pa maging breadwinner, aray ko. Sana naman, sana all, di ba? Sana all na ano lang na pa-brunch-brunch ka na lang, di ba? On a Sunday, kasama yung mga tropa mo, kasi you don't have to worry about financial security. Kasi between you and your partner, talagang you are already financially abundant. Uy. Sana all. Tell us, what is your priority? Yung unang hinahanap na katangian sa partner. Once again, 0919-278-3000. Nako, napaka-exciting ng ating ano, ng programa natin ngayong gabi. Kasi aside from the fact na lahat tayo ay may hinahanap sa ating partner, so this is very relatable for all of us. Aba, eh talaga namang naghanda kami ng magandang playlist para sa inyo. Syempre, DJ ako, diba? Kaya talaga kinakarir ko yung mga tugtugin natin para sa inyo. Para tulungan kayong mag-relax 115 days before Christmas. Let us relax this September 1st, 2026. Hindi pa pala ako nagbibigay ng oras. O sige, 12 minuto bago po ang alas 11 ng gabi. At ayan, 'di ba? Lahat ba ang hinahanap at first glance ay yung itsura? Is that what you look for first of all, is how a person is physically, 'di ba? Or mas madalas mo bang hinahanap confidence? Magaling magdala ng damit? Uy, nakaka-attract sa lalaki 'yun. Promise. That's one of my weaknesses. Yung kahit di ganun kagwapuhan, lakas ng dating kasi first of all, mukha siyang mabango. Importante sa akin yun. Tapos, galing magdala ng damit, di ba? Hindi kailangan mahal, ha? Actually, turn off sa akin yun eh. Yung keso babae o lalaki, yung labels from head to foot. Medyo kanya-kanya lang po. Sa akin, di ko type yun. Parang they are screaming new money. Parang ganun. Pero kahit hindi naman ano, no, walang label, walang branded, pero ang galing magdala ng damit. Uy, nakakakilig. Kung nanonood po kayo sa DZMM Teleradio Cable Channel o kaya sa Channel 31 PRTV Prime Media, aba, nakikita nyo, kinikilig na ako. Iniisip ko pa lang yung mukhang mabango, tapos mukhang ang galing magdala ng damit. Uy, kahit simple lang. Tara, kwentuhan tayo. Payong beshi lang ang, at practical tips ang aking alay sa inyo base sa personal na karanasan ko at sa aking behavioral science degree sa kolehiyo. Kaya tara na, we will connect dito lamang ngayong gabi sa Love Connect. Diba? At 10 minutes before 11 o'clock in the evening, magre-relax muna tayo. After a long September 1st, we're gonna relax with David Benoit. Take a look inside my heart. Sa DZMM.

0: Love Connect. DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang nangungunang himbilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
10: Magandang gabi mga kapamilya at kaserbisyo. Ayan na. Nag-iba na ang ating background music, di ba? Napakalambing. Kasing lambing ng gabi ng Setyembre, ng unang araw ng Setyembre. Kumusta naman ang 1st of September ninyo? Nako, nag-enjoy ba kayo? Di ba? 115 days to go before Christmas! Ang saya, Jo Marie Chance, ika nga sa atin eh. Kung sa Amerika eh, Mariah Carey season, di ba? Sa atin eh, Jo Marie Chance season. Ayan. Okay, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Nandyan sa linya ang aking beshi, tama ba? Si Beshi Mel, pero kakausapin natin si Beshi maya-maya lamang. Si Beshi Mel ng QC. Parang feeling ko na enjoy ni Beshi yung tugtugan natin kanina, no, with Michael Ruff and David Benoit. Kaya Beshi kami kasi medyo yung taste namin sa music medyo swak eh. Parang feeling ko lang nag-enjoy. Mel, sandali lang ha. Kukuha muna tayo ng weather update maya. Tapos pupuntahan ka namin sa linya, kakausapin ka namin maya-maya lamang, ha? Pero for now, papaalala ko yung ating katanungan ngayong gabi. Ano ang unang hinahanap mong katangian sa iyong partner? Marami tayong hinahanap na qualities, pero yung unang-unang-una na hinahanap mo sa iyong partner. Ayan, sa ating paksa, the most attractive traits of the opposite sex. Oy. Okay, so tell us all about it, ha? Yung most attractive para sa inyo pagdating po sa opposite sex. 0919-278-3000. Pagkatapos, pwede naman sa ating hotline, tumawag kayo. 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Pero wag muna pala kasi nandyan si Beshi Mel sa linya, no? Kakausapin natin siya. Ngayon na ba o maya-maya pa si Beshi? Mamaya na si Beshi? Mamaya na, okay. Sige, Mel, sandali lang ha. Okay, eto na. Ano ba talaga ang una mong hinahanap na katangian sa iyong partner? Looks ba talaga? Sabi ni Ezzy ng Mabalacat, Pampanga, ako talaga, DJ Monica, ang katangian na hinahanap ko unang-una ay, drumroll please, loyalty. Pero Ezzy, medyo mahirap yun eh, di ba, sa simula. I do agree, importante ang loyalty. If it's not the most important pa nga eh, di ba? Arguably, it's the most important quality in a partner. Pero medyo parang ang hirap ma-determine yan sa simula. Kasi syempre, sa simula, best foot forward eh, di ba? Lalo na yung mga lalaki dyan, yung mga kalalakihan, aminin. Best foot forward talaga sa simula. So, medyo mahirap, ano, mahirap i-determine yan. Pero agree ako sa'yo, Ezzy. That is very important, no? Loyalty. Oh, ayan. Meron pa tayo. Galing kay June of Caloocan, kay Araceli of Pasig City. Ayan. Pero pupunta tayo dyan, babasahin natin yung kanilang mga kasagutan. Maya-maya lamang, ha? For now, samantala, humingi muna tayo ng weather update mula sa Pag-asa dahil sa ating bagyo, ano?
11: Alerto sa bagyong Pilandok!
10: Nasa linya po natin si Leanne Loreto ng Pag-asa Weather Station. Hello, Leanne. Miss Leanne, good evening po.
12: Good evening po, DJ Monica, at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Update po muna tayo dito kay Tropical Storm Pilandok na nasa may Philippine Sea pa rin sa ngayon. At ito po yung lim na mataan sa layang 1,105 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May taglay na hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 80 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos po ito pa silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Ngunit inaasahan nga po natin, hindi naman po ito magla-landfall at possible lumabas na ng ating area of responsibility by Thursday. At sa ngayon nga po, generally wala naman po tayong nakataas na wind signals dahil malayo nga po ito sa ating bansa. At aside po dito kay Tropical Storm Pilandok ay yung habagat talaga mainly yung magdadala ng mga pag-ulan sa ating bansa, especially sa Luzon and Visayas. Kabilang po sa makakaranas ng mga panakanakang pag-ulan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes at Zambales. At most parts naman ng Luzon, except na lamang po dito sa may eastern part, no, yung Bicol region, ay possibly magkakaroon po tayo ng mas mataas na chance ng mga pag-ulan within 24 hours and also magiging maulap din po yung ating panahon. Other parts naman po ng ating bansa, magiging mainit at maalinsangan, ngunit may chance pa rin ng thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. In the next few days po, inaasahan natin na mas lalakas po yung habagat at maaari nga pong makaranas po tayo ng mas mataas na chance din ng mga pag-ulan starting tomorrow onwards. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Leanne Loreto, magandang gabi.
10: Maraming salamat, Ms. Leanne Loreto, Pag-asa Weather Forecaster. 8 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.
11: Alerto sa bagyong Pilandok!
10: At ngayon naman, narito ang mga lugar na nagkansela ng pasok dahil sa bagyong Pilandok as of 10:40 p.m. po. Sa Pampanga, all levels, public and private, walang pasok po. Sa Bacoor, San Simon, Candaba, Guagua, Masantol, Bacolor at sa Apalit, hanggang Biyernes na po yan sa Apalit, no? September 4. Sa San Fernando, Pampanga, hanggang Biyernes din po, September 4. At likewise, no, sa Minalin, Pampanga, hanggang Biyernes, September 4, shift po to alternative learning mode kayo doon. At sa Pangasinan din, ano, hashtag walang pasok, sa Aguilar, sa Bugalyon, Lingayen, Bautista, shift to alternative delivery mode, public and private schools po. At sa Bayambang, shift to alternative delivery mode pampubliko at pribadong paaralan. Sa Binmalay, shift to alternative delivery mode public and private. Sa Mangaldan, shift to alternative delivery mode public and private schools. Sa Mangatarem, shift to alternative delivery mode public and private din. At likewise, no, alternative delivery mode public and private sa San Carlos City. At sa Basista, Pangasinan, daycare to senior high school po, hashtag walang pasok. At sa Tarlac din po, walang face-to-face classes, lahat po ng level yan, public and private hanggang September 5. Sa Baguio City, sa Kibungan Benguet, sa Atok Benguet, preschool to senior high school po, walang pasok. At sa Ilocos din, sa Magsingal, Ilocos Sur, magsishift po kayo to alternative delivery mode, public and private schools. Manatiling nakatutok lamang po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa mga updates kaugnay ng Tropical Storm Pilandok.

0: Kaservisyo. Nako, ano ba naman ang September 1 natin, ano? Talagang sipilan do, kaya sinabayan pa ang habagat. Pero wag po kayong mag-aalala. Nandito lang po kami, rain or shine, holiday or no holiday, para po sa inyo. Kaya tutok lamang po kayo, no? Dito po sa amin, sa Radio Patrol sa Istrenta at sa DZMM Teleradio. Samantala, ang ating katanungan ngayong gabi, ano ang unang hinahanap mong katangian sa isang partner? Sa isang jowa? Sa isang boyfie or girlfriend? Kasi yung ating paksa, ano? Most attractive traits of the opposite sex. Nasa line 2, si Mel ng Quezon City. Si Beshi. Hello, Beshi.
1: Hello.
0: Saktong-sakto, Beshi. 11:11. Make a wish. 11:11 on the clock.
1: Ayan, naka-wish na ako.
0: Ayan. Ako din, naka-wish na. Beshi, kumusta?
1: Actually, I'm not feeling well. Kaya lang, okay yung pilay mo yung song kanina. Ito yung song namin ng aking first love yun. Nabuhayan ng ating...
0: Ay! Alin doon? Yung Michael Ruff o yung David Benoit?
1: David Benoit.
0: Oy, take a look inside my heart. Promise, nung hinanda ko yan, naisip kita talaga. Oo. Sa bahay pa lang eh.
1: First na request ko before.
0: Correct. Oo. Sa bahay pa lang, pag inaayos ko na yung playlist bago pa pumunta dito sa studio, talagang iniisip ko na, sino kayo mga listener ang matutuwa dito? Oy, ikaw talaga naisip ko pagdating dyan.
1: Ay, thank you. Alam mo naman, pag ikaw na yung nandiyan, alam ko na, natutugan eh. Ano na ako, kikiligin na ako.
0: Kikiligin ka na, pareho tayong taste the music. Naku, teka, anong nangyari? Meron kang lagnat? Kasi ngayon, flu season talaga, Beshi.
1: Wala naman, kaya lang talagang itong may health condition kasi, may time na talagang hindi maganda yung pakiramdam ko, pero... Minsan, okay naman siya.
0: Oh, okay. Sige. Ano, do you want to... wag na. Ayoko na itanong. Baka ayaw mo. wag na lang. Oo, tatanong ko sana mag-expound ka pa eh para maintindihan. Pero wag na. Next time na kapag tayo na lang ang nag-chichikahan. But in the meantime, mga kapamilya at kaservisyo, no? Let's pray for for Beshi, si Mel, para naman gumanda-ganda ang pakiramdam niya. Let's pray for each other kasi talagang itong panahon kung meron na tayong pre-existing condition, 'di ba? Nag-exacerbate.
1: Daw kasi sobrang init naman pag tumigil yung ulan.
0: 'Di ba?
1: Umuulan naman, sobrang lamig.
0: 'Di ba? Totoo. Parang lalo pang umiinit kasi nga sumisingaw yung lupa. Nagiging mas yung humidity factor medyo chuing, tumataas. Kaya talagang
1: hindi rin alam ng katawan ko kung saan siya lulugar.
0: Correct. Oo. Medyo ka nga sounding a little down ka eh. What can we do to make you to liven up your spirits a bit? Teka. Magkwentuhan tayo, Beshi. Ano ang una mong hinahanap na katangian, oy, sa part?
1: Well,
0: oy.
1: Thank you. Before, nabanggit ko naman na, gusto ko yung neat siya. Pagtinig na, at saka yung maganda siya magdala ng damit.
0: Pareho tayo, yung mukhang mabango.
1: Oo, mukhang mabango. Pero gusto ko yung intellectual naman, yung pag kinausap mo naman, may sense siya, di ba? Yung pag kasama mo, hindi yung pag nag-usap kayo nawawalan kang gana kasi alam mo na yun.
0: Tama.
1: Pag mahina-hina ang di ba?
0: pag medyo nothing substantial in the coconut.
1: Siyempre kailangan intellectual din siya. Para naman, pag magkasama mo wherever, puntahan mong kwan, hindi ka may harap siya,
0: di ba? At saka yung intellectual compatibility, I don't know ha, for me, sobrang pareho talaga tayo, Mel. Sa akin,
1: kailangan
0: sobrang importante yan kasi, alam mo, at the end of the day, ano, pagka medyo you are already together for how many years, eh hindi naman na kayo, hindi naman, it's not all about ano anymore, eh, 'di ba? The older you get, it's not all about your compatibility in bed.
1: Oh.
0: Yung ganon. So ang importante ay yung nakakapag-usap kayo well into your old age if you want to grow old together, hindi ba?
1: Tsaka pati yung sa ano nyo, sa kahit sa inyong magiging work, yung financial ano nyo, kumbaga, kailangan ganun yung mapag-usapan nyo ng magkasundo kayo, hindi lang sa puro kwan lang love.
0: Tama. Oo, I do agree. Oo, talagang ano, talagang besties talaga tayo, pare-pareho ang ating mga type kahit sa mga ano, no, opposites, sa kahit sa partner. Oo.
1: Oo, kasi kaya nga yung mga nagsasabi ganyan. Ikaw siguro, no? Pag di pa nila ako nakita, maganda mo siguro. Eh, dahil hindi naman. Parang nagustuhan lang nila sa akin yung pag nakipag-usap ako. Ganyan. Yung parang na-attract daw sila. Sa conversation, ano ako, may nakakasabay ka ba? Or siguro, pareho lang ng gusto ko sa isang tao. Ganon din sila, kahit pa paano, hindi naman lahat sa beauty yan, di ba?
0: Hindi naman lahat sa beauty, pero wag mo namang don't put yourself down. Eh kung talagang Mel, kung talaga attractive ka, na feeling ko naman totoo, 'di ba? Na ikaw ay beauty, wag mo namang i-deny din 'yun.
1: Oh, pero mas ginusto nila yung
0: yung pag-iisip. Ganon.
1: O ganyan, yung pakikiharap ko sa tao, pakikipag-usap, ganyan.
0: Oo.
1: Kwan sila, dun nila na magugustuhan. Tapos yung sense of humor ko minsan, kasi medyo maloko rin ako
0: Yun, oo, yun nga kasi meron tayo ditong listahan, nag-research kasi kami ng mga yung mga top qualities ba na hinahanap ng mga tao sa kanilang partner, 'di ba? Aside from yung looks, of course, 'di ba? Yung peace of mind at emotional security, importante 'yan, 'di ba? Yung pagiging supportive, 'di ba, Mel? Importante 'yan. Yung kasi merong ibang mga partner natitreten kapag ka medyo mas successful ka o mas malaki kita mo, kailangan walang competition.
1: May intimidate yung iba pag medyo kwan ka, di ba?
0: Oo, mahirap yun. So,
1: dapat yung susuportahan ka.
0: Correct.
1: Kung magsusuportahan ka yung dalawa. Kasi, yung sa mga nga naging partner ko, yun nga sinasabi, ayaw daw nila kasi ng yung babaeng yung mahihain lang, tahimik, takot tumarap sa tao. Yung parang ganyan, yung kahit anong ganda, sabi nita, parang walang kwan. Okay na yung may appeal, tapos ganun din pag marunong humarap sa tao, parang ganyan.
0: Correct. Oo, tapos yung parang nga ikaw, no? Ito yung isa pang na-research namin. Na-research yung aming executive producer. Ito, sense of humor. Parang ikaw. Importante yan, na parang kailangan yung mag-aang kasama lamang. Mel, kilala mo siyempre si Senator Trillanes, di ba? Si Sentry.
1: Oo.
0: Naging panauhin namin yan. Ako, crush na crush ko yan si Sentry Dati pa.
1: Tayo pa naman yan, ganyan.
0: Uy, oo. Nako, lalo na kapag nakilala mo siya, Mel. Talagang... Napaka, ewan ko ba, maginoo talaga. na talagang matapang, na mahiyain, na hindi mo maintindihan kung ano, pero talagang napaka maginoong tao, maginoong lalaki na merong prinsipyo. Pero alam mo, nung tinanong namin siya nung sa Maritres, tinanong namin siya kung ano ang ideal woman niya, sinabi niya yung parang ikaw, yung merong personalidad. Kasi sabi niya, alala ko yon, sabi niya, syempre maganda, pero dapat may personalidad din. Kasi paano na lang yon, di ba? Kung maganda nga, pero wala namang personality. Parang boring daw, di ba?
1: At saka yung yan, yung sense of humor nga, dapat hindi mawala sa atin. Yan.
0: Correct.
1: Pero nga namin, pag wala ako, malungkot daw eh. Kaya, pero nananansya rin ako minsan kasi baka ma-misinterpret yung pagiging galug mo minsan, di ba?
0: Oo.
1: Depende sa situation kung group, ganyan. Medyo hindi ko mailabas yung kalokohan ko pag alam kong hindi nila magigets.
0: Ako din eh. Dito on the air, medyo pigil na pigil ako eh. Kasi syempre, di ba?
1: Ako rin. Pag on air ako eh, ang dami ko sana. Kaya lang.
0: Medyo behave tayo, behave.
1: Behave, correct.
0: Oo, kasi hindi natin alam kung sino sa mga listeners natin ang matitripan nila o baka mata-turn off sa... Di ba, kanya-kanya yung sense of humor eh, di ba?
1: Oo.
0: So, kailangan behave talaga tayo, promise. Oo.
1: Kasi iba-iba talaga yung kwantya na nakikinig. Hindi naman lahat eh, ma-appreciate yung ginagawa mo.
0: Correct. Pero ito nga, sabi din ni Fred ng taga Quezon City din, sense of humor, DJ Monica, very important for me in a partner. Oh, ayan.
1: Oo naman yun. Kahit na nga ganito yung edad ko, dala-dala ko pa rin yan eh. Hindi maalis sa akin. Kaya akala nila yung isip bata raw.
0: Hindi naman, ano yan eh, hindi naman isip bata, kumbaga you are childlike but not childish.
1: Childlike.
0: Opo, mga kapamilya at kaservisyo, may diferensya po yan ha. There's a big difference between being childish and childlike. We should never stop being childlike so that we can appreciate the little things like a child.
1: Totoo yan.
0: Pero wag po tayong childish, dahil kung childish tayo eh, naku, sarap tuktukan ng mga childish na tao, di ba? Lalo na kung mga 50 na eh, childish
1: kaya
0: pa
1: rin. Kaya nga.
0: Just...
1: Parang abnormal na.
0: Ay, nako.
1: Ayun. Kaya ayun, sabi ko, kakayanin kong tumawag kasi andyan si Beshi.
0: Oy, thank you, Beshi. I appreciate you so much.
1: At saka
0: tumaya ako. I hope you are okay, ha? Tapos, and I hope you will feel better soon. Ipagpipray ka namin. Tapos, so that we can make you feel even better because we appreciate na tumawag ka kahit naman ano, no? Kahit na masama ang pakiramdam mo talaga, tumawag ka pa dyan.
1: Ay, syempre. So, basta kayo ang andyan eh. Please din kung mag-join sa inyong kuhan.
0: Oo.
1: Thank you. Ko talaga kayo.
0: Thank you. Teka, bago, before I let you go. Uy, di ba kanta yun? Before I let you go, I want to say... Ayan na, nagpi-freestyle tayo. Oo. Before I let you go, teka, anong request mo muna para mahanda na nila? Meron ka?
1: Okay. Okay lang ba yung If I Believe ni Patty Austin?
0: Oo naman, meron kami nun. Promise. Napatugtog ko na dati yun eh. If I Believe ni Patty Austin. Di ba, Pao, meron tayo? Meron. See? I know. I played that na before. Ayan. Sige. Ayan. Pero before I let you go and play your song, ano ang masasabi mo? Kasi napag-usapan natin kanina, no? Gusto natin yung suportado tayo ng partner natin.
1: Oo.
0: Nagkaroon ka na ba ng partner? Kasi ako nagkaroon na eh. Na-threatened sa'yo. Na-threatened. Kaya sobrang seloso, sobrang ganyan, sobrang positive. Nagkaroon ka na ba nun?
1: First love yun.
0: Ay, si first love mo yun? Oo?
1: Oo.
0: Hala?
1: Talaga, kaya tuloy hindi kami nagkatuluyan kasi yung ganyan. Yung pag siya, naiintindihan ko naman situation niya ganyan-ganito. Pero ako, konting kibot. Actually, talaga yung itong nagkabalikan kami ngayon may edad na kami.
0: Yes, yes.
1: May pinagsilosan yan eh.
0: Tama.
1: Kaya nainis ako. Oo, yung yun ang childish.
0: Yun ang childish, hindi childlike. Hindi na siya nakakatuwa,
1: ah. Hindi po.
0: Parang ano ha, parang alalaki na natin, ganyan pa tayo.
1: Ganun po siya mag-isip hanggang ganyan, samantalang siya naman nung maraming atraso, di ba?
0: Tama. Oo, naikwento mo pala yan na meron siyang talagang tinampo pa, no? Na wala sa lugar.
1: Oo. Talagang kwan. Kaya lang, ano siya talaga, once na nasa ano kami, kasama mga friends niya, or ganyan, natitreten siya talaga yung, ano siya, naka ano lagi. Talagang, talaga yung naka man-to-man guarding.
0: Uy, talaga naman. Oo, talagang parang ano, no? Kumbaga sa basketball eh, talagang.
1: Yes.
0: Oo, bantay sa lakay talaga. Ibang klase.
1: Kaya yun.
0: Nakakainis yung gano'n, lalo na sa edad natin.
1: Kaya nga, kaya sabi ko, pag gano'n, huwag mo na ako sinasama, pag ganyan ka ako, para naman tuloy nakakahiya sa mga kuwan, di ba? Yung parang hindi ka na pwedeng makiano sa iba, yung parang sinama ka, dyan ka lang, dapat huwag kang makikipag... medyo kwento-kwento sa ibang kwan.
0: Tama, tama. I understand you so much. Oo. May caller nga kami kagabi. Hindi ko alam kung nakikinig ka si Mirasol. Sabi niya, ano siya eh, visually challenged siya. She is blind. Sabi niya, yung unang beses na talagang yung asawa niya eh nangaliwa, ayaw na niya kasi ang ganda ng ano ng lesson dyan eh, na sabi niya, yun ngang pagka-blind.
1: Oh.
0: Eh, nakayanan ko, ito pa. Yung ganon, na parang at our age ba, sa dami ng challenges na nakayanan natin, hindi na tayo, we won't put up with all that little, diba? Yung mga ganyan.
1: Imbis na hindi ka na ma-stress na ganyan, gusto mo mag-relax na lang sa edad mong ganyan, maganda na yung samahan. Tapos, hindi nagbago.
0: Diba? Diba? Hindi nagtanda. Aba, ewan. You are better off. Hala.
1: Actually, kagabi, tatawag na sana ako. Kasi nakarelate din ako sa topic mo. Kaya lang, kulang ang oras na.
0: Oo.
1: Tapos ko, alanganin na ako. Kasi may love confession pa.
0: Oo.
1: Next time na lang.
0: Umikli kasi ang ating love connect. Naging ano, 10:30
1: oo,
0: kasi
1: nga, may 30 minutes na nabawas kaya medyo naalangan tuloy.
0: Oo, pero ang saya din naman kasi merong ano eh, merong private confessions, may drama tayo
1: may ng 10 kwento, to 10. Diba?
0: Oo, to 10:30. Maraming salamat, Beshi.
1: Ay, naku, thank you din.
0: Nako. I'm always very happy. You always make my night kapag ka tumatawag ka. Maraming
1: ay, naku,
0: salamat.
1: Thank you.
0: Oo. At ayan, I'm sending you a kiss. Mwah!
1: Ay, sige, ako rin. Likewise, ayan din ang kiss para sa'yo.
0: Feel, mwah! Feel better, ha, Beshi?
1: Okay.
0: And your song is coming up. Thank you so much, Mel.
1: Thank you.
0: Get okay, well soon.
1: Night.
0: Okay, good night.
1: Bye.
0: Bye. Sleep tight, Mel. Nako, ayan. At... parating masaya kapag ka nakakausap si Beshi Mel ng Quezon City at 11:28. Ito naman ay para kay Mel at para sa inyong lahat. Patty Austin, dito lamang sa Love Connect.

0: ZFM. Basta AM, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gatabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: 32 minuto, makalipas ang alas 11 ng gabi, konti na lang, di ba? Remember Your Music na kasama natin. Ang ating pinakamamahal na Kuya Dan. Oy, speaking of ano, of men who not only look like they smell good, but who actually smell good. Oy, si Kuya Dan yan, promise. Ang bango kapag ka pumapasok ng studio. O kaya love na love siya nung kanyang wifey. Kasi talagang mabait na, mabango pa. Remember Your Music, maya-maya lamang po. Pero for now, let us pause for a bit of love confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng DZMM Teleradio. Ako po si Jenny. Hindi ko po tunay na pangalan ito. 25 years old ako at may boyfriend po akong ang pangalan ay Andre. 4 years na po kaming magkasama. Nagkakilala po kami noong kolehiyo at naging masaya naman po ang aming relasyon. Working student po noon si Andre. Kaya bilang girlfriend niya, ginagawa ko rin po ang kaya ko para makatulong sa kanya. Minsan, pinagbabaunan ko siya ng mga pagkain para mabawasan ang kanyang gastusin. Hindi ko po yon ginawa para suklian niya ako, kundi dahil mahal ko siya at gusto kong maging katuwang niya sa buhay. Pareho po kaming nagsikap hanggang sa nagtapos na po kami ng kolehiyo. At noong nakaraang taon, natanggap po ako sa kumpanyang matagal ko nang pinapangarap, applyan at pagtrabahuhan. Sobrang saya ko po dahil matagal ko po itong pinagdasal at matagal ko po itong pinaghirapan. Pero sabay po kaming nag-apply doon at hindi siya natanggap. Ako lamang po. Mula noon, napansin kong parang hindi siya masaya sa mga achievements ko sa buhay. Kapag nagkikwento ako tungkol sa trabaho ko, madalas siyang tahimik o binabago ang topic. May mga pagkakataon din na parang gusto niyang wag ko nang ituloy ang aking career. Sinubukan ko po siyang intindihin dahil alam kong baka nasaktan lamang siya sa nangyari, di ba? Masakit naman yon yung hindi siya natanggap. Hanggang last week, inoferan po ako ng promotion ng boss ko. Sobrang saya ko dahil alam kong pinaghirapan ko talaga yung promosyon na yon. Siyempre, isa ito sa mga talagang gusto kong marating sa aking buhay. At isa sa unang pinagsabihan ko ay ang nobyo kong si Andre. Pero, imbis na matuwa siya, nagalit pa po siya sa akin. Sinabi niya, dagdag lang daw po yon sa pagod ko. At nako, baka mawala na ako ng oras para sa kanya. Sinubukan ko po siyang i-assure na hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya at ang oras ko para sa kanya. Kakayanin naming pagsabayin ang relationship at career. Pero nag-away lamang po kami at nasabi ko tuloy sa kanya, bakit ba hindi mo na lang ako suportahan sa buhay ko? Hanggang ngayon po, hindi na po kami nag-uusap. Mahal na mahal ko po si Andre DJ Monica. 4 na taon na po kami at marami na kaming pinagdaanan sa aming togetherness. Naiintindihan ko na rin po na baka may insecurity siya at baka natatakot siyang maiwan ko siya. Pero masakit po dahil alam ko naman na kailangan in a partnership, eh pantay lang po kami. Gusto ko lang po sana marinig mula sa taong mahal ko ang simpleng congratulations. Uy, proud na proud ako sa'yo ha. DJ, mali po ba kung gusto kong umunlad habang kasama ko ang mahal ko sa buhay? Kailangan ko po bang mamili sa pagitan ng taong mahal ko at sa pangarap na matagal ko na rin pinaghihirapang makamit sa buhay? Gusto ko lamang po na mahalin ko siya at na hindi ko kailangan isuko ang sarili ko at aaking mga pangarap. Maraming salamat po. Makikinig. Si Jenny.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Love Connect.
1: Labing apat na minuto bago po ang ating gabi. Hey Jenny, salamat sa iyong love confession, ha? Alam kong hindi madali na sumulat at aminin itong nangyayari sa inyo ng partner mo. Jenny, napag-usapan pa lang namin ito kanina, di ba, ni Beshi Mel sa telepono. As we are discussing the traits that attract you to your partner tonight, syempre kailangan supportive, yung walang kompetisyon. Yung kahit na yung wins mo e big and small, sineselebrate ng partner mo, di ba? Ika nga ni Edwin McCain dun sa kanta niya na I'll be, alam niyo yon, I will be the biggest fan of your life. Importante yun eh. So sa katanungan mo na kailangan ko bang mamili sa pagitan ng taong mahal ko at ang aking pangarap? Hindi. Dapat hindi. At kapag ka nasa relasyon ka na pinipilit kang papiliin kung siya ba or yung pangarap mo, yung goals mo sa buhay, abay, ibang usapan na yan. So Jenny, your feelings are valid. Tama lang na masaktan ka. Tama lang nga na mainis ka pa eh. Believe nga ako sa'yo eh, kung ako yan eh, inaway ko na talaga. Kasi, hindi tama sa partner. Whether it's a guy or a girl, whether it's two guys and two girls, talagang hindi tama yung dahil sa sobra mong insecurity, you are taking it out on your partner. And you are letting your partner suffer because of your achievements. Alam nyo po, mga kapamilya at kaserbisyo, hindi lang po ito pagdating sa mga magpa-partner, no? Romantically. Pagdating din po ito sa friendships, di ba ang dami dyan mga magkakaibigan, yung tawag mo frenemy, di ba? Yung frenemy po, yung friends na enemy. May ganyan ako eh, may mga ganyan akong kaibigan eh, na parang kunyari kaibigan, pero talaga threatened na threatened sa'yo at nakikipag-competition. So parang frenemy ang tawag. Yung mga ganun po, iniiwasan ko na. At sana iwasan nyo na rin. Kasi, Diyos ko, life is too short to put up with people who cannot celebrate us, who cannot be our fans. Napakaganda po nung pakiramdam na talagang we are there for each other and we are rooting for one another, ano? Ang saya-saya nun, what a wonderful world this would be kapag wala ng mga ganyan na inggit-inggit, di ba? So, yes, you are allowed to grow while still wanting to be loved. And if this is something na hindi mo mahanap kay Andre, aba, baka dapat mag-isip-isip na kayo kung itutuloy nyo pa yung relasyon ninyo. Pag-usapan nyo muna, Jenny. Baka naman pwede pang isalba. Baka naman medyo unaware lang itong si Andre. Medyo clueless ba? Kasi nga, insecure, baka clueless. So, kausapin mo naman muna. I'm a firm believer in talking things out. Proper communication, before giving up on a relationship. Because, sometimes, people can learn from communication. Actually, not sometimes. It should be all the time that we will learn from communication. And, baka naman, matauhan at magbago na ang iyong Andre. Pero kung hindi pa rin at masyado pa rin siyang threatened at hindi siya yung type ng partner who celebrates your growth as an individual, as a person, as a human being, maybe you should think about moving on. Bata ka pa. I'm sure there are still a lot of people in your future, no? Who are going to fall in love with you. Because you sound like someone with such a good heart. Kaya Jenny, don't feel guilty that you want more from your partner. Dapat lang yun. That means that you know your self-worth and you know what you deserve. Keep it up, Jenny. At doon po sa inyo na gustong sumulat sa amin, dito sa Love Confessions, aba mag-viber lang 0919-278-3000. Kahit po mahaba yan, walang problema. Nako, sinasabi nyo, nakakahiya ang haba. Hindi. Marunong kami mag-copy-paste. Tapos ipiprint out po ng aming staff dito, no? Para ibigay sa amin. So don't worry about yung kahabaan ng love confessions ninyo. Aba, isulat lang po yan at ipadala lang po sa amin. Once again, dito po sa 0919-278-3000. Okay, 8 minuto bago po ang hating gabi. Punta tayo sa mga kasagutan ng iba nating mga kapamilya, di ba? Sa katanungan natin ngayong gabi, ano ang unang hinahanap mong katangian sa isang partner? Dahil yung paksa natin ano ba ang most attractive trait para sa'yo? Di ba? Na nai-inlove ka dun sa partner mo. Sabi ni June ng Caloocan City, looks syempre, yun talaga at first, hindi ako maglalay. Talagang it is undeniable na nakikita agad yung itsura ng tao. Sabi naman ni Araceli ng Pasig, aba, yung pananamit DJ Monica, pareho tayo. Diba attractive kaya yun? Yung simple lang, pero ang galing mong dalo ng damit, uy, talaga naman. Oh, sabi ni Araceli yan. Oo, ng Pasig. Isa pa, alam mo what I'm very attracted by? Buhok. Basta ang ganda ng buhok ng lalaki. Meron akong type na buhok na gusto eh. Nakaka-attract yun. Oy. Hello there, E. Tudonsky and si Jen ng Thomson Reuters sa BGC. Hello you guys. Ayan, nanonood ba kayo? There's my heart for you guys. Thank you so much for tuning in. Ay, nako. At eto na, di ba? Kapag ka, kasi pagdating sa ating unang hinahanap, pagdating, yun, nakatangian, ano? Pagdating sa partner. Dami-dami talagang iba-iba. Kasi walang isang formula pagdating sa kung ano ang hinahanap ng mga lalaki sa mga babae, ng mga babae sa mga lalaki, ng mga lalaki sa ibang lalaki, babae sa ibang babae. Talagang iba-iba yan. Maaaring iba-iba ang preferences, pero kadalasan, bumabalik pa rin ito sa simpleng bagay. At eto na po yon. It boils down to these things. Respeto, tunay na connection, emotional maturity, tiwala, at syempre, yung peace in a relationship. Parang yung ating letter sender kanina, di ba? Kapag ganyan na may competition, walang peace po sa relasyon. Mahirap na po yan. Kailangan talaga. You know, love is never enough. Di ba may kanta nga ganyan? Sometimes love is not enough. Hindi talaga. Kasi ang importante is respect and of course the peace that you have in a relationship. Meron nga love pero sobra namang explosive, 'di ba? That you are, mga kapamilya, wag po ninyong ha. Please do not confuse passion, which is good, with explosive arguments and differences all the time. Yan po ang kamalian ko nung bata ako. Si Beshi Mel kaya yan din ang kamalian kasi we're so alike in a lot of ways . Nung bata ako, akala ko yan ang passion, yung away kayo ng away. Yung ganun yung talagang parati na lang may chaos, diba? Chaotic, hindi po, mga kapamilya at kaservisyo. Hindi po yan passion. Iba po yung passion. Passion is positive. It ignites positive things. You know, your passion with one another. Yung kagustuhan ninyo to always wanna be together. Even passion in bed. Hindi po ibig sabihin yan na yung explosive na away kayo ng away, iba po yun. Okay, so ang totoong healthy relationship ay hindi nabubuo sa pag pipilit na baguhin ang sarili para magustuhan ng partner mo dahil sa sobrang pagka-explosive, you have to bend to their needs. Hindi po yun. Peace is very important in a relationship. And at the end of the day, you know, love is never enough, like we said, and it's important to have respect to have the feeling of safety and of course, peace with one another. Ayan naman, apat na minuto bago po ang Remember Your Music. At sa ngayon ay kumalap muna tayo ng balita mula sa ating Radio Patrol. Dalawang sculpture ni Eduardo Castrillo ninakaw sa Bulacan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radio Patrol Rowan Cueto. Rowan, magandang gabi.
2: DJ Monica, ninakaw ang dalawang sculpture ng kilalang skulptor na si Eduardo Castrillo sa isang storage facility sa Marcela Village 2, San Jose del Monte, Bulacan, kabilang sa nawawalang obra ang Bringing Up Parents at The Last Supper na parehong nililok sa kahoy na Nara at mula pa noong dekada 70. Kwento sa Radio Patrol ng caretaker na si Richard Cruz, nadatnan niyang sira ang padlock ng storage facility at nadiskubring nawawala ang dalawang obra. Agad niya itong ipinagbigay alam sa barangay at pulisya. Posibleng tanso o copper ang pakay ng mga kawatan dahil may metal components ang mga eskultura. Si Castrillo ay kilala sa malalaking likhang siling na tumatalakay sa kasaysayan, nasyonalismo at relihiyon, kabilang ang People Power Monument sa EDSA at Spirit of Pinaglabanan Monument sa San Juan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung paano nakapasok ang mga suspect, paano nailabas ang malalaki at mabibigat na eskultura at kung saan dinala ang mga ito. Nanawagan naman si Cruz sa publiko na agad magbigay ng impormasyong makatutulong sa pagbawi sa dalawang nawawalang obra. Nabalitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Nako, ang daming pasaway sa mundo. Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Dalawang minuto bago ang hating gabi. Medyo mag-OT tayo, ha? Huwag niyong kakaligtaan. Remember Your Music. Kasama po si Kuya Dan. Susunod na. Sana po may natutunan kayo, no, sa episode na ito ng Love Connect. Sa panahon po ngayon na mabilis ang takbo ng lahat, mahalagang tandaan ang genuine love ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi sa consistency, respeto, at pagiging safe space natin sa isa't isa. Ayan naman po, sa ngalan po ni Coach V, Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica, Monica Figueras. Thank you so much for being with me, leaving you with Take That, Back for Good, dito lamang po sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 12:04.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tungtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song requests mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na inyong mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto nyo nakakwentuhan on the air, tumawag lamang sa 8924-4101. Locals, 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Miyerkules, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang mas gusto mo? Regalong praktikal o regalong sentimental?

0: Swabbing Umaga, September 2, 2026, araw po ng Wednesday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama ang nag-iisang Balbasaradyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s. Actually, tumatawid na tayo ng 90s at syempre ang ating Songs of the Millenniums. And of course, mamaya malalaman natin ang ating katanungan para sa ating huntahan ngayong umagang ito ng Midweek Wednesday. Pero bago yan, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok sa atin nanonood sa mga sandaling ito via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello, good morning. Ganon din po sa mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo. Kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito, sa inyong bahay, sa inyong opisina, sa inyong mga binabantayang mga tindahan, o kaya naman, nasa kalsada pa. Magandang umaga at mag-iingat po sa inyong biyahe kung saan man po kayo papunta. Sa lahat ng mga nakatutok sa atin via DZMM Radyo Patrol 630. Pero sa oras muna nating 12:23 bago tayo magpatuloy, mga kapamilya kaserbisyo, kumuha muna tayo ng balita. Lalaki arestado matapos maaktuhang nagnanakaw ng gasolina sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
1: Kuya Dan, arestado ang isang 32 anyos na lalaki matapos maaktuhang sumisipsip ng diesel mula sa nakaparadang sasakyan sa isang gasoline station sa Dalia Avenue, Barangay Greater Fairview, Quezon City. Mismong may-ari ng sasakyan ang nakakita kay alias L na nasa ilalim na gumagamit ng hose para sumipsip ng diesel. Nagad inaresto ng mga tauhan ng Fairview Police Station. Nakumpiska sa kanya ang dalawang container na naglalaman ng kabuuang 36 litro ng diesel, isang pulang hose at kolong-kolong na motorsiklo na pag-alamang dating nasangkot na ang suspect sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 noong November 2024. Naharap ang ngayon si El sa kasong pagnanakaw. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
3: Remember your music.
0: 12:25 ang oras natin sa ating pagpapatuloy sa programa nating Remember Your Music. Magandang umaga po sa lahat ng mga kasama pa rin nating gising na gising sa mga oras na ito. Kung kayo man ay kagigising lamang o hindi makatulog, halina po kayo at sasamahan kayo ni Kuya Dan hanggang maya-mayang alas 4 ng umaga. Oo, dito simple lang naman, no? Meron tayong tanong, tapos pwede kayo mag-request. At syempre meron kami mga inihandang awitin para lamang sa inyo. Grabe naman yung 114 days. Magandang umaga sa mga nagka-countdown na rin dyan kasabay natin dito. Alam niyo naman, tayo dito sa Pilipinas, tayo ang isa sa mga... Hindi ko alam kung isa o tayo lang ba talaga ang ganito kahaba na mag-prepare para sa pagdating ng Kapaskuhan. Tayo lang ano. O basta bear, o di ba? Tayo na yan, ate na yan, mine na namin yan. Nakamatagal mag-prepare, no, ng celebration ng Christmas at wala eh, no? Talagang yun ang ano, yun ang ating nakagisnan. So, kumusta ang inyong unang araw ng ako, alam niyo ako, may kukuwento ko sa inyo mabilis lang. Alam niyo, masaya ang unang araw ko ng September. Alam niyo kung bakit? So, kanina, pagpasok ko dito sa kasi may pasok ako ng umaga, 'di ba? Weird, no? May pasok ako ng madaling araw tapos may pasok din ako ng umaga. Ano 'yun? Ano yun? Bakit ganun yung schedule? Hindi ko din alam, no? Kasi yun yung isang ginagawa ko sa buhay, di ba? Alam niyo naman yan. So kanina, edi dahil nga anong oras ako natulog, siguro mga 6 a.m., gumising ako ng 10, 7, 8, 9, 10. Ang ganda, di ba? 4 hours. Mga ganun, di ba? So syempre, pagka ganun ang tulog mo, no, 4 hours, ang sakit sa mata, di ba? Minsan yung parang pupungas-pungas ka. So, ang ginawa ko, nag-shades na lang ako, ganyan. Sabi ko nga, alam nyo, naiintindihan ko na yung mga artista ngayon kung bakit sila, di ba, yung mga celebrity, yung, para sabi, pag nakita mo, bakit kaya lagi naka-shades yung mga celebrity? Yun pala, pag puyat ka, masakit talaga siya sa mata. Parang kang ano, parang kang aswang. Well, hindi ko naman alam kung pagiging aswang, no? Pero parang gano'n yung, ang sakit ng ano, ang sakit ng liwanag ng araw sa mata. So, Naka-shades ako. Tapos pag pagdating ko dito sa may ABS-CBN, pagpasok ko dyan sa may studio ng Showtime, alam nyo yung sakit ng mata ko na wala. Oo. As in, nagliwanag yung mata ko. Alam nyo kung bakit? May nakasalubong ako eh. Nakasalubong ko ang simbolo ng Pasko dito sa Pilipinas ngayon. Oo, siya yung marka. Siya yung pag nakita mo, alam mong bear months na. Oo, so nakasalubong ko si Jose Marichan. Si JMC, no? Si Sir Jose Marichan. Nakasalubong ko. As in, magkatapatan yung mukha. Tapos, ganun pala yung feeling, no? Yung pag nakita mo yung taong... parang sign mo pag Pasko na, inismilean ko siya ng ismile na ismile talaga ako. Alam mo yung ngiti ko, yung good morning sir. Wala lang, sarap sa pakiramdam. Parang kahit for 4 hours lang yung tulog ko, parang sumaya yung kalooban ko, ganun. Ratsyada to si Sir Jose Marichan, kasi nakita ko sa umaga nandun siya sa kabila, 'di ba? Sa kabilang channel. Tapos tanghali nandito naman siya sa Showtime, 'di ba? Yung paldo pagka dumadating ang Bermans. Kaya malay mo nakikinig, malay mo hindi rin makatulog ng ganitong oras si Sir Jose Marichan. Magandang umaga, sir. Oo, pinaganda mo ang umaga ko kanina kahit na medyo pupungas-pungas pa si Kuya Dan. Maraming salamat sa pagkakataong makasalubong ko kayo, 'di ba? Ang ganda ng timing. Sabi ni Jazz, grabe, 114 days na lang Pasko na, parang kahapon. 115 days, 'di ba? Ganoon. Ganun kabilis. Si OA. Ay nako, 12:29 na. Ang daldal ko na naman. Pero 'yun lang, shinare ko lang sa inyo, no.

0: September 2, 2026. Sasagutin mo lamang daw po ang ating katanungan na ano ang mas gusto mo? Regalong praktikal o regalong sentimental? Sabi ko nga yung akin practical, tas palagay na lang sa QR code eh. Para diretso na, di ba? Pero gusto ko malaman ang inyong kasagutan. Pwede nyo i-viber sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa 8924-4101 locals 5671 hanggang 5673. Pwede ka rin pumunta sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At kayo ay mag-DM, mag-comment. Babasahin natin yan. Once again, ang katanungan ni Kuya Dan, ano ang mas gusto mo? Regalong practical? O ibig sabihin, mga practical, yung mga magagamit mo kaagad, di ba? Bawa, ano, pichil, gano'n. Pichil, mag... Bang yung mga... Yung pinaka-pinakang practical na regalo talaga. Pera, di ba? Yung talaga yung pinaka... yun ang pinaka-practical talaga ngayon. Bigas, ganyan, di ba? O kaya naman, ikaw yung tipo ng tao na gusto mo yung sentimental. Oo, yung mga regalo na minsan hindi kailangan sobrang mahal, pero merong deeper meaning kapag binigay sa'yo, di ba? Halimbawa, mga, ano ba, mga picture na naka-frame, di ba? Yung mga ganun, di ba? May mga tao kasing ganun, yung ayaw nila ng masyadong practical na regalo. Ang gusto nila yung may ibig sabihin, bakit mo sa akin binigay ito, ano ang memory natin, at itong regalong ito ang binigay mo, di ba? May mga ganun, yung mga sentimental na tao talaga. So, tingnan lang natin kung ano nga ba ang mas gusto ninyo at ating paghuntahan yan ngayong umagang ito, okay? Sa oras natin, 12:32 ng umaga, sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
3: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon.
4: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

0: nakakatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Po natin, 12:51 ng umaga, napakinggan natin Tony Bennett with his song Stranger in Paradise, A Man Without Love ni Engelbert Humperdinck, the wonderful sound ni Tom Jones, and You and Me, We Wanted It All ni Frank Sinatra. Magandang umaga po sa lahat ng mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga radyo at telebisyon. Welcome po sa ating programa. Remember your music, sasagutin niyo lamang ang katanungan ngayong umagang ito. Ano ba ang mas gusto mo, ang regalong praktikal? Ibig sabihin yung magagamit mo agad-agad at talagang mapapakinabangan agad-agad sa bahay, o yung tipong mga regalong sentimental? Minsan hindi mo talaga siya magagamit eh, di ba? May mga ganong klaseng regalo. Pero, may meaning. Diba? Yun eh. May meaning, may dahilan kung bakit yun ang binigay sa'yo. Maaaring, nung mga bata pa kayo, nilalaro nyo yun. Di ba? Pwede nga rin, actually, pag sinabi mong sentimental na regalo, pwede mga lumang bagay, di ba? Yung, halimbawa, meron kang laruan na matagal mo nang hindi nakikita. Tapos, yung kapatid mo at ikaw, yun ang paboritong-paborito nyong laruin ng mga bata pa kayo. So, nag-decide siya, no, kunyari nag-18th birthday ka, yun ang ipapakita niyang regalo sa'yo. Diba? Iba-iba ang preference natin. Pero ako naman, di ba, mapapraktikal o sentimental, kung basta regalo, akin na yan. Diba? Pero kunyari lang, ngayong umaga ito, mamimili tayo. Gusto ko malaman ang inyong mga kasagutan. Pwede mo i-viber sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, ang gusto kong regalo, practical, kasi may regalo ka na, may souvenir ka pa, sabi niya. Pa-request naman ng From a Distance. Sabi ni Paul Roger Lau na nag-birthday kahapon. Belated happy birthday sa'yo, Paul. Mimi Trinidad, regalong sentimental sapagkat habang nabubuhay, mananatili sa akin pangangalaga na i-display na doon lagi ko nakikita. May mga, di ba, yung mga nanay-nanay dati, di ba, gustong-gusto nila yung meron silang mga lalagyan ng mga kung anik-anik. Kaya nga ngayon, nauuso na sa mga bahay yung mga minimalist. Kasi karamihan sa atin, lumaki sa mga household na, ano ba, yung papuntang hoarding na yung mga bagay-bagay. yung lahat ng, halimbawa, umaten ka ng binyag, tas may mga giveaway na mga maliliit na figurine ng mga angel. Hanggang ngayon, nandun pa rin yun, nakalagay yun dun sa mga estante ninyo, di ba? Ganun dati, di ba? Halimbawa, mga pamaypay na pinamigay. Nakabuka pa yon doon sa instante, nakalagay pa yon doon. Eh, wala din namang masama, di ba? Kasi nga, sentimental nga. So, tingnan natin kung ano ang kasagutan ng ating first caller from Nueva Ecija na sa linya natin, si Nanay Pinyang. Nanay Pinyang, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Kuya Dan.
1: Magandang umaga po. Kumusta po kayo dyan sa Zaragoza, Nueva Ecija?
2: Ay, okay lang po, kaya lang baha pa rin.
1: Eh, tubig pa rin ho ba? O ano na, medyo kumalma na sa may paligid ninyo?
2: Ay, ano po, medyo malalim pa po din sa loob ng makina eh.
1: Naku po, hanggang ngayon, mayroon pa rin sa may... Naku, eh, paano ho kayo natutulog na sa ano kayo second floor?
2: Andito po kami sa taas kasi po may taas yung bahay ko. Yung ano lang po, bahay ko sa wali lang, kaya lang may taas siya. Pero yung kusina lang ay baba.
1: Naku, so may kasama naman po kayo dyan?
2: So, kami lang po mag-asawa. Isang stock na po yung asawa ko eh.
1: Medyo mahirap po ang paggalaw dyan ngayon, lalo't may tubig ho sa may ilalim pa pala ng kusina ninyo.
2: Ay, opo, hanggang kalahating binti pa, Kuya Dan.
1: Mataas pa ho yun, Nanay Pinyang. Ingat-ingat ho kayo sa paggalaw-galaw at saka paglubog-lubog. Alam nyo na, nakatakot natin ngayon yung mga sakit na makukuha sa mga ganyang tubig. So, hirap ho ng ano. Pero nasa second floor ho kayo ngayon sa mga sandaling ito.
2: Ay, isang lapag lang po yung amin. Kaya lang, hanggang baywang lang po yung taas namin.
1: hanggang Baywang. Ay, paano ho pagka pumupunta kayo, may mga kailangan kayong kunin sa kusina? Ano pong paano ho ginagawa ng paraan?
2: Lusong-lusong na rin po sa tubig. Minsan po pinupunta na ako ng mga anak ay nasa malapit din sa amin.
1: Eh, may mga nag-aabot naman ho ng tulong dyan sa may inyo. May nag-assist po sa inyo pagka medyo mahirap ng ano, gumalaw.
2: Ayun po, nakasuporta naman yung mga anak ko din sa paligid ko.
1: Ayun naman pala. O, mabuti ho at nandiyan sa may paligid nyo lamang ho ang inyong mga anak. Oo, sana ho, humupa na ho ang baha dyan sa may inyo, sa may Saragosa. Oo, para mas...
2: Oo nga po. Pangalawang ano na ito, Kuya Dan. Pangalawang...
1: Baha.
2: Baha.
1: Ngayong ay nung buwan ng August ho, kasi nag-uulan noon eh, binaha din ho kayo nung ano nung last month.
2: August.
1: No, pambihira ano, napaka bilis dahil kasi nung August ho talagang halos isang buong buwan eh nag-uulan, pero hindi pa rin, kailangan pa rin magawa ng paraan yung mga pagbaha-baha na yan, kasi paano makikinig si Nanay Pinyang ng maayos niyan kung baha sa may kusina?
2: Ay, nakatutok lang ang radyo sa tabi ko, Kuya Dan.
1: Salamat. Pinapangiti ko lang ho kayo kasi alam ko nakaka-stress ho yung ganyan. Yung konti nga lang hong matubigan sa may bahay, mama, may tumutulo, nakakasakit na ng ulo eh. Paano pa kaya kung mga hanggang tuhod pa ang baha sa inyo, no? Ingat-ingat ho dyan, Nanay Pinya. Dahil ho tumawag pa rin ho kayo kahit na medyo nahihirapan kayo dyan, kaya maraming salamat po itong katanungan natin. Kung sakali, no, Nanay Pinyang, ikaw ay makatanggap ng regalo, mga regalong practical ba yan? Yung magagamit agad o yung medyo sentimental na medyo masarap itabi?
2: Practical na lang po.
1: Ako na lang ang regalo sa inyo, Nanay Pinyang. Practical. Akala ko ikaw na lang po. Mali naman ang... Akin na nga, palinis ng tenga. Maglilinis nga muna ako dito. Mali-mali naman naririnig. Practical. Tama ho. Lalo na sa kalagayan ho ninyo dyan. Kung sakali, Nanay Pinyang, ano ba ang pinaka-practical na regalong na pwede nyo matanggap dyan sa kalagayan nyo ngayon?
2: Ay, ang... Pagpalit ng aking cellphone na kipag kasi nalaglag ito sa tubig.
1: Naku.
2: Kahirap pong gamitin ngayon kahit nang pindutin yung ibang number.
1: Mm-hmm. Buti ho at nakakapasok pa ho kayo sa tawag, Nanay Pinya, kahit na medyo mahirap pindutin.
2: Ayun po, napagtyagaan ko. Pagriringin ko po muna kung nakatama yung binayal ko.
1: Mm-mm. Galingan ni Nanay Pinyang mag-dial eh. Kaya talagang kahit papaano eh nakakatawag kaya. So cellphone, oh, actually, di ba? Kasi magagamit lagi yan sa araw-araw. Hindi lang sa dito sa pagtawag, kundi sa mga anak ninyo, kumustahan, pag i-update kayo, ano ho?
2: Ay, oo, Kuya Dan. Ngayon po, nga, kung maari nga lang eh, huwag mawalan ng...
1: Oo nga, at saka sana hindi magtuloy-tuloy yung sira kasi sabi niyo ho nabasa. Ang yung iba ginagawa nilalagay sa may bigas ho eh, kaso sayang naman yung bigas, ano Nanay Pinyang?
2: Konti lang naman din po ang halimbawa. Kumbaga, konti lang naman ang
1: nadaw-daw lang.
2: Lang po yung opo.
1: Buti ho at hindi nagtuloy-tuloy at kahit papano eh nakakatawag kayo. Okay. Pero kung sakali ay practical ang kay Nanay Pinyang. Malay nyo, magpapasko naman, baka mahiritan nyo yung mga anak nyo dyan sa paligid. Baka pwedeng mapalitan na, di ba? Oo, sabi mo, hello! Ang hirap magdaya!
2: Oo, pwede na. Nakahulog lang kasi, buta dito yung apo ko noon. Ay, bilisan mo.
1: Tuyuin nyo, no? Sabi mo, ay, naku, nabasa na nga ni. Ay, naku, Nanay Pinya. Natutuwa. Alam nyo, natutuwa ho ako sa boses din nyo at sa kung paano tayo mag-usap din. Kahit alam ko, kasi kakakwento nyo lang, may baha pa sa inyo, nabasa yung cellphone. Pero parang sa tunog ho ng boses din nyo, eh parang medyo, kumbaga parang worry-free pa rin ho kayo kahit na maraming nangyayari sa paligid, Nanay Pinya.
2: Kailangan
1: po
2: magsaya ng bagya.
1: Bahagya lang ho, ano. Kumbaga, eh, hindi naman magpapakain sa, ano, sa mga stress sa paligid, no? Ako, maraming salamat. Salamat, Nanay Pinyang, sa pagtawag at kahit na medyo nahihirapan ka na mag-dial, eh, talaga namang hindi mo nalilimutan ang programa. Maraming thank you po sa inyo. Baka may gusto po kayong batiin. Bati po kayo.
2: binabati ko si Balaeng Maring na Albito. Nakikinig din siya ngayon.
1: Balae, good morning.
2: Balaeng Maring na Albito.
1: Sino pa po?
2: Magre-request na lang ako, kuya.
1: Ay, sige po. Ano pong request ninyo at lagay po niyo?
2: Yung nung nakaraan, ni mali yung aking pamagat. Ano po?
1: Oh, mali. O, oh, ano po?
2: Yung ano na ba yung pamagat?
1: Ngayon, nalimutan naman.
2: Sabi ko panaligyan.
1: Ah.
2: Ano pala?
1: Oo, yung kay Eddie Peregrina. Ngayon po.
2: Ikaw ang likaya
1: ko. Ay, kay Rick Manrique pala. Mali din si Kuya Dan. Ngayon po, ano po ang gusto ninyo mapakinggan naman?
2: Ayun nga po.
1: Ayun po ulit.
2: Ikaw ang ligaya ko.
1: Okay. Sige. Ikaw ang ligaya ko. Ikaw ang ligaya kong.
2: Ay po, pinanta mo nga uli yan, Kuya Dan, nung nakaraan ng namali at ang pamagat eh.
1: Kasi sabi ko, alam ko yung salitang panaligan mo, pero sabi ko parang hindi yun ang title, kaya mabuti naman at meron tayo. Sige ho, Nanay Pinyang. I-play natin mamaya ha. Salamat po sa pagtanong. Mag-iingat po kayo dyan at nawa ay bumaba na ho ang tubig. Thank you.
2: Thank you, Kuya Dan.
1: Sige po, salamat din po. Thank you, Nanay Pinyang. Good morning. Si Nanay Pinyang ng Zaragoza, Nueva Ecija. No? Nakakalungkot naman yung mga kababayan natin na meron pa rin mga tubig baha sa loob ng bahay. Ano? Sana mawala na yung mga baha-baha na yan. Ikaw ang ligaya ko, panaligan mo ang totoo. Nabibilib ako sa ganun, yung parang, di ba, stressful lang paligid eh, nakakahanap pa rin ng dahilan para kahit papaano makatawa-tawa, no? Tulad ni Nanay Pinyang. Mabuhay ho kayo yung mga tulad din ni Nanay Pinyang na kahit na hindi kagandahan ang sitwasyon sa inyong mga lugar ngayon eh, nakakangiti pa rin. Di bale. Mali naman natin, balang araw. Hindi na tayo bahain. Dating kaya yun? Tingnan natin. Maraming salamat sa pagtawag na Nanay. Pwede ba kayong humabol? Pwede magpadala ng inyong mensahe sa aking Facebook page, Dan Capuchon. Mag-comment, sagutin ng ating katanungan. Ano ang iyong mas naiibigan, regalong praktikal o sentimental? Sa oras po natin, 1:04 ng umaga. Diyan lamang po kayo at magpabalik pa rin ang ating huntahan dito pa rin sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 1:05.

0: Oras natin, 1:21 ng umaga. Napakinggan natin, Some Good Things Never Last ni Barbara Streisand. Pati ang song request sa atin ni Nanay Piniang. Ikaw ang ligaya ko ni Rick Manrique. Magandang umaga sa mga kaka-tune in lamang. Halina po kaya tayo maghuntahan. Ang sasagutin nyo lamang ang katanungan na ano mas gusto mo, yung mga regalong praktikal o yung mga regalong sentimental. Sabi ni Jask, sobrang sentimental po talaga sa akin pag may nagbibigay ng cash. Nagiging ano ka, parang napapa-emote ka, ganun. Nagiging sentimental ka. Pwede na rin, sige. Erlinda Villaluz, magandang umaga ko Edan, pa-request naman ako ng kantang Pasko na naman, ngunit wala ka pa, hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Wala yung hangin ko. Naubos yung hangin ko. Bakit ba naman? Kasi naman eh, bakit wala tayong ano, gusto ko ng minus one. Para matuloy ko na, kasi hindi ko ma-unleash yung ano eh, yung talent ko dito eh. Bago yan? Bago yan, basahin muna natin ang comments. Sabi ni Angelo Canyasares, good morning, Kuya Dan. To be honest, mas prefer ko talaga ngayon ang regalong sentimental gifts, Nax. Especially kapag may deep meaning yung sentimental gift na yon. It can be memories that can be kept forever. O kaya, that would make a person happy in her life. Kaya tuwing Pasko, binibigyan ko ito ng cute pag masungit, pretty in and out. Ano daw? Sabi niya, kaya tuwing Pasko, binibigyan ko itong cute pag masungit, pretty in and out, heartwarming personality at soft-spoken na si Lovey. Nang isang mini scrapbook ng pinagsamahan namin every year para ma-rewind kahit papano ang mga ginawa namin within the year. Tama-tama lang since mahilig siya mag-photo taking. In fact, may DSLR camera pa nga siya na mostly puno ng cutie photos naming dalawa. At syempre, I'm very thankful na sa kanya since matutulungan niya ako sa major subject namin ngayon na basic photography. I may not be good photographer like her, but I did my best shot to give her the plot of her love story. Haba naman ang sagot niya yan. Pagod ako. Patingin nga ng ano, photographer naman pala si Labi. Ano ba naman yung mag-video call tuloy? Mag-video shoutout lang kami dyan eh, oh. Ay nako. 1:25 ang oras natin. Kausapin natin, we have a first time caller from Malolos, Bulacan. Nasa linya natin, another Angelo. Angelo, good morning.
1: Good morning po.
0: Ay, magandang umaga, Sir Angelo. Kumusta ka dyan sa Malolos, Bulacan? Nako.
1: Okay naman po.
0: Okay naman?
1: Oh. Opo.
0: Ikaw ba ay... Opo. Sorry. Nagkakaunahan tayo ng ano, nasalita. Sorry, welcome muna. We welcome kita sa Remember Your Music. Ikaw ba ay...
1: Belated happy 40th year anniversary ng DCMM.
0: DCMM, correct. Maraming salamat. Ikaw ba ay kamay-kailan
1: first
0: lang...
1: First time po ako tumawag.
0: Uh-oh.
1: Yes, first time. Ngayong umaga lang po ito.
0: Oo, pero sa RYM, gaano ka nakatagal nakapakinig, Angelo?
1: Ngayon pa lang po.
0: Ngayon pa lang? First time din.
1: Opo.
0: Welcome. Dito wala, chill na usapan lang naman ito dito, Angelo. Sasagutin mo lamang ang katanungan natin. Kung sakaling makakatanggap ka daw ng regalo, anong gusto mo? Yung mga regalong practical, yung magagamit mo agad, o yung mga sentimental?
1: Yung regalong sentimental po.
0: Sentimental. Bakit yun ang napili mo, Angelo?
1: Kasi po, pag malapit ng Christmas, yung regalo sentimental ay ibibigay po sa mga inaanak sa pagka-Christmas party, yung mga ganun lang po. Christmas party lang.
0: Sa mga Christmas party, yun ang iaabot mong regalo, mga
1: opo.
0: Para matouch yung mga inaanak mo, Angelo.
1: Opo.
0: Ikaw ba, may mga inaanak ka na ba?
1: Marami naman po. Yung mga kapitbahay lang po namin, ganun lang po.
0: Mga ilan ng inaanak mo? Baka madami nang pumunta sa'yo sa Pasko.
1: 30 yata.
0: 30? Apakadami naman ng 30. Ilan taon ka na ba kung okay lang sa'yo?
1: Parang, ano po, birthday po.
0: Hindi, ikaw, ilan taon ka na kung 30 na kadami?
1: 28 years old na po ako last June po.
0: Last June, so medyo...
1: Kasi magta-29 na po ako next year.
0: Magta-29. Alright, sige. So, yun ang gusto mo ibigay sa iyong mga inaanak, mga sentimental gifts.
1: Opo, opo.
0: Pero ikaw, anong gusto mo matanggap kung sakaling ikaw ang makakatanggap?
1: Yung, ano po, yung sa Aguinaldo po.
0: Yung Aguinaldong...
1: Yung sa mga ninong at ninang.
0: Sa mga ninong at ninang. Alright, sige. Maraming salamat, Angelo. Baka may gusto ka munang batiin. Bati ka muna. Go ahead.
1: Shout out ko nanay ko, si Emma Redaha, taga Malolos, Bulacan po ito.
0: Mm-hmm. Sino pa?
1: Ayun lang po, nanay ko po.
0: Nanay ko lang. Friends mo, baka may mga kasama kang friends dyan na nakikinig.
1: Eh, mga kasamahan ko po sa mga kapitbahay namin sa Pagsibigan ko po. Good morning.
0: Yeah, good morning sa mga kapitbahay ni Angelo. Angelo, pwede ka mag-request. Ano ang song request mo?
1: Kahit mga ano po, yung mga, yun na lang ano, Skyline Pigeon by Elton
0: yan,
1: John.
0: Yan. Skyline Pigeon ni Elton John. Meron tayong yan. Sige, ipiplay ko mamaya ha. Abangan mo para mapakinggan mo ha. Salamat sa oras, Angelo. Good morning.
1: Morning po.
0: Salamat. Thank you. Si Angelo ng Malolos, Bulacan. First time caller. At first time listener din. Diba? Siguro naghahanap siya na mapakinggan, sabi niya. Tawagan ko nga itong kuya ganun. O, diba? Ganun lang. Ba't naman kayo kakabahan? Si Angelo nga, hindi kinabahan. O, kaya tawag na rin kayo at maghuntahan tayo. No? Madali lang naman ang ating katanungan. Actually, pag sinabi mong gift na practical at sentimental, baka iniisip ninyo yung halimbawa sa Pampasko, di ba? Eh malay nyo, magbe-birthday na rin kayo, edi pwede rin sa kaarawan ninyo, ano bang mas gusto ninyo, yung mga gift na practical o yung mga gift na sentimental? Habang si Marian ay sabi, haba naman ang description kay Labi. Oo nga eh, parang inubos yung ano, 500 words. Sabi ni Angelo, Kanyasares. Oh, kasi sabi ko, may katukayo na siya. Sabi niya, hala, same birthday month kami, na para bang ako ang tumawag. Oo nga. Ano ba yun? Baka hanapin mo nga si Angelo ng Malolos, Angelo ng Quezon City. Baka nga ano, baka magkakilala kayo. Sabi ni Gaylord, ang bilis kausap ni Angelo, Kuya Dan. Ayos nga yun eh, di ba? Straight to the point. Oo, di ba? Alam niyo naman ako, wala naman akong, kumbaga wala naman akong preference kung matagal kayo magkwento sa akin, mabilis kayo magkwento sa akin, okay lang. Basta magkwento kayo sa akin, okay na ako doon. Basta tawag kayo dito, magkwentuhan tayo. Masaya na ako doon, okay?

0: kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 9 minutes bago sumapit ang alas 2 ng umaga. Napakinggan natin Ariel Rivera sa awiting Sana Ngayong Pasko. Regine Velasquez, tuwing umuulan at ang song request ni Tito McCoy all the way from Bulacan. Michael Bolton said, "I love you but I lied." Sabi ni Jeffrey Duhali Gumapos, "Kuya Dan, narinig mo na ba yung Korean version ng sa..." Eh, yun na! Naunahan mo ako eh! Yun na nga! Ito na nga eh, oh.

0: kantahan mo ko, kakantahin ko talaga siya. Para, 'di ba? Para alam niyo, meron tayong meron kasi tayong ano, listener from ano eh South Korea, dalawa na sila alam ko. So, kailangan kantahan natin sila ng ano, ng Korean version ng Sarangayong Pasko. Sarangayong Pasko, hay maruramo. Pareraku. Uruharap, harapagki, pigmo. Pamulto. Ay, nako. 1:53 ang oras natin. Ang galing ko mag-Korean, di ba? Sabi niya, parang sinisip po naman yung version mo, kuya, dan. Sabi niya, kung ano mo ugali nito ni Marian. Paskurarama. Thank you, Sir Peter. Good morning. Kausapin na natin ang ating next caller from Victoria, Tarlac. Nasa linya natin si Nanay Flor. Nanay Flor, good morning.
1: Morning, Kuya Dan. Ang sa parang boses mo, Kuya Dan.
0: Ay, narinig niyo po ba yung Korean version ko? Maganda ba?
1: Oo,
0: pasado ba sa inyo?
1: Napangiti nga ako. Sabi ko, ba, marunong ang Korean.
0: Ay, si Mario, ano sa'yo, Nanay Flor? Ano sa'yo? Good morning, Nanay Flor. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapaghuntahan. Kumusta po kayo?
1: Lagi po, kaya lang po, ano, puro na.
0: Ano na? Puno? Ay, oo. Kasi nga.
1: Oo, wala na akong lugar. Like,
0: ay, grabe naman yung wala naman lugar. Grabe naman.
1: Wala na akong kapareha sa date.
0: Nagtatraffic ho kasi ngayon eh. Hindi ko din ho alam. Parang dyan sa may ano, sa may Pampanga, nagtatraffic ngayon. Ano? Pero,
1: ay, sinabi mo pa.
0: Correct. Pero at least eh, welcome back. Nandito kayo ngayon na tayo ay nagkakahuntahan. Nanay Flor.
1: Umulan buwag yung Kuya Dan. Nandito pa rin kami.
0: Thank you. Maraming salam. Kumusta po kayo dyan sa Tarlac? Kayo po ba malakas-lakas din?
1: Dito po sa amin, sa Victoria, sa Tarlac, mga lugar po yung mga mabababa, talaga po ang tubig. Tsaka nakakalungkot po kasi yung mga daanan na ng mga sasakyan na yun po ang problema.
0: Talaga.
1: Tsaka, siyempre po, yung mga palay na, hindi ko na alam kung mabubuhay pa sila hindi na.
0: Nababad, ano? Hirap pahabulin ng gano'n.
1: Ang araw po, nagyan na naman yung ulan. Sana huwag naman na munang umulan.
0: Tapos, sana makahinga-hinga muna ang ating mga kalupaan kasi saturated na rin eh. Kumbaga, punong-puno na ng tubig. Kaya pagka bumuhos ulit, medyo di na makasip-sip lalo, ano? So, sana ho tayo ay makabawi.
1: Kasi yung ibang ano, wawa na sila. Mm-mm. Dito sa amin, Kuya Dan, depende lang yung may tubig. Yan po sa paligid ko, ano, dagat siya. Hanggang tuhod.
0: Ay, grabe, ano. O kawawa naman yung mga kapamilya tayo, mga magsasaka, di ba? Yung mga talagang yan ang kinabubuhay nila.
1: Wala
0: syempre,
1: ng mga palay yung ito. Correct. Wala na pong aanihin kasi po yung tubig nababad na po sa ilang araw. Yung sa Ilocano nga, sabing ganyan, nagsaluyot na yung ano, yung palay ko. Wala lumambot, na, hindi na mabubuhay.
0: Lumambot na, saluyot na, parang saluyot na ano.
1: Saluyot. Kasi po pag gano'n, ano na siya eh.
0: Di na magagamit.
1: Depende po kung mabuhay pa siya o mamatay.
0: Correct. Pero, syempre, kahit ano naman, ibabad mo na matagal sa tubig, di ba? Talagang, hindi na katulad ng ano, yung talagang nainit sa araw, lalo na ang palay, di ba? Kailangan niya ng init ng araw. Ay, nako. Pero, mabuti po at safe po kayo, Nanay Flor. Ito po ang ating katanungan ngayong umagang ito. Pag ho daw ba kayo ay nareregaluhan, ano ang gusto ninyo matanggap? Yung mga regalong praktikal o yung mga sentimental? May sentimental value.
1: Alam mo, Kuya Dan, kapag sa regalo, kahit ano kasi hindi matatawag na sentimental o anuman, kung regalo po, hindi naman na tayo nagre-reklamo.
0: Correct.
1: Kunyari po ako, may magre-regalo eh. Hindi ko naman kilala.
0: Marami.
1: Sa taon eh, regalo nga eh.
0: Marami sa inyo eh.
1: Gustong-gusto ko pa nga po. Kaya lang po minsan, siyempre pag di ko kilala nga eh. Mamayindi po. Sana po, pag magregalo ka, yung cash na lang. At saka, kahit limang lechon manok na lang, pwede. Ay,
0: parang feeling ko papasok yun sa practical, Nanay Flor. Pagka, yun pala ang mas
1: siyempre,
0: preferred mo.
1: Siyempre, Kuya, dahil ibigay. Tapos may magpapadala bigay. Mm-hmm. Alam nga naman, di ko kukunin, pangalan ko. Hindi ko naman sinabing regaluhan niya ako. Kaya regalo nga. Kaya, ang nakakatawa, Kuya, Dan, surprise.
0: Ano ba?
1: Ang nakakatawa nga, Kuya Dan, surprise.
0: Ka-vibe? Ano?
1: Ang nakakatuwa, surprise yung regalo.
0: Ah, surprise. Kaya, talaga.
1: Walang pangalan, pero may pangalan ko. Nakalagay lang doon. Nakalagay lang naman doon eh. I love you.
0: Ay, talaga ganon. Naman. May I love you agad? Nako, sabihin mo, strict ang parents mo. strict.
1: Hindi po. Talagang mga friend ko siguro, yung mga kilala, nakakilala na sa akin na nawala na sa linya ko, ganyan.
0: Mabilis kumilos, ano? Mabilis ang galawan, Nanay Flor, ano? May regalo, may I love you agad, talagang medyo...
1: Yung pang pangalan niya eh, from I love you.
0: From I love you. Naman. Ah, yun ang kanyang yun ang kanyang alias, di ba? Uso-uso alias.
1: Opo, kaya sabi ko, ang sagot ko, siyempre matatawa ako, mangingiti ako, matutuwa po ako.
0: Ano sasabihin mo? Thank you, prom. I love you too. Ganun? Ano ba?
1: Kaya nga po sa maybe ko eh. Kung sino ka man, salamat.
0: Salamat. So feeling mo nakikita sa My Day mo? Feeling mo nandun lang? Isa lang sa mga nag-view sa My Day mo? Ganun?
1: Nakikita po ako noon. Dati po, nag-view yun. Tapos, nabwisit ako. Siyempre, dinibilit ko siya. Basta tinatanggal ko po sa, yun nga sabi ko sa'yo, tatanggalin ko sa linya ko.
0: May idea ka na kung sino yung taong yun nagpapadala sa'yo?
1: Meron ko yan. Hindi lang naman kasi isa, hindi naman kasi basta doon sa kanila. At saka, yung kwan po nakikita naman nila ako, yun nga ang sinasabi ko, kapag nandiyan ako nagjajay, ayoko yung nakabuntot, ayoko yung ganon.
0: Ayaw mo yung kasi
1: po,
0: makulit.
1: Hindi naman po yung maselan ako na bilang babae, siyempre po ako yung delikadesa, ayaw ko yung pan kasi.
0: Parang stalker ang galawan, parang stalker ano kasi
1: pag... Kaya nahalat ako po, may stalker, kaya lang po, kapag ganun na, alayuan ko na, punta ako dun sa kabila, kaluwang ng plaza ng Victoria. Alam naman po, nandiyan na po siyang...
0: Tumatawid-tawid lang.
1: Sa bubuyog, tumatawid-tawid at kung...
0: Kung baga sa bubuyog, lilipat sa isang bulaklak papunta sa kabila, parang ganun. Parang
1: ganun po, pero ako po yun kapag alam ko ng...
0: Pag alam mo.
1: Sabi kong ganyan, ayawang kita dyan, bahala ka sa buhay mo, maligas ka dyan.
0: Pag alam mo medyo dumidigan na, ayaw mo na, bahala ka na dyan eh.
1: Siyempre po, bilang ako naman si Dalaga.
0: Tama.
1: Ako naman nalapitan, hindi ko nga kilala, hindi ko pa personada, hindi ko naman, baka sabihin naman niya, ay gusto niya, yung mga ganon.
0: Ano pag nagpakilala na sa inyo, like formal, paano pagka ganon?
1: Yun nga po, alam mo, sinasabi nila Kuya Dan, kahit madinig nila, marami nakikinig sa inyo, sa Victoria. Mamamasyal daw sila, ay wala kang papasyalan dito sa bahay namin, walang dalaga, at saka walang may sakit dito, may sasalina ko, saka ayaw ko yung
0: So nagpapakilala, so ayaw mo lang talaga, kumbaga magpakilala ka o nakatago ka, ayaw ko nga, parang ganoon.
1: Ang sabi ko Kuya Dan, diretsaan, ayaw kong may pumupunta dito sa amin, ayaw kong bisita.
0: So hindi ka talaga open.
1: Kita, to be a friend,
0: okay lang.
1: Dito lang sa Facebook. Saka yung bang, kwan Kuya Dan, yung pwede bang sinasabi pa nga po pag-meet daw kami dyan sa labas, ganito. Never. Sabi ko, kung gusto mo ako makita, pupunta ka dun sa opisina ng senior citizen. Nandun ako. Ako naman.
0: So talagang, ka talaga, kumbaga hindi ka talaga accepting ngayon. Kumbaga, friends, okay. Pero pagka more than friends, it's a no para sa inyo.
1: Oo, Kuya Dan. Alam ko na ibig sabihin nun. Kaya sabi ko, sabi pa nga nung isang sabi niya masyado daw akong... ibig ko sabihin doon ay pakipot.
0: Juicy.
1: Ako.
0: Uy, sandali lang. Sandali lang. Pigilan mong emosyon mo.
1: Oo, sabi
0: ko. On air.
1: Sabi kong ganyan. Hello? Grabe naman ito kako. Pero ganun pa man Kuya Dan. Pag ganun na, hindi ko naman siya minunguro. Iba-block ko na siya. Double block. Triple block.
0: Talagang bahala ka na. Huwag na. It's the end. At tapos natin doon. Bahala kayo dyan, sabi ni Nanay Flor. Alright.
1: Oo, Kuya Dan. Kasi kapag ganun na hindi naman kupuli na lahat. Kasi yung iba, baka sabihin naman ay gusto niya, ay ganito. Yung parang ganun Siyempre Kuya Dan, ako, naglalakad ako ng diretso na nakatingin pa sa kwan, eh tapos pag ganun, alam mo naman kung minsan yung mga ibang kwan po, ayan, kapag natapusan kanya na tano, yung iba naman, syempre, para sa akin, nanuloko lang yung mga yan, ganito, kung gusto mo naman, baka mamaya, pag ano, i-istorya ka dyan. Yung mga ganun kasi, kuya, dun yung sa isip ko, syempre, ako bilang, ano na ako eh, mga ganyan, pero, alam ko na, yung mga
0: karakas. Mga karakas ng mga ganyan. O, tama.
1: Siyempre, Kuya Dan, ano, yung bang, kunyari, ayaw na nila. Ayaw ko gusto na nila. O, marami nang masasabi. Parang, para sa akin, matutunaw na ako pag, lalo ako, naglalakad ako, ang galing dito sa amin, papuntang munisipyo, binabati ako ganito. Eh, siyempre, alam ko naman yung sasabihin na, ayan, si ganito, ayaw ko po yung ganon. Basta, enjoy na lang, ganon po yan, Dan. Siyempre, may edad na tayo, kahit anong sabihin nila na, eh, ang ganda-ganda mo, ganito-ganito, bayaan mo sila dyan, mamamatay sila sa ganda, may love sila, yan lang, Kuya Dan.
0: Alright, sige. Sige, yun lang. Okay, okay na ako doon, Ate Flor. Batiin mo na yung mga kaibigan mo, hindi yung mga nai-inlove sa'yo.
1: Oh, batiin ko yung mga nai-inlove sa akin. Oh, sige, bahala kayo dyan. Thank you sa pag-ibig ninyo kahit sa pangarap na lang. At sa higit sa lahat, Kuya Dan, di pa man gising yung iba. Pero marami nakikinig dito sa Victoria. Hindi lang po sa Victoria, buong mundo, buong Pilipinas sa'yo. Yeah. At binabati ko po yung mga na tulad ko rin sa nagpupuyat. Uy, Ate Tess, kumusta ka na? Minsan nagsasabay kami sa Love Connect.
0: Yeah, talaga naman. Talaga naman.
1: Si, ano, binabati ako ni Chef ng Paranaque, si... Mel, ano, Quezon City, si Nelly Tataan. Kaya, magandang umaga sa inyo. Minsan talagang pag... ano natin si Kuya Dan kasi napabigay saya sa atin mga caller at mga listener, marami rin nakikinig.
0: Thank you, Kuya Dan, Flores. So, request niyo muna.
1: Magandang umaga sa iyo.
0: Ano muna yung song mo?
1: Staff mo rin, salamat. Ko. Andiyan na Kuya Dan yung request ko.
0: Andito na. Oh, sige. Oh, ipapalagay na natin.
1: Kahit pa paano, you needed me.
0: You needed me, Anne Marie.
1: You needed me. Oh, thank you, Kuya Dan.
0: Thank you, Nanay Flor. Salamat din po sa pagtawag. Bye-bye.
1: Thank you po. Bye-bye.
0: Si Nanay Flor ng Victoria Tarlac na umabot hanggang dito sa Sergeant Esguerra ang haba ng buhok. Nangangatapakan ni Paolo ngayon. Bala, itaas mo yung... Itaas mo yan, yan. At napakan natin ng... Sabi ko sa inyo, ha? Huwag mong gupitin! Sabi ko, itaas mo lang. Huwag mong gupitin. Hayaan mo siya, mahaba nga ang hair. Mahaba nga ang hair nga ni... Eh, ganun talaga, di ba? Kung... Eh, sa mga manliligaw dyan, no, tingnan nyo din muna kung gusto bang magpaligaw nung mga liligawan ninyo. Pero kasi iba-iba eh, iba-ibang atake eh. Merong mga pag nakakita ng clue na hindi na ayaw na magpaligaw, titigil na. Pero yung iba, kapag nararamdaman nila na ayaw ang magpaligaw, kumbaga parang nagpapakipot nga, parang ganun, hard to get, mas lalong ginaganahan, mas lalong ginaji, no? So, baka may ibang mga naliligaw kay Nanay Flor, parang ganun ang strategy, kaya hindi tumitigil, no? Sabi ni Gaylord, haba ng hair, mas mahaba pa sa pila sa NLX. May pila pa ba ngayon? Maya nga, isi-search ko nga mamaya. Sana wala na, kasi kawawa naman. Kawawa naman sila doon, no? Naiipit. Ano, akyatan nyo kaya yung buhok ni Nanay Flor kapag nandito sa ano pa. Ay nako, maraming salamat po. Oy, 206 na. Marami pa tayong huntaan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2:07.

0: muna kasama si Kuya Dan.
1: Twenty-four po ang oras natin. Napakinggan natin, no? I don't want you to go ni Lani Hall. A perfect Christmas ni Sir Jose Marichan at Pasko na naman. O Pasko na sinta ko ni Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Sabi ni Miss Fatty, mas gusto ko practical kasi pag sentimental, itatago pa o i-display. Eh sa dami ng collections ko, parang kartimar na ang mic. Ganun nga, di ba yung sabi ko kanina, Miss Patty? Yung mga nanay-nanay natin dati, mahilig talaga magtago ng mga gamit. Yung ultimo binigay sa binyagan o kaya sa kasal, kahit na medyo malayong kakilala mo na yung ano, kinasal, oh, itatabi mo pa rin yung mga maliliit na figurin na may angel. Request song, what can I give you this Christmas? Salamat, sabi ni Miss Fatty. Sabi ni Sir Noel, ang balita o isang magandang umaga pagkatapos ng halos buong araw. Halos buong unang araw ng September na hindi tayo inulan. Parang kasi September to na nung medyo umambot ulit dito sa Quezon City eh. Sa ating huntahan, mas gusto ko ang regalong praktikal at sino ang may sabi na ang pagregalong praktikal ay hindi pwede maging sentimental. Ano mang regalo tulad ng natatanggap mong regalo pag ikaw ay naka 5, 10, 15 years of service sa company ay nagiging sentimental na rin. Lalo na pag ang isang regalo ay galing sa isang malapit sa iyo. Shout out sa mga nagdiriwang ng kaarawan nila ngayong September 2nd. Grabe, mayroon ka ulit mga fans, Sir Noel. Si Nora Ariola, Team Escalada, Jericho Filart, Jerry Martinez at belated naman kay Norman Katimpo. At dahil napatugtog ka na ng mga awiting Pamasko at kahapon September 1st ay ang pagsisimula ng World War II taong 1939, pwede ba ang kantang Happy Christmas? And there is Christmas, war is over. Yun, di ba? Meron ba tayo nyan? Pasearch nga ng Happy Christmas. Tingnan natin kung meron at ipiplay natin. Maraming salamat sa pag-message, Sir Noel ang balita. Si Ate Jax Morales, sabi niya, Kuya Dan, good morning. Buti nakahabol sa program mo. Katatapos lang kasi ng meeting namin tungkol sa tanong mo, kung ako ang tatanungin, mas gusto ko talaga ang sentimental gifts. Kasi minsan lang naman ang mga okasyon na ganito like Pasko, birthday or Valentine's Day. Mas maganda sana kung special din ang regalo kasi kung ako man ang magre-regalo, mag-iisip din ako ng something sentimental. Yung tipong maaalala mo every time na sasapit ang okasyon na yon, and it doesn't have to be expensive, basta pinag-isipan at galing sa puso. Merry Christmas! Bumabati na ng Merry Christmas! Merry Christmas din ho sa inyo. Naalala ko tuloy nung birthday ng mother-in-law ko. Ang regalo ko sa kanila ay wall clock. Wala namang nag-request ng wall clock, pero feeling ko kasi pag yung wall clock yung nirig, 'di ba? Halimbawa, malaking wall clock, 'di ba? Feeling ko kasi pag yun yung regalo ko, lagi nila ako maaalala. Gusto pa lang magpaalala sa mga in-laws. Oh, kasi pagka, 'di ba, pagka yung mga wall clock, lagi mo makikita 'yan eh. Lalo na yung mga malalaki pagpasok mo sa bahay, 'di ba? Wall clock ka agad, o di. Maaalala lagi nila ako. Anong oras na? Bigayan ni Kuya Dan. Mga ganun, 'di ba? Kasi minsan, 'di ba, paulit-ulit din tayo na naiisip ng mga gift. Pero kumbaga, pagka iniisip mo rin naman, merong mga kailangan sa bahay na hindi masyado napapansin katulad ng mga wall clock. Halimbawa, salamin, maliliit na mga salamin, ganyan. Ano pa ba yung mga yung uso ngayon yung patungan ng ano eh, ng baso pagka nagmo-moist yung baso sa lamig. Uy, malaking tulong yun ah, kasi napansin ko pagka may mga souvenir, laging may kasamang ganon. No? Ano bang tawag sa ganon? Yung hindi cup holder naman tawag dun eh. Basta yung mga bilog na kasha lang, baso lang yung kasha. Naalala ko, sabi ko parang biglang dumadami yung mga nagbibigay ng mga ganung parang souvenir. Yung pala, Uy, ano din siya, magagamit din siya talaga. Kasi halimbawa ako, pag nag-i-edit ako, mahilig akong gumawa ng sarili kong kape. So pag nagtimpla ako ng iced coffee, di ba, tapos nag-i-edit ako, parang hindi ko na mamalayan, nagtutulo na pala yung baso. At dahil marami ako nung ganun, yung sinasabi ko na patungan ng baso na pang-absorb ng mga tubig-tubig, eh okay, hindi nababasa yung lamesa, no? Kasi dati akala ko ano lang yun eh, random pinamimigay lang sa souvenir. May use pala talaga siya, no? May mga ganung bagay, pagka pinag-isipan mong mabuti, eh matutuwa din talaga yung pagbibigyan mo, no? Si Miss Donna Damian ay bumabati ng good morning at happy birthmonths. Sabi ni Ethel Kaday Mindiola Mojica, Kuya Dan, good morning. Para sa akin po, pareho lang kasi nasa tao naman po kung reregaluhan kanya or hindi. Nasa kanya din kung sentimental value, kung may sentimental value po para sa inyong regalo. May material tips lang po sa kanya. So, kanya po ang desisyon. Sabi niya ganun. Tama. At para po sa akin, parehas ko nga pong gusto. Salamat po. Sabi ni Sir Noel, baka coaster. I think tama ho kayo. Oo, coaster nga yata ang tawag dun. Basta yung nag-a-absorb ng mga tubig-tubig. Ayan, coaster nga, coaster. Sabi nung kaibigan kong si Paula, nakatrabaho ko, okay, coaster ka sa akin sa Pasko. Marami, not listening. Marami na nga ning coaster sa bahay. May pangalan pa nga, ikuya dan lahat eh. Wala lang, yung mga ganun. Ito, katulad ni Paula. Total, sumasagot ka dyan, Paula. Ang ganda nung pasalubong niya sa amin galing sa Taiwan, lalagyan siya ng ano, ng, anong tawag dun, Paula? Lalagyan siya ng cup, no? Halimbawa, bumili ka ng ano, ng drink sa labas, di ba? Tapos, di ba usually, hahawakan mo yan, bit mong ganyan. Meron siyang binili na parang tela lang siya, tapos may hawakan. So, isushoot mo dun yung cup mo, tapos pwede mo na siyang iswing-swing para na siyang incense. Basta pwede mo na siyang iswing-swing, tapos hawak-hawak mo na siyang ganun. Anong tawag dun, Paula? Oo, dun sa pauso mo na ganun. Sabi niya, hindi niya naman ginagamit. Nandun nga sa, naiwan ko nga sa bahay. Sorry na nga, di kakamitin ko na. Ay, nako. Oras natin, 2:31. Kausapin natin ang ating next caller tungkol sa ating katanungan na ano ba yan? Ano bang gusto mong regalo? Yung practical o sentimental? From North Caloocan, nasa linya natin si Marian Reabad. Marian, good morning.
2: Good morning, Kuya.
1: Parang good morning talaga. Parang gagising mo. Ganda umaga sa'yo, Marian. Ano ba, tulog na ba si Marvin dyan? Para
2: mag-isa ko lang ako dito eh.
1: Ah, mag-isa. pero ano, kagigising mo lang o inaanto ka na? Alin dun?
2: Hindi, actually masama yung ano, medyo pause ako ngayon.
1: Oo nga. Ano ba yan, kakatrabaho niyo ba ni Marvin yan? Kasi parang...
2: Hindi.
1: Alin?
2: Actually, ilang araw na ako inuubo mamaya Netflix.
1: Ay, hindi ka kasama. So, si Bossing lang ang ano. Kasi parang may tinatrabaho siya ng gabi eh.
2: Ay, doon sa isang mall.
1: Pangit pakinggan pala. Pangit pala pakinggan yung may tinatrabaho ng gabi. I mean, di ba gabi? Gabi siya nagtatrabaho sa mall, di ba? Hindi pala maganda pakinggan yun. Oo, parang pagka ganitong oras, tsaka sila nag-aayos din sa mga project nila eh, di ba? So, ikaw, timbahay ka lang kasi masama pakiramdam mo. Ano ba yan?
2: Wala ako sa mama kasi kapagod.
1: Ano ba yan? Sa lamig ba yan, ha? Ikaw ba eh nadadali ng lamig o ano? Ano bang ginawa mo, ha?
2: Hindi kasi parang ano, minsan pag lumalabas kami, yung ambon-ambon.
1: Ay, oo. Alam mo, kaya minsan ang ginagawa ko pag naabutan ako ng ambon, naliligo talaga sa ulan. Dinediretso ko na maligo kasi ang hirap.
2: Wala,
1: na.
2: Di

0: Para hindi oh, ano.
1: Pero hindi ako nakaiwas eh.
0: Okay. Ipahinga mo at saka wag ka nagpupuyat kasi anong oras na kasi Marian? Sino ka pa Marian? Eh,
1: nasa office pa.
0: Ah, nasa office ka pa. Pero sa nagtatrabaho ka pa rin o hindi naman chill ka lang?
1: Hindi, nagpapahinga na ako.
0: Tama, tama. Maganda yan. O habang nagpapahinga ka, sagutin mo ang tanong natin. So pagka pag nire-regaluhan ka, anong gusto mo matanggap? Practical o yung sentimental?
1: Ano yan, kailan depende sa mood. depende sa ganap.
0: Depende pag sa ganap. Ka,
1: pag may ganap naman, kung kunyari may okasyon, ganun.
0: Uh-huh.
1: Mas maganda yung, para sa akin, mas maganda yung ano, sentimental.
0: Sentimental. Okasyon, okay, when you say parang birthday or Pasko, ganun.
1: Oo. Kumbaga, ano, mas nagiging special yung okasyon.
0: Correct.
1: Na naalala. Kumbaga na babaon ng isip.
0: Yung feels, di ba? Kasi nga, may sineselebrate kayo eh, parang gano'n. Pero sinabi mo okasyon, ang kasal ay okasyon din. Parang feeling ko dapat practical pagkakasal, ano? Tingin mo. nasan ka doon? Kunyari sa kasal, o sige nga.
1: Ano? May regalo sa isa't isa ng kasal, ah.
0: Ano? Sorry?
1: Parang iniisip ko kung ano regalo namin sa isa't isa.
0: Oo, yun nga. O, kunyari. Ay, feeling ko wala na kayong regalo. Ah, hindi pala. Meron yan. Kasi kasama yan sa ano eh.
1: Hindi kami nagregalo sa isa't isa.
0: Ah, hindi kayo nagregaluhan sa isa't isa.
1: Wala kaming ganun. Wala kaming video.
0: Oh. Ah, oo. Pero hindi. Kahit ano, kayong dalawa lang. Hindi na kayo nagbigay ng regalo.
1: Wala. Masyado kaming ano nun.
0: Masyado kayong practical.
1: Wala na nga kaming tulog.
0: Oo nga, natatandaan ko yung mga panahon. Uy, malapit na ulit yon, o, di ba? Mag-aala na. Malapit na
1: kayo.
0: Oo, malapit na kayo mag-anniversary. 1 year na. Di ba? Ganun lang kabilis. So, pagkakasal, hindi, kunyari, re-regaluhan kayo ng ibang mga bisita sa kasal. Anong gusto mo? Sentimental, practical?
1: Nung sa ibang tao, parang...
0: Practical.
1: Parang ano, kasi yung...
0: Hindi ko alam, ano ba yun?
1: Siguro kung sa kasal.
0: Ano?
1: Hindi, kung kasal, kung...
0: Hindi kasi...
1: Practical,
0: o hindi pagka kasi kasal ngayon, ha? I mean, at least yung generation natin ng mga bagong mga kasal din. Ngayon, di ba, nakalagay na parang we appreciate your present, but we will appreciate if it's monetary, di ba? may mga ganun-ganun tayo, di ba? Kasi nga...
1: Actually, mas na-appreciate namin yung pera.
0: No, di ba?
1: Kasi...
0: Sa totoo lang.
1: Oo, sa totoo. Kasi ako, ito dito, matagal na ako nag-solo living.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, kumbaga, yung mga gamit.
0: Kompleto mo na.
1: Nabili ko na yung mga gamit. May mga bagay akong nabili ko na. Hindi.
0: Totoo.
1: Kasi, kumbaga, yung dati, gusto naman talaga yung dati na, kumbaga, naregaluhan ng mga pambahay na mga gamit, parang pang-umpisa.
0: Rice cooker, gano'n.
1: Oo, yung ibang tao, parang, yung iba kasi, di naman kasi talaga nila umpisa yan eh. Kumbaga nakabili na sila ng mga ganyan. Nagdo-doble-doble lang yung mga...
0: Oo, correct.
1: Nagdo-doble lang na.
0: Oo, tsaka, diba, at least kapag ka... Kinaganda din ng ano, ng monetary, yung pera. Makakapili ka kung anong design, di ba?
1: Oo.
0: At kung ano, halimbawa, may lilipatan na kayo, ano ba yung size na kakasya lang sa bahay? Ano ba yung
1: ilan lang? Ilan yung,
0: di ba?
1: Ano, parang ilan yung rice cooker?
0: Yeah. Correct. Pero alam mo sa lahat ng mga nagregalo sa amin, merong nagregalo sa amin ng rice cooker. Pero sobrang na-appreciate namin kasi yung size niya, hindi siya malaking rice cooker. No? Yung pangsaktuhan lang na 2-3 tao, which is, sabi ko, ang galing naman magregalo nito. Parang na-appreciate ko naman itong rice cooker
1: na ito. Yung rice cooker namin ang laki.
0: Diba? May ganun kasi syempre parang iniisip nila parang ay kailangan bongga yung ano rice cooker pero pang 8 dapat yung irbal. Parang ganun. Pero in reality syempre kung couple lang kayo dapat yung cute lang, di ba, para efficient din.
1: Pero in fairness naman, nagamit naman namin yung rice cooker na yun.
0: Oo.
1: Kahit doble-doble.
0: Correct.

0: din naman, kumbaga, ma-appreciate natin ang pera, syempre, again, kailangan natin yun. Pero, pagka may mga random, halimbawa ito, may nagregala din kay Angie, yung, kaya siya nakapag-start mag-bake eh. Alam mo yung mga 4-in-1 na ano, na may oven, tapos air fryer, yung gano'n, yung sama-sama. Doon siya nag-start mag-bake, no? Kasi merong nagregala sa amin, actually tita ko yun, tapos parang tinrayin niya mag-bake ng cheesecake, hanggang sa yun, nagtuloy-tuloy. So, di ba, yung mga gano'ng instances, nakakatuwa din, di ba na?
1: Hindi mga, unexpected. Yun ang, iba ang entry ko kanina, depende sa okasyon. Kung may kung may okasyon, sentimental. Pero kung wala, maganda rin yung mga yung mga practical.
0: Mm-hmm.
1: Ang isang naalala, nung panahon nagre-review ako, wala lang, random na araw lang.
0: Mm-hmm.
1: Binigyan ako ni Marvin ng desk lamp.
0: Okay.
1: Eh, sabi ko noon, may naman ako, parang naisip ko, hindi ko kailangan ng desk lamp kasi may ilaw naman yung kwarto ko.
0: Mm-mm.
1: Tapos parang nung kinamit ko yun, parang dun ko na-appreciate na ay, iba pala yung feeling ng desk lamp ang gamit mo. Nung panahon na yun, nagre-review ko, parang nandun yung focus ko kasi right, may yung ilaw nandun, nakatutok dun sa libro.
0: Mm-hmm.
1: Parang dun ko na-appreciate na nakakatuwa yung mga practical na mga bagay. Lalong-lalo na kung hindi mo siya expected.
0: Correct. Masarap sa feeling na
1: kailangan na kailangan mo pala siya.
0: Oo.
1: Hindi mo alam.
0: Para kumbaga kasi pagka desk lamp, medyo parang may focus, intimate, no, yung feeling kasi dilaw yung ilaw, di ba? Tapos
1: nakatutok sa ginagawa mo.
0: Tama. So, nakakatuwa, no? Lalo na pag mga unexpected, sabi mo nga, tama ka dun. Yung mga, hindi mo naisip na maiisip niya.
1: Hindi ko inisip din sa sarili ko na kailangan ko nun.
0: Tama. Pero ang makakapagbigay lang sa inyo ay yung mga taong kumbaga tutok din sa iyo. Kasi syempre nakikita ka niya, alam niya ginagawa mo, alam niya routine mo. So yung mga tao na makakapagbigay sa iyo ng mga gift na talagang simple pero may meaning, sila yung alam nila talaga kung anong pinagdadaanan mo sa buhay sa mga panahon na yun. Tama. Alright. Maraming salamat sa pagsagot kahit na medyo ikaw sinisipon-sipon pa dyan. Batiin mo yung...
1: Ano
0: ba yun? Lalamunan?
1: Oo.
0: Huwag kang maglalabas kasi masama ang hangin ngayon dito sa QC.
1: Parang may butas ba yung QC sa QC lang?
0: Hindi nadala ng habagat. Oo. Nahila. Okay. Mas lalong makakapangati sa lalamunan yan pagka medyo na-expose ka. Batiin mo muna yung asawa mo kung nasaan man ngayon.
1: Sa nakikinig ngayon, busy siya ngayon.
0: Sige na nga, wag na nga. Ayaan mo na. Ano di kausap?
1: Sa kanina, may fireworks daw dun sa...
0: Saan?
1: Pumutok-putok daw dun na kuryente.
0: Nako, problema.
1: Ang ginagawa nila.
0: Problema. Bossing Marvin, mag-iingat ka dyan. No? Pagbutihan mo dyan. Ano na lang ang song request mo, Marian?
1: Nalagay na ata
0: dyan,
1: Only Hope ni Mandy Moore.
0: Ay, Mandy Moore, Only Hope. Sige, i-play natin. Maraming salamat sa pagtawag at good morning mula dyan sa
1: Nagka.
0: Thank you. Hi, nako. Mandy Moore, Only Hope. Mali pala ba yun? Si Marian ng North Caloocan, ang ating nakahuntahan. Oo, pagka medyo nangangati na ho yung mga lalamunan ninyo, huwag na kayo maglalabas kung kayo'y taga QC. Dahil di maganda ang, kumbaga kung may grade yung hangin ngayon. Bagsak ang grade ng hangin natin ngayon dito. Oo, dahil nadadala galing sa katabing bansa natin no, nagka-forest fire sa kanila. So yung mga usok, tinan mo nga naman pagkatao naman din talaga. Nag-uulan na nga dito sa atin, hinahabagat na nga tayo. Yung habagat, nagdala pa talaga ng hindi magandang hangin. Ang bihira naman. Huwag ko kayo maglalabas. Kung maglabas kayo, mag-mask kayo, no, tayo. Kasama pala ako, nasa Quezon City pala ako. Mag-mask tayo para Hindi makapasok ang kung ano-ano. Ano yun? Ba't pumipiyok na ako? Ayun na yata, nakapasok na yata sa akin. Para hindi makapasok ang masamang hangin sa ating mga lalamunan. O, ito muna, oras natin, 2:44. Mag-music muna tayo. Balik tayo. O, may kakasya pa. Papatayan na isang caller sa pagbabalik yan ng Remember Your Music. Here's a song from Mandy Moore. Request sa atin ni Marian ng North Caloocan. Magandang umaga. Ito po ang Remember Your Music.

0: Ito na theme song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: What can I give you this Christmas? And only hope ang ating napakinggan. 9 minutes bago po mag-alas 3 ng umaga. Sabi ni Miss Nona Damian, it's better na ako na lang ang magbigay. Happy ako that way kasi wala na akong need na material things, hindi sa pagyayabang tapos ng panahon ko. Excited na lang ako sa pag-aayos ng mga regalo ng mga kasama ko dito sa bahay na nakaka-receive sila. Okay na sa akin, cash from them, diretso sa aking savings account for my health. Para sa mga kasama ko sa bahay, ang aking esep-esep. At sa mga nagre-regalo sa akin, nakakahiya kasi yung puro receive lang ako. Kaya esep ko din na ibigay sa kanila. Merong mga generous na never ako nakalimutan regaluhan. Ang saya lang isipin ko is dan, matsala. Sabi ni Miss Nona Damian. Kuya Dan, sabi ni Jeffrey, para sa akin, yung praktikal. Karamihan sa mga regalong natanggap ko ay nagagamit ko hanggang ngayon. Mula mugs, fast food GCs, t-shirt, polo, headset, electric pan, bike, at maging yung mga tumbler na bigay ng ako to si Chang Ami. Actually, nagagamit pa rin namin. Pati yung shades na gamit mo noong 48, nasa akin pa rin. Yun, sentimental yun. Oo nga pala. Oo, yung ginamit kong shades dun sa 40th anniversary ng DZMM. Binigay ko yung isa kay Jeffrey. Oh, may katas yan ng legs mo ay nakakasilaw. yun yung gamit ko ng legs mo ay nakakasilaw. Batiin ko lang po si Kuyang Cedric Baranda na taga Lingayen, Pangasinan. Nakauwi na rin sa Lingayen after 17 hours na travel mula Cubao. Napakatagal. Na-stuck din siya sa NLEX San Simon Pampanga Interchange. Nawa sa tagal dyan, natuto ka na ng ilang Kapampangan words. Nabasa ko yun. Sabi nung isang meme, lalaki na stranded sa sobrang tagal sa NLEX, natuto na magkapampangan. Nakakatawa na nakakainis, no? Kasi alam mong hindi normal na traffic yun at naranasan ng ating mga kababayan na naipit doon, no? Siguro nga, kumbaga, hindi na-anticipate, pero sana nagawan agad ng paraan. May nabasa akong post, parang inabot sila ng 17 hours. Ay, hindi pala, ikaw pala yung 17, mga 21 hours yata yung sa kanila. Sana daw, kumbaga, kung nakita na agad na may traffic nga doon sa area na yon, hindi na hinarangan na para maka-exit na sa ibang mga lugar. Oo, kasi yung iba parang nag-iikot eh, parang sa may Bulacan, basta sa may looban ng Bulacan na sila dumaan. Pero, di ba, napakahasin kung ikaw ang maiipit dyan. Ako. Good morning ho at maraming salamat sa message mo, Jeffrey. 5 minuto bago mag-alas 3 ng umaga, kausapin natin next caller from Pangasinan. No, ito, taga-Pangasinan mismo, si Kuya Jing. Kuya Jing, magandang umaga. Kuya Jing? Kuya Jing?
2: Hello,
1: good morning. How are you? Kumusta ka dyan sa Pangasinan?
2: Good morning, Kuya Dan. Magandang umaga na po.
1: Magandang umaga po. Kumusta po kayo dyan, Kuya Jing, sa Pangasinan?
2: Ay, Kuya Dan, kawa ng Diyos, binabaha.
1: Nako po, hanggang ngayon ba? Kumusta ngayon?
2: Hanggang kalahating 20.
1: Kalahating 20? Mataas-taas pa din, Kuya. Ano yan, nasa loob pa ng bahay ninyo?
2: Opo,
1: nako po, oo. Talagang hindi naman ini-invite, pumapasok sa bahay. Ano, Kuya Jing? Pambihira talaga
2: yung bahay
1: na yan. Oo. Ano yan, simula nung Sabado ba yan, nag-uulan? Hindi, kailan ba nag-uulan? Monday yata yung malakas talaga, no? So hanggang ngayon, hindi pa rin bumababa.
2: Mailang araw lang po pumasok. Mailang araw lang na lang po nakakaraan. Mga linggo yata.
1: Meron po ba kayong meron kayong mas mataas na level sa bahay ninyo? May second floor ba kayo?
2: Opo.
1: Ah, may second floor naman. Doon muna maglagi at huwag muna magbabad sa mga tubig kasi alam nyo naman, talagang ang kalaban pa niyan yung dumi, di ba? Tapos maglilinis pa pagkatapos, Kuya Jing. Oh, lilinisin pa yan syempre. Masakit din sa ulo.
2: Syempre, tubig. Kakatakot.
1: Kaya nga ho, ingat-ingat ho kayo dyan ha, Kuya Jing ha.
2: Siyempre, ingat-ingat din to.
1: Ayan, alright, maraming salamat. Ito, ang ating huntahan, Kuya Jing, sasagutin mo lang kung sakali daw ba ikaw ay tatanggap ng regalo. Ano ba gusto mo, yung mga practical na regalo o yung mga sentimental?
2: Para po sa akin, pwedeng sentimental po eh.
1: Sentimental. Bakit yun ang iyong gustuhin? Bakit?
2: Dahil, siyempre, alam niyo naman, yung mga ganun kasi, para, ano naman yung ganun, ano, yung mga, alimbawa, magabit, mga, bagay na, nakaka-alala sa mga, parang magtagal sa, ano, parang,
1: kumbaga,
2: maalala.
1: Oo, kumbaga, maalala mo yung ano, maalala mo yung mga nagbigay sa iyo kung sino sila.
2: Mari nga lang, ano eh, hanggang sa habang buhay, bumari hanggang dyan, na sa iyo lagi.
1: May tatabi mo.
2: Opo, hindi bla sa iyo, hindi mawawalay.
1: So ikaw ay, ikaw ay ganong klaseng tao, no? Yung kumbaga mas masentimental ka sa mga bagay. Kumbaga, kahit na mahal o mura, basta bigay ng taong importante sa'yo.
2: Kahit na mura, pwede na yun.
1: Alright, oh, tama.
2: Basta sentimental na lang po. Importante po sa akin.
1: Correct. Kumbaga,
2: ayaw ko na lang yung ano.
1: Ayaw na lang praktika lang.
2: Mahirap naman yun po naman yun eh.
1: Correct. Basta ang nagbigay sa'yo, important
2: oo,
1: kayo.
2: Lalo na kung ang nagbigay ay important yung tao.
1: Mm-hmm. Right?
2: Kaya, yun. Importante.
1: Yun ang inyong piliin.
2: Habang nabubuhay yung tao, nandyan rin.
1: Tama. Diba? Pwede mong baga kahit wala na yung nagbigay sa'yo, malayo sa'yo o wala.
2: Gusto ko yung mga sentimental na lang po.
1: Sige, Kuya Jing, maraming salamat sa iyong kasagutan. Bumati ka muna ng mga taong iyong namimisbatiin. Go ahead.
2: Ay, ako. Unang-una po, siyempre, sa inyo, Kuya Dan.
1: Salamat po.
2: Mm-hmm. At kay Rose ng Taytay Rizal, Nena Araneta, kay Linda Cruz ng Pasig, at saka kay Ibanjilin po ng ano, Antipolo, kay Susan ng Tagkawayang Quezon, at sa lahat-lahat na po na nakakakilala po sa akin, pa-request, pwede.
1: Yes, ano po ang iyong song request, Kuya Jing?
2: Yung Nang Dahil sa Pag-ibig, na Jessa Zaragoza.
1: Jessa Zaragoza, Nang Dahil sa Pag-ibig. Sige po, ilalagay natin. Maraming salamat sa pagtawag, Kuya Jing. At
2: maraming salamat po.
1: Pagpatuloy ang pag-iingat dyan, ha? Salamat. Merry Christmas in advance. una pa tayo sa purse. Si Kuya Jing ng Pangasinan. Nang dahil sa pag-ibig, ang puso'y nagtiis. Hirap naman, ano? Magandang umaga ho sa ating mga kababayan na nandyan sa Pangasinan. Oo nga, Tutsi Guevara pala yun. Hindi pala Jesse Zaragoza yun. Magandang umaga ho sa ating mga kababayan na alam mo yun, may mga tubig pa rin na pumasok sa kanilang mga kabahayan. Sobrang hassle talaga, no? At sana magawan ka agad ito ng paraan. Oo, kasi, again, taon-taon nga ito nang nangyayari sa atin. Bakit, ano? Bakit hindi tayo laging umiisip ng paraan para maibsan man lang? Kasi mga kababayan natin na naghihirap, eh. Huwag na tayo lumayo yung si Jello dito, no? Nakasama natin sa DZMM, dyan, taga Bulacan lang yun. Nakikita ko lagi yung mga story niya. Sobrang struggle kapag ka pumapasok. No? Ang hirap kasi yung mga tao gusto lang naman kumita. Gusto merong maiabot sa mesa, may pang-abot sa pamilya, sa magulang, sa kapatid. Pero kailangan ba talagang ganun ang danasin nila para lamang mabuhay sa araw-araw? Sana naman tulungan tayo ng mga dapat tumutulong sa atin. Yung mga ang tungkulin ay paglingkuran ng mamamayan, sana gawin naman talaga ng patas, no? O siya, eksakto alas 3 na po ng umaga. Ipagpatuloy natin ang ating huntahan at mga tugtugan na inyong mga ni-request sa atin dito sa Remember Your Music. Sa ating pong pagbabalik, dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1 minuto mahalipas ang alas 3 ng umaga.
1: Remember your music. Kasama si Kuya Dan.

0: Ben and Cooley with a back-to-back song, I'd Really Love to See You Tonight, and We'll Never Have to Say Goodbye Again. Napakinggan natin sa oras po nating 3:20 ng umaga, pati na rin ang song request sa atin ni Kuya Jing mula sa Pangasinan, ng awitin ni Tutsi Guevara ng Dahil sa Pag-ibig. Magandang umaga sa mga kapamilya at mga kaserbisyo, no? Sa mga gising pa rin sa mga sandaling ito. Welcome po sa Remember Your Music. Kung kayo humahabol ang ating huntahan ngayong umagang ito, sasagutin nyo lamang ang katanungan natin na pagka daw ba sa mga regalo, ano ba ang gusto mo dyan? Yung ikaw ay makakatanggap ng mga practical na mga regalo o yung mga medyo sentimental? Basahin muna natin ang mga comments natin dito. Sabi ni Marilyn De Leon, good morning Kuya Dan, God bless us all. Sabi ni Daisyril Tuazon, actually pareho po eh. Practical, kahit pera o gamit, basta may matalinong paggamit at pag-iingat. At sa sentimental naman, peace and forgiveness po sa mga malalapit sa akin and wish and prayer ko Kuya Dan. Pabati po sina Kuya Lando, best friend kong si Ate Giselle at ang parents ko at mga kapwa blind. Hope ma-play ang Grown Up Christmas list ni Amy Grant. That's my grown up Christmas wish. Ang dami nating mga Christmas songs, nakakatawa, no? Nakakatawa kasi legal na natin siyang pwedeng i-play. Pwede namang i-play sa ibang araw, pero pagka Burmans, mas may lisensya na tayo, no? Sabi ni Melds, Kuya Dan, ako practical kasi mahirap mag-isip ng sentimental. Tama naman. Pakiplay ang Times of Your Life. Namimiss ko ang, para sa tatay ko, namimiss ko na siya. Ang pinaka-sweet na bagay for me ay regalong practical na may small personal twist. Oo nga naman, pwede nga naman yun. Practical na trabaho pero may personal twist. Ano ba yung mga, pag sinabi mong personal twist, siguro may maliit na ano, may maliit na sulat, di ba may maliit na dedication letter para dun sa pagbibigyan mo. O kaya may picture niya, ganyan, di ba? Halimbawa, magre-regalo ka ng tumbler, ilagay mo yung mukha. Pwede, di ba? Practical, may tumbler na. O sentimental ba, may mukha pa, di ba? Pipili ka na lang ng ano, pipili ka na lang ng mukha na ilalagay mo. Kasi pagka minsan ang ganyan, ang dog show din eh. Oo, mamaya kung anong itsura mo doon sa... Alala ko tuloy yung meron ng regalo dito sa akin eh, 'di ba yung mag na pagka umiinit lumalabas yung mukha. Mabuti na lang maganda yung itsura na nakalagay ko doon. Paano kaya kung itsura ko doon pagka umiinit na naka-achiche ako eh. Parang maganda pa rin, no? Parang wala naman pala akong pakialam. Okay lang naman pala kahit anong picture gamitin sa akin. Dulce Fabre, Kuya Dan, mas gusto ko po practical na gifts. Marami na akong sentimental, sabi niya. Ano to? Whispery ng Hope. Thanks and Merry Bear Month. Ang gusto ko, Kuya Dan, regalo ay sentimental. Lagi tayong ingatan ng ating Panginoong Jesus at pagpapala niya ang lagi nating maranasan. Wala nang mga kalamidad na mangyari sa ating bansa. Wala na rin madlang people na magkakasakit at magkakaroon ng peace of mind at lagi magpatawaran sa isa't isa. Sabi ni Miss Cory Alejandro. Daniel Mercurio, practical, pwedeng magamit. Sabi niya, Rodora Libunaw, maganda ang practical lalo na po sa panahon ngayon. Sabi naman ni Vanya, mas prefer ko po kung practical. Ang dami talaga. Actually, sa panahon ngayon, di ba? Lagi nga sinasabi sa mga commercial kahit nung bata pa tayo, di ba? Sa panahon ngayon, dapat maging practical. Yan ang kabilin-bilinan sa atin. So, pagka tinanong tayo, feeling ko marami din talagang sasagot ng pagiging practical. Sabi niya, as a tita, masaya na ako pag niregaluhan ako ng panlinis o kitchenware. Sabi ni Vanya, yun lang and thank you. Sara Bautista, Año Nuevo, pwede po ba both? Kasi like ko pareho. Kasi hindi ko po danas ang maregaluhan. Nakakalungkot naman yun. As in, wala kahit isa. Mga tropa pips nyo ho. Mga, sino ba? Mga anak. Ganyan, kung may anak kayo. Nakakalungkot naman yung hindi nariregaluhan. Sabi ni Erich Mercado, practical na regalo na lang Kuya Dan para pwedeng gamitin sa trabaho o bahay. Maligayang Pasko, Kuya. Paskong Pasko na rin kayo eh, no? 114 days pa nga ni... Matagal pa nga, matagal-tagal pa kahit pa paano. Gloria Martinez Elago. Yes, Dan, practical. Kasi pwede mong gamitin sa mga need mo at pwede mo rin ipamahagi sa iba pag sobra daw. Masaya pati sa iba, madaling salita, Gcash pa more. There's and there, kape-kape, para sa akin, yung regalong sentimental, para lagi ko siyang maaalala kahit nasaan man siya. Doon mo kasi may papadama yung closeness ninyo sa isa't isa. Yung practical kasi, mabilis lang yung mawala. Pa-request ng song, Waiting for Your Love. Sabi ni There's and there. Oh, I'm waiting for your love. Oo, actually, maganda yung gusto ko yung suggestion ni Simon Wright na practical pero may konting touch ng pagiging ano, sentimental, no? Again, alam nyo, sa simpleng sulat, no, sa simpleng dedication o kaya isusulat nyo dun mga wish nyo para sa kanya, mga pangarap nyo para dun sa tao, di ba? Eh, malaking ano yun, malaking difference yun kaysa sa ibabalot mo lang yung gift tas ibibigay mo na, di ba? Pagka nakita nila na may sulat ka, di ba? May ano yun, may effect na kaagad yun na parang, naalala niya, di ba? Actually, minsan ang mga pinaka hindi natin malilimutan mga regalo na ating natanggap ay hindi yung mga pinakamamahal. Hindi yung mga pinaka binigay sa atin sa hindi natin inaasahang pagkakataon. Maaaring biglang binili ka lang ng kung ano, tapos kinilig ka, di ba? O kaya yung tipong, alam mo yung mga problema na nabanggit mo lang, parang in passing lang, di ba? Tapos hindi mo alam, nakikinig pala siya. Naakala mo hindi siya nagpe-pay ng attention, pero nakukuha pala niya lahat ng mga sinasabi mo, di ba? Sabi ni Tin, ako Kuya Dan, yung gift ko, hindi ko makakalimutan. Gift ng boyfriend ko, kambing. Uy! Uy, mahalang kambing! Akala mo ka dyan! Walang kambing, sabi niya, nung graduation ko, pinanghanda sa graduation. Bakit hindi kami nakatikim ng kambing dito? Akala ko ba, love language mo yung kambing. Yung mamigay, bakit wala? Akala ko naman naalagaan yung kambing pinanghanda niya. Akala ko hanggang ngayon, andyan ba yung kambing, Tin? Bukod sa flowers, mas masaya yung kambing. Ay, ano, alam mo, sa totoo lang din. Hintayin mo pagka ano yun, graduation mo yun, di ba? Hintayin mo sa kasal, baka na ibibigay sa'yo. Para mas maraming makakain, o. Oh. Akala ko inalagaan niya yung kambing. Pinanghanda pala, o. Oh. Pero masarap yun, ha? Oo nga, parang okay din. At least practical. Practical na, hindi ko masabing sentimental kasi kung anong ginawa niyo doon sa kambing, eh. Pinagginawa niyong papain. Hoy, ayaw ni Pao ng papaitan. Masarap yun, ha? Favorite ko din yun. Depende pala. Depende sa papaitan. Ayaw. Ang arty-arty talaga natin ni Pao. Hoy, 3:28 na po, mga kapamilya kaserbisyo. Mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Basahin na natin mga headlines ngayong umaga ng September 2, 2026. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ang tanong, alin? Alin ang totoo? Alin ang

0: Andrei Băgai, Tony Velasquez sa Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
0: Basta inip. DZMM.
1: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Miyerkules, September 2, 2026. Bagyong Pilandok patuloy na kumikilos palabas ng par. Daloy ng trapiko sa San Simon Interchange sa NLEX, mabigat pa rin. Kalidad ng hangin sa ilang lugar sa NCR, lalawigan, bumagsak sa acute unhealthy dahil sa haze mula Indonesia. Motion na tanggalin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang co-accused sa mga kasong plunder at graft, pinagbigyan. Rollback sa presyo ng LPG iniutos ng Department of Energy. Chinese na umano'y sangkot sa text blasting at phishing scam, arestado. Balita sa lalawigan, isa pang nawawalang sakay ng SUV na nahulog sa ilog sa Tarlac, natagpuan sa Pangasinan. Sa showbiz, Beanie Stacy umani ng papuri sa pagtulong sa content creator at lolo nitong kapwa may malubhang karamdaman. At sa sports, presyo ng tiket sa unang laban ni Pinay tennis star Alex Ayala sa US Open halos dumoble. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta DZMM!
2: Remember your music.

0: ka na, lika na, huntahan na, kasama si Kuya Dan.
1: 3:40 na po ng umaga, mga kapamilya at kaserbisyo, at kayo nakikinig pa rin dito sa Remember Your Music kasama si Kuya Dan. O bago tayo magpaalam, ito po muna ha, announcement po muna, mga kapamilya. Narito po ang mga lugar na nag-cancel po ng pasok ngayong araw, September 2, Wednesday, dahil sa bagyong Pilandok as of 3 a.m. sa Pampanga po, all levels, public and private, sa Bacoor, San Simon, Candaba, Guagua, Masantol, Bacolor, Apalit hanggang Biyernes, September 4, sa San Fernando hanggang Biyernes, September 4, at sa Minalin hanggang Biyernes, September 4, shift alternative learning mode. Sa Bulacan naman po, sa Kalumpit, sa Pangasinan, all levels, Aguilar, Bugalyon, Lingayen, Bautista, shift to alternative delivery mode, public at private. Sa Bayambang, shift to alternative delivery mode, public and private. Ganon din po sa Binmalay, sa Mangaldan, Mangatarem, San Carlos City, at sa Basista, Pangasinan, daycare to senior high school, at sa San Simon, all levels, public and private. Sa Tarlac po, walang face-to-face classes, all levels, public and private, until September 5. Sa Cordillera Administrative Region po, sa Baguio, sa Kibungan, Benguet, Itogon, Atok, Benguet, preschool to senior high school, at sa Ilocos Region, sa Magsingal, Ilocos Sur, shift to alternative delivery mode at public and private, ganun din po sa Dagupan City. Yan po ay as of 3 a.m. ngayong araw, September 2, 2026, araw po ng Wednesday. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama natin, no, mula pa kaninang alas 12, sa inyong mga kasagutan, sa inyong mga pagtawag, sa inyong mga comments. Thank you so much. Tingnan nga natin. May humahabol si Sir Jun Bayani. O kaso, papunta na tayo sa ating mga fast songs. So I think bukas, so bawi tayo bukas, Sir Jun, ha. Maraming salamat po. Good morning po sa inyo dyan. Teka nga, tingnan nga natin. Baka may mga pahabol nga na. Yung mga comments, o yan, mga pahabol, try natin basahin. Sabi ni Miss Dulce Orate, doon ako sa regalong praktikal. Yung magagamit at useful talaga kaysa yung pang-display at naalikabukan lang sa estante. Diba? Mapa-practical, mapa-sentimental. Kung ang nagbigay naman ito ay isang taong espesyal sa iyong puso, ito isang bagay na dapat mong pasalamatan at ingatan. Diba? Maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas ulit, no, hanggang Sabado morning, pasasamahan kayo ni Kuya Dan. Bukas meron tayong Kumusta Dear Special, bilang Thursday na tayo bukas. Papakabilis, matatapos na naman ang linggong ito, ha? Maraming salamat po. Batiin natin ang ating mga motorista dyan na nasa kalsada pa rin hanggang ngayon. Ang ating mga bus driver, jeepney driver, taxi driver, CNVS, mototaxi, truck driver, pati mga pahinante. Lalong-lalo na po ang mga naiipit dyan sa may San Simon, Pampanga, dahil nakikita ko may mga nagla-live. Apaka-traffic pa rin. Oho, magandang, hindi ko alam kung maganda pa, pero hello po sa inyo dyan, konting taste-taste pa, at sana ay makalampas na kayo dyan sa matinding traffic dyan sa area na yan, ha? Ingat-ingat po mga kapamilya, kaserbisyo. Maraming thank you once again, 3:44 po ang oras natin. Simula natin ang ating yugyugan / sound trip ngayong umaga ng September 2, 2026. With a song from River Maya, hinahanap-hanap kita, gising na, bango na. Yugyugan na.

lagi kong natatagpuan. Ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang ilimot na. Ang puso mong biglang lumisan.

September 2, 2026. Araw po ng Wednesday. Good morning! Oy, magandang umaga sa'yo. Oo, syempre may trabaho pa rin tayo. Pero at least, every gising is a blessing. Maraming maraming thank you sa lahat ng mga sumama kay Kuya Dan mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon ang oras po natin. 7 minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Bukas ulit, kwentuhan tayo ha. Hanggang Sabado morning, sasamahan ko kayo sa puyatan. At syempre, sasamahan nyo rin ako sa kwentuhan at huntahan, okay? Maraming salamat. Good morning po sa lahat ng mga medyo inaantok-antok pa at medyo mabagal pang kumilo sa mga sandaling ito. Kasi medyo maulan-ulan pa rin yata sa ibang area. Oh, pero mag-iingat po tayong lahat mga kapamilya, ha? Hello, hello sa mga estudyante na walang pasok na banggit kanina. Pagka ganun, huwag na lumabas. Oo, doon lang, tanungan mo na lang si nanay at si tatay doon sa bahay. Huwag lang kung saan-saan pumupunta. Kaya nga kinansel nga ni. Oo, para safe ka nga ni. Ay nako. Dito na lang kayo, no? Tumutok, dire-diretso po tayo ngayong umagang ito. Susunod na Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama si Robert Mano at Steve Raz. Habang ako ay i-exit na muna. Maraming maraming salamat sa pagsama. Until then, kasama ninyo nag-iisang balbas sa radyo. Ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Wednesday, everyone! Ingat-ingat!

0: ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras! Eksakto en punto! Alas 4 ng madaling araw.
1: Pagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Miyerkules, September 2, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Polusyon sa hangin sa Metro Manila lumala dahil sa haze mula Indonesia. Ilang lalawigan na apektuhan din ng haze. Daloy ng traffic sa San Simon Interchange sa NLEX, gapang pa rin. Isa pang bangkay ng mga sakay ng SUV na nahulog sa ilog sa Tarlac, natagpuan sa Pangasinan. Confidential fund ng DepEd hindi ginamit sa Youth Leadership Summit ng Militar, AFP, na budol umano ng Department of Education ayon sa House Prosecutors. Department of Energy iniutos ang rollback sa presyo ng LPG. Kumpanyang Regasco pumalag. Sa lalawigan, Balut Island sa Sarangani muling nilindol kagabi. Ibinubog ang asupre ng bulkan Mayon, dumarami. At sa ating balitang sports, Pinoy pole vaulter EJ Obiena muling nanalo ng gold medal.
1: Good morning!
0: Magandang madaling araw mga kapamilya! Team Pogi Time hanggang alas 5 ng madaling araw. Simulan na po natin ang balitaan at tunahin natin itong balita higil sa bagyo.

0: sa Bagyong Pilandok at Habaga.
1: Patuloy po na kumikilos palayo ng Philippine Area of Responsibility ang naturang bagyo. Taglay pa rin ito, lakas na hangin na 65 km per hour at pagbugso na 80 km per hour. Kumikilos ang bagyong Pilandok ng Pasilangan sa bilis na 15 km bawat oras at inaasa ang lalabas ng parbukas. Palalakasin ng bagyo ang habagat na magdadala ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa Northern at Central Luzon. Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Kabisayaan makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms.
0: Alerto Serbisyo!
2: Alerto Serbisyo!
3: Alerto, alerto ka serbisyo at kapamilya. Makararanas ng water interruption ang ilang customer ng Manila Water sa Marikina at Quezon City dahil sa maintenance activity. Simula bukas, mawawala ng supply ng tubig ang barangay Parang sa Marikina City at barangay Socorro, Pasong Tamo at Kulyat sa Quezon City mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng Biyernes. Inabisuan naman ng Manila Water ang mga apektadong residente na mag-imbak ng sapat na tubig.
0: Basta AM, DZMM!
1: Sa ating Metro Pasada, lalaki ng halay at nakabuntis umano ng 15 anyos sa Dalagita sa Marikina City, Calabozo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Marikina. Atin ni Radyo Patrol Roen Cueto. Roen!
4: Robert, sa kulungan ang bagsak ng 31 anyos na lalaki matapos umano niyang halayin ang 15 anyos na anak ng kanyang kinakasama sa Malanday, Marikina City. Ayon sa pulisya, noong 2025 pa umano nagsimula ang panghahalay sa biktima na nagresulta sa pagdadalang tao nito. Lumalabas sa investigasyon na hinaharang ng suspect ang biktima na makipagkita sa kanyang nobyo at pinayagan lamang ito kapalit ng pakipagtalik sa kanya. Itinanggi naman ito ng suspect at giniit na wala siyang hinalay. Buo rin umano ang kanyang loob na sumailalim sa DNA test sa dinadalang anak ng biktima para mapatunayang hindi siya ang ama nito. Paalala ng mga otoridad na magsumbong sa pulis o sa mga kinauukulang ahensya ang mga biktima ng pang-aabuso upang magbigyan kaagad ng tulong at proteksyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roen Cueto.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instretta. Basta AM, DZMM!
3: Bumagsak sa acutely unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa haze o usok mula sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia na dinala ng habagat. Ayon sa DNR Environmental Management Bureau, delikado sa kalusugan ang polusyon sa hangin sa ilang lugar sa Kamaynilaan kabilang ang Quezon City, Maynila, Taguig at Parañaque kung saan umabot sa 201 hanggang 300 ang air quality index. Umabot naman sa 151 hanggang 200 ang air quality index ng ibang lugar sa Metro Manila na delikado rin sa kalusugan, lalo na ang mga may sakit sa puso o baga. Bagsak din ang kalidad ng hangin sa Antipolo City, Cebu at Palawan. Sa tala ng Environmental Management Bureau, Mimaropa, bumagsak sa unhealthy level ang kalidad ng hangin sa Puerto Princesa City kahapon ng umaga. Samantala, kuha po tayo ng report! Ang haze mula sa forest fire sa Indonesia ay umabot po sa Negros. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Island Region natin ni Romeo Subaldo. Romeo.
5: Kinumpirma ni Vicente Los Banyes, ang Regional Director ng Environmental Management Bureau Negros Island Region, na umabot na rin sa isla ng Negros ang haze batay sa Air Quality Index. Kahapon, umabot sa Very Unhealthy Air Quality Index level ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental, pero ang mga bayan at lungsod naman sa paligid dito ay nananatili na may Fair Air Quality Index level. Ayon sa Office of the Civil Defense, mahigpit na minomonitor sa sitwasyon sa ngayon. Galing po umano ang usok at transboundary haze sa forest fire sa Indonesia. Ang Bacolod LGU naglabas na rin ng abiso sa publiko kung saan pinapayuhan ng publiko na isara mga pinto at bintana at gumamit ng face mask sa tuwing lalabas ng bahay. Pinayuhan rin ng DOH NIR ang mga may asma at sakit sa puso na doble sa pag-ingat pati na rin ang mga senior citizens at mga bata. Mas maigi rin na iwasan na muna ang paglabas ng bahay kung hindi naman importante ang pupuntahan. At yan ang balita balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
3: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Inabisuhan naman ng Department of Health ang publiko na magsuot ng N95 face mask at limitahan ng outdoor activities dahil sa polusyon sa hangin dulot ng haze mula sa forest fire sa Indonesia. Babala po ng DOH, posibleng magdulot ng hirap sa paghiga, pag-ubo, pananakit ng dibdib at pagluluha ng mata ang usok, abo at alikabok na dala ng haze. Pinagdodoble ingat ang mga nakararanas ng hika, gayon din ang mga bata, matatanda at mga may sakit sa puso at baga. Payo po ng DOH sa publiko, iwasan ang paglabas ng bahay, magsuot ng N95 mask at tiyaking hindi makakapasok sa bahay ang maruming hangin. Kung walang N95, pwedeng gumamit ng binasang panyo o tela at dalawang face mask kung lalabas ng bahay. Kagad din anilang tumawag sa National Emergency Hotline 911 para sa agarang medical assistance. Sinabi ni DENR Environment Management Bureau Quality Management Division Chief Engineer Jun D. Del Socorro na makatutulong ang pag-ulan para gumanda ang kalidad ng hangin. Pinapayuhan din ang publikong limitahan ang paggamit ng aircon dahil posibleng maapektuhan ang filtration system.
0: Basta AM, DZMM!
3: Mabigat pa rin ang daloy ng trapiko sa San Simon Interchange at Tulaok area sa NLEX dahil sa pagbadulot ng pagtaas ng tubig ng Pampanga River. Sa abiso ng NLEX Corporation, hindi pa rin nadadaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang ikatlong lane ng northbound at southbound ng San Simon Interchange at Tulaok. Tanging lane 1 at 2 lang ang pwedeng daanan. Inabisuhan ng mga motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta patungo sa kanilang destinasyon. Paliwanag ng pamuna ng NLEX, itinaas na nila ang bahagi ng San Simon pero hindi kinaya ng matinding pagba na naranasan noong weekend. Nakikipaugnayan si DPW Secretary Vince Dizon sa pamunuan ng NLEX para masolusyonan ang pagba sa kalsada. Hindi sinususpindi ang pagbabayad ng toll sa NLEX pero may ginagawang sistema para maibalik ang ibinayad ng mga motoristang hindi umabot sa kanilang dapat na pupuntahan.
0: Basta
1: natagpuan din sa Pangasinan ng bangkay ng isa sa tatlo pang nawawalang sakay ng SUV na nahulog sa ilog matapos gumuho ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City noong Sabado ng gabi. Nadiskubre ang palutang-lutang na bangkay sa bahagi ng Barangay San Vicente sa bayan ng Bayambang. Una nang natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa ilog sa Dagupan City. Isa ang nakaligtas sa trahedya at dalawa pa ang pinaghahanap. Suspendido rin ang face-to-face class sa Tarlac City dahil sa pagkasira ng Agana Bridge na dinaraanan ng mga guro at estudyante. Nangako si DPWH Secretary Vince Dizon na bibilisan ang pagpapatayo ng temporary bridge. Samantala, senior citizen na lunod sa baha sa Tarlac. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Tarlac, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
6: Patay ang isang 62 anyos na lalaki matapos tangayin ng rumaragasang tubig baha sa barangay Sinulatan 1st Kamiling Tarlac pasado alas 8 ng gabi nung Linggo, Agosto 30. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Elogio Lamki III, Acting Chief of Police ng Kamiling Police Station, nagpaalam umano ang biktima sa kanyang pamilya na pupunta sa isang paaralan upang patayin ang mga ilaw. Kasagsagan noon ng pagbaha sa lugar at malakas ang agos ng tubig. Nang hindi na makauwi ang biktima, agad humingi ng tulong ang kanyang pamilya sa mga otoridad. Nagsagawa ang mga otoridad ng search and rescue operation, ngunit hindi agad natagpuan ang biktima. Pasado alas 12 ng tanghali noong Lunes, Agosto 31, nang matagpuan ang bangkay nito na palutang-lutang sa baha, isang kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Ayon kay Lamki, lumabas sa pagsisiyasat na nalunod ang biktima. Sinabi rin umano ng anak nito na nakainom ang lalaki bago umalis ng kanilang bahay. Wala namang nakikitang foul play ang pulis sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Thank you, Cesar.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Basta't AM, MM.
3: Magtatayo ng water cisterns at detention ponds ang pamahalaan para tugunan ang problema sa pagbaha sa Metro Manila. Sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na 39 na lokasyon ang tinitignan ng ahensyang pagtayuan ng proyekto. Magkakaroon muna ng bidding sa proyektong hahawakan ng private contractor. Tiniyak naman ng MMDA na nagpapatuloy ang dredging operations at paglilinis sa mga estero at tinikayat din ng publikong makipagtulungan sa tamang pagtatapon ng basura. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Pagbabantay sa mga pumping station sa Metro Manila, paiigtingin pa ng Philippine National Police. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Camp Karame, Radyo Patrol Marlene Badieras Mars.
7: Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nertatas Jr. ang lahat ng mga police commander na paigtingin ng seguridad sa mga pumping station at ibang flood control facilities sa Metro Manila. Kasunod ito ng pagnanakaw ng 8-10 metrong grounding cable sa Navotas Pumping Station. Dahilan kaya na kompromiso ang flood control operation sa lugar. Tukoy na ng mga otoridad ang suspect sa pagnanakaw at patuloy na tinutugis. Sa ngayon, nagkakapag-ugnayan na ang pulisya sa MMDA, DPD, WH, mga lokal na pamahalaan at mga facility operator para matiyak ang mahigpit na seguridad sa mga pumping station, partikular na sa mga lugar na madalas bahain. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Radyo Patrol. Oras natin, 4:14 na madaling araw, 178 lugar ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa report ng NDRRMC o kabilang dito ang mga lalawigan ng Northern at Central Luzon at Calabarzon. Sa report ng NDRRMC, 34 na ang namatay sa mga kalamidad, 19 ang sugatan at 3 ang nawawala. Pumalo na rin sa mahigit 6,000 barangay ang apektado ng sama ng panahon kung saan halos 700 ang lubog pa rin sa baha. Bilyong-bilyong piso naman ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Occidental Mindoro, isinailalim na rin sa state of calamity. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Noel Alamar. Noel.
8: Formal nang isinilalim ang buong Occidental Mindoro sa state of calamity matapos aprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang PDRRMC Resolution No. 6, Series of 2026. Batay sa ulat ng PDRRMC, umabot sa 2.19 billion pesos ang pinsalang iniwan ng matinding pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng tropical depressions Maymay at Neneng. Pinakamalaki ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Inaasahang gagamitin ang 25.7 milyong pisong quick response fund para sa agarang pagdugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Noel Alamar, DZMM.
1: Maraming salamat Radyo Patrol Noel Alamar.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenda. Basta AM, DZMM.
3: 4:16 na po ng madaling araw, inaasahan ng San Lazaro Hospital ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis kasunod ng pagbaha sa Kamaynilaan at mga karating lalawigan noong weekend. Ayon kay Dr. David Suplico, Medical Chief ng Pagamutan, bumaba na ang mga nagkakasakit pero posible muli itong tumaas sa loob ng isa o dalawang linggo. 162 leptospirosis patients ang sinugod sa San Lazaro Hospital at 14 ang namatay. Muli nagpaalala ang DOH o Department of Health sa publiko na kaagad maligo gamit o maligo matapos lumusong sa baha. Kaagad na magpakonsulta kapag nakaramdam ng mga sintomas ng leptospirosis.
0: Basta AM, DZMM.
1: Oras natin, 4:17. Merry Christmas! Tuloy pa rin ang tradisyon ng bentahan ng mga nagagandahang parol sa kabila ng kaliwatkan ng pagbaha dulot ng masamang panahon kem Pampanga. Kahapon, inilatag pa rin ang mga panindang parol sa Jose Abad Santos Avenue sa lungsod ng San Fernando na tinaguri ang Christmas Capital of the Philippines. Samantala sa Quezon City naman, maaga rin inilagay sa isang bahay ang Christmas Village kung saan tampok si Santa Claus at ang nativity scene. Habang sa isang mall sa Taguig, ramdam na rin ang Pasko dahil sa mga nagliwanag na Christmas lights at mga makukulay na dekorasyon. Kilala ang Pilipinas sa may pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko na nagsisimula pagpasok na ang sumilip ako.
3: Jose, Bear Mans. Ikaw ba si Jose?
0: Basta AM DZMM.
3: Sa Bulacan, love wins dahil abay, hindi naging hadlang ang mahigit tatlong talampakang baha sa pag-iisang dibdib ng makasindahan.
1: Kita ko yung video dyan, partner.
3: Pagtingin ko ng simbahan, sabi ko, ay sa Bulacan to. Hindi ako nagkamali. Diyan po yan sa bayan ng Hagonoy. Bagamat luwog sa tubig, binasbasa ni Father Mel Ignacion ang kasal na idinao sa parokya ng San Juan Bautista. Nagmarcha sa aisle ng simbahan ng bride, groom at mga abay kahit mataas ang baha sa loob ng simbahan. Pero paalala po ng DOH, ha, magpakonsulta agad sa mga health center oras na lumusong sa baha. May sugat man o wala para maiwasan ang epekto ng leptospirosis.
0: DZMM
1: 4:18 na madaling araw sa mga naiinip at data traffic dyan sa NLEX San Simon. Ay nako, ganun po talaga. Wala pa rin pagbabago. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na tiyak ang supply ng bigas sa kabila ng mga pagbaha na naranasan dahil sa habagat. Ang kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, malapit na ang pagsisimula ng anihan at halos 4 na milyong tonelada ng bigas ang na-import ng bansa noong nakaraang linggo. Giit po ng kalihim, sa sapat hanggang Disyembre ang supply ng bigas kahit paabot sa halos 60,000 hektarya ng mga sakahan ang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Matatanda ang pumalo sa 2.3 billion pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura, halos 70,000 magsasaka at mangingisdang naapektuhan matapos ang pananalasa ng habagat at mga bagyo Luis, Maymay at Neneng.
0: Basta AM DZMM.
3: Iniutos sa Department of Energy ang 40 centimos kada kilo na rollback sa presyo ng LPG. Katumbas po ito ng mahigit 4 na piso na tapyas sa presyo ng 11 kilong tangke ng LPG. Pero iginit ni Regasco President Arnel T na hindi sila susunod sa utos ng DOE at nanindigan na dapat tumaas ang presyo ng LPG dahil sa mataas na shipping cost. Una nang nag-anunsyo ang Regasco na 2-3 piso kada kilo na pagtaas sa presyo ng LPG ngayong buwan na kanila rin binawi dahil sa mahigit 100 lugar ang nagdeklara ng state of calamity. Wala pang pahayag ang DOE at walang abiso na inilabas ang iba pang LPG brand.
0: Basta AM DZMM.
1: Bumagsak sa panibagong historic record low ang halaga ng piso kontra sa dolyar. Nagsara ang palitan sa 62 pesos and 40 centavos kahapon na mas bababa sa 62 pesos and 26 centavos noong Biyernes. Posible makaapekto ang paghina ng piso sa presyo ng mga inaangkat na produkto tulad ng langis na dolyar ang ipinambibili. Sa unang araw ng trading sa world market, may 2 piso kada litro na ang itinaas ng presyo ng diesel at kerosene at halos 3 piso naman sa gasolina. Resulta ito na muling pag-igting ng tensyon ng Iran at Amerika na naggantian ng bombahan sa Middle East. 4 pa ang nalalabi sa kalakalan sa world market kaya posible pang magbago ang presyuhan ng produktong petrolyo.
0: Basta AM MM.
3: Timbog ang 33 anyos na motor taxi rider matapos mahulihan na ang illegal na droga sa Baybas of Reyes Ermita sa Maynila. Nakumpiska sa sospek ang higit 2 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 15 milyong piso. Inaalam pa ng otoridad kung may kasabwat ang sospek na maharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Basta AM DZMM.
1: Pogi!
3: Oy, Pogi, ang oras 4:22 na po ng madaling araw.
1: Oy, padala nyo na po ha, yung mga nagta-traffic sa NLEX. Mm-hmm. Padala nyo nga po yung video picture nyo sa amin ha, dito sa aming Viber. At sabihin nyo kung gaano kayo, nung ilang oras na kayo dyan, anong oras kayo dumating, at saan eksakto na kayo ha. Sa ating Viber number na babagalan namin ha, 0919-278-3000. Ulitin namin ha, 0919-278-3000. Eh, naiinip na po, nakakita ko ang dami nagpo-post. Eh, ganun pa rin, walang pagbabago, partner.
3: Baka pa rin, partner.
1: At ang sabi sa Senado kahapon, ha, kagabi, sa session, sabi ni Senator Joel Villanueva, dapat i-reimburse yung mga binayad ng mga dumaan ng NLEX at dapat hindi na maningil muna yung NLEX dahil hindi expressway yung nangyayari.
3: Dahil, ang sabi ka mo, North Luzon Express Lake.
1: Naging lake. Tapos lake paglampas na mo ng San Simon, meron ka ng ano, banner. Ay, banner, di ba? Alam mo yung banner, yung sinasabi sa mga bahay. Oh. Congratulations!
3: Nakalampas ka na.
1: Nakalampas ka na sa San Simon exit. Ganun. Ay, nako po. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, tinanggal bilang co-accused sa mga kasong plunder at graft ni Senador Jinggoy Estrada.
3: At lalaking nagbebenta ng mga arestradong SIM card, arestado. Iyan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita Alas 4.
3: Kape.
1: Yun!
0: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Steve Rez, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita Alas 4, Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado. DZMM. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Rez, Robert Mano, Radyo Patrol.
3: Alas 4:26 na po na madaling araw.
1: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Polusyon sa hangin sa Metro Manila lumala dahil sa haze mula Indonesia. Ilang lalawigan na apektuhan din ng haze.
3: Daloy ng trapiko sa San Simon Interchange sa NLEX, gapang pa rin. Isa pang bangkay na mga sakay ng SUV na nahulog sa ilog sa Tarlac, natagpuan sa Pangasinan.
1: Confidential funds ng DepEd, hindi ginamit sa Youth Leadership Summit ng Militar. AFP na budol umano ng Department of Education ayon sa House Prosecutors.
3: At Department of Energy iniutos ang rollback sa presyo ng LPG. Kumpanyang Regasco pumalag.
0: Ulat, panahon.
1: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon mula kay Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa. Good morning, ma'am.
10: Good morning po, Sir Robert, Sir Steve, at sa lahat ng ating mga tigs-baybay. Ngayon may binabantayan nga tayo na bagyo sa loob ng PAR, itong Tropical Storm Pilandok. At ito po'y huling namataan sa layong 1,200 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May taglay na hangin na abot sa 65 kilometers per hour and pagbugso na abot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa east-northeastward sa bilis na 10 kilometers per hour. At hindi naman po ito direct na nakaka-apekto no sa ating panahon sa ngayon. Yung habagat pa rin po ang magdadala ng mga pag-ulan sa Luzon and Visayas, particular po dito sa Batanes, panakanaka po yung mga pag-ulan. At may maulap din tayo ng panahon sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, maging sa Bataan. Ngunit dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging mainit po at malinsangan. Ngunit kung may mga pag-ulan po tayo, panandalian lamang dulot ng thunderstorm activities. Sa ngayon, aside po dito, ay may binabantayan pa tayo na dalawang weather system sa labas ng PAR, itong Tropical Storm Saudel. At yung pangalawa po, yung low pressure area na may mababang chance na maging bagyo. Yung dalawang ito, hindi naman po nakaka-apekto sa ating panahon within the next 24 hours. Ngunit possible nga po, by tomorrow onwards, magkakaroon na naman tayo ng panibagong paglakas nitong habagat habang kumikilos yung Tropical Storm Saudel pa Silangan. Yun naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
1: Ma'am Lian, so ibig sabihin, bukas, Webes, hanggang weekend na may mga pag-ulan po?
10: Yes po, sa nakikita natin yung mga pag-ulan natin dito sa westernmost portion pa rin ng Luzon. So, kabilang na po yung Ilocos Region, yung Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro. So, yun po yung nakikita natin na uulanin talaga.
1: Oo, yun dati na rin napuruhan ng mga malakas ng pag-ulan. Ano? Naku, mag-iingat po ka, pamilya. Ma'am Lian, maraming salamat po.
10: Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
1: Good morning. Si Ma'am Lian Loreto mula sa Pag-asa.
11: Kalusugan. Ulat Kalusugan.
3: Sa tipong Ulat Kalusugan, maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na puso ang regular na pagkain ng prutas.
1: Ay, oo.
3: Sarap ng prutas, ah. Dahil mayaman po ang mga ito sa fiber.
1: Ikaw, partner, ano nagpapalusog ng puso mo?
3: Prutas din, partner. Sabi
1: prutas
3: din,
1: lang?
3: Prutas, gulay.
1: Ano pa?
3: Exercise.
1: Ayan.
3: At pagmamahal.
1: Ayo, perfect combination.
3: Malakas po ito, ha? Mayaman po ito sa fiber, antioxidants, vitamins at minerals. Kabilang po sa mga inirecommend ng prutas, partner, natin po muna ito lahat, eh. Una, mansanas.
1: Yes.
3: Berries.
1: Check.
3: Avocado.
1: Check.
3: Saging.
1: Check.
3: Peras.
1: Check.
3: Ubas.
1: Check.
3: Kiwi.
1: Check.
3: Mangga.
1: Check.
3: Pinya.
1: Check.
3: Papaya at
1: check.
3: Pomegranate.
1: Ay, masarap din yan. Ha? Check. Pumuputok-putok yan.
3: Ayon po sa mga pag-aaral, ang mga sustansyang taglay ng mga prutas na ito ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng kolesterol at blood pressure, pagprotekta sa mga ugat, at pagbaba ng risk ng heart disease. Pero paalala naman ng mga eksperto, mas mainam na isama ang buong prutas sa balanse at masustansyang diet para sa pangkalahatang kalusugan. At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Wednesday morning.

0: Punta tayo ng Quezon City. Lalaki na akto ang nagnanakaw ng petrolyo. Arestado. Nagbabalik si Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
1: Robert, arestado ang 32 anyos na lalaki matapos maaktuhang sumisip-sip ng diesel mula sa nakaparadang sasakyan sa isang gasoline station sa Dalia Avenue, Barangay Greater Fairview, Quezon City. Nakilala ang suspect sa alias na L na agad inaresto ng mga tauhan ng Fairview Police Station matapos siyang maaktuhan ng may-ari ng sasakyan na nasa ilalim at gumagamit ng hose para sumisip ng diesel. Nakumpiska sa suspect ang dalawang container na naglalaman ng kabuuang 36 litro ng diesel, pulang hose at polong-polong na motorsiklo. Natuklas hindi na dati nang nasangkot ang suspect sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 noong November 2024. Naharap ngayon si L sa kasong paglanakaw. Yan, nabalitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roen Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Alerto sa bulkan.
4: Dumami ang ibinubugang asupre ng bulkang Mayon sa Albay. Noong Lunes, umabot sa mahigit 7,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng bulkan na ikalawang pinakamataas simula August 18. Nananatili sa alert level 2 ang bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Niyerig naman ang magnitude 5.4 na lindol ang Davao Occidental pasado alas 9 kagabi. Ayon sa PVOX, natukoy ang sentro na lindol sa layong 71 kilometro sa timog silangan ng Balut Island sa bayan ng Sarangani na may lalim na 106 kilometers. Naramdaman ang intensity 3 na lindol sa Don Marcelino, Jose Abad Santos at Malita sa Davao Occidental, Kiambra sa Sarangani at Tupi sa South Cotabato. Intensity 2 naman sa Digo City, Davao del Sur, Maasim, Malapatan at Maitum sa Sarangani, General Santos City at Tivoli sa South Cotabato. Intensity 1 ang naitala sa Sarangani, Davao Occidental at Coronadal City, South Cotabato. Ayon sa PVOX, walang inaasahang pinsala pero posible magkaroon ng mga aftershocks.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
4: Alas 4:34 na po ng madaling araw, walang ibinigay na pondo ang Department of Education o DepEd sa Youth Leadership Summit o YLS ng militar. Ito ang inihayag ni Colonel Manaros Borancing II, ang unang testigo ng House Prosecutor sa 20th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Borancing ang namuno sa mga aktibidad ng YLS at Information and Education Campaign o IEC noong 2023 na isinagawa katuwang ang Department of Education at iba pang ahensya. Sa kanyang pagtestigo, sinabi ni Borancing na kanya-kanyang bayad ang mga ahensya at walang ibinigay na confidential funds ng DepEd, Office of the Vice President, Vice Presidential Security and Protection Group para sa YLS at IEC ng 1st Tabak Division ng Philippine Army.

0: DepEd sa AFP kahit wala pa sa pwesto si Vice President Duterte at wala pang confidential funds ang AFP.
1: Hindi isinailalim sa cross-examination ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang dalawang military official na tumestigo sa impeachment trial. Ang kay Attorney Justin Gulliar, Deputy Spokesperson ng Defense Panel, wala silang question sa kredibilidad din na Colonel o nila Colonel Manaros Burancing II at Colonel Magtanggol Panopio. Ipinaliwanag din ng Defense Panel kung bakit ginamit ng DepEd certification ng dalawang opisyal sa mga dokumentong isinumite ng DepEd sa Commission on Audit para patunayang nagamit ang mahigit 15 million pesos na confidential fund. Ayon kay Lead Counsel Attorney Maria Sheila Sison, alam ng mga opisyal na gagamit din sa anumang legal purposes ang mga sertifikasyon na kanilang ibinigay sa DepEd. Itutuloy ngayong araw ang paglilitis kung saan posibleng sumalang bilang hostile witness ang spokesperson ng Defense Counsel na si Attorney Michael Poa. Samantala! Armed Forces of the Philippines na budol umano dahil sa umano'y repurposed army certificate ng DepEd para i-liquidate ang mahigit 15 milyong pisong confidential funds. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara at hindi Radyo Patrol Pamela Vasquez Pam.
2: Sa press conference, binigyan din ni House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong na pinatunayan lang ng certificate na nangyari ang youth activities pero hindi anya nito natukoy ang pagkakakilanlan ng mga informer, maipakita ang reward payment o ang DepEd ang nagpondo sa mga event. Sa salaysay ni Colonel Manaros Burancing II, 8 ang naitalang youth leadership summits at 53 education campaign activities ng 1st Infantry Tabak Division noong 2023. Malinaw ding walang na-release na pera ang DepEd sa naturang division. Sa panig naman ng defense, natanong kung naiparating ba kay VP Duterte ang paalala ng Senate Impeachment Court kaugnay ng sub judice rule. Sinabi ni Attorney Justin Gulliar na gagawin ng bise ang kanyang makakaya para tumalima sa mga patakaran ng Impeachment Court. Pinabulaan na naman ng defense ang paratang na strategy umano na i-delay o gawing boring ang impeachment trial at sinabing ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Narito ang kanyang tinig.
3: Hindi po kami nag-iisip na dapat for today gawin natin boring. Bukas gawin natin masaya. Wala pong ganun. But I understand the sentiment coming from the public, no?
2: Sa inaasahang pagtestigo ni Attorney Michael Poa mamaya, ibinahagi ng defense panel na sa ngayon ay wala sa kwarto ng defense si Poa at sa halip nananatili sa holding room para sa mga ipinatawag na witness at pansamantalang bibitiwan ang pagiging tagapagsalita ng defense. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez!
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Alas 4.39 po ang ating oras, pinagbigyan ng Sandigan Bayan, 5th Division, ang motion ng Office of the Ombudsman na tanggalin si dating DPWH Secretary Manuel Banoan bilang co-accused ni Senator Jinggo Estrada sa mga kasong plundered graft kaugnay sa flood control scandal. Sinampa ng mga kasong plundered graft si Estrada at Banoan dahil sa mga 573 million pesos na kickback sa flood control project sa Bulacan. Naharapan ni si Banoan sa kasong graft sa 2nd Division ng Anti-Graft Court na isang bailable offense matapos tanggihan ng korte ang motion ng Ombudsman. Gusto ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gawing state witness si Banoan laban sa mga opisyal na itinadawi sa flood control scandal. Naka-hospital arrest sa PNP General Hospital si Banoan na may diabetes, prostate cancer, hypertension at pananakit ng gulugod.
1: Oras natin 4.39, naglabas ng freeze order ang Court of Appeals laban sa mga bank account ng isang mambabatas na sangkotobano sa manumalyang bilyong-bilyong pisong government project. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, sakop ng freeze order ang 55 bank account na mambabatas gayon din ang assets ng construction company at ilang individual na may kaugnayan sa mambabatas. Inilabas ng Court of Appeals ang freeze order matapos makakita ng probable probable cause na konektado sa kasong graft ang mga naka-freeze na assets ng mambabatas. Ayon sa AMLAC, nagugat ang kaso sa mambabatas dahil sa investigasyon ng Office of the Ombudsman, Bureau of Internal Revenue at

0: maging ng kamera. Hindi pinangalanan ng AMLAC ang mambabatas, gayon din ang construction company.
1: Tumagal lang nang wala pang isang oras ang deliberasyon ng komite sa Kamara sa Panukalang Budget ng Office of the President para sa susunod po na taon. Dumalo sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations, Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng panukalang 10.15 billion pesos na budget ng opisina ni Pangulong Marcos sa 2027. Sa naturang pondo, 4.5 billion pesos o halos kalating porsyento ang inilaan para sa confidential intelligence expenses. Iginit Director na nakatuon ang panukalang 2027 budget ng Office of the President sa cabinet meetings, policy consultations, gayon din sa presidential engagements at official travels. May nakalaan din porsyento ng pondo sa pagtugon ng pamahalaan sa mga nangangailangan sa panahon ng sakuna at kalamidad. Nagmosyon sina House Minority Leader Marcelino Libanan at House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na tapusin agad ng budget deliberation dahil sa inter-parliamentary courtesy na tinutulan naman ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio. Para kay Congressman Tinio, dapat munang magpaliwanag ang opisina ng Pangulo kung bakit halos kalating porsyento ng panukalang pondo ang inilaan sa confidential intelligence expenses. Pero sa botong 37-5, natalo ang motion ni Tinio kaya tinapos ng budget deliberations. Tiniyak naman ni Committee on Appropriations Vice Chairperson Albert Garcia na masasagot ang ibang katanungan sa panukalang budget ng Office of the President kapag tinalakay na sa plenaryo ng Kamara.
0: Arestado ng National Bureau of Investigation ang isang Chinese na umano'y sangkot sa text blasting at phishing scam gamit ang IMSIO IMC Catcher. Nadakip ang suspect sa General Trieste, Cavite matapos matunton ng NBI ang kahinahinalang text messages at data transmissions mula Pasay. Dalawang IMC Catcher ang nasamsam, isa sa sasakyan ng suspect at isa sa isang bahay sa Imus, Cavite. Ayon po sa NBI, kayang gayahin ng device ang signal ng cell tower at posibleng makakuha ng password, OTP at bank details. Delikado po ito. Nagpadala umano ang suspect ng mga text at nagbumukhang galing sa banko at nagsisend sa mga biktima ng mga link o account para sa posibleng pagnanakaw ng pera o datos. Patuloy ang forensic examination sa mga device para matukoy ang lawak ng operasyon at iba pang sangkot. Paalala ng NBI, huwag ibigay ang OTP, password o banking information at huwag mag-click ng kahinahinalang link.
1: Arestado naman ang 26 anyos na lalaki sa isinagawang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group dahil sa umano'y pagbebenta ng registered SIM cards online sa Obando sa Bulacan. Namonitor ng cyber patrollers ang online advertisement ng suspect na umano'y nagbebenta ng registered SIM card sa halagang mahigit 3,000 piso, partikular ang mga nakalink sa financial accounts. Nasa 400 SIM cards ang nakumpiska ng suspect o sa suspect. Patuloy namang iniimbestiga ng mga posibleng pumili at gumamit ito sa krimen. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa SIM Registration Act of 2022 at Cyber Crime Prevention Act.
0: Sa Bulacan, dalawang sculpture ng kilalang eskultor ninakaw. Nagbabalik si Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
2: Robert, ninakaw ang dalawang sculpture ng kilalang eskultor na si Eduardo Castrillo sa isang storage facility sa Marcela Village 2, San Jose del Monte, Bulacan. Kabilang sa nawawalang obra ang Bringing Up Parent at The Last Supper ng Parehong Nililok sa Kahoy na Nara at mula pa noong dekada 70. Kwento sa Radyo Patrol ng caretaker na si Richard Cruz, nadatnan niyang sira ang padlock ng storage facility at nadiskubring nawawala ang dalawang obra. Agad niya itong ipinagbigay alam sa barangay at pulisya. Posibleng tanso o copper ang pakay ng mga kawatan dahil may metal components ng mga eskultura. Si Castrillo ay kilala sa malalaking bisang sining na tumatalakay sa kasaysayan, nasyonalismo at reliyon, kabilang People Power Monument sa EDSA at Spirit of Pinaglabanan Monument sa San Juan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung paano nakapasok ang mga suspect, paano nailabas ang malalaki at mabibigat na eskultura at kung saan dinala ang mga ito. Nanawagan naman si Cruz sa publiko na agad magbigay ng impormasyong makatutulong sa pagbawis sa dalawang nawawalang obra. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Aminado ang Meta na parent company ng social media platform na Facebook na nagkakaroon ng pagkukulang sa kanilang artificial intelligence o AI system kaya hindi agad nakita o na-take down ang live stream ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City noong August 18. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, aabot sa 1,700 kopya ng Facebook Live ang kanilang na-take down. Nangako ang kumpanya na magtatayo ng opisina sa bansa para mapabilis ang koordinasyon at mapapadala ng technical working group na makikipagtulungan sa National Bureau of Investigation at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para pag-aralan kung paano magsusugpo ang mga nasabing insidente. Hiniling din ng DICT na isama ang National ID sa account verification nito. Pahihigpitin din ng DICT ang panuntunan sa social media platform na Discord dahil nagagamit umay ito sa radikalisasyon.
0: Oras natin, 4:46. Itutuloy bukas ng Department of Education ang National Simultaneous Safety Drill sa mga paaralan sa bansa. Nakatakdasan ng idaos ang safety drill noong August 25 pero ipinagpaliban para magkaroon ng karagdagang panahong tiyaking nakahanda ang mga estudyante. Ayon po sa DepEd, kailangan munang kumuha ang mga paaralan ng written authorization sa mga magulang bago payagan ang paglahok ng mga estudyante sa safety drill. Tiniyak naman ang kagawarang may mga nakaantabay din guidance personnel at health officers na magbibigay ng first aid at post-drill debriefing sa mga estudyante.
1: Na ang madaling araw sa Ilocos Sur, 8 taong gulang na batang hinostage ng tiyuhin na sagip. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Ilocos Sur at ni April Rafales. April.
4: Matagumpay na naisalba ang 8 taong gulang na batang lalaki matapos ang mahigit 2 oras na pang-hostage ng Tiyuhin. Ayon kay Police Lieutenant Aidan Aguilar, Acting Chief of Police ng Alilan Police Station, bandang 9:30 ng umaga ng August 29 nang matanggap nila ang report ng mga concerned citizen. Inabot pa ng mahigit 2 oras bago natunto ng pulisya ang bahay kung saan naka-hostage ang bata sa barangay Daddaay dahil mahirap ang daan dulot ng landslide. Armado ng bolo at patalimang sospek, kaya maingat na nakipagnegosasyon ang mga pulis sa sospek. Sa loob ng 2 oras ay nasagip na mga pulis ang bata nang nataong nakatingin sa labas ng bintana ang sospek. May sugat sa 2 hita, sa palad at sa ilalim ng baba ang bata. Matapos masagip ang bata, inabot pa ng 23 oras bago sumuko ang sospek. Bago sumuko, sinabi ng sospek sa isang tiyuhin na may gustong pumatay sa kanya kaya niya nagawa ang pang-hostage. May problema naman umano sa pag-iisip ang sospek kaya niya ito nagawa. Gayunpaman, sinampan pa rin siya ng reklamong serious illegal detention. Isinuko ng sospek ang 1 kitchen knife at 1 bolo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
1: Thank you, April Rafales.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sinuspin din ng Land Transportation Office ng 90 araw ang lisensya ng aktor na si Ninyo Mula kabang iniimbestigahan ang insidente kinasasangkutan nito sa Antipolo City noong August 23. Ayon po sa LTO, dumalo si Mulak sa pagdinig at inamin umano ang kanyang pagkakamali kasabay ng pagpapahayag ng pagsisisi at pagigipag-ayo sa mga biktima. Nilinaw naman ng LTO na susundin pa rin ang standard procedure at hindi pa formal na ang suspensyon dahil hinihintay pa ang resolusyon sa kaso.
1: Sa Zamboanga del Sur naman, pampasaherong van sumalpok sa nakabaratang truck sa Pagadian City. 6 ang patay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Zamboanga del Sur. Hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
5: Galing umano sa Ipil, Zamboanga, Sibugay ang pampaseherong van at patungong Pagadian City nang mawalan ng kontrol ang chopper nito sa manibela. Sumalpok ang van sa isang panel truck na nakaparada sa tabing daan. Sa lakas ng impact, bumangga pa ang van sa ilang motorsiklo at tricycle. Dead on the spot ang 6 na individual, kabilang ang driver ng van. Itinakbo naman sa paggamutan ng iba pang sakay ng van at ng motorsiklong nadamay sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Patay ang 22 anyos na motorcycle rider matapos sumalpok sa nakaparadang jeep sa bayan ng Gumaca sa Quezon Province. Sinasabing binabaybay ng biktima ang kahabaan ng Marlica Highway sakay ng kanyang motorsiklo nang mawalan ng kontrol habang nag-overtake ang isa pang sasakyan hanggang sa bumangga sa jeep. Dinala sa ospital ang rider na nagtamo ng mga pinsala sa katawan na kanya ding ikinamatay.
1: Isa pang report. Punta naman tayo sa Albay, leader ng NPA, napatay sa enkwentro. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado wala Albay at hindi Vince Villar. Vince?
6: Nasawi ang isang leader umano ng New People's Army sa Bicol matapos na makaenkwentro ng kanyang pangkat ang mga tauhan ng 31st Infantry Battalion Philippine Army at Philippine National Police sa barangay Magugon, Kamalig, Albay, Lunes ng gabi, Agosto 31. Sa ulat ng 9th Infantry Division, kinilala ang nasawi na si Gerardo Arcos Abache na may mga alias na Jerry, Josam, Floyd at Maeng na sinasabing leader ng Regional Special Operations Group ng Bicol Regional Party Committee. May apat pa umanong kasamahan si Abache, subalit iniwan na ito nang mapatay sa labanan. Na-recover kasama ng nasawi ang isang Glock 17 9mm pistol, mga sumersibong dokumento at iba pang personal na kagamitan. Sa record ng Philippine Army, mahigit 3 dekada na umanong miyembro ng New People's Army si Abache at naging leader na ng iba-ibang operasyon sa Bicol. Iniugnay sa kanya ang ilang kaso ng murder, attempted murder at robbery with homicide na isinampa sa korte. Nanawagan ng militar sa mga natitirang miyembro ng grupo na magbalik-loob na sa pamahalaan at tanggapin ang mga programang iniaalok para sa kanilang pagbabagong buhay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Sa mga kapamilya at mga kaservisyo natin, alamin natin ang sitwasyon sa istasyon ng MRT3 sa EDSA Tafta. Naroon si Radio Patrol Roen Cueto. Roen,
2: magandang umaga, Robert. At sa mga oras ngayon ito ay mahaba na ang pila ng mga naghihintay sa pagbubukas ng MRT3 dito sa Taft Avenue Station. Ang una kasing biyahe ng bagon dito ay 5:05 ng umaga, kaya medyo makapal na yung mga bilang ng pasahero dito. Samantala, Robert, sa mga kapamilya naman natin, ang means ng transportation ay ang extra busway dito sa Taft ay maluwag po ang sitwasyon ngayon doon. Paalala lamang po sa ating mga commuter at lalabas ng bahay ngayong umaga na magsuot po tayo ng face mask dahil medyo nasa acutely unhealthy ang ilang lungsod sa Metro Manila. Base po yan sa huling ulat ng DNR Air Quality Index. Sa ngayon, Robert, wala naman na pag-ulan dito sa Pasay. Kanina nung nag-iikot tayo dito ay malakas yung buhos ng ulan at saka sa Maynila. At yan muna ang huling ulat dito sa Pasay City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Roen Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, sumampas sa mahigit 1,000 ang patay sa flash flood sa border ng Nepal at Tibet, China. Mahigit 4,000 ang nawawala, kabilang ang Pinoy na si Dr. Juan Carlos Manalo. Inilibing na ng Nepalese government ang mga hindi nakikilalang bangkay matapos kunan ng DNA samples. Halos 300 naman ang na-rescue mula sa mga tunnel na sa itinatayong hydropower plant. Samantala sa Amerika, 2 ang patay at 1 ang nawawala sa pagbaha sa Grand Canyon. Rumagasa ang tubig, mga bato at debris matapos sa malakas na pag-ulan. Na-recover ang mga labing ng 2 namatay na lalaki habang na-contact na ang mga unang napaulat na nawawala.
3: Showbiz balita, balita.
0: Alamin natin ang eksena sa mundo ng showbiz. Erica Balmes, Erica,
7: anong latest?
8: Chico, morning, kapamilya. Ito na nga ang latest. Sa Filipino-American singer-songwriter Olivia Rodrigo ang mukha sa latest cover ng Vogue Philippines anniversary issue. Ibinahagi niya dito ang inspirasyon sa likod ng ikinasang all-woman music festival Basie Chain Fields na ginanap sa California noong August 29. Ani Olivia, childhood dream niya ang manguna sa nasabing event para itampok ang mga kababaihang umuukit ng pangalan sa industriya ng musika. Nakalikom ang music fest ng $10 million na mapupunta naman sa 10 non-profit partners. Sa iba pa nating chika, sa umaga, umani ng papuri ang Beanie member na si Stacy matapos tahimik na tumulong sa isang content creator na kasalukuyang nakikipaglaban sa cancer. Sa isang mensahe sa social media, nag-alok si Stacy ng tulong kay Axel Ford, isang content creator na may leukemia, at nag-aalaga rin sa kanyang lolo na may sakit namang cancer. Ibinahagi ni Axel ang mensahe niya kay Stacy at ipinahayag ang pasasalamat sa pagdamay at suportang natanggap niya mula sa miyembro ng Nation's Girl Group. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Thank you, Erica!
3: Sports Balita!
1: Sa ating Sports Balita, ikasyam na gold medal ngayong taon na panalunan ni Pinoy Paul Volder EJ Obiena. Yan at yung mga Sports Balita, ihatid ng ating small man. Ay, big man pala.
0: Bakit naging small man bigla?
1: Kasi ano na eh, parang magpapasko na, di ba?
0: Anong connection ng pagiging small niya sa Pasko? I-justify mo pa. Sige.
1: Mamaya, eh, sige.
0: Mamaya? Oh, sige.
1: Ano lang, off the record.
0: Okay.
1: Big man, nag-DZM, Alfred Dalde. Alfred, go!
3: Good morning, Robert and Steve, para sa ating Balitang Sports. Muling nanalo ng gold medal si Pinoy Paul Volter, EJ Obiena. Na-clear ni Obiena ang 5.82 meters para makuha ang gold medal ng East of Berlin sa Germany. Ito na ang ikasyam na gold medal ni Obiena ngayong taon na sunod na sa sabak sa pole vault competition sa Belgium. Sasabak din si Obiena sa 2026 Asian Games sa Japan na magsisimula sa susunod na linggo. Samantala, halos dumoble ang presyo ng ticket sa resale market para sa laban ni Pinay tennis star Alex Ciala sa first round ng 2026 US Open sa New York. Makakalaban ng world number 18 na si Ciala, si Maria Stoyana ng Amerika, mamaya bago mag alas 9 ng umaga, oras po yan dito sa Pilipinas. Gagawin ang laban ni Ciala sa Louis Armstrong Stadium na ikalawa sa pinakamalaking venue sa US Open!
7: At yan!
3: Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Hindi pala partner ng small man. Ano? Snowman, kasi magpapasko.
0: Oo nga. Yun nasa isip ko. Yun nasa isip ko.
1: Snowman.
0: Kaya sila, ang small.
1: Small
0: man. Eh, hindi naman siya. Kasi si Alfred the Snowman.
1: Big boss. Alfred the Snowman.
0: Dahil Christmas na, yan na muna ang pakilala natin sa kanya.
1: Snowman.
0: Alfred the Snowman.
1: Maraming salamat. Oy! 4:59 na agad? 4:59 na po ng madaling araw. Good morning. Maupahid na aga kay Tita Sean Basyon Calagos Basal at kay Tita Marisa Basal. Diyan po yan sa Barangay Sulsogon, Santa Margarita, Samar. Good morning po. Maraming salamat sa panonood.
0: Magandang umaga po. Nagpapag-great partner.
1: Okay.
0: Nag-message siya. Nakita ko lang eh. Sabi niya, hi Sir Robert, pa-shoutout po. Avid viewer daw sila. Liza Camorongan and Stella, watching sila from Ortigas Center sa Pasig City every day. Ha? Maraming salamat po. At partner, batiin ko lamang na congratulations at happy 18th anniversary sa Philippine Science High School Central Luzon Campus. Siyempre, congratulations po sa inyo, ha? At ipagpatuloy, di ba? Magagaling ang mga estudyante dyan. Part of Pisayan. Lahat. Iba-iba.
1: Activity.
0: Congrats. Mabuhay po kayo dyan, ha? Sa Pisay Central Luzon Campus. Happy 18th anniversary.
1: Good morning kay Sarah C. Kay Maggie Dimanzana. Kay Tita Nora Damian. Tita Linaho. Kay Romeo Valderrama. Kay Elsie Balion Floritin. Sir Zosimo Gasmin. Good morning po, ha? Kay RC Di Castro. Kay Santos Tapit Marites Lozano. Kay Christina Clave, Mary Jane Briones Advincula, kay Luis Cruz ng DOH Central Office, kay Professor Gabby Lopez, kay Flor. Good morning po!
0: Team Radio, maraming salamat!
7: Thank you!
0: Team Cable, maraming salamat. At syempre sa team online natin, Facebook at YouTube.
1: Syempre, thank you.
0: At syempre, maraming salamat sa pakikinig. Susunod na po.
1: Pasada balita.
0: Kasama si Larry Johnson Marabat at ikaw.
1: Mali.
0: Ay, mali. Nandiyan
1: na siya.
0: Nandiyan na, nagbabalik na.
9: Nasaan? Hindi ko pa nakikita.
1: Hindi ka nalito.
9: Nasaan? Nasaan?
1: Si Christian. Your source.
0: Your source.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

Rosa. Radio Patrol Balita a las 4. Radio Patrol Balita. Naglilingkod sa Pilipino sa Asaman sa Mundo. DZMM Radio Patrol 630. Basta AM DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. 5:02 na.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Magandang Wednesday! Bago na, gising na humuli mga kapamilya, September 2, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang 6:01. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
1: Gising bangon kapamilya, may pasok ngayong Miyerkules. Ako po si Christian Yosores.
0: At sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon,
2: sa ulo ng mga nagbabagang balita!
0: Patay sa hagupit ng mga nagdaang bagyo't habagat, umabot na sa 34, halos 180 lugar, isinailalim sa state of calamity.
1: Publiko binalaan sa masamang epekto ng haze sa Metro Manila. Pulusyon sa hangin, umabot na rin sa mga probinsya.
0: Delivery ng gulay papuntang Metro Manila, apektado na ng matinding traffic dyan po sa North Luzon Expressway o NLEX.
1: Dalawang sundalo itinangging ginamit para sa AFP Youth Summit ang confidential funds ng Department of Education.
0: Sa atin namang Metro Pasada, halos 14 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa Las Piñas City.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon!
0: Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo, nanunood, saan man kayo naroroon, magandang umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: Good morning! Gising bangon kapamilya, ako po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita,
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, napanatili ng bagyong Pilandok ang lakas nito habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,095 kilometers sa silangan ng dulong hilagang Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbugsong 80 kilometers per hour. Hindi inaasahang magla-landfall ang bagyong lalabas ng PAR bukas ng madaling araw. Pero posibleng patuloy na magpapaulan ang habagat sa ilang bahagi ng Northern Luzon hanggang sa Biyernes. Dito sa Metro Manila, maaraw sa umaga at tanghali pero posible pa rin ang pag-ulan sa hapon dahil sa thunderstorm. Bukod sa bagyong Pilandok, binabantayan din na isa pang bagyo at low pressure area na nasa labas ng PAR.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Higi po muna tayo na update mula mismo sa Pag-asa na sa linya natin si Tito Azar Aurelio. Magandang morning, Tito Azar!
3: Magandang umaga po sa atin lahat. Asahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, Bataan at Zambales. Paalala po sa ating mga kababayan sa Batanes na patuloy pa rin tayo mag-ingat at maging alerto dahil sa meron pa rin banta ng pagbaha o pagunang lupa dahil sa mga pag-ulan at talasan may mga malalakas na pag-ulan. Dito sa Metro Manila at sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwanag ang panahon pero may tsansa pa rin ng biglaang buhos na ulan. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alizar D. Aurelio.
0: Thank you!
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Ang oras ay 5:06, isinailalim na sa state of calamity ang Occidental Mindoro dahil sa pinsala ng malawakang pagbahang dulot ng habagat. Layo nitong magamit ang 25.7 million pesos na quick response fund para sa pangangailangan ng mga apektadong sektor. Tinatayang mahigit 2 bilyong piso ang pinsala ng baha sa infrastruktura at agrikultura. Sa Zambales, isolated pa rin ang barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino dahil sa bumagsak na tulay. Hirap ang mga residenteng tumawid sa ilog para kumuha ng pagkain at nasira na rin ang kanilang mga pananim dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa tala ng NDRRMC, 34 na ang namatay dahil sa pananalasa ng mga bagyo at habagat. 19 naman ang nasugatan habang 3 pa ang nawawala. 178 na lugar na ang isinalanim sa state of calamity habang halos 700 barangay pa ang lubog sa baha.
0: Magpapakawala ng tubig ang San Roque Dam sa Pangasinan mamaya pong alas 8 ng umaga. Sa abiso ng National Power Corporation, umabot na sa above sea level na 283.68 meters ang level ng tubig sa dam kahapon. Dahil dito, bubuksan ang 2 gates ng dam para magpakawala ng tubig na may taas na 2 metro o katumbas ng 300 centimeters per second. Pinag-iingat po ang mga residenteng nakatira sa mabababang lugar at malapit malapit sa ilog sa posibleng pagbahang dulot ng pagpapakawala ng tubig ng dam.
1: Tumataas ang aktibidad ng bulkang Mayon sa Albay. Noong Lunes, umabot sa mahigit 7,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng bulkang, ikalawang pinakamataas simula noong August 18. Nananatili sa Alert Level 2 ang bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Nauna nang nagbabala ang FIVOC sa posibleng muling pagputok ng bulkan, gayon din sa pagbuga ng abo at pagguho ng mga bato.
0: Muli naman isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ang mahigit sa 8 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 2 ng hapon hanggang pasado alas 10 kagabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula ala 1 hanggang alas 2 ng hapon. Bunsod ito ng pagpalya ng 28 planta habang 17 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Isinailalim din sa yellow alerts ang Mindanao Grid simula ala 1 ng hapon hanggang pasado alas 8 ng gabi. Bunsod naman ito ng pagpalya ng 29 na planta habang 6 ang mababa ang produksyon. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert.
1: Sa iba pang mga balita, nagbabala ang ilang eksperto sa masamang epekto ng haze. Kahapon, bumagsak sa unhealthy hanggang very unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila. Umabot na rin ang haze sa bahagi ng Cebu, Mindoro, Palawan at Negros Island Region. Sinabi ni Infectious Diseases Specialist Dr. Ron Jean Solante na posibleng makaranas ng pag-ubo kapag nakalanghap ng haze. Sinasabing umabot sa Pilipinas ang usok mula sa forest fire sa Indonesia dahil sa habagat. Kung lalabas ng bahay, inabisuhan ang publikong magsuot ng N95 face mask para maiwasang makalanghap ng haze. Pinayuhan din ang mga may asthma at sakit sa pusong iwasang lumabas ng bahay pa kung hindi importante ang lakad. Pininiwala ang tatagal pa ng ilang araw ang mataas na pulusyon sa hangin dahil sa epekto ng habagat. Samantala, pinsala ng habagat sa agrikultura sa Occidental Mindoro umabot na ng 112 million pesos. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Good morning, Noel.
4: Good morning, Christian and Johnson. Umabot sa tinatayang 112 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura at 52,642 individuals naman ang naapektuhan ng mga pag-ulan dulot ng habagat dito sa Oriental Mindoro. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nagdulot ang mga pag-ulan sa pag-apaw ng mga ilog at sapa at pagbara o pag-apaw ng mga drainage system na nagresulta sa pagbaha sa mga magbabang lugar, bahayan, kalsada at sakahan sa ilang bayan. Bagamat pumupa na ang baha sa 67 barangay, nag-iwan ito ng malaking pinsala sa lalawigan. Isa ang nasawi sa bayan ng Bako bukod pa sa 12 landslide at 3 insidente ng pagguho ng pangpang ng ilog. Samantala, 18 bahay naman ang tuluyang nasira at 76 ang bahagyang napinsala. 3 aksidente sa sasakyan ang naiugnay rin sa masamang panahon. Patuloy pa ang assessment sa pinsala sa infrastruktura. At dyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
1: Maraming salamat, Noel Alamar.
0: Oras natin, 5:12. Apektado na ng masikip na dali ng trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX ang delivery na ilang gulay sa Metro Manila. Hanggang ngayon, mabagal pa rin ang dali ng trapiko sa northbound at southbound lane ng Tulaok at ng San Simon Interchange. Dahil hindi makadaan ang Class 1 vehicles tulad ng SUV sa ilang linya ng kalsada, nalubog pa rin sa baha. Nananatili ring sarado para sa lahat ng klase ng sasakyan ang Libtong Exit sa northbound lane ng Expressway. Bukod sa pagkain, apektado rin ng matinding traffic ang delivery ng mga parcel. Problemado rin ang ilang naipit na truck driver na paubos na ang karga nilang diesel at perang pambili ng pagkain. Patuloy naman ang siphoning o pagsipsip ng tubig sa mga apektadong kalsada para mapahupa ang baha.
1: Bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. sa anunsyo ng Department of Energy, 40 centavos kada kilo ang rollback na katumbas ng mahigit 4 na piso sa kada regular na tangke. Taliwas ito sa taya ng Regasco na tataas ang presyo ng LPG dahil sa pagtaas ng contract price, shipping cost at paghina ng piso. Kung bumaba ang presyo ng LPG, tumaas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, 2 pesos and 20 centavos lang taas presyo sa diesel at kerosene, habang 2 pesos and 95 centavos sa gasolina. Bunso ito ng pag-atake ng Amerika sa rocket launchers ng Iran sa Strait of Hormuz at pag-target ng Iran sa US military facility sa Jordan. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang sa Biyernes.
2: Papasada na ang Pasada Balita!
0: Sa iba pa mga balita sa oras po nating 5:14, nagulat ang dalawang opisyal ng Philippine Army na ginamit ng Department of Education sa ilalim ng termino ni Vice President Sara Duterte ang ipinalabas na certification para patunayan ang paggastos ng confidential funds noong 2023. Kasunod po ito ng pagtestigo ni Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio sa impeachment trial kaugnay ng sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ng DepEd at ng Office of the Vice President. Magkahiwalay na nagpalabas ng certification ng dalawang sundalo noong 2023 at 2024. Kaugnay ng pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at Information Education Campaign na parehong programa sa ilalim ng Philippine Army. Pero sa pagdinig lamang ng Kamara noong 2024, natuklasan ni Naburansing at Panopio na ginamit pala ng DepEd ang certification para patunayan ng umani paggastos ng mahigit 15 million pesos na confidential funds bilang pambayad sa mga impormante. Kasunod po ito ng pag-amin ni Education o dating Education Undersecretary Michael Poa sa kaparehong pagdinig na humiling ang kagawaran ng certification dahil naghahanap ang Commission on Audit ng documentary evidence kaugnay ng paggasto sa pondo. Parehong sinabi ni Naburansing at Panopio na may kaugnayan lang ang ipinalabas na certification sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at walang koneksyon sa confidential funds ng DepEd. Wala ring natanggap na confidential funds ang dalawang sundalo sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit na pinondohan ng Philippine Army kasamang ibang stakeholder tulad ng mga lokal na pamahalaan. Mabilis na tumestigo ang dalawang sundalo dahil hindi nagsagawa ng cross-examination ang defense team.
1: Katakdang tumestigo sa impeachment trial ngayong araw ang miyembro ng defense team na si Attorney Michael Poa. Tetestigo si Poa kaugnay ng paggasto sa confidential funds ng Department of Education bilang dating undersecretary at tagapagsalita ng kagawaran. Inaasahang si Attorney Benjamin Tolosa ang magsasagawa ng direct examination kay Poa na posibleng gawing hostile witness. Bukod kay Poa, nakatakda rin tumestigo si Assistant National Statistician Mariza Grande kaugnay ng verification sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts ng DepEd at Office of the Vice President. Ngayong araw, inaanunsyo ng House Prosecution Team kung ipatatawag bilang testigo ang security officer na si Colonel Raymond Lachica na ilang beses nabanggit sa proseso ng paggastos ng confidential funds ng OVP. Sakaling hindi patawag si Lachica, inaasahang matatapos ang prosekusyon sa presentasyon ng mga ebidensya sa sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds sa kanagitnaan ng Setyembre. Posible namang matapos ang prosekusyon ang paglalatag ng ebidensya sa apat na articles of impeachment sa Oktubre.
0: Alamin nga muna natin ang presyo ng ilang bilihin dyan sa Pasay City Public
5: this
0: Market. Naroon ng Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, nagmahal ba?
6: Good morning, Johnson. Maaga pa lang, may ilang mamimili na sa Pasay Public Market. Mas pinipili raw nilang mamili na maaga para hindi pa matao at masiguro rin fresh ang mga produkto. Narito naman ang mga presyo ng ilang pang-umagahan. Nasa 180 pesos ang hotdog, habang ang nuggets ay nasa 375 hanggang 400 pesos, depende po yan sa brand. Ang tortilla naman ay 110 pesos sa kalahating kilo at 200 pesos ang longganisa. Sa itlog, 27 pesos ang tatlong piraso, habang 18 pesos naman ang isang itlog na maalat. Para naman sa mga sangkap sa pagluluto, 10 piso ang isang balot ng asin. 5 piso ang isang balot ng dahon ng laurel at ganun din ang presyo ng pamintang buo. Sa Betkin ay 6 hanggang 35 pesos, depende po yan sa size. Samantala, 15 pesos ang isang pakete ng toyo at suka at nasa 40 pesos naman ang isang bote ng mantika. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMF.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMF. Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, tumatanghali, tumatanghali. Itama muna inyong mga orasan sa mga kagigising lamang po dyan. Gumagayak na. Oras.
1: Ang oras ng mga bumabiyahe sa SLEX, 5:18 ng umaga.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Pasada, Balita, Balita, Basta AM, DZMM.
5: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga, sakto talaga. Plemex Forte, syrup o capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pilipinas! Pasada Balitanas!
0: Balik po tayo sa ating mga balita. Oras po natin 5:21.
1: Sa mga maagang bumabiyahe ngayong araw ng Miyerkules, alamin natin ang sitwasyon sa ilang istasyon ng EDSA Bus Carousel. Nagronda dyan si Radyo Patrol Zeus de Gaspi. Zeus, anong sitwasyon?
12: Yes, Christian, para sa mga maagang bumiyahe gamit ang EDSA Bus Carousel ngayong madaling araw, madali pang makasasakay. Partikular yan sa mga istasyon mula EDSA Quezon Avenue hanggang EDSA Taft Avenue. Wala pa ganong pasahero sa mga istasyon ng bus carousel liban sa mangilang-ilang nakapila para makasakay northbound sa Quezon Avenue, Santolan at Guadalupe, gayon din southbound sa Camuney Station. Sa mga istasyon naman ng MRT, ang nadaanan lamang nating may bahagyang mahabang pila ay sa Taft Avenue. Sa lagay naman ng traffic, pangkalahat ng pangmaluwag ang kahabaan ng EDSA southbound. Paalala lamang din, Christian at Johnson, na umiiral ang number coding scheme ng MMDA para sa mga sasakyang may plakang nagtatapos sa numerong 5 at 6 ngayong Miyerkules. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Pilipinas, pasada balisana. Ulit. tayo sa mga balita, posibleng walang ilaang pondo ang Senate Finance Committee sa mga flood control projects sa susunod na taon. Sinabi ni Committee Chairman JV Ejercito na mas dapat tutukan ang mga nakabinbin at hindi pa natatapos na proyekto para maresolba ang issues sa infrastructure programs ng pamahalaan. Nauna nang humiling ang DPWH ng 83 billion pesos para sa locally funded flood control projects sa susunod na taon. Samantala, lusot na sa House Appropriations Committee ang 10.1 billion pesos na panukalang 2027 budget ng Office of the President. Tumagal lang ng halos isang oras ang pagdinig at agad na inaprubahan ng panukalang pondo ng opisina ng Pangulo dahil sa tradisyon ng parliamentary courtesy. Sakop nito ang pondo para sa mga biyahe ng Pangulo, gayon din ng 4.5 billion pesos na confidential at intelligence funds.
1: 5:23, inaprubahan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ng prosekusyong alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa-akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Binawi rin ng anti-graft court ang ipinalabas na warrant of arrest at hold departure order laban sa dating kalihim. Dahil dito, inaasahang makakalayan na si Bonoan na naunang nakapagpiyansa sa hiwalay na kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Isinulong ng prosekusyong alisin si Bonoan sa kaso para magsilbing state witness at makatulong sa pagsasampa ng malakas na kaso laban sa ilang mataas na opisyal. Naka-hospital arrest si Bonoan habang ginagamot sa prostate cancer at iba pang medical condition.
0: Naghain ng not guilty plea si Uswag Ilonggo Partiles Representative Jojo Ang sa kinakaharap ng mga kasong graft sa Sandigan Bayan. Iniugnay ang kongresisa sa Builders Corporation at Alicon Development na sinasabing pag-aari ng tiyuhin na si Alfonso Tan. Pinaniniwala ang may shares din ng kongresista sa kumpanyang nakakuha ng 214 million pesos na kontrata sa DPWH. Inataasa naman ng Sandigan Bayan ang kongresistang magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng preventive suspension.
1: Aminado ang parent company ng Facebook na Meta na may pagkukulang sa kanilang sistema. Ito'y matapos makapag-livestream ang estudyanteng na Marel sa Ateneo de Zamboanga noong August 18. Sinasabing may pagkukulang sa artificial intelligence system ng Meta kaya hindi agad naalis ang video ng pamamarela. Hiniling nga ng Department of Information and Communications Technology sa Meta na gawing requirement sa paggawa ng social media account ang paggamit ng National ID katulad ng gagawin sa online game na Roblox. Magpapadala ang Meta ng mga eksperto sa bansa para hindi na maulit ang pagkalat ng video ng pamamarel sa Zamboanga kung saan dalawa ang namatay kabilang ang gunman.
0: Itutuloy bukas ang National Simultaneous Safety Drill sa mga paaralan sa buong bansa. Nakatakdasan na idaos ng safety drill noong August 25. Pero kinansila ng Department of Education para magkaroon ng karagdagang panahon pa sa paghahanda ng mga estudyante sa active shooter drills. Kailangan muna ang kubuhan ng mga paaralan ng written authorization sa mga magulang bago payagan ang estudyanteng lumahok sa safety drill. Tiniyak naman ng DepEd na may nakaantabay na guidance personnel at health officers na magbibigay ng first aid at post-drill debriefing sessions sa mga estudyante. Gagawin ng drill matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan dalawang estudyante ang namatay kabilang na ang gunman.
1: Sa Las Piñas City, halos 14 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa Barangay Manuyo 2. Ginampot sa by-bust operation ang target na nahulihan ng 2,000 gramo ng shabu. Nakakulong na ang suspect habang inaalam pa kung sino ang supplier ng ilegal na droga.
0: Oras natin, 5:27. Sa oras po natin yan, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya.
0: Sa ating Pasada Probinsya, 6 patay sa karambola ng mga sasakyan sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Papunta sana ng Pagadian City ang van nang mawala ng kontrol sa manibela ang driver kaya bumangga sa nakaparadang wing van at ilang motorsiklo. Namatay sa ospital ang mga biktima habang nasa kusodiyan na ng mga pulis ang van driver. habang iniimbestigahan ang insidente.
1: Sa Davao City, isa ang patay matapos araruhin ng truck ang anim na sasakyan sa barangay Kaninan. Sinasabing pumalya ang preno ng truck kaya nabangga ang mga sasakyan sa bahagi ng intersection. Apat din ang sugatan habang nakakulong na ang truck driver na naharap sa patong-patong na kaso.
0: Sa Sambuanga, sa Cotabato City, sugatan na isang motorcycle rider matapos sumalpok sa minivan sa barangay Mother Tamantaka o Tamuntaka. Nawalan ng control sa manibela ang rider kaya lumipat sa kabilang linya ng kalsada at nabangga ang kasalubong na minivan. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang biktimang nagtamo ng mga sugat sa katawan. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
1: Sa Ilocos Sur, nasa gip ang 8 taong gulang na batang lalaking hinostage ng tiyuhin sa bahay ng Alilem. Inabot ng 2 oras ang negosasyon bago nailigtas ang nasugatang bata. Naaresto ang suspect na isinuko ang ginamit na kitchen knife at bolo. Sinasabing problema sa pag-iisip ang suspect na maharap sa reklamong serious illegal detention.
0: Sa Cavite, arestado naman ang isang babae matapos magtangkang magpuslit ng ilegal na droga sa kulungan sa Tanza. Sinasabing isiniksik ng suspect sa sapatos ang shabu na ibibigay sana sa nakakulong na kapatid. Nakuha sa suspect ang isang pakete ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 16,000 piso.
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon. Johnson Manabat, Christian Yosores, Papasada, Pasada, Balita, Balita. DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Sa oras na 5:29, alamin natin ang report ng ating mga radyo patrol. Sa Bataan, 2 timbog sa illegal na droga. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izo. Good morning, Piyang Rod. Babalikan natin si Rod Izo.
0: Oras natin, tumatanghali na sa mga may maagang lakad po dyan. Ako, 5:30 na. At sa mga kagigising lamang po dyan, pupungas-pungas pa pero nagsuscroll na ng cellphone. Sige, baka kayo ay malate na naman miya-miya. Sayang ang oras.
1: Good morning po sa mga bumabiyahe dyan ngayon sa NLEX. Kamusta po ang lagay ng trapiko dyan? Sa
0: hanggang
1: mga
0: ngayon pala may traffic pa rin daw.
1: Oo, meron kasi yung mga kasamaan ko sa Malacanang papuntang ano ngayon, Central Luzon eh.
0: Ah, kasi pupunta ang Pangulo
1: pupunta
0: sa Pampanga.
1: Pupunta ang Pangulo mamaya, ipit na agad sa traffic, 4:00 pa na ng umaga kanina.
0: Ah, kaya mag-iingat po sa biyahe at dahil sa oras po nating 5:30, nabanggit mo na lamang din ang traffic. Alamin nga po muna natin ang...
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon. Pasada Balita.
0: Magbe-break lang ho kami sandali. Babalik pa ho kami.
2: DZ Papasada na. Pasada Balita. Basta AM DZMM. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, 6:00 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, 6:00 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.

Bold Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Balik tayo sa mga balita 534. Sa Bataan, dalawa timbog sa illegal na droga. Balita mula kay Radio Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
2: Yes, good morning. Sa muling pinaikting na kampanya laban sa illegal drugs, panibagong dalawang high-value drug trader ang nahulog sa kamay ng Bataan Police. Higit sa 650,000 hinihinalang shabu ang nasamsam ng Provincial Drug Enforcement Unit sa dalawang high-value targets sa Limay, Bataan, kung saan higit sa 76 na grabo ng shabu ang nakuha sa by-bust operation. Kasong pagdabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, ang araping kaso ng dalawang bagong naaresto sa drug war ng Bataan Police. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Tataro! Alamin naman natin ang sitwasyon sa trapiko sa ilang bahagi ng Quezon City ngayong 5:35 ng umaga. Nagroronda si Radio Patrol, Nico Bagsik. Nico, anong sitwasyon?
3: Magandang umaga, maluwag pa ang daloy ng trapiko sa pagkabilang lane ng Mindanao Avenue sa mga oras na ito. Para sa mga patungo naman ng North Avenue na dadaan dito sa Mindanao Avenue, nagkakaroon lamang ng build-up ng mga sasakyan sa mga intersection, partikular na sa kanto ng Tandang Sora at Congressional Avenue dahil sa mga stoplight. Pero dire-diretso na ang biyahe.

0: Na po ng tanghali sa mga nagtitimpla na ho ng kape dyan, unti lang yung sugar para healthy. Kape yan ha, kape ha. Meron tayo ngayong 27,000 live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning po sa inyo.
1: Namiya, good morning po, good morning. Gising bangon na po, lalo na po yung mga may maagang pasok ngayong Miyerkules. Abay, bumangon na po para hindi kayo malate ha. Good morning.
0: Abatiin natin ang mga nasa YouTube po ngayong umaga-umaga. Ito ng Wednesday ng September 2. Sina Mary Chukoy, nagpapabati po na happy birthday daw sa kabatch niya na reserve soldier na si Tino Panes.
1: Birthday! Happy birthday! Good morning at pagbati din po sa mga nagtag sa atin sa X, sila Ma'am Eli Trinidad ng Santa Ana, Maynila, si Ma'am Elsie Balion Florentina at si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Good morning po sa inyo.
0: Kumakaway-kaway na rin si Emerita Figueras, nagmamagandang morning. Si Arnie Edorice, present na raw. Daddy Johnson and Kuyang Christian, magandang morning.
1: Good morning po sa mga Tagalipa, Batangas. Good morning nila sa Malabanan and Family. Alex, good morning. At good morning din po sa mga taga-Ortiga. Happy Wednesday morning.
0: Pati daw yung mga nandyan sa Libacaw, sa Aklan, pinababati po kay ni Abigail Giola. Magandang morning sa mga nasa Aklan at gayon din sa suki nating si Mary Mercy G. Magandang morning. Si Teresa na good morning din mula naman sa San Diego, California.
1: Sir Zosimo Gasmin and family, good morning. Binabati rin natin si Red Mendoza mula sa Beijing, China. Good morning.
2: Ni hao.
0: Ni hao ma.
1: Ni hao ma.
0: Dr. Maria Festine, present na rin, at si Ma'am Len Reyes na bumabaybay na ng North Luzon Expressway.
1: Ingat po.
0: Good luck.
1: Good morning po kay Dr. Michael Montesa dyan sa Cavite at si Dr. Arvin Kennedy. Dr. Arvin Kennedy, good morning.
0: Oras po natin at sa mga nagpaplano ho dyang magpakasal ha, makinig ho kayo dahil sa oras nating 5:38.
3: Kakaibalita.
4: Kakaibang balita.
0: Sa ating oras na 5:38, narito po ang ating kakaibalita. Pinatunayan ng bagong kasal sa Bulacan na hindi talaga mapipigilan ng kahit anuman. Parangan man ng sibat, parangan man ng tangke, kahit bumahaman, matutuloy at matutuloy ang kanilang pagmamahalan. Natuloy nga po ang kasal. Naku, lumulusong sa bahay
1: yung bride. Parang napakataas naman ang baha na ito. Kasi may ibang dating kinasal din habang baha, pero parang mga hanggang...
0: Mababa lang.
1: Taas-taas ito.
0: Ay, sa mga nakamonitor sa atin sa radyo, meron kaming pinakikitang video sa teleradyo. Hindi po ito beach wedding, ha? Talo po ito ng simbahan, pero baha. Natuloy po ang kasali na Mr. and Mrs. Chico sa loob ng parokya ng San Juan Bautista. Kaya maraming tubig, di ba si San Juan Bautista yung baptized kay Jesus Christ?
1: In the presence of
0: Oo nga. Kahit po mahigit daw sa 3 talampakan ng lalim ng baha sa simbahan, binigyang basbas naman ni Father Mel Ignacio ang kasal kung saan nakalubog din sa baha ang paan ng lahat ng mga bisita. Sinasabing pinaikli po ng bride ang kanyang wedding gown para maglakad ng maayos sa makalakad ng maayos at hindi maging sagabal sa baha. Gumamit naman ang parokya ng portable speaker para sa kanilang sound system dahil walang kuryente nang idaos ang kasal.
1: Sana po nakapag ano kayo ah, doxycycline agad pagkatapos ng kasal ah.
0: Yun daw ang giveaway after nung wedding.
1: Hindi na mga kung ano-anong giveaway.
0: Wala nang souvenir. Doxycycline agad. Dalawang doxycycline bawat bisita.
1: Mabuhay
0: ang bagong kasal.
1: Mabuhay ang bagong kasal at syempre nawa tumibay ang inyong relasyon kasi tibay din po ng hamong pinagdaanan ninyo sa inyong kasal ang kailangan pagdaanan.
0: Okay, ginagawa lang ho nating biro at ginagawa nating pilit na normal yung ganyan, pero hindi ho dapat nangyayari yan. Sa mga nangangarap po ng beach wedding, hindi ho dapat ganyan dahil sa Low budget.
1: Huwag natin gawing normal yung ganyan. Oo, nakakatuwa. Inspiring siguro para sa iba. Nakakakilig. Pero alam naman natin ang katotohanan na dapat in the first place, hindi ganyan ang sitwasyon natin.
0: May problema yan.

0: Hindi naman siguro ang pinagkukuhang ninong nung ikinasal yung mga congressman nila, ano? Kaya yung mga politicians nila dyan na nakinabang sa flood control projects.
1: Kakaibalita! Kakaibang balita!
0: Ay, walang maglilipat muna ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ho ng umaga. Itong mga nakalipas na araw, eh, syempre binabantayin po natin yung update doon sa naputulatulay sa Tarlac. Di ho ba't merong nahulog na SUV, merong nakaligtas, merong isang survivor at merong pang mga nawawala. Hihingi lamang po tayo ng update miya-miya ha, mula ho sa Philippine Coast Guard. Magbe-break lang ho kami sandali ha. Sa mga nakamonitor po sa atin dyan, maganda-magandang morning. Eh, tanghali na eh. Oras!
2: Ang oras na mga palawas na papuntang Metro Manila, 5:42 ng umaga.
1: Pasada Balita! Basta AM, DZMM! Ito po ang DZMM!
3: Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa Balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Balik po tayo sa ating kwentuhan sa Pasada Balita dahil 5:44 na. Nasa linya na po natin si Commodore Noemi Cayabyabang, spokesperson ng Philippine Coast Guard. Makibalita nga lamang po tayo sa sinasagawa pong search operation doon sa nawawalang biktima ng nahulog na SUV dyan sa Tarlac. Commodore Noemi, ma, magandang morning. Si Johnson po and Christian sa DZMM. Magandang morning mga taga-PCG.
3: Hi ma'am, good morning.
4: Good morning!
5: Yes, good morning, Sir Christian, Sir Johnson, at maraming salamat po sa opportunity.
2: Ma'am, ngayon ho ba'y nasa retrieval operation na ang PCG doon sa nawawala?
5: Well, hanggang ngayon po, naka-search and rescue pa rin po ang atin po isinasagawa ngayon. We are still hopeful na makikita pa rin po natin ang atin pong dalawa pa pong hinahanap, Sir Johnson. At ngayon po, mas palalawakin po natin ang ating search area, considering na bumaba hanggang Pangasinan. Ito mga huli po natin nakita.
2: O, kahuba ganun ma'am, ano bang sabagay sabi nga ninyo, search operation pa rin, pero hindi ba meron kayong, araw na binibilang kung ilan yung probability na makasusurvive pa yung isa o kung sino man sa ganyang klase po ng sitwasyon?
5: Well, tama po kayo, pero may mga previous experience tayo, Sir Christian and Sir Johnson, na despite of the days na pinagal ng ating operation, meron pa rin po tayo nakikita and we're still very hopeful po.
2: Sa ngayon po ba, kamusta po ang lagay ng panahon at sitwasyon po doon sa lugar? Kahit papaano naman po ay walang nakakasagabal sa ating mga team para po sa ginagawang operasyon.
5: Well, based po, Sir Christian, sa mga natatanggap po nating feedback sa ating po mga responders, unang-una, magsimula po tayo sa Lock River, no? Yan ang pinaka-search area po natin hanggang sa bumaba pa tayo hanggang Pangasinan. Una-una, malakas po ang current, no, sa area na yan. At halos 18.52 kilometers per hour po ang lakas ng current sa area sa may Tarlac River. Pababa hanggang Pangasinan po yan. At pangalawa, ang naging feedback po ay medyo malabo po ang tubig. Kaya nagiging limitado po ang visibility ng ating mga divers. Sinubukan po natin magpababa nung mga unang araw ng ating mga divers, pero halos hinihila po sila ng current. And then, pangatlo, ay meron po mga sediment bars at mababaw or mataas na bahagi ng ilog na mahirap makita mula sa ibabaw. So, nagiging dagdag balakid at panganib po ito sa ating mga boat operators, mga divers, and even mga rescuers, lalo na habang isinasagawa po natin yung ating search operation. So kaya naman po pag every time na nagsisimula po tayo ng ating search operation ay dobleng ingat po at sistematiko ang isinasagawa po nating pagbaba at pag-deploy ng ating po mga tao.
2: So yun ang hamon ngayon ma'am, medyo malakas ang agos ng tubig doon sa ilog at sabi niyo nga po malabo, hindi naman daw po na maulan doon sa area natin.
5: Well, may mga times po na meron pong pabuso-buso ng pag-ulan. Dulot na rin po ito ng habagat. Nabanggit ko rin po kanina, Sir Christian at Sir Johnson, simula sa Tarlac River ay nagpalawak po tayo ng ating search area. So halos kahapon ay mahigit kumulang na 85 kilometers pababa or downstream no, mula Alabang, Ablang River patungo po sa may Banaga River sa may Bungdalyon, Pangasinan. So ngayon po ay mas palalawakin pa po natin hanggang open sea po sa bahagi po ng Lingayen, Pangasinan, considering and we will be taking into consideration po itong daloy ng ilog pababa po.
2: Opo. Pero Commodore, ang search and rescue operation ay itutuloy ngayong umaga pag nagliwanag na. Ganun po ba yun?
5: Yes, tama po kayo. As weather permitting po, definitely, we will be continuing the conduct of our search and rescue.
2: Opo. Dun ho sa datos ninyo, di ho ba limang sakay ng SUV, merong isang survivor at merong kanyang dalawang nawawala and yung the rest?
5: Yun po yung missing po natin, Sir Johnson. So tama po kayo, ng August 31 at kahapon ay meron po tayong nakuha na dalawa. So meron pa po tayong dalawang missing na we will be conducting the search po ngayong araw.
2: So bali, isang survivor, dalawang casualty, dalawang missing.
5: Yes, tama po kayo, Sir Johnson.
3: Okay. Saan po banda natagpuan itong dalawang casualty kahapon, Mama Noemi?
5: Yung kahapon po ay nakita po natin sa may Barangay San Vicente, sa may Bayambang, Pangasinan. At yung nauna po natin nakita ay sa area po ng Dagupan City sa may Pangasinan po. So lahat po ito ay nakita ng mga bangkero at na-report po kaagad sa ating mga tauhan.
3: Opo, kumbaga malayo na pala doon sa mismong tulay kung saan po sila nabiktima.
5: Yes, tama po kayo. So nagsimula po ang ating search area sa may Tarlac River. Pero considering po yung lakas ng current na pababa, ay ito nga po, nakita na rin po natin sa may Pangasinan area po. So ngayon, ay maglalaro po ang ating search area, particularly sa may Lingayen, Pangasinan po, and then pababa na po yan. We will be considering itong possible drifting zone based po sa current at based po sa hangin.
2: Opo, maiba ho kami, Commodore Noemi. Ma'am, ano, kumusta ho? Meron pa bang ongoing rescue operation sa anumang panig ho ng Pilipinas dahil sa epekto ng habagat yung mga binahang lugar po natin?
5: Sa ngayon po, naka-standby pa rin po ang ating po mga tauhan sa Pampanga at nagkasagawa pa rin po tayo ng ating libreng sakay dyan. Ngayon po, ang ginagawa po natin is pagtulong po sa DSWD at mga local disaster risk reduction management office, particularly sa pag-repack po at pag-distribute po ng mga relief goods po.
2: Opo, pansin ho namin, di ho ba't pagkakasagsagan ng mga kalamidad na ganyan, ang tao po ninyo halos maghapon, minsan ay inaabot pa ng magdamag ang trabaho. Mm-hmm. Paano ba ang shifting ng mga staff po ninyo, yung mga ganyang nagre-rescue sa kasagsagan ng pagbaha?
5: Usually po, every 8 hours or depende po yan sa layo at condition po ng ating pong deployment area. Yung mga pagkakataon na every 12 hours po ang palitan po natin, pero ino-observe po natin just to ensure as well yung condition ng ating mga responders ay every 8 hours po ang ikutan po ng ating pong mga kasamahan.
2: Kasi napapagod din naman yung mayat, kinakailangan din makapag-recharge para maipagpatuloy yung kung ano man ang gagawin nila sa susunod na mga araw. Ano po, Commodore?
5: Yes, tama po kayo. Yan din naman yung direktiba sa atin ng aming commandant at si Admiral Ronnie Lilgaban na siguraduhin po talaga yung condition at ang kaligtasan po ng aming po mga tauhan. So every time na di-deploy po natin sila, we ensure that they are equipped with appropriate PPEs. Kasama po yung mga go bag rin po na ating po mga tauhan in case na may mga oras o araw po sila na kailangan po i-deploy.
3: Opo, ang dami pang lugar, Ma'am Noemi, na mga lubog pa nga sa bat. Nabanggit nyo nga, nakabantay din kayo sa Pampanga. Pero sapat pa naman po ba yung mga gamit natin, yung mga rescue boats na ginagamit natin para kung sakaling, wag naman sana, no? Pero kung di po talaga tuluyang humupa ang baha at may dumating na naman po ng mga tag-ulan, ano po ang backup plan natin?
5: Yes, sapat na sapat po yan, Sir Christian. Actually, ito pumasok po itong habagat season at itong huling mga operation po natin, particularly sa may NCR, ay nagdagdag po tayo ng ating mga tauhan simula po sa aming himpilan. So ito pong karagdagang mga assets at mga PPEs po natin kasama po yung mga karagdagang life-saving equipment na pinapadala po natin sa isang area na talagang maapektuhan nitong habagat at itong mga pagbaha. Ay dulot rin po ng ating mga modernization efforts, no, kasama rin po yung pag-deploy ng isang talagang trained personnel po natin. At kami po ay nagpapasalamat sa pamunuan po ng Philippine Coast Guard sa suporta po na ibinibigay po ng ating Pangulo, particularly sa pagdadag po ng kagabitan at mga floating assets po natin.
3: Opo, ano po ang kwento from the ground noong mga tropa natin na nag-iikot po doon sa mga bahang area, kung meron man silang mga nire-rescue pa o nagbabalik normal na yung sitwasyon doon sa mga lugar? Ano po ang status pa ng mga lugar na kanilang naiikot?
5: Well, particularly itong Pampanga, dahil medyo mataas po talaga yung baha po dyan. So, ang ginagawa po natin is una-una na we are putting our personnel dito sa mga opisina po ng Office of Civil Defense at mga local SIDREMO po natin para makakuha tayo ng mabilis na informasyon. And then, pangalawa po niyan is we are complementing itong resources po natin. So, ang nakikita lang po natin ng mga feedbacks po na ating mga tauhan, may mga pagkakataon po yung biglang taas po ng tubig, no? Sa iba't ibang area. Kaya minsan din atin rin po talaga sinasagawa is yung pagkakandak po ng mga information dissemination prior pa po pumasok, particularly pag may mga abiso po ang PAGASA. So, minsan ang limitasyon po natin, no, pag yung biglang pagtaas po ng baha, ay yung mga naiipit po sa kanilang mga tahanan. So, hindi rin po may pagkakataon na nahihirapan po ang ating po mga kasamahan na ipasok po yung kanilang mga rubber boats. So, talagang mano-mano po natin pinapasok yung mga kabahayan po para po talaga i-extract or kunin ito mga na-trap na mga individual sa kanilang mga kabahayan po.
3: Opo, kasi may report na may mga isolated area dyan sa may Zambales kasi sobrang taas nga daw po ng tubig. May report ba tayo, ma'am, kung na-reach out na rin natin yung mga isolated areas na yan na hindi po mapuntahan ito mga nakaraang araw dahil po sa taas ng baha?
5: Well, ang ginagawa po natin, Sir Christian, no, complementing po yung ating mga tauhan, we are taking instruction from the Office of Civil Defense and yung local SIDREMO para ma-maximize po yung mga responders po natin. Sa area po ng Zambales, ang ating po mga tauhan ay nakadeploy po sa may Santa Cruz at sa may Kangan. So, ito pong taas ng tubig ay halos hanggang Bewang, no? Gabewang. So, yung ibang area po ay kasama rin po ang ating pong iba't ibang ahensya para po tulungan po yung mga kababayan po natin na naipit po sa taas po ng baha.
2: Opo. Ma'am Noemi, di ho ba meron kayong auxiliary ano, na maximize na ba ninyo yung tulong nila sa manpower po ng Philippine Coast Guard?
5: Yes, tama po kayo, Sir Johnson. Sila po talaga ang ating pong katuwa. So, eto mga nakaraang araw po ay talagang sila po ang ating kasama sa lahat po ng ating mga operations. Hindi lamang po sa pagtulong sa pag-evacuate. Sila rin po ay nagbibigay ng mga family food packs at yung mga hot meals po, particularly sa mga na-evacuate po natin at sa evacuation centers. So definitely lahat po ng ating operasyon, particularly sa mga HADR po natin o Humanitarian Assistance Disaster Response, eh palagi po ating kasama ang ating PCGA.
2: Opo. Pero yung inyong sariling manpower, hindi kasali ang auxiliary, ilan na ho ba ang manpower ng PCG sa ngayon?
5: Currently po, we have almost 37,000 personnel nationwide po yan. At yan po ay may madagdagan pa rin po, no, dahil sa dami rin po ng ating mga dato at again itong mga nangyayari po ngayon sa atin ay kailangan po talaga natin yung extra at additional personnel po natin na talagang susuporta sa atin po sa ating mga sinasagawang mga operations.
2: Bagay, tuloy-tuloy naman yata ang recruitment ninyo ng tauhan, ano po, Commodore Noemi?
5: Yes, tama po kayo, Sir Johnson, at madadagdagan pa po ito sa tulong na rin po ng ating pong Pangulo na supportan din po ang ating modernization effort po.
2: Alright. Commodore Noemi, ma'am, maraming salamat sa oras po ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo, ha, mga taga-Philippine Coast Guard.
3: Thank you, ma'am.
5: Yes, maraming salamat po at maganda umaga po.
2: Thank you po. Si Commodore Noemi Kayabyab, siya po ang spokesperson ng Philippine Coast Guard.
0: DGZMM!
3: At pagbate doon sa 21 na mga bagong promote na flag officers ng Coast Guard kahapon sa Malacañang, yun ang event eh.
2: Oo.
3: Na bagong mga bagong promote
2: ba si Commodore? Hindi siya kasama doon sa bagong promote?
3: Parang hindi ko nakita yung pangarin
2: niyo. Pero congratulations po at syempre doon sa mga yes, nagre-rescue ng kababayan po natin sa panahon ng kalamidad. Mga tauhan po ng Philippine Coast Guard, hindi ho kasi biro yung trabaho nyo eh. Imaginin po ninyo ha. Halimbawa, tauhan ka ng Philippine Coast Guard o kaya ng PNP o ng kung sino mang rescue team ng gobyerno, kahit yung mga volunteers, eh sila din ho naman ay biktima ng pagbaha eh. Pero syempre, dahil sa tawag ng tungkulin, kinakailangan po nilang gampanan yon, kahit yung kanilang sariling pamilya ay nangangailangan din ng tulong.
3: At hindi basta-basta natatapos kapag gumanda na ang panahon yung kanilang trabaho hanggat totally talagang maayos ang sitwasyon tsaka pa lamang sila matatapos sa trabaho.
2: Kaya nga sabi ko kanina eh, paano ba ang shifting ng mga tauhan na yan ng Philippine Coast Guard sa pag-rescue sa panahon ng kasagsagan ng habagat at ng mga tagbagyo? Eh, syempre, napapagod din ang tao.
3: O, tsaka lalo pat surod-surod at magkakaibang area pa yan minsan, di ba? Pag may nangyari sa Luzon, may nangyari sa Visayas, sa Mindanao, kanya-kanyang takbo yan ng ano, pag-respond eh.
2: Basta mag-iingat po sa lahat ho ng rescue teams dyan, hindi ho dito natatapos yan. Mahaba-habang mga susunod na buwan pang merong bagyo at habagat, sana nga lang hindi na malalakas at hindi na mapaminsala. Sa oras nating 5:58 at sa mga kabubukas lamang ng kanilang radyo at teleradyo, narito humuli ang mga mainit na balita ngayon. Patay sa pananalasa ng mga bagyo at ng habagat, umabot na sa 34, halos 180 lugar sinailalim sa state of calamity.
3: Publiko binalaan sa masamang epekto ng haze sa Metro Manila. Polusyon sa hangin umabot na rin sa mga probinsya.
2: Delivery ng gulay papuntang Metro Manila apektado na ng matinding traffic dyan po sa North Luzon Expressway o NLEX.
3: Dalawang sundalo itinangging ginamit para sa AFP Youth Summit ang confidential funds ng Department of Education.
2: Sa atin namang Metro Pasada, halos 14 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa Las Piñas City. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Walang bibitiwa, walang maglilipat ng channel habang malayo ang tanaw ni AC.
3: Ba't tinatanaw mo?
4: Parang nakaabang ah.
2: Taga Malolos ka, di ba? Kung baha sa Malolos kahit doon sa daanan po nila, talagang hindi nawawala. Mawala man, babalik lang ulit. Pati ho yung ating mga kababayan dyan sa Kalumpit, Bulacan.
4: Normal na talaga sa
2: pati sa Hagonoy. Sana ay magkaroon na ng improvement ang ating mga kababayan nung tutuhanan ha.
3: Iba dyan, kinatandaan na yung ganyang problema.
2: Totoo
3: eh.
2: Yan.
3: Mamatay na lang yung parin ng
2: kaya problema. Kaya makikita mo yung mga bahay nila na naiwan na nung pagtataas ng kalsada. Hindi kasi yung pagtataas ng kalsada ang solusyon eh. Tinataas mo lang yung kalsada, mawawala yung baha doon sa ibabaw ng kalsada, pero ang babahain yung community mismo na naiiwan ng pagtataas ng kalsada.
3: Kahit pasabihin mong lagyan ng second floor ang lahat ng bahay.
2: Ay naku.
3: Wala yan.
2: Babay na ho muna ha. Muli, maraming salamat. Ako po si Johnson Manabat.
3: Ako naman po si Christian Yosores.
2: Pero walang maglilipat ng channel, walang BBTV dahil susunod na ang Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Bukas po uli ha. Good night. Bye.
3: God bless. Bye. Happy Wednesday.
6: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada Balita. Ito po ang DZMM.

0: Kirana, ay di pa. Gising na, bago na. It's a Wednesday. Gitna na ng linggo, 6:02 in the morning. May pasok, oy.
1: Oras sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na!
7: Bango na!
5: Gising Pilipinas na!
2: Gising!
8: Gising Pilipinas!
9: Good morning! Good morning! Good morning!
0: Good morning! Mr. Gising, reporting in the morning. Let's do this! Arriba-arriba! Narito na po mamay-init na balita ngayong Miyerkules, the 21st day ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Halos mabulok ng ilang delivery ng gulay sa Metro Manila dahil sa masikip na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Hanggang ngayon, mabagal pa rin po ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound lane ng Tulaok at San Simon Interchange dahil hindi po makadaan ang Class 1 vehicles tulad ng SUV sa ilang linya ng kalsadang lubog sa baha. Nanatili ring sarado para sa lahat ng klase ng sasakyan ang libtong exit sa northbound lane ng expressway. At ibig sabihin niya, nakulong na talaga na ang tubig kasi naaraw na eh. Akala naman natin, talagang punong-puno lang, ngayon para nakulong yung tubig. Ano po, dahil hindi naman na nag-uulan, and yet hindi pa rin po natatanggal at umuhupa ang tubig. Bukod sa delivery ng mga pagkain, apektado rin na matinding traffic ang delivery ng mga parcel. Problemado rin po ang ilang naipit na truck driver na paubos lang kargang diesel at perang pambili ng pagkain.
10: Cancel yung booking ngayon. Sobrang abala talaga. Wala naman tayo magagawa.
11: Nagtanong po muna kami para sigurado na kami makakadaan po. Sobrang hirap po kasi kahapon umalis kami doon alas 8. Bali, nakarating na kami ng alas 8 ng gabi. Tapos dumating kami ng karmuhan ng alas 4 po ng umagat.
0: Patuloy naman ang siphoning o pagsipsip ng tubig sa mga apektadong kalsada para mapahupa ang baha. Pero sa privileged speech ni Tani Senator Joel Villanueva, ang pagbaha sa NLEX na nakaapekto sa supply chain at ilang negosyo. Igiliit ng senador na dapat ikonsidera ng pamunuan ng expressway ang pagbibigay ng libreng toll para sa mga apektadong motorista. Sa ngayon, hindi pa na pag-uusapan ng pamunuan ng expressway ang pagpapatupad ng libreng toll. 5 minuto makalipas ay 6 ng umaga. Lagay muna tayo ng panahon na panatili po ng bagyong Bilandok. Ang lakas dito habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 1,205 kilometers sa silangan ng dulong Hilagan, Luzon. Taglay pa rin po lakas na hangyong maabot ng 65 kilometro per hora at pagbugsong 80 kilometro per hora. Lumakas pa nga. Iniinasang maglalandfall ang bagyong lalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw. Pero posibleng patuloy na magpapaulan ang habagat sa ilang bahagi ng Northern Luzon hanggang Biyernes. Dito naman sa Metro Manila, maaraw sa umaga at tanghali pero posible ang pag-ulan sa hapon dahil sa thunderstorm. Bukod sa bagyong Pilandok, pinabantayan din ang isa pang bagyo at low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Isinailalim na sa state of calamity ang Occidental Mindoro dahil sa pinsala ng malawakang pagbahang dulot ng habagat. Line itong magamit ang 25.7 million pesos na quick response fund para sa pangangailangan ng mga apektadong sektor. Tinatayang mahigit 2 bilyong piso ang pinsala ng baha sa infrastruktura at agrikultura. Sa Zambales na nanatiling isolated ng Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino dahil sa pagbumagsak na tulay. Hirap tumawid ng mga residente sa ilog para kumuha ng pagkain at nasira na rin ang mga pananim dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa tala naman ng NDRRMC, 34 lang namatay dahil sa pananalasa ng mga bagyo at habagat. 19 naman ang nasugatan habang 3 pang nawawala. 178 na lugar ang isinailalim na sa state of calamity habang halos 700 barangay pa ang lubog sa baha. Anim na minuto makalipas sa ika-anim ng umaga, nagbabala po ilang eksperto sa masamang epekto ng haze sa ilang lugar. Makisilip nyo nga po dyan sa kalangitan sa area ninyo kung medyo makulimlim pa. Malalaman nyo yan eh, kasi parang malabo yung kalangitan. Kaya nga siyang word ay haze. Hazy. Ano po, tingnan nyo nga dito sa Quezon City kasi parang ang dating ay makulimlim. Ewan ko lang kung kulimlim o nababalutan po ng haze ang kalangitan. Kapon bumagsak sa unhealthy hanggang very unhealthy. Oh my goodness. Eh paano yung mahika? Paano yung mga matatanda, yung mga senior citizen na may dinaramdam? Okay, siguro yung walang dinaramdam, yung nag-i-exercise sa umaga kami, naglalakad-lakad yung mga matatanda dyan sa ano, sa labas. Eh paano yun? Kahapon po ay unhealthy hanggang very unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila. Umabot na rin ang haze sa ilang lugar sa Cebu, Mindoro, Palawan at Negros Island Region. Sinabi ni Infectious Disease Specialist Dr. Roger Insulante na posibleng makaranas ng pag-ubo kapag nakalanghap ng haze. Kaya siguro parang naubo ako. Naubo ako eh. Feeling ko dahil sa haze. Pwede ma-absent bukas. Mel, sinasabing umabot na sa Pilipinas ang usok mula sa forest fire sa Indonesia dahil sa habagat. Asan na yung soundbite ni Dr. Ronji?
4: Danger sa haze, no? Very small particles that can really be inhaled and it can go to the lungs, not only in the upper respiratory but can go to the lungs. And sometimes it can really cause coughing, a lot of coughing.
0: Kung lalabas ng bahay, inabisuhan po ang publikong magsuot ng N95 mask para maiwasang makalanghap ng haze. Pinayuhan din ang may mga asma at sakit sa pusong iwasang lumabas ng bahay kung hindi importante ang lakad. Pinaniniwala ang tatagal pa ng ilang araw ang mataas na polusyon sa hangin dahil sa epekto ng habagat. So ano ba ang kailangan? Sabi ng mga eksperto, kailangan pa natin ng matinding-matinding araw o matinding-matinding ulan para ma-wash out yung haze na yan, ha? Mamaya po kakausapin natin ulit yung expert para bigyan po tayong gabay. Paano ba, ano bang kailangan natin? At kung magtutuloy-tuloy man sa ng ilang linggo, kailangan po natin ano? Kailangan po natin budgetan yung face mask. Lalo na po yung mga senior citizen. Di ba yung N95, Camila, ay mahal yan? Sabi ni Rafi kahapon, nung nag-report siya sa TV Patrol, yung sa kanya daw, 10 to 20 pesos lang, ha? Pero maganda din yung face mask niya, eh. Kailang disposable po yun, ano po? So, ibig sabihin, kung everyday yun, o yung iba pag medyo palaging exposed sa labas, eh, twice a day pa, kasi namumuo din po yung ano mo dun, di ba? Yung hininga mo pag ano, no? O, kasi, so, kailangan mo rin baguhin. Hindi po pwedeng paulit-ulit. Mamaya po, may makakausap na eksperto kaugnay niyan. Standby Radio Patrol. Sa iba pang balita, buwaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG batay po sa anunsyo ng Department of Energy. Sa anunsyo po, ah, wala pa po ako nakikita kasing advisory mula sa mga malalaking kumpanya ng LPG na sumunod sa utos po ng Department of Energy. Ang sabi ng DOE, 40 centavos kada kilo ang dapat na rollback. Nakatumbas po ng mahigit 4 na piso sa kada regular na tangke. E ba italiwas po ito sa daunang taya ng kumpanyang Regasco, natataas ang presyo ng LPG dahil sa pagtaas ng contract price, shipping cost at paghina ng piso kontra dolyar. Kung buwaba ang presyo ng LPG, ay tumaas naman po ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Pero bago natin iwan yung LPG, ang sabi po ni Regasco President Arnel T, ay hindi sila susunod sa advisory ng DOE na rollback. Eh kahit po ang DOE ang nakatoka na magdikta ng galaw sa presyo, ang sabi ni Arnel T, hindi kami susunod dahil walang basehan ang kwenta ng DOE. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Yung isang player ngayon ang nagsasabi sa DOE na walang basehan ang kwenta. Anong ginawang kwenta ng DOE? Saan niya binasi yun? Bakit ngayon ang presidente mismo at dating congressman na si Arnel T ang sinasabi walang basehan ang kwenta po ng DOE? Kasi nga, tumaas ang contract price, tumaas ang shipping cost, humina ang piso. So, saan ang galing ngayon ang kwenta ng DOE na may rollback? Eh, sa akin naman po, lahat tayo gusto may rollback, hindi ho ba? So, mas gugustuhin po natin na sinusunod. Hindi yung na may utos ka na rollback, tapos hindi naman sinusunod. Anong klaseng utos yun? At hanggang ngayon, wala pong abiso ang Gasol, walang abiso ang Sulain, at ang Phoenix, at kung ano-ano pang player ng LPG na sinunod po nila ang utos ng Department of Energy. So, ano ang silbi ng utos kung hindi naman susundin ng mga players? Anong pakinabang ng mga consumer ng LPG kung hindi naman sundin ng mga kumpanya ng langis? Anong nangyari, Department of Energy? Ay nako, kung bumaba po ang presyo ng LPG batay sa kwenta ng DOE, ay tumaas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, 2 piso at 20 sentimo na po ang taas presyo sa diesel at kerosene, habang 2 pesos and 95 centavos naman sa gasolina. Bunsod po ito ng pag-atake ng Amerika sa rocket launchers ng Iran sa Strait of Hormuz at pag-target naman ng Iran sa US military facility sa Jordan. Pero may bad news po ko, hindi pa po natigil. Umakyat pa po sa mahigit 3 piso. Oh my goodness. Pero maaari pa pong magbago ang presyuhan sa trading hanggang sa Biyernes. Ibig sabihin po, meron pa tayong trading today. Miyerkules ganyan, di ba? O Miyerkules, Huwebes at saka Biyernes. May 3 araw pa po na pwedeng magpahupa, magtapyas, o pag milas-malas po tayo, magpalobo, magpalaki pa po sa magiging oil price hike sa susunod na linggo. Alasay stress eh.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: O ito pa po ang makakapagpalala sa presyo ng produktong petrolyo dahil ito imported, hindi ho ba? Muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso dahil sa paglakas ng US dollar. Kahapon po nagsarampalitan sa 62 pesos and 40 centavos kada US dollar, na mas mababa kumpara sa 62 pesos and 26 centavos noong August 28. Paano matutuloy yung mga bakasyon natin ito, Camille, kung napakahina naman ng piso naman? Ang mga booking, naku po, lalong tataas ang mga booking. Ano po, sa ngayon, itinuturing ang piso bilang weakest link sa Asia. Kahit itinas pa po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 5% ang interest rate sa pautang sa bangko tulad ng credit card at loan mula sa 4.75%. Pabor para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero maaari po ito makaapekto sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad ng utang ng bansa. Noong Hunyo, lumobo sa record high na 19.07 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Punta na po natin ang ating mga Radyo Patrol sa oras na alas 6:14. Una sa pila si Roen Cueto. Roen, go!
7: Alvin, nalunod ang 11 taong gulang na batang lalaki sa bahay Kalinga Creek sa barangay Kanumay West, Valenzuela City. Kinilala ang biktima na si Jasper Dalot, bunso sa 6 na magkakapatid, at nangangarap sana maging pulis. Ayon sa pamilya ng biktima, lumabas ng bahay si Jasper para makapaglaro at maligo sa ulan kasama kanyang mga kaibigan. Habang naglalakad sa tulay, sinangay umano siya ng malakas na agos ng baha nang dumaan ng isang truck, kaya nagderetso sa creek at tuluyang nalunod. Dahil sa insidente, agad umuwi mula Kuwait ang ina ni Jasper. Nagpabot na rin ng tulong ang Valenzuela City LGU at barangay sa pamilya, at nangakong susuporta hanggang mailibing ang bata. Yan ang balitang kumpirmado. Grado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Roen Cueto. Magandang umaga sa inyo, Dr. Mario Festine. Ayan yung mga maagang gumising sa tsuki natin sa Gising Pilipinas. Ganoon din si Mark Hernandez ng Bati ay Happy Hump Day. At si Grace San Mateo at si Ted Kua. O yan, napuro ayo, Happy Happy Hump Day. O sinunod po natin si Zeus Legazpi. Zeus, kumusta ang kalidad ng hangin dyan sa Paranaque City?
12: Alvin, ano, batay nga sa real-time monitoring ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DENREMB, ngayong Miyerkules ng umaga, nananatiling acutely unhealthy ang hangin dito sa Paranaque City. Simula pa kahapon ng umaga, ganito na ang kalidad ng hangin sa naturang lungsod. Pero di gaya kahapon, Alvin, hindi na kasing kapal ang haze o usok na nakita natin, no? Sa bahagi nga ng lungsod na ito na inikutan ng Radyo Patrol, partikular sa Roas Boulevard at Baclaran. Batay pa sa datos ng DENREMB, mababa pa rin ang kalidad ng hangin sa Makati, Muntinlupa at Taguig. Patuloy na inaabusuhan ang mga lalabas ng kanilang mga bahay ngayong araw na magsuot ng makapal na face mask. Alvin, sa kabila nga ng paulit-ulit na paalala ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan, maging ng Department of Health, mayorya, mga nakita nating bumabiyahe at nagabang na masasakyan dito sa Paranaque City ay walang suot na face mask. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Paano nalaman, Zeus, na ano yung anong term na ginamit mo? Extremely unhealthy ba ikamo? Acutely unhealthy?
12: Acutely unhealthy, Alvin. Ano,
0: paano nalaman yun?
12: Palabas yan, Alvin, doon sa monitoring ng DENR-ENB. Meron silang panukat doon sa tinatawag na fine particulate matter na nasa hangin. At pag yun ay lumabas doon sa, o lumagpas sa karaniwang bilang na ayon sa categorization ng DENR-ENB ay ligtas, doon na nila inilalagay yung categorization na unhealthy o hindi ito ligtas, lalo doon sa mga vulnerable gaya ng mga posibleng may sakit sa puso o sakit sa baga.
0: So may gadget.
12: Ang alam natin may panukat ito. Tama, Alvin.
0: Okay, okay, okay. Thank you, Brian. Maraming salamat si Zeus Legaspi. Punta naman natin si Noel Alamar. Magandang umaga sa iyo, Queen Noel.
13: Good morning, Alvin. Itinuturong isa sa mga dahilan ng mababang production ng ilang power plants sa Oriental Mindoro ang pagkakaantala sa pagpapalabas ng Universal Charge for Missionary Electrification o UCME mula sa National Power Corporation. Bahagi kasi ng pondong ito ang ginagamit sa pagbili ng fuel ng mga planta na nagsusupply ng kuryente sa lalawigan. Ayon sa Ormeco, kapag naantala ang UCME, naantala rin ang pagbili ng fuel na maaaring magresulta sa pagbaba ng produksyon at pagpapatupad ng load management. Kamakalawa lamang, 2 beses sa maghapon, nag-red alert ang buong lalawigan dahil isang 9 megawatt plant ang naubusan ng fuel dahil lang 3 oras sa pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Southern Oriental Mindoro. Dahil dito, nananawagan ng Ormeco sa pamahalaan ng agarang aksyon sa UCME, fuel security at dagdag na kapasidad habang isinusulok ang interconnection ng Mindoro sa Luzon grid bilang pangmatagalang solusyon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radio Patrol. Noel Alamar, CZM.
0: Natanong ako, Noel, ni Camille, ano daw yung UCME? Yung UCME po, yun yung Universal Charge for Missionary Electrification. Ambag natin yan. Tayo lahat, tayo dito sa Metro Manila, sinisingil tayo. Sentimo lang naman yun, pero per kilowatt hour yun, tulong natin sa mga nakatira po sa isla dahil sila hindi sila konektado sa grid. So ang ginagamit nilang power, more often than not, diesel. So pambili nila ng diesel yan. Ang sinasabi ni Noel ngayon, nadidelay. Eh bakit nadidelay? Eh nakolekta naman ng Transco yun ah. Bakit nadidelay yung ay napukor? Bakit nadidelay papunta sa inyo?
13: Yun ang hindi malaman kung bakit nadidelay yun. Dito sa Mindoro, kung hindi ako nagkakamali, 0.026 centavos per kilowatt hour yan eh. Kung hindi ako kakamali. Hindi kasi regular yung nakataksang pagpapalabas ng UCME. Yun ang problema. Oo, kaya dapat daw suriin ng ERC yung mga provision ng power supply agreement tungkol sa fuel security. Yun ang mga sinasabi. At yun dapat daw may revolving fund para sa fuel ng mga planta. Wala naman kasing planta. Hindi naman ganun kalaki yung mga planta dito sa Oriental Mindoro. Hindi naman yan yung walang sapat na pondo para gamitin pagbili ng fuel on a regular basis. Nagre-rely lamang sila dun sa Universal Charge for Missionary Electrification o UCME, Alvin.
0: Na kikinikinita ko na mukhang gusto mangyari. Taasan na naman yung UCME namin kasi kulang pa yung ambag namin. O, para sa mga islands. Ay, naku. Anyway, thank you. Maraming salamat, Noel Alamar! Tingnan nyo po sa bill ninyo, ha? Tingnan nyo, anandyan po yan. Universal Charge for Missionary Electrification. Teka mo na, may flash report.
14: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Dahil saglit lang, ha? Singit natin si Tricia dahil may flash report si Tricia. Go, Trish!
15: Alvin, sumitlabang sunog sa ikalawang palapagan ng Manila City Hall bago mag-alas 6 kanina. Umabot sa first alarm ang sunog, Alvin, bago ideklarang fire under control as of this time, 6:16 yun. Sa inisang impormasyon na nakalat ng Radyo Patrol, Alvin, banda sa opisina na ni Vice Mayor T. Atienza, nagsimula ang sunog. Ayon sa mga iba natin na kausap na empleyado dito na mas maagang dumating. Mga ganong oras, wala pa namang ibang empleyado na dumadating kasi usually 7 a.m. Dumadating mga empleyado. Hindi pa natin nado kung meron ba bang ibang opisina ang nadamay sa Ikalawang Palapag. Abangan lamang ang karagdagang detalye na balitang yan na dito lamang sa ating kumpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trishalindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trishalindo. Shoutout ka lang pag meron kang follow-up report sa sunog po dyan sa Manila City Hall. Hindi ba may parte ng Manila City Hall na medyo luma pa? O may parte, pero may parte yan na parang new wing na medyo bago-bago na. Ay, nasa may office ni Vice Mayor Atienza. Siya, ba't doon nagsimula? Nako, baka may naiwang yung charger, yung mga ganyan, yung mga nag-iinit. Kaya pa kayo po, nako, iwasan po ninyo, kailangan nakatanggal lahat bago kayo umalis sa opisina.
14: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
0: Punta mo natin si Arnel Ozaita. May report galing sa Batangas. Magandang umaga si Arnel.
16: Yes, good morning Alvin. Patay ang isang pulis matapos umanong barilin ng isang suspect sa pagnanakaw sa isinagawang follow-up operation sa Balayan, Batangas. Kinilala ang nasawing pulis na si Police Staff Sergeant Von Rico Makuha, naka-assign sa Santa Teresita Municipal Police Station. Napatay din sa follow-up operation ang suspect na si Carlo Arcilla Sape na iniugnay sa isang insidente ng pagnanakaw sa Santa Teresita. Ayon sa pulisya, nagtungo ang mga operatiba sa adres ng suspect sa Barangay Sampaga sa Balayan para arestuhin na makatunog ito at paputukan ang mga tumutugis na alagad ng batas. Dito na tinamaan sa ulo si Sargento Makuha na agad na isinugod sa ospital sa Calacas City bago inilipat sa Balayan Hospital, pero namatay din ito habang ginagamot. Napatay din ang suspect sa isinagawang hot pursuit operation laban dito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you! Maganda umaga sa iyo, Arnel Ozaita. Maganda umaga din kay Dr. Angelo Librojo. Ay, maganda umaga din po sa dentista ko. Galing ako sa dentista dyan nung weekend sa may Walter Mart. Kay Dr. Aludit. Ayan, wala kasi si Doc Auri na sa Amerika. Kaya si yung pamangkin niya, si Dr. Ludet muna. Thank you, Doc. Maraming salamat. Maganda umaga din sa iyo. Manong Rod is on. Manong Rod, go!
17: Good morning, Alvin. Tatlong probinsya sa gitnang Luzon ang inasahang bibistahin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga matapos na bahagyang humupa mga pagbaha sa rehiyon. Kasama ang Tarlac at Zambales ay inaasahang papasyalan ng Pangulo sa mga napinsalang mga lugar. Samantala, sa Zambales, bumisita naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa na-isolate na Barangay Santa Fe sa San Marcino, Zambales, na sinamahan ni Zambales Governor Hermione Sabdana Jr. at ilang pang-opisyal. Naglatag ng relief operation na mahagi ng family food pack sa lahat ng pamilya na nasukol ng matagal sa loob ng na-isolate na barangay. Isa sa ayos na rin sa lalong madaling panahon ang konstruksyon ng bagong tulay na bumagsak matapos na tugunan ng Pangulo ang problema sa nakalipas na pagdalaw sa gitnang Luzon. Isang alternatibo namang daan ang planong buksan ng Zambales Provincial Government para sa mga residente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Maganda umaga naman kay na Ma'am Lina Ho. As always, suki po natin yan at si Ekang Ara at si Edner Villasis ng Tarlac City. Ay, kumusta yung mga taga-Tarlac? Hindi ba dalawang tulay ang naputol dyan? Nakita na ba yung nahulog na sasakyan, Camille? Hindi ba nakita na na-recover yung dalawa? So, may ibig sabihin, may dalawa pa o isa na lang? May dalawa pa, no? Oh my goodness. At natagpuan po yung bangkay sa Pangasinan. Ako po, Diyos ko, ang layo na ng binyahe. Kaya maganda umaga sa inyo dyan, Edner Villasis at si RC Castle at si Yodge DL at si Rosalie Pueblo ng Bambang, Pasig City. Mamaya naman po, ibang pabati. At sa oras na 6:25 o 26 na, kakausapin po natin si, naalala niyong kausap natin kahapon, si Dr. Jerry Bagtasa, yung profesor ng Institute of Environmental Science and Meteorology ng University of the Philippines. Mamaya po, kakausapin natin, alamin natin, nag-improve ba ang quality ng hangin dito po sa Metro Manila? Kasi sabi ni Zeus kanina, doon daw sa Paranaque ay, ano daw sabi niya? Acutely unhealthy. Ayun, acutely unhealthy. Eh, dito kaya sa atin sa Quezon City, healthy na. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday.
9: Good morning!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
14: Chico!
3: Gising Pilipinas! TTTZMM! Numero uno sa aksyon! Basta AM, DZMM!
18: Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
22: Pag nasi man ka, akin ka.
21: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
23: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
24: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
25: EZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Ranging sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Itrending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
26: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
27: Tuloy lang sa activities on the go.
26: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
28: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
26: Let's go!
27: Make your move, baby.
28: Arthrosin, get going!
29: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Palitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Basta AM, DZMM!
6: Boses na gigising sa umaga!
3: Alvin El Chico!
14: Gising Pilipinas!
9: Good morning!
0: Well, good morning! Maraming nagpapa-attendance check kagaya ni Jun Villa ng Koh Samui sa Thailand at si Chris Aberin ni Casiano. Ah, okay. At si Jenna Turquesa Peñaranda ng anong lugar ba rin? Pilar Abra. Ayan, okay. At si Mariliza Ariola Pancho na nagpapa-shoutout sa sister niya si Weng Duckless. Ayan, nagpapa-attendance check din yan. At syempre si Ma'am Lina ho. Si Dr. Jerry Bagtas, ha? Profesor ng Institute of Environmental Science and Meteorology ng University of the Philippines sa Diliman. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Jerry. Welcome back.
30: Hello. Hello, good morning po again, Alvin.
0: Opo,
30: and sa mga nakikinig.
0: Balita ko kayo po pala profesor ni Ariel Rojas.
30: Ay, yes.
0: Po. Magaling po ba yung Ariel Rojas? Magaling po ba yan sa klase?
30: Oh yes.
0: Ah, okay.
30: Siyempre naman.
0: Oh, nasa dating naman po eh, magaling po sa amin dito sa ABS-CBN eh. Yung Ariel Rojas eh, sabi niya, advisor ko 'yan. Si Dr. Jerry Bagtas. Niloloko nga po namin, Doc, si Ariel Rojas. Anyway, kumusta po ang naging air quality a day after na nag-usap tayo kahapon? Nag-improve po ba o lalo pang lumala?
30: So, I think yung since yesterday afternoon towards late afternoon, medyo nag-improve ng bahagya. As of this morning, it seems na medyo medyo umokay na. Still, meron pa rin mga lugar sa Metro Manila na medyo mataas yung air quality index. But I think better than yesterday. Dahil ito sa yung bagyo na nasa north natin, si yung dating Obet at saka si Pilandok, medyo bumaba sila pa-south. So tinulak yung hangin at I think mostly yung usok ngayon ay papunta sa bandang Visayas and Mindanao.
0: Hmm. Ano ho yung status ng air quality ngayon? Kasi sabi po ng Radyo Patrol reporter naming si Zeus Legazpi, sa may bandang Paranaque, Pasay daw po ay acutely unhealthy pa rin.
30: Yeah, in many places doon sa website ng DENR, meron pa rin mga medyo slightly high but not as high as yesterday. So I think improvement ito from kahapon but hindi naman exactly malinis na.
0: Hindi, pero ang tawag mo nyo po doon? Tama po yung acutely unhealthy pa rin? O slightly unhealthy na lang? O unhealthy na lang?
30: Depende actually yan dun sa tao kasing exposed. So kung ang isang tao halimbawa may asthma, kumpara sa isang taong healthy naman, pag na-expose sila sa same amount of pollutants, yung may asthma mas may epekto sa kanya kaysa dun sa taong healthy. So medyo iba-iba yung epekto, no? And yung pagka sinabing acutely unhealthy, then medyo mataas ito kahit na sino would get affected. But in other parts of Metro Manila, as of 6 a.m. this morning, it's more of some are fair, some are unhealthy for individuals who are already have respiratory illnesses.
0: So meron na pong fair. Anong pinakamalala dyan sa Talamo, sa Metro Manila? Ano ang nasa acutely unhealthy pang LGU?
30: Dito sa nakikita ko sa DNR, parang mostly ay hindi ko nakikita si acutely unhealthy eh.
0: So walang acutely unhealthy?
30: Siguro possibly na kaka-upload lang din nila. So possibly yung acutely unhealthy ay maybe last night yon.
0: Okay. So ngayon yung sa bago, yung updated yung sa'yo as of 6 a.m. ba ikamo yan, Doc?
30: 6 a.m. po, yes.
0: Sige, hanapin mo ngayon, Eliza, para ma-anunsyo natin. So nakikita mo dyan, Doc, fair na lahat. Kumbaga wala ng acutely unhealthy state.
30: Meron pa rin, may unhealthy pa rin, like sa Las Piñas, Makati, Paranaque. So siguro yung kailangan pa ng little bit more time para tangayin ng hangin yung mga nadala yesterday.
0: At tayo sa Quezon City?
30: Sa QC, it seems Mandaluyong is fair, QC parang fair din
0: fair
30: siya.
0: Fair na tayo. Ay, salamat sa Diyos. Ano ba ang kailangan dyan, Doc, para maalis yung AIDS na yan? Kailangan ba ang matinding sikat ng araw o mas kailangan natin ang matinding buhos ng ulan?
30: So like yesterday, matindi yung sikat ng araw, napakainit. So kahit na paano nabawasan yan ng bandang tanghali. So yung sikat ng araw, that helps. But yung buhos ng ulan, yun talaga makakapagtanggal. In fact, yung itong haze to, nangyari siya nung Thursday or Friday last week pa. Pero since inulan tayo nung Friday, Saturday, kumbaga hindi siya umabot dito dahil nalinis ang ulan yung hangin.
0: Yun. So mas kailangan natin ng araw, pero kung ang purpose natin ay mapawi yung haze, mas kailangan natin na matinding buhos ng ulan.
30: Yes, that's correct.
0: Ay nako, ano bang sabi diyan? Magkakaroon ba ng mga pag-ulan? Parang naulinig ko si Ariel kahapon, sabi babalik daw yung mga pag-ulan ng bukas hanggang Biyernes.
30: Yeah, may konting pag-ulan in the next few days, pero hindi tulad nung yung last weekend daw. Hopefully medyo mabawasan nga.
0: Ayan. So sa mga kababayan natin, Doc, ano po yung advice ninyo? Sabi din ng reporter namin kahapon sa TV Patrol, dapat magsuot tayo ng N95 mask. Ano po? Kaya lang hirap namang huminga sa N95, Doc. Ano po? Yung ginagamit mga kababayan natin, yung surgical ba yun? Yung parang simple lang, yung parang ordinaryo lang?
30: Well, surgical will help, pero not that much. So N95

0: events usually hindi naman to nagtatagal ng weeks, no, dito sa atin. So, 1 or 2 days I think would be better to stop muna.
1: Ayun. O, kumbaga, may paraan naman eh para mag-exercise. Actually, kung may hagdan kayo, pwedeng mag-akit baba, akit baba. Exercise yun eh. Ano po? Basta maraming gawaing bahay, maglinis ka ng bahay, mag-jogging, stationary jogging. Pwede, may mga paraan naman as an alternative sa outdoor walking and jogging, Doc.
0: Yes, I totally agree. May ibang paraan.
1: Oo, sa UP siguro, ano? Does it help na sa UP ay maraming puno? Mafi-filter ba ng mga puno? Hindi hubas din sa sunken garden? Daming puno, ano? Pwede ba dyan ka maglakad-lakad?
0: Kahapon, marami pa rin nag-jog, no, sa UP Oval. But I still would say na kung talagang mataas yung air quality index, to stop muna and bumalik na lang in a few days.
1: Ayan. Sige po. So, sa tansya po ninyo, kung di ba yung kamo, fair na yung Mandaluyong, fair na yung Quezon City, okay na po yun? O antayin natin yung susunod naman na bugso ng hangin galing Indonesia na posibleng may dalang hazelit?
0: Yung many typical days, nasa fair naman tayo dahil sa may mga local emissions din tayo. So that would be, I suppose, normal para sa atin. Yung mga ibang lugar lang na unhealthy, lalo na sa bandang south, siguro still need to wear mask hanggat maaari. But overall, medyo bumabalik na ito sa ano. So later on, kapag uminit pa yung kapaligiran, tapos lalakas yung hangin, hopefully matatanggal to at mag-i-improve pa yung air quality.
1: And outside Metro Manila, Doc Jerry, aling mga local government units ang dapat mag-antabay sa pagdating naman ng haze sa kanilang lugar?
0: Yeah, so almost the whole of Visayas, kasama dyan yung sa Palawan, no, lalo na apektado sila din in the past 2 days. Medyo hindi lang siya na ano. But yeah, kailangan din mag-mask ng mga tao. And today nga, dahil sa medyo yung naging south yung hangin, mukhang papunta yung mga usok sa more on Visayas and Mindanao. So yeah, they should, you know, get prepared and sabihan yung mga tao to try to, you know, lessen the effect by wearing masks and staying indoors.
1: At yung forest fire po sa Indonesia, hindi pa rin nako-contain, which means na yung source ng haze will continue to be there at may posibilidad pa rin talagang mapunta sa atin kasi ang source hindi pa naman natitigil eh.
0: Yeah, hindi madali patayin yung sunog na yan dahil sa sobrang lawak, sobrang laki. And tagtuyot pa sila hanggang around November eh. So tutuloy-tuloy ito until pumasok yung tag-ulan nila, which is at the end of the year. So yeah, correct. Yung gunog na yan magtutuloy-tuloy. So ang ano na lang is nasa mercy na lang tayo ng hangin. And yung hangin mukhang in the next few days, ganun pa rin, papunta pa rin dito sa many parts of the Philippines.
1: Sige po. Maraming salamat, Doc Jerry, sa lahat po ng kaalaman ha, at insights. Huwag po kayong magsawa. Mangungulit kami from time to time. Ano po?
0: Sure, anytime po.
1: Maraming salamat. Thank you. Si Dr. Jerry Bagtasa, isang profesor dyan po sa Institute of Environmental Science and Meteorology ng University of the Philippines, Diliman. Maganda umaga kay Leonides Mamaril, watching from Taytay Rizal, Energy. Ganun din si Jepoy Manggay ng Barangay Santa Cruz, Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. At si Josh Kyle Edip, gising na rin. At si Ma'am Sara Concepcion at si Eli Trinidad. Yan ha, wala na akong utang sa X ha. Pero ituloy po natin ang mga balita bago natin kunin yung isa pa nating bisita kaugnay sa ekonomiya naman. Ito muna mga balitang pampulitika muna. Nagulat po opisyal ng Philippine Army na ginamit ng Department of Education sa ilalim ng termino ni Vice President Sara Duterte ang ipinalabas na certification para patunayan ang paggastos ng confidential funds noong 2023. Kasunod po ito ng pagtistigo ni na Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio sa impeachment trial. Kaugnay na sinasabing manumali ang paggastos ng confidential funds ng DepEd at Office of the Vice President. Magkahiwalay na nagpalabas ng certification ng dalawang sundalo noong 2023 at 2024, kaugnay ng pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at Information Education Campaign na parehong programa sa ilalim ng Philippine Army. Pero sa pagdiriglang ng Kamara noong 2024, natuklasan nina Buransing at Panopio na ginamit ng DepEd ang certification para patunayan ang paggastos na mahigit 15 million pesos na confidential funds bilang pambayad sa

0: ang impormante. Kasunod po ito ng pag-amin ni dating Education Undersecretary Michael Poa na kaparehong pagdinig o sa kaparehong pagdinig na humiling ang kagawaran ng certification dahil naghahanap ang Commission on Audit ng documentary evidence kaugnay ng paggasto sa pondo. Parehong sinabi ni Naburangsing at Panopio na may kaugnayan lang ang ipinalabas na certification sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at walang koneksyon sa confidential funds ng DepEd. Wala rin natanggap na confidential funds ang dalawang sundalo sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit na pinondohan ng Philippine Army kasama ang iba pang stakeholders tulad ng mga lokal na pamahalaan. Asa yung soundbite? Ni Panopio? Wala? Ay, nako. Ano, meron o wala?
1: Mabilis. Hindi po namin isinacertify anything about money or funds.
2: Kung paano o anong pondo ang ginastos ng particular ng DepEd dyan, whether regular funds nila or confidential and intelligence funds nila. Wala po yun sa certification.
3: Wala po yun sa certification, Your Honor.
4: Your certification, standing alone, cannot establish the factual basis for the 15.54 million pesos.
3: I think it has no relation with my certification, Your Honor.
0: Mabilis na tumistigo ang dalawang sundalo dahil hindi na nagsagawa ng cross-examination ang defense team. 6:43, nakatakdang tumistigo naman sa impeachment trial ngayong araw ang miyembro ng defense team na si Attorney Michael Poa. Titistigo si Poa kaugnay ng paggasto sa confidential funds ng Department of Education bilang dating undersecretary at tagapagsalita ng kagawaran. Inaasahang si Attorney Benjamin Tolosa ang magsasagawa ng direct examination kay Poa na posibleng gawing hostile witness. Bukod kay Poa, nakatakda ring tumistigo si Assistant National Statistician Marisa Grande kaugnay ng verification sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts ng DepEd at Office of the Vice President. Ngayong araw, inanunsyo ng House Prosecution Team kung ipatatawag bilang testigo ang security officer na si Colonel Raymond Lachica na ilang beses nabanggit sa proseso ng paggastos ng confidential funds ng OVP. Sakaling hindi ipatawag si Lachica, inaasahang matatapos ang prosekusyon sa presentasyon ng mga ebidensya na sinasabing o sa sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds sa kalagitnaan ng Setyembre. Posible namang matapos ng prosekusyon ang paglalatag ng ebidensya sa apat na article of impeachment sa buwan ng Oktubre. 6:45, inaprubahan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ng prosekusyong alisin si dating DPWH Secretary Manuel Punoan bilang kapwa-akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft kaugnay ng manumalyang flood control projects. Binawi rin ang anti-graft court ang pinalabas na warrant of arrest at hold departure order laban sa dating kalihim dahil dito'y nasang makakalaya na si Punoan na naunang nakapagpiansa sa hiwalay na kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Isinulong ng prosekusyong alisin si Bunoan sa kaso para magsilbing state witness at makatulong po sa pagsasampa ng malakas na kaso laban sa ilang mataas na opisyal. Naka-hospital arrest si Bunoan habang ginagamot sa prostate cancer at iba pang medical condition. Samantala, posibleng walang ilang pondo ang Senate Finance Committee sa mga bagong flood control projects sa susunod na taon. Sinabi ni Committee Chairman J.V. Hercito na mas dapat tutukan ang mga nakabinbin at hindi pa natatapos na proyekto para maresolba ang issue sa infrastructure programs ng pamahalaan. Nauna nang humiling ang DPWH ng 83 billion pesos para sa locally funded flood control projects sa susunod na taon. Samantala, lusot na sa House Appropriations Committee ang 10.1 billion pesos na panukalang 2027 budget ng Office of the President. Tumagalan ng halos isang oras ang pagdinig at agad na inaprubahan ang panukalang pondo ng opisina ni Pangulong Marcos dahil sa tradisyon na parliamentary courtesy. Sakop nito ang pondo para sa mga biyahe ng Pangulo, gayon din ang 4.5 billion pesos na confidential at intelligence funds. Ay, pero hindi ba dapat binubusisi din? Ay na naman tayo sa interparliamentary courtesy, pera ng bayan ang pinag-uusapan natin. Dapat pati yung Office of the President, dapat walang ligtas sa pagbusisi. Kasi malaking budget din yan eh. Kung binubusisi natin yung budget ng OVP, ng DA, ng DNR, ng DOH, ng DOE, eh dapat busisiin din natin yung budget ng Office of the President. Kasi pera ng bayan din yung ginagawa. Eh kung ako nga kay Pangulo, dapat ipabusisi ko yan eh. Para ako'y maging example. O ayan ha, busisiin kung nang busisiin ang budget na nakalaan sa Office of the President. Kasi pwede din naman mangyari ang katiwalian dun, hindi huma. Pwede din naman may sobrang budget dun eh. Hindi naman immune ang Office of the President sa mga ganyang bagay. So yaman din lang na pinag-uusapan natin yung transparency, yung kampanya natin para maayos na nagagamit ang pondo ng bayan. Dahil nakita naman po natin ang resulta ng flood control, hindi ho ba? O hanggang ngayon, baha pa rin sa Bulacan, baha sa Pampanga, and yet trilyong piso na po ang ibinuhos natin sa flood control projects, pero baha pa rin, pati NLEX baha! Ay my goodness! 6:48! Sa ating pagbabalik, kakausapin po natin yung ekonomista sa patuloy na pagsadsad ng palitan ng piso kontra US dollar. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
5: Good morning!
6: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Basta AM, DZMM!
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid ka bun!
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Ang husay!
13: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
12: Siyempre, it's you, babe.
13: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Gising Pilipinas!
5: Good morning!
6: Kasama si Alvin El Chico.
5: Gising Pilipinas.
0: O din naman ito si Eric Galang na sa Marikina Heights daw, Camille Gazy, ang himpapawid. Kaya mong tingnan yung araw, yung kalangitan. Eh kung hindi mo alam na haze, alam mo Baguio feels. Ayan, happy hump day ko yang. Thank you, maraming salamat. Dito rin sa labas ng ABS-CBN, medyo makulimlim. Pero hindi ako sigurado kung kulimlim o haze. Ano po? Maganda umaga sa iyo, Ambassador Francis Chua. Hi sir, good morning po. Si Professor Emmanuel Leyco, ang paborito po nating ekonomista, ay nandyan ha. Siya po ay Chief Economist, Credit Rating and Investor Services, Philippines Inc. At Senior Fellow ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG. Magandang umaga po sa inyo, Professor Leyco.
15: Good morning! Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga.
0: O, may dapat na po bang ika-alarma ang Pilipinas sa patuloy na pagsadsad ng palitan ng piso kontra US dollar? O manageable pa naman so far?
15: Mahirap na pong i-manage. Nasa 62-40. Ang tinitingnan pa natin na bago matapos ang taon, maglalaro ito between 62 and 63. At dahil po yan sa mga pangyayari na hindi ba natin talaga kayang pigilan tulad ng ina-anticipate na interest rate increase sa Amerika. Pagka nagtaas ang Federal Reserve ng kanilang interest rate, eh talaga pong sasadsad ang piso. Yung 5% natin kulang yan. Pero kaya pa ba na magtaas ng interest rate sa Pilipinas? Mukhang hindi na po kaya.
0: Opo. At ano pong epekto niyan kay ordinaryong Juan de la Cruz, Professor? Kasi sasabihin nila, yamo yan, wala naman tayong dulyan, wala naman tayong OFW. Anong epekto niyan sa ordinaryong mamamayan?
15: Sa ordinaryong mamamayan, pagka tayo po ay nagpa-gasolina, eh mas mataas ang gasolina natin kasi kumo bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Dolyar po ang pambili natin ng petrolyo, kaya po magbabayad tayo ng mas malaki pagka nagtaas na ang presyo ng petrolyo sa mga gasolinahan. So malaking epekto po yan. At ang mga pangunahing bilihin natin, kasama na po ang mga pagkain natin, eh kasi umaandar yan gamit ang mga sasakyan na kailangan na gasolinahan, tataas din po ang presyo niyan dahil tumaas ang presyo ng mga naglilikas ng mga gamit, mga gulay, ng mga produkto, eh ipapasa po yan sa merkado. So ang inflation natin, pinataya natin na mas lalong tataas ito pagka nagkaroon na po ng epekto ito sa merkado.
0: Ayun po, nabanggit po ninyo. So ang epekto po nito, inflation, ano po, kasi kasali yung produktong petrolyo, pati na rin po ang mga produkto na may imported component ay tatamaan yan, Professor.
15: Tama po yun. 6.2% tayo ngayon, mahihirapan po tayong maibabayan pagkapatuloy ang pagtaas pagsadsad ng piso kontra dolyar.
0: Opo. Pero yung nangyayaring paghina po ng piso ay reflection po ba ng mahinang pag-manage ng ekonomiya ng gobyerno? May connect po ba yun? Ibig sabihin, hindi ganun kagalingan yung mga economic managers kaya patuloy ang pagsadsad ng piso o walang kinalaman yun?
15: Malaki po ang kinalaman ng pag-manage natin ng ekonomiya dahil hindi lamang naman tayo ang bumibili ng petrolyo sa labas ng bansa, pero sa kanila hindi naman po ganoon kalaki kabigat ang epekto. Eh ang sabi po nila, ang ating trade, nag-i-import tayo ng mas malaki kaysa sa ini-export natin.
0: Mm-hmm.
15: Hindi magbabago yung ating trade relations, katulad ng nag-i-import tayo ng semiconductor pero nag-i-export din tayo ng semiconductor,
0: mm-hmm,
15: bakit hindi magkapantay-pantay? Ang dahilan po niyan, napakaliit po ng value added na ibinibigay natin. Pagka na-import natin sa semiconductor para sa i-export na naman natin, parang cheap labor lang ang naging input niyan. So, mahina po talaga ang ating export revenues. Hanggang hindi po babago yan, magpapatuloy po ang paghina ng piso kontra dolyar dahil mas malaki ang halaga ng dolyar na kailanganin natin sa Pilipinas para mag-import. Pero maliit lang naman po ang pumapasok na dolyar pagka tayo ay nag-e-export na. So unless magbago po ang ating trade relations o ang ating trade structure, kung ano ang ating ibibigkas, tama po yung sinabi ni Governor Remolona, kailangan maglikas tayo ng mas malaki pa para ma-offset natin yung ating mga importation. Pero kung ganyan po ang ating ine-export, low value, para po yan yung mga nakaraan na dati nag-e-export tayo ng mga produktong agrikultura, pero pagka in-import na natin mga finished products na, and syempre, mas mahal
0: mas
15: na yun.
0: Na, oh.
15: So yung palitan ng ating mga exports at imports, nasa baba ang Pilipinas. So talong-talo tayo. Unless mabago yan, hindi po magbabago ang kalakaran ng palitan ng piso kontra dolyar.
0: So ibig sabihin, Professor, sa pangkalahatan, masamang pangitain po para sa Administrasyong Marcos at sa ekonomiya ng Pilipinas itong patuloy na pagsadsad ng piso kontra US dollar.
15: Eh, tama po. Dahil lang pagsadsad ng piso kontra dolyar, magdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Bibilihin ni Juan, Maria ay mas mataas kaysa nung nakaraan. Eh ngayon nga po, mataas na eh. 6.2% ay napakataas na. So, mas lalong bibigat pa yan sa bulsa ng mga mamamayan. aasahan ba natin na magtataas ng interest rate ang Amerika? Unawain po natin, ang interest rate, yan po ay nangangahulugan na mas mataas ang value ng dolyar. Halimbawa, kung tayo ay mag-i-impok, halimbawa lang naman na meron tayong dolyar, ilagay natin sa dolyar yan, ang interest rate nila, pagka tinaasan nila, edi mas malaki yan kaysa sa piso. So, mas marami ang aatras sa piso at pupunta sa mga investments na dolyar. Hmm. So, ngayon nga, maraming mga nangangarap na sana may dolyar din tayo. Pero, nahirapan na po. Mahal bumili ng dolyar. So, unless wala po, may nagpapadala sa atin, hindi po tayo magkakaroon ng dolyar. Eh, yung mga ipinapadala naman sa ating mga dolyar, ginagamit din natin yan. Ipinapalit natin ng piso at igagamitin natin. Hindi po yan ipon. Iyon po ay consumption. Yung remittances ng ating mga kapatid sa OFW ay ginagamit ng ating mga kababayan para po pang gastos, hindi po pang ipon, hindi po investment.
0: Tama. What do you suggest, panghuli po, Professor? Ano ba, what are we doing wrong? What are the economic managers doing wrong na sa palagay ninyo ay dapat baguhin? Pihit po tayo kasi mukhang hindi naobra yung kasalukuyan nating ginagawa para ma-arrest natin yung pagsadsad ng piso.
15: Well, in the short term, kailangan lang po natin na tulungan yung mga mamamayan na talagang kakargahin yung mas mataas na presyo ng mga bilihin. So, ito na naman, mag-aayuda na naman tayo. Pero saan kukuhanin ng gobyerno yung kanyang pang-ayuda? Eh ngayon nga po ang ating budget deficit, napakalaki. Itong budget na pag-uusapan natin, sa susunod na taon, malaki na naman po ang pangungutang na gagamitin natin dyan. So, ang pamahalan, kailangan po ibawas-bawasan yung kanilang pangungutang, bawas-bawasan yung mga programa na hindi naman napapakinabangan ng mga mamamayan. Hindi ko po tinutukoy dito yung flood control. Kailangan natin yan. Kaya lang, yung flood control budget natin, nilustay bilyon-bilyon ng mga nakaraang taon. At hanggang ngayon, kulang pa rin po ang mga nangyayari na makita natin sino bang dapat managot. Wala pa pong nakukulong. Kung nakulong man, nililitis pa lamang. Wala pa pong nasintensyahan na napatunayan na ito ay nagnakaw. Samantalang nung mga nakaraang araw at linggo, nakita na natin, wala tayong nakitang flood control projects na gumagana. At ngayon, pag-uusapan na naman ng DPWH. Ito rin po ang nagpapahina sa ating ekonomiya. Yung paggastos ng ating pamahalaan ay bumagal na rin. Pero hindi po dapat yon. Kailangan patuloy ang pagdaloy ng pondo sa mga tamang programa. Kaya lang, kailangan ay masusing busisiin. Katulad po ng sinasabi ninyo, busisiin ang budget. Hindi po pwedeng isang oras gagastosin ng isang taon. Bilyon-bilyon, palulusodin na lang.
0: Tama, tama. Thank you, Professor, for your insights. As always, malinaw po at naiintindihan po ng ordinaryong mamayan. Mabuhay po kayo, Professor.
15: Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat. Magandang umaga sa atin.
0: Magandang umaga po si Professor Emmanuel Leyco, ang Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines Inc., dating taga-DSWD din po yan, at Senior Fellow ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG. Kaya harder times are ahead. Kaya mag-ingat po tayo, mag-ipon na mag-ipon. Teka muna, bago tayo mag-newscast, nakita, naniilay sa yung sa air quality. Ano bang babanggitin ko dito? Caloocan Fair, Makati Fair, Malabon Fair, Mandaluyong Fair, Manila Fair, Marikina sa parang good. Alin ba mas mataas? Good o fair? Parang good, ano? Eric, okay kayo dyan sa Marikina. Good. Muntinlupa Fair, Navotas Fair, Paranaque Fair, Pasay Fair, Pateros, good. Quezon City sa may bandang Ateneo, good. Quezon City sa may bandang Commonwealth Fair, San Juan City, Taguig at Valenzuela, puro kayo good. O, ito naman ngayon yung medyo dapat mag-alert to. Las Piñas, Makati at Malabon City. Parte ng Makati siguro ito kasi nabanggit din yung isang Makati doon kanina, di ba? Las Piñas, Makati at Malabon City, unhealthy for sensitive groups. At sa Mandaluyong, Manila, sa Marikina, sa Parang, sa Muntinlupa, sa Navotas Fair. At sa Paranaque, naku, patay ka, Bigonya. Paranaque, malapit ka ba sa Don Bosco?
16: Oo.
0: O, unhealthy for sensitive groups.
16: Naku.
0: Yung hangin.
16: Ay,
0: kaya mag-face mask ka.
16: Hindi ako pupunta doon.
0: Sa isa ka uwi,
16: Ay, dito sa bahay ko lang.
0: Huwag kang maglabas, huwag kang lumabas, huwag kang maglakad-lakad.
16: Hindi ako lalabas.
0: Oh, Pasay, Pateros Fair, Quezon City. Sa may, bakit ganun? May Quezon City na Ateneo, unhealthy din. Mga kanina okay doon, good doon. Ano, pakipaliwanag mo nga to, Eliza.
16: Quezon City.
0: Oo nga, may nakalagay din Ateneo kasi.
16: Ah,
0: at saka okay. Commonwealth. Unhealthy for sensitive groups. San Juan City, Taguig, at saka Valenzuela Fair. Ayun, Taguig pala. Unhealthy for sensitive groups. Ayusin mo nga ito, DNR. Bakit ganun? Nakakalito. Eliza, tanungin mo nga yan para may paliwanag natin na maayos. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
17: Good morning!
6: Gising! Gising Pilipinas! Ito po ang DZMM!
17: DZMM!
6: Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita Alas 7.
0: Occidental Mindoro isinailalim sa state of calamity dahil sa malawakang pagbaha. Barangay sa Zambales na nanatiling isolated dahil sa bumagsak na tulay.
16: Publiko binalaan sa masamang epekto ng haze yan sa Metro Manila. Polusyon sa hangin umabot na rin sa mga probinsya.
0: Mga gulay na ibabagsak sa Metro Manila halos mabulok na dahil sa matinding traffic sa NLEX. Libreng toll sa mga apektadong motorista isinulong.
16: Presyo ng LPG bumaba, pero presyo ng mga produktong petrolyo tumaas sa world market.
0: Halaga ng piso bumagsak sa panibagong record low na 62 pesos and 40 centavos kada US dollar.
16: Hiling na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kaso kaugnay ng flood control projects inaprubahan ng Sandigan Bayan.
0: Lalaki arestado sa ilegal na pagbibenta ng rehistradong SIM card Chinese na hulihan naman ng makinang ginagamit sa panloloko.
16: Sa showbiz spotlight, Jose Marichan, itinuturing na biyaya ng Diyos ang talento sa paglikha ng kanta.
0: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Miyerkules, September 2, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
16: Ako naman po si Doris Bicornia.
0: Detalye. Sa lagay muna ng panahon, napanatili ng bagyong Pilandok ang lakas nito habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa layong 1,205 kilometers sa silangan ng dulong Hilagan, Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 65 km per hora at pagbugsong 80 km per hora. Hindi po inaasahang magla-landfall ang bagyong lalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw. Pero posibleng patuloy na magpapaulan ang habagat sa ilang bahagi ng Northern Luzon hanggang Biyernes. Dito sa Metro Manila, maaraw sa umaga at tanghali pero posible ang pag-ulan sa hapon dahil sa thunderstorms. Bukod sa bagyong Pilandok, binabantayan din ang isa pang bagyo at low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
16: Isinailalim na sa state of calamity ang Occidental Mindoro dahil sa pinsala ng malawakang pagbahang dulot ng habagat. Layo nitong magamit ang Quick Response Fund para sa pangangailangan ng mga apektadong sektor. Tinatayang mahigit 2 bilyong piso ang pinsala ng baha sa infrastruktura at agrikultura sa Zambales. Nananatiling isolated ang Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino dahil sa bumagsak na tulay. Ayon sa residenteng si Siguro Kabalik, hirap silang tumawid sa ilog para kumuha ng pagkain at nasira na rin ang kanila mga pananim dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan.
18: Yung lahat ng tanim namin na naguguno na, boss. Ay, paano naman kami mabubuhay? Wala na, pati bahay na huhukay.
19: Ay, paano na?
18: Wala na. Matagal na rin. Bali, dalawang buwan, isang buwan pa, yung napuputong. Yung napuputong yung tulay ko.
20: Mahirap po ang...
18: Oo, mahirap.
16: Sa tala ng NDRRMC, 34 na ang namatay dahil sa pananalasa ng mga bagyo at habagat. 19 naman ang nasugatan habang 3 pa ang nawawala. 178 na lugar na ang isinailalim sa state of calamity habang halos 700 ang barangay pa ang lubog sa baha.
0: Alas 7:07, magpapakawala ng tubig ang San Roque Dam sa Pangasinan mamaya alas 8 ng umaga. Sa abiso ng National Power Corporation, umabot na sa above sea level na 283.68 meters ang level ng tubig sa dam kahapon. Dahil dito, bubuksan ang dalawang gate ng dam para magpakawala ng tubig na may taas na 2 metro o katumbas ng 300 cubic meters per second. Pinag-iingat ang mga residenteng nakatira sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na posibleng o sa posibleng pagbahang dulot ng pagpapakawala ng tubig sa dam.
16: Tumataas ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Noong Lunes, umabot sa mahigit 7,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng Bulkang ikalawang pinakamataas simula noong August 18. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Nauna nang nagbabala ang FIVOX sa posibleng muling pagputok ng bulkan, gayon din sa pagbuga ng abo at pagguho ng mga bato.
0: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal na mahigit 8 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 2 ng hapon hanggang pasado alas 10 kagabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula ala 1 hanggang alas 2 ng hapon. Puso dito ng pagpalya ng 18 planta habang 17 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Isinailalim din sa yellow alert ng Mindanao Grid hanggang pasado alas 8 ng gabi. Bunod naman ito ng pagpalya ng 29 na planta habang 6 ang mababa ang produksyon. Nauna na nagbabala ng mga electric cooperative sibling tumaas ang tingin sa kuryente Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert.
16: Nagbabala ang ilang eksperto sa masamang epekto ng haze. Kahapon, bumagsak sa unhealthy hanggang very unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila. Umabot na rin ang haze sa bahagi ng Cebu, Mindoro, Palawan at Negros Island Region. Sinabi ni Infectious Disease Specialist Dr. Ron Jean Solante na posibleng makaranas ng pag-ubo kapag nakalanghap ng haze. Sinasabing umabot sa Pilipinas ang usok mula sa forest fire sa Indonesia dahil sa habagat. Ayon kay UP Environmental Science and Meteorology Professor Jerry Bagtasa, bahagyang bumuti ang kalidad ng hangin sa Metro Manila ngayong araw kumpara kahapon.
19: As of this morning, it seems na medyo umokay na, still meron pa rin mga lugar sa Metro Manila na medyo mataas yung air quality index, but I think better than yesterday. Dahil ito sa yung bagyo na nasa north natin, si yung dating Obet at saka si Pilandok, medyo bumaba sila pa south. So tinulak yung hangin at I think mostly yung usok ngayon ay papunta sa bandang Visayas and Mindanao.
16: Para kay DNR, Environmental Management Bureau Quality Management Division Chief Jundit Del Socorro, makatutulong ang pag-ulan para gumanda ang kalidad ng hangin.
20: May natural scrubbing mechanism naman ang ulan kung saan bigla niyang nalilinis ang konsentrasyon ng pollution na ito. May mga aircon ho na maaaring na-filter po yung kanilang very fine na PM2.5 at meron naman hong baka hindi na maganda yung filtration system.
16: Kung lalabas ng bahay, inabisuhan ang publikong magsuot ng N95 mask para maiwasang makalanghap ng haze. Pinayuhan din ang mga may asma at sakit sa pusong iwasang lumabas ng bahay kung hindi importante ang lakad. Pinaniniwala ang natatagal pa ng ilang araw ang mataas na polusyon sa hangin dahil sa epekto ng habagat.
0: Alas 7:11, halos mabulok na ang ilang gulay na ibabagsak sa Metro Manila dahil sa masikip na dalay ng trapiko sa bahagi ng North Luzon Expressway. Hanggang ngayon, mabagal pa rin ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound lane ng Tulaok at San Simon Interchange dahil hindi makadaan ang Class 1 vehicles tulad ng SUV sa ilang linya ng kalsadang lubog sa baha. Nanatili ring sarado para sa lahat ng klase ng sasakyan ang libtong exit sa northbound lane ng expressway. Bukod sa delivery ng mga pagkain, apektado rin ng matinding traffic ang delivery ng mga parcel. Problemado rin ang ilang naipit na truck driver na paubos ng kargang diesel at perang pambili ng pagkain.
1: I-cancel yung booking ngayon. Sobrang abala talaga. Eh, wala naman tayong magagawa.
21: Nagtanong po muna kami para sigurado na kami makakadaan po. Sobrang hirap po kasi kahapon na umalis kami doon alas 8, bali nakarating na kami ng alas 8 ng gabi, tapos dumating kami ng karmuan ng alas 4 po ng umagat.
0: Patuloy naman ang siphoning o yung pagsipsip ng tubig sa mga apektadong kalsada para mapahupa ang baha. Pero sa privilege speech nita ni Senador Joel Villanueva, ang pagbaha sa NLEX na nakaapekto sa supply chain at ilang negosyo. Iginit ng senador na dapat ikonsidera ng pamunuan ng expressway ang pagbibigay ng libreng toll para sa mga apektadong motorista. Pero kinwestiyon ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro ang panukalang libreng toll sa NLEX.
22: Magandang adhikain yung libre. Pero kung ililibre natin, di ba mas maraming sasakyan na papasok. So pag maraming papasok na sasakyan, mas lalo magkakaroon ng traffic. So dapat nga iwasan nila muna itong NLEX.
0: Sa ngayon, hindi pa napag-uusapan ang pamunuan ng expressway ang pagpapatupad ng libreng toll.
16: Bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Sa anunsyo ng Department of Energy, 40 centavos kada kilo ang rollback, nakatumbas ng mahigit 4 pesos sa kada regular na tangke. Taliwas ito sa taya ng Regasco, natataas ang presyo ng LPG dahil sa pagtaas ng contract price, shipping cost at paghina ng piso. Nanindigan ang Regasco na walang basihan ang kwenta ng pamahalaan, hindi sinusunod sa utos na rollback. Kung bumaba ang presyo ng LPG, tumaas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa dalawang araw ng kalakalan, 3 pesos and 50 centavos na ang taas presyo sa diesel, habang 3 pesos and 30 centavos sa gasolina at kerosene. Bunso dito ng panibagong pag-atake ng Amerika sa Iran, kung saan 4 ang namatay. Pero maaari pang magbago ang presyohan sa trading hanggang sa Biyernes.
0: Alas 7:14, muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso dahil sa paglakas ng dolyar. Kahapon nagsarampalitan sa 62 pesos and 40 centavos kada US dollar na mas mababa kumpara sa 62 pesos and 26 centavos noong August 28. Sa ngayon, itinuturing ang piso bilang weakest link sa Asya kahit itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa 5% ang interest rate sa pautang sa bangko tulad ng mga credit card at loan mula sa 4.75%. Pabor para sa mga OFWs at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero maaari ito makapekto sa presyo naman ng bilihin at petrolyo. Gayon din sa pagbabayad ng utang ng bansa. Noong Hunyo, lumobo sa record high na 19.07 trilyon pesos ang utang ng Pilipinas. Naniniwala ang ilang ekonomistang bibilis pang inflation o pagtaas ng presyo ng bilin at serbisyo dahil sa pagsadsad ng piso.
15: At pagka tayo po ay nagpa-gasolina, mas mataas ang gasolina natin kasi kumo bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Dolyar po ang pambili natin ng petrolyo. At ang mga pangunahing bilihin natin, kasama na po ang mga pagkain natin, kasi umaandar yan gamit ang mga sasakyan na kailangan na gasolinahan, tataas din po ang presyo niyan.
0: Ang ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco.
16: Natuklas ang job order o contractual ang mahigit 1,000,000 empleyado ng pamahalaan. Sa budget hearing ng Kamara, sinabi ni Civil Service Commission Chairperson Marilyn Yap na mayorya ng contractual workers ay mula sa lokal na pamahalaan at sinundan ng national government agencies. Pero kinwestiyon ng ilang kongresista ang bilang ng job order na empleyado kahit may mga bakanting plantilla position. Bilang tugon, magpapatupad na ang komisyon ng preference rating system kung saan mabibigyan ng karagdagang points ang kwalipikadong contractual workers sa civil service exam para madaling makapasok sa pamahalaan. Pero aminado ang CSC na hindi maaaring tanggalin na requirement ang educational achievement, training at angkop na civil service eligibility dahil ito ang nakasaad sa executive order. Dahil dito, isinulong sa Kongresong amyendahan ang mga batas na nakaaapekto sa mga kontraktual na manggagawa sa pamahalaan.
0: Alas 7:17, nagulat ang dalawang opisyal ng Philippine Army na ginamit ng Department of Education sa ilalim ng termino ni Vice President Sara Duterte ang ipinalabas na certification para patunayan ang paggastos ng confidential funds. Kasunod ito ng pagtistigo ni Colonel Manaros Boransing II at Colonel Magtanggol Panopio sa impeachment trial kaugnay ng sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds ng kagawaran. Magkahiwalay na nagpalabas ng certification ng dalawang sundalo noong 2023 at 2024 kaugnay ng pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at Information Education Campaign na parehong programa sa ilalim ng Philippine Army. Pero sa pagdinig lang ng Kamara noong 2024, natuklasan ni Boransing at Panopio na ginamit ng DepEd ang certification para patunayan ang paggastos na mahigit 15 million pesos na confidential funds bilang pambayad sa mga impormante. Kasunod ito ng pag-amin ni dating Education Undersecretary Michael Poa sa kaparehong pagdinig na humiling ang kagawaran ng certification dahil naghahanap ang Commission on Audit ng documentary evidence kaugnay ng paggastos sa pondo. Parehong sinabi ni Boransing at Panopio na may kaugnayan lang ang ipinalabas na certification sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit at walang koneksyon sa confidential funds ng DepEd. Wala ring natanggap na confidential funds ang dalawang sundalo sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit na pinundohan ng Philippine Army kasama ang ibang stakeholders tulad ng mga lokal na pamahalaan.
2: Hindi po namin isinesertify anything about money or funds.
3: Kung paano o anong pondo ang ginastos ng particular ng DepEd dyan, whether regular funds nila or confidential and intelligence funds nila. Wala po yun sa certification.
4: Wala po yun sa certification, Your Honor.
23: Your certification, standing alone, cannot establish the factual basis for the 15.54 million pesos.
4: I think it has no relation with my certification, Your Honor.
0: Ayon kay Boransing, nagbibigay ng input ng mga principals, school district superintendent at regional officers ng DepEd sa pagsasagawa ng aktibidad pero limitado lang sa kung saan maaaring isagawa ang summit.
24: There were some inputs from the DepEd, sir, because some of the areas are school, sir, and many of the participants are students, sir. So definitely, sir, they were involved in the planning and the choosing of the area, sir. It's usually the school principal, the superintendent.
25: Usually, walang national DepEd official.
24: In my experience in 2023, sir, there was none, sir.
0: Mabilis na tumistigo ang dalawang sundado dahil hindi na nagsagawa ng cross-examination ang defense team.
16: Nakatakdang tumistigo sa impeachment trial ngayong araw ang membro ng defense team na si Attorney Michael Poa. Tetestigo si Poa kaugnay ng paggastos sa confidential funds ng Department of Education bilang dating undersecretary at tagapagsalita ng kagawaran. Inaasahang si Attorney Benjamin Tolosa ang magsasagawa ng direct examination kay Poa na posibleng gawing hostile witness. Bukod kay Poa, nakatakda rin tumistigo si Assistant National Statistician Mariza Grande kaugnay ng verification sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts ng DepEd at Office of the Vice President. Ngayong araw, iaanunsyo ng House Prosecution Team kung ipapatawag bilang testigo ang security officer na si Colonel Raymond La Chica na ilang beses nabanggit sa proseso ng paggastos ng confidential funds ng OVP. Sakaling hindi na ipatawag si La Chica, inaasahang matatapos ang prosekusyon sa presentasyon ng mga ebidensya sa sinasabing anumalyang paggastos ng confidential funds sa kalagitnaan ng Setyembre. Posible namang matapos ng prosekusyon ang paglalatag ng ebidensya sa apat na articles of impeachment sa Oktubre.
0: Time out. Ano oras na, Miss Beautiful?
16: 7:22 in the morning.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
6: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatahatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Pag-asang Pilipino.
1: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: At tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
2: Balikan natin ang iba pang mga balita sa oras na alas 7:24. Posibleng walang ilalaang pondo ang Senate Finance Committee sa mga bagong flood control projects sa susunod na taon. Sinabi ni Committee Chairman J.V. Hercito na mas dapat tutukan ang mga nakabinbin at hindi pa natatapos na proyekto para marasolba ang issue sa infrastructure programs ng pamahalaan. Nauna nang humiling ang DPWH ng 83 billion pesos para sa locally funded flood control projects sa susunod na taon.
4: No new projects, complete all the uncompleted projects and close the gaps. Doon naman sa flood control, as long as again we adhere to the requirements to prevent corruption and to make sure that those projects are really needed to mitigate flooding, then we will be approving that.
2: Samantala, lusot na sa House Appropriations Committee ang 10.1 billion pesos na panukalang 2027 budget ng Office of the President. Tumagal lang ng halos isang oras ang pagdinig at agad na inaprubahan ang panukalang pondo ng opisina ni Pangulong Marcos dahil sa tradisyon ng parliamentary courtesy. Sakop nito ang pondo para sa mga biyahe ng Pangulo, gayon din ang 4.5 billion pesos na confidential at intelligence funds.
5: Inaprubahan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ng prosekusyong alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang kapwa akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft paugnay ng maanumalyang flood control projects. Binawi rin ng anti-graft court ang ipinalabas na warrant of arrest at hold departure order laban sa dating kalihim. Dahil dito, inaasahang makakalaya na si Bunoan na naunang nakapagpiansa sa hiwalay na kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Isinulong ng prosekusyong alisin si Bunoan sa kaso para magsilbing state witness at makatulong sa pagsasampa ng malakas na kaso laban sa ilang mataas na opisyal. Naka-hospital arrest si Bunoan habang ginagamot sa prostate cancer at iba pang medical condition.
2: Alas 7:26, aminado ang parent company ng Facebook na Meta na may pagkukulang sa kanilang sistema. Ito'y matapos makapag-livestream ang estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Sinasabing may pagkukulang sa artificial intelligence system ng Meta kaya hindi agad naalis ang video ng pamamaril. Hiniling na ng Department of Information and Technology sa Meta na gawing requirement sa paggawa ng social media account ng paggamit ng National ID at tulad ng gagawin sa online game na Roblox. Sinabi ni DICT Secretary Henry Aguna na magpapadala ang Meta ng mga eksperto sa bansa para hindi na maulit ang pagkalat ng video ng pamamaril sa Zamboanga kung saan dalawa ang namatay kabilang ang gunman.
6: Huwag na natin paabutin sa kasukan. Right now, with our laws, walang liability in platform. Huwag na natin gayahin yung nangyari sa inyo sa states. Kaliwat ka ng lawsuits ang inabot nila. Ngayon pa lang, ayusin na natin yung platform nyo para wala na mag-file ng class action suit.
2: magtatayo rin ang Meta ng opisina sa Pilipinas para sa mas mabilis na koordinasyon sa pamahalaan.
5: Itutuloy bukas ang National Simultaneous Safety Drill sa mga paaralan sa bansa. Nakatakda sana ng idaos ang safety drill noong August 25 pero kinansela ng Department of Education para magkaroon ng karagdagang panahon sa paghahanda ng mga estudyante sa active shooter drills. Kailangan munang kumuha ng mga paaralan ng written authorization sa mga magulang bago payagan ang estudyanteng lumahok sa safety drill. Tiniyak naman ng DepEd na may nakaantabay na guidance personnel at health officers na magbibigay ng first aid at post-drill debriefing sessions sa mga estudyante. Gagawin ang drill matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan dalawang estudyante ang namatay, kabilang na ang gunman.
2: Sa Cavite, timbog ang Chinese na nahulihan ng makinang ginagamit sa panluloko. Natuntun ang suspect matapos matrace ang kahinahinalang text message at data transmission sa Pasay City. Nakuha sa Chinese ang dalawang MC catcher o makinang ginagamit sa text blasting na nagpapanggap na galing sa bangko. Ginagaya ng makina ang signal ng cell tower para sa text blast at makuha ang sensitibong impormasyon ng biktima.
5: Sa Bulacan, arestado ang lalaking illegal na nagbebenta ng mga rehistradong SIM card online. Dinampot sa entrapment operation ang suspect na nakuha na ng halos 400 SIM card. Sa investigasyon, ibinebenta ng suspect ang mga SIM card sa halagang 15 pesos hanggang 3,000 pesos, depende sa registration status. Aminado ang PNP Anti-Cybercrime Group na may butas sa sistema ng SIM Registration Act, kaya sinasamantala ng mga kriminal. Dahil dito, isinulong ang paggamit ng National ID sa pagpaparehistro ng SIM card.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
7: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Itinuturing ng OPM legend na si Jose Marichan na biyaya ng Diyos ang talento sa paglikha ng kanta. Sa panayam, sinabi ng batikang singer na hindi niya tinalikuran ang musika kahit busy sa pagiging negosyante. Kwento ni Tito Joe, 13 anyos pa lang siya nang magsimulang sumulat ng kanta kahit hindi pa marunong bumasa ng nota. Aminado ang OPM legend na ang hilig niya sa hosting at paggawa ng musika ang nagdala sa kanya sa telebisyon. Kilala si Tito Joe sa OPM classics na Please Be Careful With My Heart, gayon din sa Christmas songs tuwing Burr Months.
8: In Ilonggo, we call that nagalingling.
9: Nagalingling.
8: I don't know who invented that. I did not create that, huh?
9: Yes,
8: I swear.
9: Yes. Oh. But what is your reaction first?
8: Well, I feel flattered. I feel complimented. But most of all, I give thanks to God every day. Every day, good na, Nelay. Mm-hmm. I give thanks to God for the gift of music that He has gifted me with.
7: Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin.
2: Grabe, 81 years old na pala si Jose Marichan. Oh, wow, and
7: yes,
2: yet nagpe-perform ba? 81. Parang hindi ko yan malilimutan. Pinadalan ako ng mga CD niya. Akala ko may mga ganyan lang na kunwari lang. Di, padadalan kita. Pinadalan talaga niya ako. Tinutuon niya.
5: Ang galing.
2: Galing ano. Kaya mukhang mabait kasi si ano no. Yung mabait. Mukha niya.
5: Oo.
2: Parang lolo mo. Mm-mm. Pwede mong hinga ng ano, bukas palad ka palagi. No?
5: Oo. Parang kapag ka hindi ka binigyan ng magulang mo, lapit ka kay Jose Marichan. Dahil yan, magpapautang sa'yo.
2: So we will see more of Jose Marichan in the next few weeks kasi ang Pilipinas ang may pinakamahabang selebrasyon Ginil ng Pasko, di ba?
7: Tama. And every time na pumapasok nga ang Burr Months, di ba? Siya agad ang hinahanap nating lahat.
5: Correct. O sige.
2: Ay, nako. Thank you. Maraming salamat. Ginil Krishnan! At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Ako po si Doris Bigornia.
2: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy on a Wednesday!
0: Radyo Patrol Balita alas 7. na AM DZMM.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
11: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
12: Pag nasi man ka, akin ka.
11: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
15: Money, money, money.
14: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM.

0: pagkakatiwalaan.
1: The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. DZMM Numero Uno sa Aksyon. Basta AM DZMM. Ang Morning Tandem ng Bayan.
2: Good morning,
1: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
3: Gising Pilipinas.
2: Good morning.
4: Maganda umaga po sa lahat ng gising na. Ay kasi po mali-mali ata yung binasa ko, partner.
5: Bakit?
4: Kaya yung ilay sa Bulataw na yun eh. Dapat siyang magpaliwanag dito. Kasi po, lumalabas, apparently, may dalawa, may nakalagay PM10
5: oh,
4: at saka PM2.5.
5: Oh, partner, tungkol saan ito? Sabihin
4: sa
5: mo
4: air
5: muna.
4: Quality.
5: Ayan.
4: Mm. Oh, eh, parang may hindi pareho kasi kagaya nun sa PM10,
5: oh,
4: Quezon City, Ateneo, good.
5: Okay.
4: Good,
5: okay,
4: di ba?
5: Okay.
4: Pero sa kabila, sa PM2.5, Quezon City, Ateneo, unhealthy.
5: Hala?
4: So, dapat ipinapaliwanag,
5: so,
4: bakit may pagkakaiba?
5: Oo.
4: Kasi hindi naman lahat ay may PhD or may master sa environmental
5: ikaw
4: science
5: ma,
4: or
5: hindi
4: physicist.
5: Lahat ay.
4: Sabi na, so, hindi makilala ata ng physicist.
5: Hindi,
4: ano?
5: Hindi.
4: Baka ang kailangan lang dito ay mga, paano ba, climatologist.
5: Yan. Oo.
4: O mga, ano mga ba si Ariel Rojas?
5: Meteorologist.
4: Oh.
5: O kaya yung simpleng nakatambay, tumitingin-tingin lang sa taas.
4: Hindi, ang objective natin is to simplify it. Ano na,
5: oo,
4: even
5: at
4: si Aling Barang, pag-check niya, ganyan pala yan.
5: No,
4: para hindi dapat komplikado.
5: Tama.
4: O, kasi ang pinag-usapan natin,
5: sino ba ang naglalabas niyan? DNR.
4: DNR,
5: umayos po kayo kasi nakakalito lalo pagkagaya. Ang hirap ipaliwanag.
4: Oo.
5: Kasi sa, yung mga tao, makita nila good, okay na. Yung kung sinasabi ninyo, merong partner, merong ibang mga, hindi naman komplikasyon.

0: appreciate your help, pero lalo mong pinaka-confuse.
1: Hindi, hanapin natin ang DNA bukas para mag-explain, ha? Jet Mariano Capiz at si Jing Subido. O, Paging DOH daw, sabi ni Jing, wala pang protocol for workers due to haze. O yan, ha? Kailangan may protocol.
0: Yung matik na sa atin po, kung sinabi, nakikita nyo naman paglabas nyo ng bahay, kung hindi po kayo taga Baguio, haze po yan. Maglagay na kayo ng ano, ng face mask. Matik na dapat.
1: Eh, may budget, may pambigay ka ba sa akin dyan? Pambili ng face mask, may cost yun.
0: Eh, marami kang ipon noon, nung pandemya, di ba? Andyan dyan pa yan.
1: Andyan pa ba yan? Eh, wala na, na may bukbuk na yun.
0: Baka naman binuntas mo.
1: Doc Art and Rachel. The rains drenched me last Friday under the weather now. Get well soon, ha?
0: Samson, kape.
1: Ano sabi niya?
0: Sabi lang niya, wag na tayo lumabas ng bahay. Online work na lang.
1: Hindi naman pwede kasi lahat, di ba?
0: Hindi pwede as
1: hindi naman lahat, pwede na ang gwardiya online magtrabaho. Sabi niya, kumusta yung gate 7 dyan? Ah, boss, batay sa monitoring ko sa CCTV, okay?
0: Okay, ah. Wait lang, boss, ha, pupuntahan ko.
1: Racy ng Paco, congratulations po to Rogelio and Divine for winning the championship na of Eruption Pickleball Tournament. Ang daming partner na humaling sa pickleball. Marunong ka bang pickleball? Maganda yan, may mic, oo.
0: Hindi ako marunong mag-pickleball. Ang alam ko lang, pinapanood ko lang tennis.
1: Parang hindi ba pareho lang?
0: Hindi eh. Iba yung raketa. Tignan mo yung raketa nila. Okay.
1: Si Lilibeth Oyi ng Japan. Mm-hmm. Yun ha. Ano daw? Kalulubog pa lang mga ate ko sa Bulacan. Kalumpit. Barrio Santo Niño. Ate Angie. Si and Ate Beth Paulino. And family, ingat po kayo dyan. Okay.
0: Si Elie Trinidad, sabi niya, dapat i-require ng Meta ang selfie at hawak ang national ID. Eh, wala pang ang national ID eh.
1: Ulit-ulit
0: diba,
1: na lang yan.
0: Diba, ang daming wala pang national ID.
1: Ako, wala pa ako national ID.
0: Ako meron, pero ang pangit ko dun.
1: Yun lang talaga ang batayan mo. Flor Deliza Oledan, magandang umaga sa iyo. Bana, kunin mo na yan si ano, na may sunog sa City Hall eh. Manila.
0: Update ito sa sunog doon sa City Hall mula kay Tricia Lindo. Tricia?
2: Doris, sa Alvin, 624 kanina nang maapula ng sunog na sumiklab sa ikalawang palapag ng Manila City Hall. Ito kakatapos lamang ng panayam natin sa Bureau of Fire Protection. Ang sinasabi nila sa kitchen area, sa opisina na, ng Vice Mayor, yung pinaka-natupok lamang habang hindi naman nadamay yung ibang portion ng opisina. Wala naman umunong iba pang importanteng dokumento. Yung nasunog sa insidente, may pasok lahat ng empleyado dito sa City Hall, Alvin at Doris, pero suspendido muna yung magiging operations ngayong araw dun sa opisina ng Vice Alcalde. So yung mga kukuha ng legal, burial at medical assistance at ibang assistance, hindi muna sila makakakuha ngayong araw. Pati yung operasyon na rin ng Manila Department of Social Welfare sa ibaba. Ito, ibabang opisina lang to ng Office of the Vice Mayor Doris Tata Alvin kasi nabasa ng tubig yung mismong opisina. Kuseki pa sila sa mga dokumento kung possible pa silang makapag-operate. Pero so far, ang inaabiso ng mga tauhan dito as much as possible ay bumalik na lamang bukas yung mga nakapila. Yun nga lang, idagdag ko na rin yun, Alvin at Doris. Dismayado yung maraming nakapila dito sa labas ng City Hall na pupunta sana sa social welfare dahil karamihan sa kanila 1 a.m., 2 a.m. pa lang ay nakapila. Pakinggan natin yung naging pahayag natin doon sa isa sa mga senior citizen na nakapila kanina dito.
3: Mahirap, pinakamahirap. Gaya ko sa edad ko, 74 na ako, di pwede sumingi. Wala akong pambiling na magula naman ako asawa.
4: Mas magkano po siya nang kukunin po ninyong financial assistance?
3: Ang binibigay lang yan, 500. Kahit wala tayong computer, pwede silang magbigay manual. Pero kumpirma, tas yung local government lang naman yan eh. Sa kahirap lang namin, dapat manual na lang. Pwede namang gumamit ng mga office.
2: Yung ginigiit din ng MDSW, Alvin at Doris, hindi sila basta-basta makapag-manual gaya nung... Do manual na ba yung usual operation nila? Pero yung sinasabi kanina nung senior citizen na nakausap natin na magsusulat na lang sa papel at mano-manong lista, hindi muna posible yon dahil sinisili pa yung mga dokumento. Bukas, expected magpapatuloy na yung operation at posibleng...

0: gumawa muna sila ng mga makeshift dito na pwesto dahil nga affected pa o basa pa yung kanilang opisina. Samantala doon sa makukuha ng mga local certificates gaya ng birth certificate, marriage at death certificate, dahil hindi naman nadama yung kabilang side ng City Hall, pwede pa rin makakuha, nagpapapasok ng mga taga-Maynila dito. Yung sitwasyon naman, lagay ng trapiko dito sa may Padre Burgos Avenue at sa Villegas Street, ito yung mga tumbok na entrada ng City Hall sa ngayon, ay madadaanan na to ng mga motorista kasi natanggal na rin yung mga truck ng Bureau of Fire Protection. Yan ang balitang kumpirmado,
1: Tricia.
0: Sigurado. Yes, Doris.
1: Kamo nanggaling ang sunog doon sa kitchen, bandang kitchen ng Office of the Vice Mayor. Tama?
0: Tama, oo, Doris.
1: Pwede pa lang magluto doon. Ano ibig mong sabihin? May nagluto.
2: Bakit may nagluluto? May karinderya ba doon?
1: Nagluto ng dangget, kaya nagkaroon ng sunog. Paano ba nangyari?
0: Di ba tayo personally nakapasok mismo doon sa opisina kasi ni Vice Mayor Doris at Alvin Sunihati, alam specifically yung sura, pero doon sa pagkakadescribe kasi ng Bureau of Fire kanina, may maliit na portion doon ng kitchen, dikit sa doon sa opisina mismo ni Vice Mayor. Karaniwan, mukhang ganun yung opisina dito, Doris at Alvin, kasi kalapit lamang din, ganun yung itsura dito mismo din sa press office ng Manila City Hall. Yun, ito yung lagi natin pinupuntahan. Dito rin merong kitchen area. So mukhang ganun, may karaniwang ganung setup na kitchen area dito sa office. Ang sinasabi ng BFP kanina, may mga usap-usapan kasi na yung may napabayaan atang ventilador o aircon. Pero hindi pa yun na ma-confirm kung doon nga ba nagmula ang sunog. Maya-maya expected natin na dadating ang Vice Alcalde para magbigay ng kanyang pahayag. Doris at Alvin.
2: Thank you. Maraming salamat, Tricia Lindo!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DTZMM, Radyo Patrol sa X-30. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
2: Si Lina Lim naka-monitor, ha? Ganon din si AV Manalo. Happy Baclaran Day daw at si Louie Basco. Partner, teka muna, dyan si Attorney Egon. Pero magpapasalamat muna tayo kay Attorney Chris Bendijo.
1: Oy,
2: at ang misis niya si Shelly.
1: Oy, bakit? Ano ba?
2: Kada daw napunta ng mall, pag may nakita si misis na tinuturo.
1: Wow.
2: Turo lang ng turo. O para sa akin, ang magbabayad si Bendijo.
1: Nice.
2: Thank you, ha. Tsaka yung ano mo, partner, yung spread mo. Kasi may marami ulam na kasama yan. Wala, magmapapanis pag inintay kay.
1: Ah, okay lang.
2: Kaya ano naman yan kay Jason?
1: Ay, maraming salamat.
2: Yang ng PTAA.
1: Wow.
2: Thank you. Si Attorney Domingo Egon Cayosa, isang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga sa inyo, Attorney Egon.
1: Good morning.
4: Good morning, Doris and Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
2: Ano po ang takeaway ng Attorney Egon sa testimonya ng dalawang sundalo po kahapon?
4: Fruitful naman na Alvin at marami tayong dagdag na kaalaman tungkol dito sa controversial na confidential fund at intelligence fund ng Vice President. Ito naman tungkol sa kanyang pondo dun sa DepEd. So at maganda ito sapagkat hindi na lang ito tungkol dun sa pag-withdraw o kaya pagbigay kay La Chica. Umabot ito dun sa actual na paggamit at yung lumalabas tuloy dun sa testimonya ng dalawang colonel na yung certification na ginamit ng DepEd para suportahan yung kanilang paggastos ng 15 million na intelligence fund daw ang ginamit dito sa mga youth leaders seminar, nabigla sila. Hindi nila alam na yung pala ang purpose. At nagulat sila. At inamin din nila na wala naman silang natanggap na pondo at yung mga impormasyon na kinakailangan nila tungkol dun sa mga seminar na yan ay galing daw sa open source. At yung total budget o gastusin sa mga maliliit na seminar na yan, kasi maliliit 60 to 100 students lang, 8 seminars, hindi naman ganun kalaki. Something like 30,000 to 50,000. So, nakakapagtaka tuloy kung paano nagamit yung 15 million para dito sa mga maliliit na mga youth leaders seminar na wala pang 100,000 ang ginagastos ng primary organization or opo, yung agency, yung AFP, sa pag-conduct nito.
2: I think opo, malinaw naman yun, ano po, na ang gustong idiin ng 200 ay wala kaming kinalaman sa confidential funds. Yung certification namin ay para lamang sa aktibidad. Correct. At hindi sa pag-disburse na kung anumang pondo. Malinaw naman yun, yan ang gusto nilang idiin pa ulit-ulit. Ano po? Pero nagwa-wonder ako dun sa binanggit ni Attorney Season ng depensa na sabi niya nakalagay daw dun sa certification ano, for all intents and purposes. Ano ibig niya sabihin? What is her point, Attorney Igon?
1: Parang blanket.
2: Oh.
4: Well, parang yan kasi standard na linalagay ng mga abogado yan.
2: Kaya nga.
4: Sinong hihingi, di ba? For all legal intents
2: yes,
4: and purposes.
2: Ano ibig sabihin nun?
4: Pero hindi ibig sabihin na pwede mong gamitin kahit ano yun, saan yun, di ba? Kasi nga, ang pangangailangan doon para ipakita sana ng DepEd sa COA na itong paggastos ng 15 million para sa Youth Leadership Seminar Intelligence Fund reasonable, tama at meron talaga. So yung ang kinuha nilang certification kasi yung certification lang ngayon pinapaliwanag ng mga nagbigay, ibig naming sabihin diyan na nag-coordinate kami sa kanila at meron ang ganitong youth student leaders seminar. So it does not extend to that. Hindi naman ito yung blanket na lahat ng pwedeng paggamitan gagamitin na. It has to be reasonable.
2: It has to be truthful. Hindi lang reasonable, correct. Truthful.
4: Yung nagbigay ng certification, hindi nga nila alam na yun ang purpose.
2: Exactly. So,
4: nautusan lang sila eh.
1: Oo, sabi, ginawa lang ang trabaho. Yan na naman tayo sa linya na yan. Pero, unang-unang pinag-iisipan ko, attorney, bakit nangyayalam yung DepEd doon sa AFP? Meron pong civil military unit. Lahat naman yan, ever since, andyan yan eh. So, meron po bang karapatan o meron po bang, ang tawag mo doon, partner?
2: Ano po ang mga sinasabi mo, anong pakialam niya doon?
1: Oo, bakit siya na andyan?
2: Kasi ang kampanya nga niya, anti-left. Oo. Anti-insurgent. Yun ang stance ni Vice President Sara.
1: Parang nga si Kabay, hindi nga. Dahil meron nga specific na unit para doon.
2: At may budget para doon.
1: At may budget para doon. Ngayon, tungkol sa budget, kung sinasabi ng mga sundalo na wala silang hinawakan na pera, saan napunta yung pera?
2: Yun ang tanong. Tony?
4: Well, yun nga eh. Na lumalabas, kaya sinasabi ko fruitful ito. Kasi nga, nakikita natin yung pattern at maganda rin na lininaw ng mga taga-AFP na meron silang sariling budget at lahat ng participants may kanya-kanyang budget at ito pa, pansinin natin, ang sabi niya, totoong may coordination kami sa DepEd pero DepEd local. At tama naman, dun sa bayan-bayan na yan, hindi naman DepEd national. So biglang nung humingi sila ng certification, ginamit ng national to justify o to support yung paggastos nila ng 15 million. So medyo hindi nakapanipaniwala yun eh, di ba? So yun ang mas mahalaga dito. Mas maraming kinakailang i-explain ang Vice President at DepEd Secretary dahil dito sa mga pagbubunyag ng dalawang testigo.
2: Opo, opo. So, ang tanong pa rin ng ordinaryong mamamayan, kung nasaan napunta yung pera,
1: saan?
2: Kasi may pera po eh, may na-release na pera, hindi ho ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung kanino napunta ang pera, attorney.
4: Oh, maliwanag yan. At kung hindi ma-explain, at naintindihan natin kung bakit yung COA dinisallow na yan na Alvin eh. Kasi nga, hindi ka panipaniwala yung explanation. So ngayon, tignan natin, pagdating ng panahon nila, meron ba silang mas matinong explanation? Pero kung ang sasabihin lang nila, yung certification covers it kasi for all legal purposes, wala namang maniniwala dyan. Sakop yan. So kumbaga, unti-unti, kung hindi nila ito maipaliwanag, unti-unting lumalabas na nagastos sa ibang bagay yung pera na yan, ang laki-laki. Itong mga sinasabi nyo, parang pagtatakip butas na lang.
2: Opo.
4: Kumbaga, just to justify it. So, it is really very challenging on the part of the defense ngayon. Dumadami ang kinakailang explain nila pagdating ng panahon of their presentation of evidence.
2: Ngayon, ngayong araw po, isasalang si Attorney Michael Poua, ano po, yung spokesperson ng defense, at ang mag-direct exam ay yung spokesman naman ng prosecution, one of the spokesmen. Ano ba ang dapat hugutin ng prosecution kay Attorney Poua sa palagay ninyo?
4: Ang magandang pamamaraan ng pag-direct examination sa hostile witness, kasi si Attorney Poua necessarily and admittedly hostile witness ito. Tauhan ng Vice President, abogado ng Vice President. So yung interest niya adverse to the interest of the prosecution. Nasasaktan yung kanyang kakampi, eh, di ba? So ang maganda dito ay i-confront siya palagi ng prosecution ng mga dokumentong nauna na na napatunayan. Yung mga certification, mga sulat, mga inaming pagmi-meeting at yung mga nauna ng explanation ng Vice President o DepEd Secretary tungkol sa confidential fund. At gamitin nila to the maximum extent yung mga leading question. Kung maayos ang direct examination, ay maaring hindi makaiwas si Attorney Poua o kaya mapipilitan siyang umamin ng mga bagay-bagay na kuminsan adverse to the interest of his principal. So, hindi natin din alam kasi matalino si Attorney Poua, no? Ginoo naman siya, baka mag-i-invoke siya ng right against self-incrimination o kaya yung lawyer
2: or your client privilege.
4: Confidence.
2: Yes, yes. So pwede niyang i-invoke 'yun ano? Pag nasukul sa halimbawa at medyo alanganin yung pwede niyang isagot, pwedeng depensa niya yung lawyer client confidentiality or yung ano isa kamo?
4: Yung
2: right against self-incrimination. Ayun. So pwede niyang i-invoke.
4: Kasi problema din siya sa mga certification eh, di ba?
2: Opo.
4: So yung pero alam mo Alvin Doris hindi rin maganda ng invoke ka ng invoke sa ganyang mga yung defense yung right against self incrimination or lawyer client relationship. Bakit? Kasi ang premise niyan kung sasabihin mo ang totoo mapeperwisyo o hindi pabor dun sa iyong kliyente o kaya hindi pabor sa iyo mananagot ka. Eh pag yun ang sinasabi mo palagi, na alam na ng taong bayan na may tinatago talaga kayo.
1: Oo.
4: Na merong kayong butas o kaya merong irregularidad o kaya merong kayong kasalanan kung sasabihin mo yung totoo. So siguro titimbangin din niya yan na hindi palaging i-invoke yan. At saka case to case basis din yan, depende sa tanong. Hindi naman pwedeng general citation lang yan, no? At pangatlo, meron ding mga exceptions dun sa lawyer client relationship.
2: Oh, so you can be as vague as you want.
1: Oo.
2: Kasi mga strategy 'yun ano, ang sagot mo palagi vague.
1: Oo.
2: Na parang walang makuha sa iyo na sustansya sa mga sagot mo, attorney, pwede rin 'yun.
4: Oo, pero kung magaling yung magdi-direct examination, ang mga tanong niya answerable by yes or no lang eh. So hindi rin pwedeng maybe. Maaaring sabihin niya hindi ko alam eh kung meron na silang ibang ebidensya na handa, marami na eh. Iko-confront siya doon. So mapipilitan siya because remember, he's under oath. So doble ang kanyang responsibilidad. Abogado pa siya. So doble-doble ang kanyang responsibilidad.
2: So exciting ito today, partner. Manood tayo.
1: Baka naman magkaroon ng amnesia. Hindi ko po matandaan. I cannot recall.
2: Pero, may mga ganyang sagot.
1: Oh,
2: ano?
1: May mga ganyan.
4: But that is also to their risk. Kasi kung ang talino naman niya, kaya niyang mag-cross-examination at wala namang maniniwala na hindi niya alam. Kasi very trusted tauhan niya ng Vice President. So, hindi rin niya pwedeng hindi ko alam kasi abogado siya eh. Among all the witnesses so far, he would be the most competent and knowledgeable. So, hindi na rin niya pwedeng sabihing nakalimutan niya, hindi niya alam, hindi niya naintindihan. Pati na yung batas. Plus, kung pare-pareho ang isasagot niya, ma-obvious na canned o kaya yung dekahon na yung kanyang sagot at umiiwas na siya na sumagot ng maayos dun sa mga katanungan. That will not also be favorable na impresyon sa mga kwes at sa kataong bayan.
2: Opo. And lastly, Attorney Egon, ano naman po yung sa palagay ninyo ang kahalagahan ng testimonya ng taga-Philippine Statistics Authority? Si palagi din natin ni Gaspar na dito, si Marisa. Engineer Marisa Grande. Oo. Po. May timbang ba yun pag sinabi ni Marisa na walang Mary Grace Piatos? Hindi totoo yan? O di kaya ano pa ba mga pangalan dun? Partner, kung ano-ano
1: si inimben.
2: Ayun, mga ganun.
4: Kusa.
2: May ano yun, may bigat yun, may weight yun, attorney.
4: Oh, definitely, meron naman. Kasi doon na, official na, nasasabihin, malalabas na gawa-gawa lang yung mga pangalan. So now, it is the challenge will be on the part of the Vice President na ipakita na meron talagang tao sa likod ng mga pangalan na yan. Ang mahirap dito, napakarami nila. At saka ang isang mahalagang tanong din, noon nung pinapa-explain kayo ng COA, wala naman kayong sinasabing ganyan. O ngayon, biglang meron na. So, and then of course, kung meron, they could be subjected to kung sino man magtetestigo diyan, he will be subjected to cross-examination. So, medyo challenging na pagduktong-duktungin yung libu-libong mga pangalan na puro peke o kaya gawa-gawa lang para mabuo yung kwento nila.
2: Thank you, Attorney Egon. Okay. As always, maraming salamat po sa lahat ng insights nyo. Sana hindi po kayo magsawa sa amin, Attorney Egon.
1: Thank you, Attorney.
4: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
2: Have a nice Mabuhay day. Po kayo. Si Attorney Domingo Egon Cayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Palagi nakatutok po yan. Kaya meron tayong analyst palagi. Dahil ang dami partner sa kanila ng mga legal experts na talaga araw-araw tsinatsaga. Hmm. Ikaw ba kaya mong magtsaga? Ilang oras yun?
1: Ako hindi.
2: Kung alas G's.
1: Lalo na kung meron ng saliwanan ng tatanong.
2: Tama. Ay, tsaka may boring na part na. Labas ka na. May go out na.
1: Oo, tapos meron pa mga nagdadrama. Ayaw ko.
2: Tulad nino.
1: Ay.
2: Naragol. Huwag na umaga sa iyo. Ganin kay Gagawad, Marlon Nason at kay Jerry Diaz. Gising na gising na partner. Go!
1: Si Jay Collins, sabi niya, majority po ng mga government ID photo, pangit talaga. Pero pag sa company ID ng photo, maayos naman. Pati ata sa government ID, substandard ang quality. Sa national ID kasi, partner, bawal mo, kanyari naka-contact lens ka, tanggalin mo. Dahil hindi yun ang totoo mong kulay ng mata. Violet ba naman ipakita mong mata, di ba? Okay,
2: nakakilig. Kung violet ba naman talaga, ano bang pakialam nila? I-violet talaga ang mata mo.
1: Eh, hindi naman yata ka panipaniwala. Mai-impeach ka yan. Tapos ang kilay mo, ganyan. Ang ganda-ganda. Ano
2: pagtato ang kilay mo?
1: Ayun na nga.
2: Babubrahin?
1: Hindi naman. Okay. Kaya lang talagang minimal na makeup ang ano. Wala kang lipstick. Hindi ka pwede mag-lipstick.
2: So, bawal ang glam team. Di mo pwede dalhin doon yung...
1: Wala eh. Pinalayas nga yung glam team ko.
2: Ay, actionan nyo na nga itong kay Melita Ambay.
1: Bakit
2: yung
1: daw?
2: PRTV Prime Media daw. Diyan sa kanila, walang black lang yung screen. Actually, no, nakaraan linggo pa ito. Yung nanay kasi at tatay niya, 80 years old na partner. Yun lang yung 81 at 86 sa Batangas.
1: Wow!
2: Ayun lang yung kinaaliwan.
1: Tay! Di ba, Leb? Gagawan po ni Fred Abanyo ng paraan niya na pupunta po siya.
5: Mali!
1: Gagawan po ng paraan yan. Iyan, sasabihin namin ang concern ninyo, ha?
2: Jordali, sa Uledan, wala kasi kaming control. Hindi sa amin yun. Ano po? Kaya nire-refer lang po namin. Eh, kung kaya lang ni Fred yun, hindi kanina pa niya inayos yan.
1: Tama.
2: Di ba?
1: Si Eli Trinidad, sabi niya, paano po ba magpadala ng food dyan para sa inyo?
2: Ako ka na magpadala ng food at tumataba na ako.
1: Huwag na.
2: Ayaw ako ng kain.
1: Maraming bawal sa akin. Kagagaling ko nga lang sa doktor. Maraming bawal.
2: Thank you for
1: thank
2: the
1: you pa din.
2: Food. Thank you, maraming salamat. Susunod na ang tandem ng bayan. Kasama si Robert Antemano Mano, the one and only Mutian Amasa Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico, magbabalik bukas dito lamang sa
6: Gising Pilipinas!
2: Energy.
7: Good morning. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas. Ito po ang DZMM.